0: Mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
1: Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga ka-Pure Gold! Magsugod na ang mga big discounts o panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, doon na ka na'y chance ang makadaog sa usaka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na, hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
2: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 266504 Series of 2026.
3: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Tawo na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuwat meaning Vertigon?
5: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
4: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
6: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdamot sa mga ulan sakit.
7: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon twin Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Fertig permit number FTEB-263388 series of 2026.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo.
9: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Walay sukli!
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
1: GCash Pay
11: online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay Online.
12: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy-duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy-duty nga sebo. Sulid po nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
16: ISO certified world-class quality.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
3: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
4: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sakipaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
10: Uy, 150 over 100 man.
11: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
10: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
11: Ay.
12: Papa, ayaw ka pala ka. Nakadungo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
13: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
14: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
18: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
16: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
19: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
20: Ang galing! Pang matagalan!
21: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
20: Oh.
19: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
22: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
23: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
22: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: ACS.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong atak na may galas 8:19 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the
3: point. Nato sa tagad pagtagad mahigala tong duga mga eskutanan karon nga buntaga. Arata sa mga issues mga sugid tig paminaw. barangay ug iske eleksyon wa na gyud. Na klaro og tataw na gyud, ha? Di na gyud madayon mga higala, postpone gyud. Mo na nga karon mga sukit ti paminaw mura og kadto mga incumbents medyo kaginahaw-ginahaw sa maayo dai kaya paman 2028 paman mga higala. Kadto mga nagplano og mudagan medyo alangan nito sa kalakiha inday ken. Ah, unya mahinaot nga si kapitan o si konsihal, okay gihapon ilang tinagdan, ha? Kay manindot pambatasan basta magkadoon eleksyon kay. Ato lang yagi kato katawa mahigala. Ano ni mga orasa usa ato sa tagay pagtagad ang ato mga winners karon. Mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAFM busa pagkadawat mga pahalipay gikan sa tong sibianan mga higala ni Astong Linya ron si kasamang Lailin Rabanes Aragadas. Yes, kasamang Lailin.
24: DYHP Ottoman Report.
0: Mayong puntag kasamang regimen na Tony Rufil o mayong puntag sa tanang suking pigpaminan na itong sasyon DYHP. Lapit ako ron sa Cebu City South District. Dinlay na sa maswerte makadawat sa itong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Isip po salamat silang kanunay pagsuporta sa itong sasyon DYHP. Jerusalita Mancao. Rosita Apor. Rachel Bacayan. Jocelyn Hoy, Benji Ruzal, Ola Pateres, Brenda Gabutan, Isidro Eden. O karon ang say kasingi din niya sa DYHB. Dagat-alapat sa DYHB. O
3: yeah! Okay! Arita sa exercise kabuntagon. Kasamang Julius Malilig, Idol B. Atong kauban ng mga nanay, mga tatay, ate o kuya, alang sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM, lakumbati na!

0: Okay, dan salamat Julius Balili. O mga nasakpan namin sa IFM o DYHP. Lapadayunan lang yung pakusugin yung mga radio. O yung sab mga higala, Lailin Raban sa Aragadas. Salamat sa itong pagbalik. Mahigala itong isgutan ng kadaiyang mga isyos. Ni ane mahigalang isgutanan sa barangay election. Dapo isgutanan mahigala sa kurinti nga taas. Kanyan na po mahigalay laing nigawas nga witness mahigalang allegedly sila mga higala ni Ramil Madriaga. Doon na sa'yo connection day ni Ramil Madriaga ko no? Nag-deliver ko no kwarta nga dos mga Dutertes. Ato ni hatagag pagtagad sa mga higala. Karong buntagan ito pagbanuban ron na yan atong tulumanon. Okay, standby lang sa mga kagalaan sa atong pagbalik. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdan. Alas 8.25 na.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm, Fab, Corn. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa pangon ng Charm.
4: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: Apo, dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimogikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag o alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: Unique Toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labas!
10: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
1: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ teen you mo.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Hey, kidney care time.
7: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
6: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
7: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 220 taas na.
6: Sa pagsulay nimo sa kidney care,
7: hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Mahalaga ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Tayo!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga Kapiro Gold! Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, tuna ka na'y chance ang makadaog sa usaka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na! Hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
2: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. CTI Fair Trade Permit Number FTEB 266504 Series of 2026.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na las 8:32 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: point. Alitas tunduga mga isgutanan ng taon-taon mga kagalaan. Daghan ang isgutanan na turun ha kay di amang higalay laing nigawas nga tao nga susama mga higala ni Ramil Madriaga nga namasangil sab ang adto kang Vice President Sara Duterte. Atong ang isgutan ron mga kagalaan. Unya under investigation kung numatod pa sa NBI.
5: Straight to the point.
4: Oga ikaduha kining barangay election o kining taas ni atong kurintiron. Oga to sa balikan ng impeachment case. Oga mga report sa mga kaubanan, no? Kining portion sa mga latod kanato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system o depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa dugo, naka-function sa mayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kana adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City in Himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Ingaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
5: Straight to the point.
4: Unya, doon na po tayo institutional report karon mahigala sa mga kalihukan subay sa pagtimaan karon sa International Clean Up Day. No? At usan nga kuhaon na mga report. O kini nga portion, hatod sa kanato mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini normalikan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon. Ano mga kulon polyps, unay motubo sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong kulon. Naling maayong nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag lang kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magkuha lang kay usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og maayo, kutawon maayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:34 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Alita mahigala sa atong hisgutanan o butaga, pero dili pa si kasamang Aida Tampos ato sa i-check ang atong institutional report kay dunay mga kalihukan subay sa pagtimaan karon sa International Clean Up Day. Yes, sa kasamang Aida, kumusta na day?
6: DYHP RMM Report.
7: Attorney Rufiel, mayong buntag o may buntag sa mga sukinting paminaw. Bisan pa o dunay postponement sa barangay election o guest election, Attorney Rufiel. Apan, padayon gapon ang mga effort sa pipila ka mga LGU sa mga kabarangayan, Attorney Rufiel, sa pagpahigayon o pagsadong sa mandato. alang sa pagpatunay sa kalimpyohon sa matag barangay, subay sa pagpahigayon sa International Coastal Cleanup Day, Atty. Rufil, o ang Barangay Cleanup Day. Unya na higayon lang po nga kanong adlaw barangay hipodromo usa sa mga nisanong niining mao nga kalihukan og alasays kanong buntag all systems go og nagkasapok gyud ang mga barangay workers ug uban nga mga concerned citizens alang sa pagayon sa barangay clean up day Atty. Rufil diri sa barangay hipodromo una nga gi hatagan og pagtagad kining mga kadalanan within barangay hipodromo oval. Kung isunod dayon ang interior part ang barangay Sitio Kahipa, gumikan kay naman din kay Mutak katong dakong sapa po na Atty. Rufil no, nga nagagikan ang tubig gikan sa Cebu Business Park, lahos dito sa barangay Kareta Atty. Rufil, unya ni Kuyog og nangulo sa mga nga kalihukan, si Kapitan Dondon Bacolod, mga konsehalis ni ini Atty. Sa pagpahigayon sa mga kalihukan, diin ang full force sa barangay Hipodromo workers ang nipahigayon ng salmon sa clean up day Atty. So natagan ta og higayon nga nangulo man si Kap Dondon Bacolod sa pagkuyog nini nga mga kalihukan unya nak sa akong tapad Atty. Rufil may buntag Kap bisan pa mag napostpone ang barangay SK election upon consistency Atty. Rufil ang nipahigayon salmon sa mga kalihukan Atty. Rufil mapostpone man or dili ang barangay election may buntag Kap.
8: Padayon ang serbisyo, attorney. Mayong buntag diya.
4: Ah, may buntag, Kap. Mahalag postpone ang eleksyon. Basta nga itong clean up. Why postpone?
8: Mando ni sa DILG, attorney. Inalang gini nga ito ang ipatuman sa itong barangay.
4: Maayo noon, maayo noon.
8: Nindot ni nga programa, attorney, kay makapanindot ni sa ito ang barangay. Kay makalimpyo man tanan.
4: Kana yun.
8: Ang portion sa itong barangay nga hugaw mo kay itong mapupusan. Ya, mauni nga, pasalamat kong Aida. Pasalamat ko ni mga attorney. Sorry kayo, wala ta nagkakita. Matukat po yung sinyo ang mga kwanda. Eh, murag busy kayo.
4: Eh. Oh, busy yun.
8: Sabi na ko, madayon itong eleksyon.
4: Oh.
8: Pero bisan pag madayon og sadili, padayon magin ang servisyo na to din sa atong barangay. Kay ato naman nagi panumpaan ng atong ayuhon ng atong servisyo. O niya, attorney, kay nagkahugpong kami din eh. Kauban ako mga konsyal. Para sa ato ang paghinlo at kaning International Clean Up Day, no? Pagkanindota sa kuan limpyo kayo amo ang sapa diri sa amo ang kahipa, unya ang tibok oval limpyo gyud kayo, wa gika kitag mga basura.
4: Mayo, mayo noon.
8: Unya kuan bod kanang padayon gapon ang serbisyo attorney sa amo ang mga impra diri, sa amo ang concrete roads o ganing ato ang drainage system o ganyan problema dili sa barangay.
4: Kato inyong sa pagkap nga na problema ta sa una, okay na to no? Okay na, at least na solve na to?
8: Medyo na, kuan na si, kuan na looy na si Mr. Merlo Asnar ni gihatagan na may ugkuan. Dili noon, full part sa agyanan tubig ang gihatag, pero gibinlan yung may kuan nga makaagi yun ang tubig. Pero mauna, kung gihasainan o ganing tao gyud nga mulimpyo gipirmi sa sapa kay dili gyud pwede nga ato pasagdan ang tubig kay magtagol man ang basura nya mo plug up dayon kay dili man pool katong gihatag nga agyanan suma atong naandan nga kuan gyud agyanan tubig mo na limpyo gyud ang amo ang sapa diri na nya plus pa karon nga nag clean up mi actually ato ni ato paninglaing semana pag kuan pa atong 19 nantod karon gihatagan sa lugway sa ato ang DLG gumikan kay ang ubang barangay wa nadungan atong pag 19 gumikan sa di gyud madaha sa procedure ang ubang barangay may balibad yun ang mga barangay captain nga di gyud madaha sa schedule pwede ba nga ikuan na mga adlaw mo na nga karon ang schedule sa barangay hipodromo ya daghan kayo ang kuan na to ni daghan kayo ang basura pud nga nakuha bisag kuan matilok-tilok inon. Indot kayo ang kwan, limpyo kayo mong barangay, purebuyag.
4: Purebuyag, purebuyag.
8: Oo.
4: Okay. Nga,
8: pinaagi kang Aida, attorney. Huwag sa imo, salamat kayo nga, sa mga naminaw sa DYSP o IFM. Mayong buntag.
4: Mayong buntag, Kap. Salamat, Kap. Okay.
7: Yes, Attorney Rufil. So, baunay, pag-conclude ka ng buntaga sa ipahigayon na clean-up drive. Sa uban po ng mga LGU, sa uban ng mga barangay, nagpahigayon po sa mga kalihukan. Attorney Rufil, mas mayo magyun na nga daghan ang mga labot o musanong o sa may kamanduan sa gobyerno aron sa ingon i-promote o gumintinar ang kalimpihon sa barangay, labi na kay nagkasaka ba ang kaso sa dengue at Enrofil diri sa Cebu o sa hinaot nga pinagya sa paglimpyo, dili lang kung dunay matag clean up drive attorney apan consistent matag adlaw sa paglimpyo sa mga nataran aron malikay sa mga sakit-sakit. So live diri sa Barangay Hipodromo alang sa International Clean Up Day o Barangay Clean Up Day kini si Radyo Man Aida Tampos, Katak Arimen.
3: Radyo Mo Nationwide.
4: Okay, salamat ka sa mga Aida Tampos imong report. Naghatod siguras alas 8:41 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ato kuhaon ang dugang report ni kasamang jingle yan doon taon-taon mga higala. Tapos dili pa ito sa ngisgutan po ning nahitabo ron nga doon na may laing nigawas mahigala nga usaka kinini ang former policeman nga nag-serve as security officer ni former speaker Lord Alan Velasco. Nga matod pa mahigala na susama ni mga kagalaan ni Ramil Madriaga nga naghatod sa kuno sa kwarta. Ha? Ato ning isgutan mga sukit di paminaw.
3: Straight to the point.
4: Og unsang kalakihan ni mga kagalaan. Alas 8:41 na kini nga portion tod kanato mga kagalaan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement do na kini nagkadayang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ug ingon man sa immune system. Do na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients niini mga higala mao ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
4: Okay, arita may galas tunduga mga isgutanan karon nya ina lang ko dai kung doon na report sa kasama nga Paul Lauro o si kasama nga Jane Gallardo. Oh, ready na kong tutaod. Sige, atong tagag pagtagad mga kagilaan. Kay ato sa isgutan ni mga higala ning kuan former policeman nga nag-serve ko ni as security officer ni former speaker Lord Alan Velasco. Unya nag-abot sila di ay mahigala dunay testimonya nga ang kwarta mahigala nag-abot sila ni Ramil Madriaga, no? Ingon siya nga nag-commit sila ni Ramil Madriaga kadto mahigalang unang ni angkon nga bagman mahigala ni Vice President Sara Duterte. Pero mura magwat na sila plano sa impeachment ng President si Madriaga, no? Mas mining na ni gawas rong bag-o kilabon ang impeachment. Gitiming ba ni nga na-impeachment si Sara? Or para nako, mayo po, dog, makabarog na iyang testimonya, isa lang po na siya dito sa impeachment court. Aron nga ma-undergo mahigala o cross-examination. Ha? Kining maong ginganlan sa bayangan, ano eh? Dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Oh. So ato na nga tagapagtagad mahigala ning maong pamahayag, ining maong dismissed, ano po na-dismiss ni siya? Pagka-polis. Dako pa ni pangutana sa nga nganong na-dismiss po ni. Sa ato pa wa ni trabaho ron nga kwan, no? At naunon po ni mahigala kay basig pangamong sa ning iyang kalaki. Anong karon pa man siya ni gawas o man ni mudungan ni Ramil Madriaga? Pero at least okay na lang po niya ni gawas yun. Kaya napay impeachment. O naay kamatuuran ni iyang gisulti, appeal na niya sa kwan? Appeal nga witness sa impeachment trial? Para mahibaw ano to kung sad anak si Sara Duterte yun? Aw, ngay gano'n ang i-impeach. Kana kung makabarog ang iyang statement dito sa husgado, to re-undergo man o cross-examination, balik, pariha po ni Madriaga nga di na po nila i-present. Kaya katubito si Madriaga, permiro may gala, ingo man nga, mao na gini ang star witness, ni Hilak, good eh. Wala to kayo mga higala, matiming to iyang script ba, sa iyang paghilak. Ato na isgutan ng taon, mga kagalan. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinong-danong pahinomdong. Alas 8:45 na.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Vertigon! Paminaw na to si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey! Kidney care time!
9: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, nya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
10: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI.
9: Sa sige na ka og parat, nainom na kong soft drinks ug sa junk food.
10: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
9: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
11: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gyud akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
20: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa na ako.
20: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
22: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
23: Ay, wala ko'y sisilyo.
22: Ay, wala ko'y sukli.
24: Walang sukli.
25: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
26: Secure with GCash Login Safe.
27: Biometrics authorization, usa mo bayad.
26: Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
28: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
13: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
0: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
1: Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: Pisa gamay ha, relax sa gamay, samtang naminaw tas tong programa. Relax sa muna napita, o niya ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mauna ang perfect coffee for you. Usa sa active na sagol ini ang Rose Hip, ganunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa maralibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsap ka na pakita nga makatabang tini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa Rose Hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores, dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:57 na. Niya ay 4 milyon pesos. Naku, ganyan kang tinara, mahigala. 4 milyon pesos. Gituhuan nga balor kini sa gituhuan nga marijuana na sakmit gikan sa usa ka delivery rider. Uy, unsa ba niyong kalakiha mga sukitig paminaw? Ato sa paminaw, mahigala ang report pinagini kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Yes, Rajaman Attorney Rupil, dulan gyuda sa 4 milyones ka pesos na kantidad sa gituuhang marijuana ang nasakmit gikan sa 22 anyos nga delivery rider ganihang alas 3 sa pasado sa kadlaw na Setyembre 26 sa karong adlaw, Attorney Rupil, sa may Andres Abillana, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Subo. Ang dinakpan giilalang sa mga otoridad nga si alias Anel, gikonsiderar na ni siya nga high value individual nga drug personality nga residente ra sa naasong barangay. Pinaagi sa joint operation nga gipahigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 sa PDEA 7 o sa Police Station 9 sa Cebu City Police Office. Malampuso nilang nadakpan na tinirupil ang suspect nga taod-taod na daini nila nga gi-under surveillance. Gikataho nga usa ka police ang nagpakarunting no na nga mupalit ni ining maong delivery rider nga apil po sa ilang ipahigay ng operasyon diin na niresulta kini sa pagkasikop gyud sa maong suspitsado attorney. Kaganiha atong naabtan gyud ang kining maong suspitsado no nya ay gilatag na pud ni ang kining mga marijuana nga nasakmit gikan gid mismo sa iyang posisyon attorney Rufila. Ang kining nga maong delivery rider nagmotor ni siya nya ang kining mga nakuha nga gituohang marijuana ginong dried marijuana attorney Rufila kay inog-deliver na man gitunta ni inig-distribute na man gitunta ni niya gisod ni niya og backpack or kana galing nga sa kubag attorney Rufil kay puwerte gyung nga daghana kaganiya gani na dugay gid ato mga awtoridad tungod kay gitag sa tagsa gid nila no og markings attorney Rufil kaya gawas ni ini nga giputo sa nga kaning color itong kumakita nato sa ato ang mga hulagway ug mga videos din ha karon kaya naapoy mga gagmay attorney Rufil nga kato ganing liquid nga marijuana atod pa attorney Rufil. So, ang kini nga maong binakpan na monitor na ni nila sa mga otoridad at ni Rufil kaya bago po ilaha sa imo, baligya naman po sila online, attorney.
0: Uy.
2: So, ilaha, ipost na po ni nila, attorney Rufil. So,
0: nakamatay
2: na ang mga otoridad.
0: Mura na din Shopee or kining kwa? Mura Shopee o Lazada?
2: Mura na gid, attorney. Ma-appeal na gid sila anong mga parcel-parcel gani, attorney. Ay, hato din ang istasyonan. Pero di niya mariwana sa ating istasyonan, attorney. Ana na ang forma sa parcel gidate ni Rufil niya ang kining iya ha kay dried marijuana lagi dang sod ani niya ang kining liquid marijuana ate ni Rufil kay pwede nila mabutang sa vape so pwede nila
0: uy kakuyaw gon
2: inaana na ka high tech ate ni Rufil nga dili lang kay katong manual na nga kanang traditional nga gamiton din sa marijuana pwede na di ay karon na vape ate ni so liquid na ni nga marijuana ang nasakmit pod gikan ni ini nga maong dinak niya. So, nasaktit gikan na sa ni alias Anel Attorney Rufil ang 28,400 grams na dried marijuana. So, mo kantidad po ni siya o 3 million milyones ka pesos Attorney Rufil niya. Doon na po 113 kabuok na gituuhang liquid marijuana na mo kantidad po doon 300,000.
0: Kisaman ko rin yung delivery ano mong parcel ko nung kasaman, Jane?
2: Naa sila'y mga contact at ni Rufil, naa sila'y mga contact niya. Ang kining karong adlawa kay naay ni kanang nagpakaron ingnon na police niya mo kwan siya magpahatod. Pero appeal nato sa ilang operasyon at ni Rufil, mo

0: dakpan siya. Kay wa man siya kahibaw nga ang iyaha day na deliveran usa di ay ka police attorney.
1: Mm.
0: So nga naka-monitor pud niya. So kaganiha atong nga gisuwayan pud unta gid ni siya og istorya ni Rosendo pag una ni balibad siya no comment ah. Matud ba pero sa ato at nosaura na ni Rosel dunay nagsugo niya matud niya ang iyahang depensa gisugo siya sa iyahang amigo nga ipa-deliver dito nga area diin siya nadakpan kay naa dito nagkaabot ang mopalit.
1: Mm.
0: Yatagaan lang siya og 300 pesos sa delivery fee attorney.
1: Uh-huh.
0: Oho. Ang iyahang depensa. Kada ko kaayo ang kantidad ni ining maong marijuana pero tagaan lang siya delivery fee nga 300. So mao na ang iyahang depensa matud ni attorney nga ni nangyawat siya nga maka-deliver kay nasa ospital matud pang iyahang 5 months old nga anak kay naay gihambi nga pneumonia.
1: Mm.
0: Iyahang depensa ang attorney Rufil. So, matod niya, gisugo lang siya, pero kay nadakpan mang ginis si attorney Rufil niya, nasakmitan ginis siya ubay-ubay niya, mukhang tidad yun o milyones sa mga kantidad ni ining maong marijuana, hinungdan niya, gidala ginis siya sa buhatan niya sa kuan, RPDEU 7, alam po niya sa dugang na investigasyon, attorney.
1: Asa madapita sa Andres Abiliana, Giyod, kasamang Jane, kaya medyo familiar ko na lugar na, dapit sa may Guadalupe na.
0: Kanya ganing na ay mga nanindag larangan, attorney.
1: Aha.
0: Kanang daplin ragid sa karsada, dira niya unta i-deliver, kaya dira nagpaabot ang katong nagpakaroon ingon nga mupalit.
1: Layo na po na sa barangay hall.
0: Layo ra, attorney. Layo ra ni siya sa barangay hall. Kanang dagang ganing mamaligyag mga sudaan, attorney. Dagang mga sudaan. So, daplin ragid sa bisliak sa karsada.
1: Mm.
0: Ang kininga, diin siya dapit niya nadakpan. So malampuso ni siya nga nadakpan sa atong mga otoridad. Imabanan po ni mga ebidensya nga nasakmit diyo da gikan sa iyahang posisyon, attorney. So mag-atubang ni siya o gatok mga kaso nga naglambigit po ni ning pagkuha or pagkasakmit sa mga marijuana gikan niya, attorney. So far, mauna, ang ato ang nakuha nga impormasyon na itungod ni ining sa ka-delivery rider nga nakuhaan og marijuana nga mukantidad og dulaan 4 milyones ka pesos. Kauban ako sa itong RMN Patrol, Rajiman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyo, Rajiman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: Okay, salamat Jen Gallardo sa mga report. Alas 9:04 na, standby sa tababalik.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Oh, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
3: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
7: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na sa 9:12 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Kini nga portion atong kanato may gala sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo, kini ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Muna makatabang o ga-epektibo mga higala nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level gamay hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato matag-adlaw nag-sugar troll.
10: Straight to the point.
9: Alasa 9:13 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Okay, atong hatagag pagtagad mahigala. Kaya doon na po itubag si VP Sara ani niining maong pasangil mga kagalaan. Muna ang ato ng hatagag pagtagad mga sukinting paminaw, no? Okay. Now, kinini ang nagpaila kini mga higala nga si police, dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Unya, siya mga higala matod pa, nag-deliver siya og mga suitcases containing cash ngadto ni Vice Presidente Sara Duterte, ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, og ni Davao City First District Representative Paulo Duterte, mga sukintig paminaw, base sa instruction matod pa ni former Speaker Lord Alan Velasco.
10: Straight to the point.
9: Unya, gipangutana mahigala si courtesy mga kagilaan sa GMA News, no? Nga maoy, unsa man ni, maoy nakapagawas, no? Gitagaan ang GMA sa NBI o kwan? Kini ni ang affidavit? Okay. So, maoy ni mga sukit ni Pabinaw. Nagpa-interview sa GMA. Kisa may reporter naka-interview na niya? Puwa ta ka ila? Okay. So, nabalita ni mga sukit ni Pabinaw, kininginganlan o dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr., no? So, kinini ang naghatod siya mahigala o gakwarta ngadto kuno kang Sara Duterte, kang Rodrigo Duterte, former president, o kang Paulo Duterte. Niabot kuno kini mahigala o 1 billion pesos, 2 billion pesos.
10: Straight to the point.
9: Ang kang former president, 1 billion. Niya kang Sara siguro na yung 1 billion sad. O kang Paulo. Okay. Unya, gitagaan pa mga higala matod pa sa report sa GMA News nga pasangil mahigala ining grasyoso nga matag-deliver niya apil pa kuno ang mga luxury bags, dunay mga relo o chocolates. Matod pa. Kaya kinin chocolates mga kuno yung paborito ni Duterte. Niingon man na yung mahigala ang mga naspalibot Duterte nga di man mukha o chocolate as Duterte. Allergic ng chocolate, mga sugit di paminaw. So mo na ingon sila, maghimo-himo mong istorya, iklaro po niya mo rin tinuot. Kanto hinoong Coke Zero, mo tayo paboritong digong. Na ato ni Tagaag, pagtagaag, mahigala, o mas mayo hinoong ni Gawas ni siya niya na pang-impeachment, amay maayo og i-present ni nila sa prosecution. Kaya ba siya magkatabang niskaso? Kaya dili nila na i-present, more on kuwan ni dahil, more propaganda lang ni kumaohon. No, on sa may mahitabuan, propaganda lang ni, parihan ni Ramil Madriaga, katukang Ramil Madriaga, propaganda, rin ito kutob. Kay di man magamit siya mahigalang magkatabang sa impeachment, kay wa naman, di naman nila i-present mahigala si Ramil Madriaga. So, kini silang duha, kay matod pa sa testimonya mahigala ni Rodolfo Gracioso Jr. nga nagkamit sila ni Madriaga. Pero si Madriaga dahil sa una, wala mo mention po na ninyo, no? Mas may tatog ni mention para morang tinuod ba nga ni Queen Syed. Kinisa may ni mention ni Ramil Madriaga. So, pwede po niya aron niya ma-establishar nga kanana ang dunay role mahigala ma tahi-tahi ba? O sa kon pa ni nga isumpay-sumpay tahi-tahion ba lang? Ang ato ining karon og dunay mga pictures, ipatan-aw po ng mga pictures, dili ba AI generated? O niya i-validate. Muna importante. Pareha ba itong mga 18 Marines nga paingon lang na deliver sila, ang NBI doon naman sila ay capacity ana ang cybercrime unit. Matanaw man akong di ba ni AI generated, di ba ni edited nga picture, di ba ni hinimuhimo lang, o original ba ni nga picture? Muna itanaw nun, no? Para ma-validate kay kung istorya lang mahigala, kinalang na doon ay supporting evidence nga na yung imong istorya. So, monis lang mga kaigalan. Atong huwaton, mas maya siguro og ang prosecution panel, pinaagi nila Jirbel Luistro, og ilang i-consider nga ilang i-present na lang ni. Mas maya para magkabati tayo sa actual yun. No? O niya dayon, mo undergo ni og cross-examination sa defense. Kaya ka na si Ramil Madriaga, wa naman, kadili ko ni ma-present, makaingon mga higala, mga tao nga, wa, yun, propaganda na ni Kutob. Samang Ramil Madriaga, dito na kutob sa House Committee on Justice ang iyang presentation, niya wa na i-appeal ron sa impeachment. Kung tinuod niya si Ramil Madriaga mahigala bagma ni Sara, ni i-appeal. Ang problema kung i-appeal sa impeachment niya, madaot ang defense, madaot ang prosecution na hinuod. Muna karong mga butang-butang mahigala batok Sara Duterte, marag way impact. Kaya na yung kongresyoso, may impact na eh. Ato lang nang gisgutan ron may gala nga inani, no? Pero wala sa maka-impact kay nitabo naman ni Karamin Madriaga nga ilang gi kwan man tato ilang tato gi ayo nga mauna ni ang state witness. Unya o state witness nga hindi man ipresenta. Sa antong affidavit ni Ramil Madriaga o gato niya paghilak wa pa gani ma-cross-examine mga kagilan guba namang daan. Katong portion nga iyang paghilak, nga nahilak siya kay ngano kuno nga gusto ta siya makita sa nga ni Sara Duterte nga mudagan naa sa baluta dai. Angay dai ka mohilak doon napita, og sa kwan pa na, masukong direktor ni mo anang kalakiha. I-timing-timing doon ay subo nga paragraph nito adto ka mohilak. Ato lang yung agi kitaw katawa mga kagalan. So manang ihatag o statement si Sara Duterte ron atong basahon ng iyang statement mahigala. Asa man tong statement niya day. Iba, pakita ko no di asa atong kwan kananaang kani. Muna statement mahigala ni Vice President Sara Duterte labot ining bag-o ron nga nigawas nga matod pa nag-deliver o kwarta. Matod pa din hi mahigala sa statement ni Sara. Mga kababayan, I do not know Rodolfo Gracioso Jr. Ato pa, Sara. mga kababayan, wa ko kaila ni ining Rodolfo Gracioso Jr. Ada yung tao mailhi gan ini. Nor have I ever received any money from him. Wa ko makaila ni ining Rodolfo Gracioso Jr. Og labaw ng wa ko makadawat og bisan unsang kantidad sa lapi gikan niya. Yeah, mato pa rin. My lawyers are awaiting an official copy of the Gracioso affidavit from the National Bureau of Investigation NBI so they can begin working on the case to be filed against him.
10: Straight to the point.
9: Sa Bisaya pang ako mga abogado nagpaabot og official nga kopya sa affidavit ni Gracioso gikan sa National Bureau of Investigation kon NBI aron makasugod na sila sa paghimo og mga lakang alang sa pagpasakag kaso bato kaniya. Once we are done dismantling the lies contained in his testimony, it will end up in the trash bin, just like the one from Ramil Madriaga. Sa Binisaya pa sa higayon nga matapos na namo o guba ang mga bakak nga anaa sa iyang testimonya, sigurado nga adto kini puniton sa basurahan. Sama sa mga akusasyon kani adto ni Ramil Madriaga. Tinuod bitaw ka itong Ramil Madriaga, dahil mamuntay state witness na kuno ito nila. Yan na yun, star witness. Yan nga na rin manipresental ng star witness man. Ha? Kabantay sila nga kung ating presenter, dili magkatabang na ito. Labi na ang muagi na mahigalag cross-examination. Katugong niyang giingon nga si Sara Duterte doon na mga higalay dito sa iyang College of Law nga nangitag koneksyon dito aron niya makapasar. Medyo lahap na po ka ng istorya, ha, oy? Di angin pag yun mahigala in town na taga. Ha? Yan, usama na. Ang bar exam, Sara, dako mag-score. Pag ilang mag ipalutaw, mahigala, ilang pintalan, Sara, na puting bugu agad. Yan, mga tao, kaya di man mo toong nga bugu, Sara. Tanaw ko ng inistoryahan, Sara. Mabita na ilang giingon nga talawa, Sara, kung di ka mong istorya. Habay di ka mao nga. Tanawag ko ng inistoryahan o di ba nagamao? So mo ni yang giingon mahigala nga kinini ang once we are done dismantling the lies contained in his testimony, it will end up in the trash bin. Just like the one from Ramil Madriaga. Sa higayon nga amo nang madismantle, maguba ang mga bakak nga naa sa iyang testimonya adto ni puniton sa basurahan. Sama sa gihimo ni atong Ramil Madriaga. Ni atong tiwaso basa matod pa niya. This is nothing more than another media stunt, an attempt to breathe life into a faltering impeachment case. Sabi na saya pa ang mga pasangil, way laing tumong, kundili usa ka media stunt, usa ka lakang aron maataga na usab o kinabuhi ang nagkahuyang nga impeachment case. Mahimo tayo pakulo, siguro himo tayo pakulo, may murag na luya naman ng impeachment, ha? Mula ba gila ay bitaw impeachment ay? Wala ay na kayo? No? Labi pa maghisgot na may gila mga corporation, dili sa relatable sa mga tao. Kanagong corporation law, mga higala, kuwan magod siya, kanang juridical person ba? So, dili sa pangmasa nga isyo. Manang samot siya kalaay, sa pagkakaroon. So, managing ko na sana, ang mga pasangil, wala laing tumong, kundili usa ka media stunt, usa ka lakan, aron mahataga na usab o kinabuhi, ang nagkahuyang nga impeachment case. At ang tiwaso basa niya ang statement. Tuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom at sa ipadangat ang atong panginabuhi rumbutaga. Alas 9.24 na.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
8: Atong attack na sa 9:31 na sa ato mamanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Okay, kini nga portion sa Mahigalato-Galato sa Sed Liniment Oil. Makapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakans gagmeng mananap og mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa Sed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil gina sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling.
9: Straight to the point.
8: Alas sa 9:32 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Now, ang ato ani, unang-una ang tagdon baka ni sa kwan. Unang-una magun ani, nigawa siya, witness, kuno kaya na. I-evaluate na mahigala niyang testimonya. Ang unang ma-evaluate ang prosecution panel ron sa Las Jirbelo Istro. Atong paminawan ng tagdon ba ni nila? Dili ka ni tagdo ni Luis Truday nila ni Jirbil day nila ni Kwame wagi hinungda ni kay but pasabot sila mismo ang taga-prosecution wagi gani mo to ane eh kabantay mo karon paggawas ane Jimmy News may nagpagawas ane with your respect mahigala atong gi-acknowledge no courtesy sa Jimmy News pero kway impact day ang mga tao ba mo another Ramil Madriaga naman sana. O magigingon ni Sara nga, lain na po ning Ramil Madriaga. Kining iyang testimonya, maguba ni, mabasura ni, sama sa kang Ramil Madriaga. Munang ato ani ron, pabuto na to ang prosecution panel, pinanguluhan ni Jirbelo Istro, sila si Diokno, sila si Laila de Lima, sila si Chua, sila si Kapunan, mga Council for the Prosecution, sila si Kapunan. Kuan yung si Kapunan? Ato nang gamiton. Kay kung tinuod niya iyang testimonya, doon ay mapupo niya iyang affidavit, para na kumayo nga gamito nila, para magkatabang na as kaso sa prosecution, nga makonvince nila ang impeachment court, o ang katawhan, makonvinsad, kung doon na magigayari ka matuuran, o niya makonvince nga, eh, ang ngayon i-convicto si Sara. Kani, mas okay man iyang testimonya, may gala kung doon ay kamatuuran ba, kay, mauna yun niya ang mag-connect, dogay man to kay itong confidential funds so amang gyud ma-establish nga kun day kay ang kwarta gikan sa bangko gi-withdraw ni Gina Acosta ang ilang disbursing officer unya gikan ni Acosta gihatag ni La Chica nya wa na mas may ni kay masumpay gyud nya didto gyud gihatod gyud ang malitang kwarta ni Sara kana man pala nako angay ning i-present pareha sa Madriaga unta ba. Tanaw na ito, tagdon ba na sa prosecution? Dili ka na ipasin sa prosecution, wak na. Di na ang isgutan na ito ni kay hastang prosecution, wak mo ito. Masig mo yung prosecution, may, ayuhan ang ibisigyan na matibag, ha? Kaya masunog ta ng kalakihan na rin. Masig mabulyaso na hinuunta na rin. Kay ibisigyan naman ni Ron sa NBI, pinagi ni Attorney Melvin Matibag. Pero katong tisimunya magun matibag daan, hasta kang matibag mismo tisimunya magkaingo mga tao, ano po kaya mo na po ng himo-himo. Kaya nga nung himo-himo, ato mga higalang kaso sa Grade 3, di pa man sa NBA director. Karon tuig ya palagos na NBA director. Nya kito na hitabo to mahigala 2024 pa man to dai. So, tanaw na to kung tuuhan bas matibag aniron. I-present para nako kung dunay kamatuoran ni si Kuan kini ni ang sani? Rodolfo Gracioso. I-present. No? Kay giunhan namang saradaan nga mabasura ning iyang mga testimonya parihang Ramil Badriaga. Tanaw, is a statement ni Sara at balikan dong. Statement ni Sara ingon sa once we are done dismantling the lies contained in his testimony, it will end up in the trash bin, just like the one from Ramil Madriaga. Sabi na saya pa, sa panahon nga amo ng maguba ang mga bakak, nga anaa sa ang testimonya, adto ni puniton sa basurahan, sama sa testimonya ni Ramil Madriaga. Liban ka ni pagkasulti, amigala. It will end up in the trash bin. Adto ni puniton sa basurahan. Yato tiwa sorbasa mahigala ingon diri a. The desperation of the administration. Ipakuan ko no dong. Ilay pakita ako naong dumi. Ikuan lang para madako. Kana-kana. The desperation of the administration to bring me down. Push charter change. Prevent the 2028 elections. And cling to power is becoming increasingly diabolical. Ha? Sabi saya pa, ang kadesperado sa administrasyon, pagguba kanako. Ang tinguha nga usbon ang batakang balaod aron mapugngan ang 2028 nga eleksyon ug aron nga magkapabilin sa gahom tataw nga nagkagrabe na gyud, ha? Pero kining istorya haday nga diabolical. Sa Bisaya diabolical. Diablo na. Iyon ang mga terminohang gamit sa Sara, eh. O saman, diabolical. So, diablo. Kuan eh, kinini ang o saman ilang terminos, diabolical. Kuan ako no, puna-huna ako no mayo, diabolical. O saman mayo nga, kinini ang total, kasara ba ng termino? O saman, Bisaya na. Ha? Diabolical, diablo. Sa to pa, Obisay ulto na, the desperation of the administration to bring me down, push for charter change, prevent the 2020 elections, and cling to power is becoming increasingly diabolical. O kato, bisay una, but pasabot na nga, ang kadesperado sa administrasyon sa pag, guba ka na ko, push for charter change, pag tinguha, nga mausab ang batakang balaod, og ang pagpugong sa 2028 nga eleksyon og ang pag cling into power, ha, og aron magpabilin sa gahom matod pa is becoming increasingly diabolical. Nahimo na kining nagkagrabe nga diabolical or maladimonyo man gyud. Kamangtas, ah, mangtas o yawan on, ano ba, no? Ako tal, di mani akong word, gasara mo ng word, no? Diabolical, sa to pa, jablo, ah, medyo demonyo. Nagka-demonyo na yun, ah. O niya, matod pa din sa iyang statement, may gala, the people want Marcos to take a public drug test. The people want Marcos to answer for the flood control scandal. The people want change. Sabi sa ipang katawhan, gusto nga si Marcos muhimo og public drug test. Ang mga tao gusto nga si Marcos manubag alang sa flood control scandal. O gusto ang mga tao og kausaban. Matod pa si Binisaya. Niya, matod pa niyang katapusang paragraph. Ingon siya, no amount of political maneuvering, propaganda or manufactured distractions can ultimately silence the Filipino people. Ah, matod pa mga higala. Ah. No amount of political maneuvering. Ah. Ang padayon pag maniubra sa politika mga propaganda o hinimo-himo ng mga akusasyon, dili makapahilom sa katawhang Pilipino.
9: Straight to the point!
8: O ni ang pamahayag may gala ni Vice President Sara Duterte. Pirmahan mo niya niyo? Asa man day? Naabay ko ane? Sara Z. Duterte, kana Vice President of the Philippines, 26 September 2026. Ato pa, karon day ni day? Karong adlaw sa'yo. O, please ko pa kayo ning kuana. Please ko pa kayo ning mga statement. Sa amo ning gikuha ning mga statement lang mahigala, no? Sa'yo kayo nga ni-issue og statement si Vice President Sara Duterte may labot ani. Mga suking tigpaminaw.
9: Straight to the point.
8: Mga 8 a.m. sa Office of the Vice President mo nang gi-issue ni. Ato lang gibasa sa ni mga suking tigpaminaw. Kining maong pamahayag. Ang ato ani, maong igawas man ning maong report, pero mura magwa kayo impact. Muragwa naman mga tao mo to o ano yung mga pasangil. Pareha kang Ramil Madriaga ba? Kato kang Ramil Madriaga, mura ito, kung ano dito, kini, ano yun, ang star witness. Wa man magsilbi. Kay hasta may galang pagka-estudyante ni Sara Duterte dito sa kini ni ang San Sebastian College of Law nga, nagkalisod kuno Sara, o niya, nagpatabang araw magkapasar. Unsa may public, unsa may personal knowledge ana may magclassmate silang Sara in town? Or professor siyang Sara or karabang tang personal knowledge mga importante. Di man ka pwede maghimo-himo lang gud kay og kanang kwan, istorya ba? Nga pagutan on magika ngano man nga nakakuan man kana kauban man gud mi ana sa una. Ana ba? Di man ka pwede mo ingon nagakalit. Kasama kay sa may mutuo nimo ikaw, panalitan ikaw mo ka nga kananang kami si Angel Luxin ka uya man gud mi. Mangutan na yung tao, okay nga. Diyan man mo nagka-meet. Ganun, kauya mo, hindi ka magkaskamutis. Nga. Imo na nanahuna nga ng kauya mo. Imo, ikaw rin nahibaw, anak. Kinanglan man nga doon na kay personal knowledge. Baka na mangutan na yung tao nga. Naunsa yung tabu, aman. Ha? Oh. Kinini ang... Mangangkon ka ba nga kon ba? O maingon ka karon nga ikaw mo ay abutanta, kinis kimcho noon teka Cebu man. Pwede wingon ka nga kanas kimcho. Ay, kon ka nas kimcho eh. Kanuna may mag-date na dito sa kon. Ha? O niya isagol po ng kanang ang edad po ni tanong po edad. Pwede siguro. Kanil pa niyang buwiki panalitan may mo ingon na kay kon man. Madada pa siguro. Oh, pero proporihan mo mo tayo kamutis kay, ha? Pwede siguro kimcho gamay kay, yun, palitan mo yung ka nga, kauya mong kimcho nga, taga Cebu man pariha. Sumulag doon na yung gamay ko, han? Pero taga asa man sa Cebu. Nga nun, asa mo nagkamit. Mutanam yung tao, normal ko na. Ano sa mga tabu, ha? Taga kamutis man ka, unya, si kimcho, taga asa man na Cebu, si kimcho, day. Taga asa man na, taga South, ana, di mo mo nakakita, maingon ka kay nga, nagka-classmate mo sa una, ana, pwede. O maingon nga, doon na magutoy, activity sa una na duwa, may pickleball ba? Pero huwag yun mo magkaabot, yung muhimo kang istorya, mga tao yung lapsaw, mga kayo nag-testimonyo. Lapsaw kayo. Ana, alam mo na sa example ba nga, huwag yun, di kikatuuhan, huwag yung personal knowledge. Balik ka Madriaga, iyan tatang establishadahan nga ako, eskwila ko sa San Sebastian College of Law, niya, nag-abot mi Sara Duterte dito, nagka-classmate gini. Unsa mang subject, civil law panalitan. Obligations kontra, classmate mi ana. Nga doon naging magkakuan, klaro yun ka classmate mo, okay? Dito sa College of Law, di man magkuan sa pangidaron. Bisa pa Sara, bata-bata pa, niya, sa Madriaga, guwang-guwang na, o may problema, nag-abot mo sa eskwilahan. Nga doon naging ebidensya po niya, nag-abot mo. Maklaro man sa record sa eskwilahan, medyo makatuuhan ka. Pero katong iya ngayon siya nga, kuha na si Sara Duterte, nang naghangyo na dito nga aron magkapasar. Da ako nagtanaw ko sa, lahi magod, kanang ordinary lang bitaw mo basa, mura kagka, pero abogado mo pabasahon, kasabot ka na, binuang mo na yung pagkapinabita. Pero bisa dili abogado, magkabantay magkadayon. Nga naman, sa may tabuang nga may manog, so mabutang sa dili sa realistic nga kwan ang affidavit ang fiction more fiction story naman ng dagana. Like okay, mingon ka kay nga kami si Kim Cho Ah, so kami sa una, sa Isaiah may kilbimbo sa una. Magkahawak ang aming mga kamay na. Pero maklaro, tigaasa mo na si Kim Sutter, kamutis. Ikaw kita, kamutis, San Francisco, kamutis, ana. Abot mo sa eskwilahan dito, ana ba? Doon ay giklaro nga, ma-establishar. Nagkamadiyagawa, may sa gamay. Muna nga, wa na, ingon ang prosecution, di tala na i-present. Di rin tala na i-present, kay makadaot may noon eh. Muna kining kang, kwan po, kining kang bago karon nga ni Gawas, kinsan eh, Rodolfo Gracioso, para nako, i-present ninyo sa impeachment. Kay diri na i-present, ah, kwan lagi sa paukyab, lagi doon niya, di man ito ang mga tao ng paukyab. I-present ko noon eh, ang una aning paminawa na to sa Lazaro Istro, ug mutuo. Kuhaan siguro reaction sa Lazaro Istro ni Day, dapat, ang Manila, ang mga media ni kuhaan sa reaction sa manual, plano mo nga inyong i-present. Mingo sa Lazaro Istro, oh, totoo yan, yung mga kuhaan na, at least, okay kayo. Tapos pagkakaroon, malumana, why impact siya? Muna ingon si Sara Duterte nga, mabasura ni sama sa, kung ato ni punitong sa basurahan niyang testimonya sama sa kang Ramil Madriaga. Nakatalay pa na yung tutaon, standby lang sa alang sa Arimin, alang sa ato mga pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 9:46 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Seth Living Testimonies.
11: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
12: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
10: Living Testimonies.
13: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
14: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
13: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
14: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
16: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
15: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
16: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
15: Vertigon, balik kadasig, matag-adlaw.
17: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na lasa, 9:50 na sa atong uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kining a portion may gatod kanato sa DTX 500. Taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas nga liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mudugo. O sa nakarason nga noong nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang mudugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa saman, pagkaputulo sa tiil, o bisan pagani pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon nagulat na pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay chalantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa tulog, makapugong sa hyperacidity, good fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
19: Straight to the point.
8: Alas 9:50 na, sabaduban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
8: Kanagod mga higalang istoryaha o dili mo ma-establishar ang connection ba? Imo sa inyong lay down daan ang predicate. O unsa ba? Nga karon katuuhan ka ba? Ha? Muna nga kining kang kuan, police magkani, Rodolfo Gracioso nga naghatod siya kwarta. I-establish sa daan kay paminawa na ito ha, maniita sa prosecution kung ilaban ng dawaton. Kay dili nila na ipresentar sa ito pa sila mismo ni Gerbino Estua, mutuo. Kinahanglan magulang ka nga ka ng katuuhan ka nga credible imo testimonya nga doon na gay mga ebidensya po nga magmatuod nga doon ay connection. Doon ay makonnect nyo ba? Example kay ugmaingon karon kay nga kana si Sara Hieronimo may mo kanta. Ah, ako nang tinudluan. Isa may mo tuo ni mo na. Agawas ko, may establish ang anong kaila ni mo na, kaila kisilingan me. O niya, pagkabata pa na niya, ako yung nagtrain na sa kwan. O niya, nindot kitingog no. O niya, katuhan po, ikaw po, ikata po ni mo nga, ikaw po mismo nga nagigaw na nindot sa kagtingog. Hindi mo ba na-establishar? O gili gani na ma-establishar ni mo, wala yun. Mabuta na gano'ng istorya mo yung istorya mo na stubaan. Kaya may ingon ka kaya nga, kana si Ilin Adarnan, kauyab niya na, ha? Is, imo sang establishar daan na unsang itabu ang nagkauyab mo, ana. Na unsang, nga naman, magutanam yung tao, di man magtuo na yung tao. Bisa ka ng istorya ha, di magtuo eh. So mga ingon na nga, murag, unsang giinom ni Uwe, bahal ba'y, or kwa na kwan? Murag kayo napatilan sa puhang kabayo na. Kaning istoryahan ni ining, kung ako gi-evaluate, no? Tanaw na ko, istorya ni ining policeman Rodolfo Gracioso. Mamao sa istorya ni Madriaga. Istorya na gusto baan? Mantay ka na bitaw, mga hubog na bigyan ba? Mga hubog na bitaw, napatakal na istorya na kuman, ginagang hubog na. Maong istorya. Ano mo ginang establishan? Kanyang isa, kamadriaga lang ko daan. Nagisigot sa College of Law ni Sarah, wa man, wa ganin mag-abot sa College of Law, wa man mo magkakuan. Wa magka-classmate, wa gibisa gamay. Nyang istorya ka ng butanga, layo na kasi tinood. Muna kong iingon, og mangangkon ka karun kay nga, bita-bita, bas kimcho, kita kasibo man, marom ka ingon, takatoo, tagamay ba, basing na igamay ang porsinto. Pero muingon ka karun nga si, kinini ang, Injiloxin panalitan. Nakauyab mo, dugay mo ng kauyab. Tawang mo yung, wah, nahubog siguro ka dugay. Mara ka ni Madriaga, o sa'yo ka ni si, kuhan, isa ni Bago, Rodolfo Gracioso, wah, mo nga damgo siguro ka, ato lang agi katawa-katawa, mga sukintig paminaha, pastilan. Alas 9:54 na, dili pa tayong padayon, niya si kasama Arnold Bustamante hatagan sa tag-update kay nay, usa ka 12 anyos gitabangan o kulata sa dili muminos na po ka mga bataon dito sa may Kugon Pardo. Kuyawa ni mga bata, eh. Maggang-gang ni siguro yung dekin, no? Ato sa i-checks kasama Arnold sa dugang report o update report. Yes, Arnold?
20: D-D-D-D-Y-H-P Tata, RMN Report.
21: Kasama Tony Rufin na bunong in town, kinikosa sa lalaki o kining 12 anyos nga lalaki human kini tabangi sa pagkakulata sa 11 ka mga bataon dito sa Sitio Mayana, Barangay Kugon Pardo na ito ni Garwingos Kadlaon, September 20, 2025. Basi sa video nga tumakita diha kasama Tony Rufin nga naglingkod lang ang biktima dapin sa agyanan sa Baoga Dapit o kalit lang nga nangabot ang grupo sa mga bataon na nagpuyo sa laing sitio sa Maonga Barangay o giparaglahan ang biktima pipila ka segundo ang gabilabay netabo dayon ang pagtabang sa pagkulata sa biktima gani si Gonzalo usa sa mga saksi naghihapag pagbato ang pini human sa insidente dali nga nanagan ang mga batan-on paggawas sa dapit o dali usab nga gitabang ni sa mga residente ang 12 anyos nga nakaangkod og daghang bunog sa naong uglawas. Sigun sa tag-iya sa video nga nag-upload sa maong video ka sa mga Torero Phil na ang maong bata, bisugat siyang anak nga mag-traction ta sa drum and bugle na itong panahon kay matang duringgo man ni sila muhimo o practice sa ilahang drum and bugle. Unya, nagyan lang ni sa mga batanon mo itong gireglahan. Ipatawag na ang lima sa 11 ka mga batanon dito sa barangay o gagingong nagkasabot na sila sa girikanan o sa karungan lawa, alaunan tak na sa hapon, ipatawag usap ang laing unumpa ka mga minor de edad. Apa nagsimo sa police office ka sa mga Toro Phil, pinagi sa ipinini nga si police sa Colonel Rick Chamalde, limando sa Deputy City Director for Operation nga muhimog nga indikasyon may labot na sa mga insidente. Tinguhan nila nga mapatawag ang mga girikanan sa mga batanon na nangula at tauban sa mga sakmo sa Women and Children Protection Desk sa Iniwan Police Station sa Department of Social Welfare and Development aron mapaubos kini sa intervention. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, ang Deputy City Director for Operation sa CCPO. Ngayon ang itawagan ang hipi sa Iniwan Police aron nga mapadali ang investigasyon o pag-ila sa mga kabagabatanon. Dugang pa atong uploader sa video ka sa mga

0: kay murag bag-o sa panan-aw o baka kining dunay na luwat nga pamahayag kining nga bataa mo to nga gi iritan ani nga mga bataa noon nga dili taga diha pod taga lain nga sitio ni diha sa may barangay Kugun Pardo sa siyudad sa Sugbo kasama Atty. Rufil. Ang ilahang nga nimo na tulad kalabayang adlaw gi sitio na ni sila pero wa may mga sakop sa Inayawan Police Station ng present na tuga mga panahuna. Mo to nga gusto ni sumalde nga dunay presensya sa police apil na ang ilahang nga WCPD ini nga Women and Children Protection Desk diha sa Inayawan Police Station aron nga paubos gyud sa saktong intervention ini nga maog unsi o 12 ka mga minorida nga nawalata og unsi anyos nga lalaki diha sa Kugun Pardo kasama Atty. Rufil.
1: Okay, at least
0: diwa na kasama Atty. Rufil.
1: Oo. Maklaro ni mga batan-on na kasama Arnold, ba ilhan naman sa mga naong ni, ma-identify na ni tanan.
0: Oh, nailhan na ni tanan kasi Arnold Rufil, kataka dito naman saan ni, o niya, ato mga tungura, mga alas dos, alauna, alas dos, ang takna sa kadlaon, doon na pa yung matang na mga residente sa dapit mo, ito nga, nailhan din sila tanan, kaya nakitaan man silang nanagan sila sa gawas, paingon nga ito sa ilang sitio din sila nagpuyo kasama Arnold.
1: Kuyawa, no, ilang manggib kulata ni kasama Arnold, tabangan?
0: Oh, gitabangan ko lahat. Luwi kayo talagang sa mga tororotin kay lihuboy ang hubag ang ihang naong o niya hapak pagyanong bato ang ihang ulo matod pa sa mga saksi sa mga tororotin. So, mani ang himoon doon sa itong kapulisan mo himo sa intervention o kung ilahang mahibawaan ang mga ginikanan mahimong ipaubos po sa seminar ang mga ginikanan ron nga magtayan nila ilang mga bata na magsuro-suro'y panahon na skadlaon, wapang makapauli. O kung sila masakpan niya sa karsada, sila mahihimong pamasakar ang kaso kasama Atty. Rufil sa magpabaya sa pag-atiman sila hanggang mga bata. Wala ang report na ito, ikan sa Cebu City Police Office, Arnold Bustamante, DYHP, Tapak,
2: RMN. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat kasama Arnold Bustamante sa imong report. Kini nga portion to kita mahigala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron mapadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Ang EXL Plus Capsule gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila natong makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay, makahatag og kinabuhi. O gisagulan pagkikinik asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: Straight to the point.
1: O kini nga portion sa matulog ato may gala sa EXL Black Coffee. O na itong gigamit rong buntaga in Deken, na itong gikutaw rong buntaga. Ang himsog mga higala alang sa himsog na panglawas. O maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa may panglawas. EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kanungganan sa kahitasan.
2: Straight to the point.
1: Atong atak na alas sa Jess Uno na. Ato sa Malikan, kadalis kasama ng Lailin Rabanes Arigadas. Alang mahigala sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM. Busa makadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Yes, sa kasama ng Lailin.
2: DYHP. RMN Report.
3: Ngayong punta po sa kasamang regimen na Tony Rufil, balik rin sa Cebu City South District, nilay grupo na sa mga nawat sa tumapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila ay Katya Ricaria, Marlon Tumalinog, Ronald Tiwan, Rodea Justinan, Francita Reyes, Noemi Lapinia, at Felicidad Hinlogo. Okay, ito sa ikang tingin niyo sa DYHP. Dagdag!
2: Sa DYHP!
3: Oh, number one! Yeah! Katsumo! Junius Baliyo, Google D sa 93.9 IFM. Kinisi ka sa mga Lailin Ramos.

0: Japanese Adidas DYHB Tatak RMN.
1: Platchable Nationwide.
2: Okay, salamat Lailin Romanes Aligada sa imong report. Salamat usab sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Anaminaw sa DYHB sa Dagarot ng mga pahalipay gikan sa itong CBI. Okay, nga portion sa Megalatol Gato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay na mga toksin sa mong lawas. Maundili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Magkasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang mong ulo. Panakit sa kalawasan o tulotahan. Dirihamis ang kutis. Poor memory. Excess weight. Chronic respiratory or sinus problems. O ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas. Aro maangkon ang may panglawas. Inumatik adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. At ang may galang sunod nga tulumanon, magtiwas na taong sa Lunes po, no? Sa samang oras o samang istasyon. Ubikan sa itong kagipot sa oras, mga higala ng mga panahon na. At ang iyon niyang gabi ang sincerely at Arlene at subing ito sa Jess at taknas kagabion o las Jess ganto sa 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition o banay kasamang Buen Alguno kay Sabado Manon. Sangan skinite po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagi sa pag-ingon. Sa tanang panahon, ustanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
3: One Radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One Radio Network conquers all.
5: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
6: Number one.
3: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa iyo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako mo ingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga ka-Pure Gold! Magsugod na ang mga big discounts o panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, doon na ka na'y chance ang makadaog sa usa ka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na, hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
1: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 266504 Series of 2026.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553 Series of 2026.
5: Tas bang imo blood sugar?
6: Ato na kami diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500
5: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
5: Charantine,
6: nga kapamubo sa glucose,
5: visine,
6: controls blood sugar,
5: ug polypeptide,
6: nga parehong epekto sa insulin.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Sa pinakadulog ng sa sugar.
5: DTX 500.
7: Kung si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya akong ugang nga Sky UABP na ayos sa DTX 500.
8: Dua kapsul, buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar.
8: Fictive, wujud ka yung DTX 500.
5: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
9: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin silang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binagin Nuluga, o kubos po pinagamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Jr. Variety Show. Kita-kita ta ha!
11: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
12: Hi, hello mga kasama, ginigipon ninyo kuya Joel Benzico, basa ko partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mag-iksunan magkasama, o hagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mangigal na magkasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Andy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kigalaan, ato magtatampo si Andy.

0: Kini ako problema ba ini sa kaluuran sa kong asawa kung nga ano problema kong luuran na lang ito ha. Inaniwan ako pagsugod ang mga paitabo ha.
1: Nga

Nasayo na ang langit ning tanan, nga ikaw na

0: Adan,
1: aday, o nanay, nanaday. Perbida. Ay, sumuka yun na niya tao.
0: Alin na dayon doon.
1: O lagi na nalagi ko, ha? Ay, kakindot! Manday, ha?
2: Pre, mang adlaw, pre.
1: Ay, ay, naamli ka, pre.
0: Kanang dong naipaligya si Mariwina nga nindot kay sa yaldong ganahan ko.
1: Ang ginoo ko apil ko kung sa taon mo
0: to. Pautang mani, di ba Marino?
2: Oo, basta ikaw, Mari. Pero sa uban, Mari, nakawa ko wala kay pautang. Oy, ikaw regud, Mari. Ayaw nagsapa sa uban, Mari, ha?
1: Yay.
2: Kay ikaw regud, giuna anak ko ani pag-ari.
1: Explicar na.
2: Kay, oo, sige na, Mari, sige na.
0: Padong. Mukuha ko dong ha, ganahan ko aning green.
1: Ay, daghan magkikat na pag-i blouse nga green, sayal nga green. Kay...
0: Ganahan mong kuon ni.
1: Ay, ta, bida. Papili, huwag diaglain o, yun ang green-green. Suma, sa'yo mong gusto, ipadulob, ayaw na lang green. Puro sabulang
0: gitang. Nindot pa ng green, kaya dili sakit sa mata.
1: Na, samot, samot, bida. Ambot lang ni Imoy.
0: Ay, na lang, oy.
1: Huh? Sige lang, ha? Really, little bit, di kong sugot ng green sa... Sige ka, green diha.
0: Bahala ka diha, ay. Kapoy.
1: Oh. Oy, ayaw ng green. Day lang, day!
0: Abo, kanino.
1: Oh. Yapag man, ibehan na, ay, porbida.
2: Ah, pre, pre.
1: Oh, mare.
2: Kuan na lang ni pre.
1: Hmm? Pila mo na, mare?
2: Kuan na ni pre, 1,800 na, pre.
1: Bakas ka.
2: Oh, kay, ug, ato na ako, dito sa oban, pre. Unyang, ito sa tendahan, pre. Oy, na, nasa mga 3,000.
1: Nabot sa Pimart, Mari, barato kayo. Aunsa, mauba.
2: Uy, waman na ko patungi, pre. Uy, kay nahibaw biya ka. Suod kay mini Mari.
1: Ah, probida, ayun lang, Mari. Ako'y kabayad na, Mari. Milutso, probida.
2: Sige, may, ay, aray na lang ko, pre.
1: Kasi, pasensya na ka, Mari, ha? Pasensya yun, saon nga. Mari, wagi ko pa binawa, ay. Sagmilingi lang, Mari. Ay, paita ni mga bayada taon. Pagkakinod!

0: 不要打你，什么不要打你？哎，我要离开这边的town。哎呦，那什么都是我，我命运是我，是我苦心呐，苦心我苦。Dai, Delina, da, oi, oh, diskusina, oh, sentus kuarto, satu pembilang kau tahu tu, nerado disbai purbi lagi bial yang baik, wak menerado, halado, oi, murg, beda, wak si urus ini keluar di bayar dah, ayo nak, tak ada orang mokal diru, oi, dah, lagi kau maglung abita, asam di bayar nak, wag yun akong asawa pag-abot sa bayo niya. Abling bay, aw gisira, pero wa ilak. Wa pagili nung ag. Wa kong sabot sa nitabo taon. Luran kay ning tao akong asawa o ni uli baka sila. Nanluod baka to. Mao nga bilak ka ako. Napangutan na ako dito sa gawas taon. Ah. Ayo! Ayo! Ayoy!
1: Pwede
0: rin magipangita, ay! Ah, ha? Pag! May, ikaw rin na sindahan taon, ha? Oy,
1: ah! Ah!
0: Ah! Oh.
1: Sabi mo, di? Magpahilot ka din.
0: Di, ay, pahilot ka daon. Muta na lang ko ba, pang? Ha? Huwag mo ni taon si Lina taon? Ako asawa ba?
1: Ha? Huwag ako ka ba ang tangiman? Isip ka ron. Umapalit ba ka, ha? Di, ano man ang tadi ay?
0: Eh, magluot siguro tao. Nagluot ako. Mapalit. Mapalit. Mga tutong sinina niya. Na may pautang kay Marilma ba?
1: Ah.
0: Ganahan kayo siya kay Pertips ang mahala tao. Ganahan kayo. Libo ba siyang kapin?
1: Uy, unya.
0: Mahal kayo. Ako mkuha.
1: Na, may rasad. Uy, nga wani mo palitian di kay... Ay, ginoo ko. Kanang balig niya ni Elma, no?
0: Oh.
1: Naibaw kong diin siya mong kuprahan, ana. Ilang tang pag-ingnon nga gikan sa gawas. Gawas ko taon. Naharapan na sa karbon.
0: Ah? Oh, bata?
1: Oo, oo. Ah, nakapalit ko anang iya sa una. Sus pagkaugma. Gisukod na ko. Nasukod ba lang daan? Uy, nangaran!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang ikan sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ginapitag tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka sa panikamot ni Konsyal Jen Figes.

0: Boris. Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
1: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor na pasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
0: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
1: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City. Love it,

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo. Masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang inyong kuya OG Kumpok Rakasa. Magpahipaw ka ninyo, uminbayad ka ninyo sa drama ganaguluhan, Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan, Numanhog, Cebu, karong Oktubre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay, Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, Eskitcher, German, Samsam Police, Oktubre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Yung naman ako nang uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
4: Life extension, vitamin D3. For longer lives.

0: Mabah.
1: Katong mga sawa ande nang lood rito. Mga ayo ka pala ka ato niya oi.
0: Kay bao lagi ko lood pero amo ko kay bao asa no siya. Mayan ta rin pay bao siya. Okay ro man lood siya. Oi problema na. Basta kay bao ko asa siya pingon.
1: Ah, unsa noon no? Yun lang, kasi may mga suod niya. Basta ito ang siya dito.
0: Ang buot lang ka, taon?
1: Kayo guwasa yung mamiga. Tugil siya sa labing siguro nga. Ulit bakit ilaha. Tagalihin ka nila siya sa daga pa.
0: Taga province.
1: O, saka province?
0: Kwan, mantalungon.
1: O, doon ra. Uli alam dito ka diyon. Basta ito ara siya dito. Nagpahunga mo siyang ibate kayo. Naluod mga sa dito ni mo.
0: Ay, paita ni Behana eh.
1: Sakto sad na dadi, awang andi, dili tanah
0: higayon. Mga dadi, mga tao na ko, ah, pang.
1: Dili mo tanah higayon, ngayon mo siyang tumanan sa tanan niyang gusto. Kay, da, mag-anad man sad na.
0: Mag-anad? Mag-anad ka unsa, ha?
1: Mag-anad man sad na, sige mo, nang puto. Kana, hay, maayo ay.
0: Unsa ba?
1: Kung gusto ka, ako na lang puli niya.

0: Naarmanita. Ang lihaing bao ko pangitaan mo. Naarmanita ka niya.
1: Nga lang ita man sa kuno ka
0: na. Ang di ko ita. Pagabuta ko wama ka niya. Wailin nung wag. Saan sabi ka doon na to? Amaroon. Probida.
1: Pagmukaan na day ka niya. Huwag ko manad ang kaldero good.
0: O sabi ka noon ako wailin nung wag niya day.
1: Nga naman di ka kay bao kaya pumulong ag. Katiguang na ni mo.
0: Tempar good. Maglain man yung tunurun.
1: Silain, ha? Silain.
0: Mura kang suko na kung maayo taon nga wala ko palita itong imong giingon nga blaut ka grip.
1: Sayal mong gudto.
0: Pagtaraw nila yun ay sayal. Probida. Guruon pa rin mo taon kapritso ni mo. Nyakin nga ito ang ginanglanon nga importante mga kaini. Dili kay ka na mo yung nahong imo.
1: Nga naman, nasi ko papalit ni mo. Nga ingon ko palitiko, palitiko, palitiko. Karoon na kita magpapalit.
0: Wala gina yung problema taon lina. Basta, doon na lang tayo pundo nga kwarta. Pero kung tayo pundo ha? Napidagang mga beran na, hindi ha? Napay, tanawa ha? Atong kuriti, patlan na ta. Nasiguro kong tanang imong blaos taon, ha? Awon sa to, sayag. Ano mo punta ta?
1: Bray, ing nalang yun, gagahe kay kastanan.
0: Ikaw may gahe, taon. O sa mga gahe?
1: Sila, ikaw bala ka, hindi. Maningkamot kong ako. Hindi ko magsalig ni mo.
0: O sa ibo, di mo pasabot?
1: Manabaho kong ako. Aron, dili ko magsigid pangayo ni mo. Sugod ka ron, mag-ihay na ta.
0: Mura mag-iglista! Man ako sabot na agad sa mong puyo. Tagsa lang kayo matingong, Gislina, o niya. Wala saan ba itabong madungan may pangaon? Mag-iakay na may, o niya.
2: Uy, murag di ni maayo, pre. Murag di ni maayo ni padulungan, anak, pre.
0: Saan-saan sa may buti mo ipasabot na, ha, bro?
2: Kanang inyong sitwasyon, pre. Kung sasakyalan pa na, wala nakabungkago na mo.
0: Ha? Bro,
2: isturahin nagtarong niyo, pre. Sayang kayo ng inyong kaminyoon. Pilalagon mo katuig. Nya, tungod lang sa loos nga wala matuman. O sa blouse di ay?
0: Blouse?
2: Hmm.
0: Sa yel to?
2: Sa yel? Wa matuman? Maguba lang inyong pagpuyo.
0: Grabe, ha? Panluod lang itawan niya. Sus, kung sabot.
2: Ah, maun. Ay, eh, normal na sa imong asawa. Sagdi na. Ay, ay, normal ko tawag. Normal, di lang normal. Pero, og imo nang pasagdan nga maingon ana, atugin mo padong sa pagkabungkag. Bro! Bro!

0: Day. May mo bang magsulti tagtarong, day?
1: Ngano? Kinsa may naghiwi na to?
0: Ha? Adi ba, ang buto ay pasabot. Kanang kuan ba? May istorya tagtarong ba? Kada bang, huwag mga kahiubos. Ano ba?
1: So, huwag mga kahiubos. Nahiubos na kuan di. Hinunggan nga naingunta ini.
0: No, lagi istoryahan sa ligbayo, ha? Kada tinarong. Kalisur kayo bisigi, taginanit.
1: Korong sa hinungdan ini.
0: Ako may pasangilan, ha? Ikaw may nalood.
1: Mga na di, ha? Huwag ako mo yung mga inimog pabor, sa kagamay nga pabor, kakong gipangayin mo, balibad ka. Pero huwag ikaw mo ay mong hangyo na ako, magkabuang ko sa pagtuman sa imong gusto. Asang gusto siya, anak?
0: Day, paminawan.
1: Ikaw mo ay paminaw!
0: Ilo ko si Kahe, day.
1: Si Kahe, day ka?
0: Bidasan niyo mo, ay. O sabi gusto niyo mo may tabo, ha?
1: Sa?
0: O sabi gusto niyo mo may tabo?
1: Ikaw, ansa man?
0: Ikaw yung una na ko mga tanon.
1: Ikaw gani, sumaong sa gusto ni mo.
0: Bida sa linoon.
1: Hilom na sabi, kapuya ni mo, oy.
0: Ikaw mo hilom, nagalalang ka, luuran kay kastanan ng awas lugar.
1: Hilom!
0: Yabag, sabi sa saon, bida, unsaon mo't ikaw, ay!
1: Ambot ni mo!

0: Dali na. May sunukad. Mga onata.
1: Busog ko.
0: Hangar ka may pabintas. Kalimtan na ito nga gini. Dali na, day.
1: Busog palagi ko. Saan ka ingnon? Ay, mamugos man ka. Gina na siya, dili ko mukaon.
0: Pida. Sige, sige, bahala ka. May mga ko'y pas mo. Lurang kita, taas ka galbo. Bahala ka niya!
1: Bahala sa ka niya!

0: Murag tanaw na ko, murag isto na ginong sinabo taon, nagbalik taon, kay siya mismo, usay doon ko, maksog palayo. Mo nga, nakita mi ka sa Spreel, ma. Ay, mare, may nakita, tara.
1: Oh, pre, kanang, pre, tinood na nga nagbuwag mo ni Marilyn, pre.
0: Oo, murag, ambot lang ka, wapa may opisyal yun nga nagbuwag mi, mare.
1: Anda, uy, usa may hinungdan.
0: Tungo na itong blouse ni mo, mare, katoro yun. Nga gusto niya palitong taon. O, tangon ba to? Niya ako gibilibara ng lood. Usok ka dito. Wala maayo ang busitiyos yun, Mari. Murag, gamay lang yun si Piat Piti.
1: Huh? Wala, no. Hala, oy, mag-guilty. Masataan na, pre, oy.
0: Ah.
1: Ako dahil mo nakaingon ang inyong panagbuwag, pre. Uy, pasensya na, pre, ha? Unsa may akong buhaton, pre, nga makauli ang inyong pagtinagdanay, pre. Unsa akong buhaton, pre.

0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama mga naguluhan sa Talangbakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal
1: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o ubus po pinagamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Sige lang, pre. Akong paningkamutan nga magkauli ang maayon yung kabubuton ni Mari, pre.
1: Salamat, pre.
0: Ako'y magkisulti niya, pre.
1: Okay, Mari. Thank you kayo. Buta kang madaba ba na niyong istorya. Gahe na ba kina?
0: Doy, ako lagi bahala, pre.

0: Mari.
1: Mari, kumusta?
0: Mari, kanang. Diyan ni tagukam, Mari ba? Nahibawa man ko sa inyong sitwasyon ni pari maong kuan ni adyog ko.
1: Ay, kahasalan na, Mari. Uy, huwag man kailabot sa among away, Mari.
0: Kuan man, good. Mari, kanang. Nag-guilty lang ko ba? Kay ako may nakaingon. Pero sige lang, Mari. Kanang... Gidat ang tamang kaining kuan, Mari, kining mga blouse, Mari. Pagpili lang, Mari, oh.
1: Tagpila mo sana, Mari.
0: Ay, sus. Ayun na lang kung nauna ang price, good. Basta na, sige na, pili na. Asa man, ani?
1: Tagpila lagi na.
0: Pagpili lagi usa, unsay imo, ani, haman, ani?
1: Ay, apil man na sa akong pagpili, Mari, kanang presyo. Kay ugmahal, siyempre, dili ko mo pili, ana, uy.
0: Ah, okay. Oh, sige-sige, kadiyot, Mari, kay pamutangan sa nakog mga presyo, ha? Kadiyot, Mari, ha?

0: Oh, ganahan ka ni Marie?
1: Oo, Marie. Doon na ganahan. Pero, ewan mong kukwarta, Marie.
0: Ay, ayaw na problema, Marie. Ako'y mangitag sponsor ni mo. Kay, dili man mahimo nga ako'y mabayad sa anak Marie. Inangkat ko bayaan na. Pero ayaw problema, anak Marie. Ako rin bahala. Unyaon sa man kinira. Huwag ka nalang napilian. Pagpili pa diya, pagpili pa. Pusan man nga mangita tag sponsor. Makuha na lagi na nimo. Sige na, Marie.
1: Siguro ka, Marie.
0: Oh, lucky, oy. Ako rin bahala sa

0: Aon siya?
1: Bayri ni. Duhara ni kabuo ka. Bali la di 2,000.
0: Mahala sa daan na eh.
1: Ay sus, mahala na uy. Basta magkaulin na mo ni Mari.
0: Ay, kamahal sa na Mari eh. Di kong palita na Mari. Ano mo di na siya magkibali ko? Sakit o oh, nagugtiya no di siya. Bahala na siya.
1: Pari.
2: Ayaw ipamugos niya Mari.
1: Uy, Mari. Hala Mari, gisudad ko ni mo Mari.
2: Siya dahil mong ingong sponsor? Ano lang Mari, tihik pa nasa nang matay.
0: Kaya sa di mo sa mag-sponsor ka, perbida, no?
2: Oy, do, kay bao pala kung ikaw may giingon ni Mari na ako, nga mo sponsor, di may tabog mo tando ko, oy. Dahil bao ko ni mag-unsa ka, hilas-hilas ka lang ba ya?
0: Uy, kumilas-hilas, galal ka!
2: Ikaw may gahal-hal, mo kang irumbuang.
0: Ikaw, ikaw may irumbuang, do?
2: Ilo ba?
0: Perbida, ikaw may hilang!
2: Ay, ay, gahal-hal ka lang.
1: Di na ko may negosyo, ani, oy, di na ko may negosyo.
0: Mau ni aku berlima tunggu sekali orang tahun sekolah sawah. Mereka dah kuat nuna muka awal tahun mahal sekali tahun ni papali tunggu ini gambar ke kucil do. Unu adlo kau ngah pengur jenis mana buah kadi. Sama yang aku buat tahun ni ati press. Ika babai mereka bantah bagi kau ni obe. Oh sabar kau kamu pesul tion ande.

0: Lord, salamat sa talagang Lord mo, Mary. Salamat sa mga pagampo. Ate Press, good morning, Ate Press.
1: Good morning, good morning.
0: Bam, good morning, Bam. Dong Pedro, good morning, Dong.
2: Good morning sa lutupan sa tumbarangay Captain Marvin Prahinog.
0: Anak ali niya nila.
2: Oh, anak niya.
0: Ah, di ba?
2: Arnold Galiste, Sheridan Cabrera.
0: Okay.
2: Good morning, Nimuria.
0: Kauban mo, Arnold.
2: Kauban me.
0: Day, Jijin.
3: Good morning, mga mama. Thank you, kikayo, mga mama, sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tavlia, kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy, pirmi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugong-ugong sa Dayamon Yema, OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy, ang Tasty Fish Cracker, o ang Paulitos Macaroni Crunch. O Kuya Alan.
0: Day.
3: Si Ayin. Diha, sa San Isidro, Labrador Parish. Sa San Fernando. Do Cebu.
0: Ah, naku bag dito sa inyo.
3: Ayen, Nathaniel. Oh, San the Father, Reverend Father Edwin Wanya. Hello. Thank you.
0: Si Father kuan di ay si
3: Father Inok. Lucas. Hi Father Lucas.
0: Hi Father Lucas. Kumusta ka diha? Sa tanan natong mga amigong pare, Father Dodon Barok. O si Father Randy Figuracion. O, salamat kay ni Father Randy Figuracion. O, ni Father Josue Cador na nga mga gyo, ato ang spiritual advisor. O, ni Father Tami Ugpo, nga mga isuod na to. Salamat kay ninyong tanan. Suod sa kanin na to, si Father Tami Ugpo. Kumusta mo diha, tanan? O, sa tarang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Sa iyong mga tao diha sa ilahang kuan, sa iyahang mga tao diha sa Just Gab Flower Shop, nga iyang ipainupod ang ato ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Thank you kay ni mo diha, Ma'am Just Gab, Ma'am Jasmine Navarro Isuto, Mabini Navarro og ni Sir Raul Alibio. Salamat kay ni mo diha, Sir Raul Alibio Isuto. Sa thank you kayo, thank you so much kay yung tanan. O nya sa tanan po dato mga bata, kinalam minum kita og Don Pepe Tablia ha, kay mao nay the best kay nato nga imnon para sa to ang pag-eskwela og uban pa natong pagkakondisyon mga bata. Mao nay high energy, taas imong energy, happy gyud ka kadunay nya ugum-ugum sa mug OBM special og Diamond Gym special og yun man Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Kashmir Araw, good morning natong tanan sa iyang mga tao nga gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Sama sa mga tao ni Kuya Nick Pipito dito sa Solido, Drug GR Pipito og ni Ma'am Shen Pipito, ang iyang mga tao po sa iya brumage page gipainom og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyong tanan. Ate Press?
4: Okay, oga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar, ingon man kinang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnan og said panyawan, herbal capsule kada adlaw. Katuloso sa kaadlaw inom, sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Inigpariuto ni mo, maugyapuan, sa gapag kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong pariuto. Mausap sa gabi sa imo unyang pagpanihapon, inom na po daan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabala ka ana, tungod kay dunay na makatambal. Kini mao ang Kogon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon herbal capsule kada upat ka oras. O good okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot na lang sa kidney o UTI, Kogon herbal capsule. Basta Kogon, Lawas Baskogon.
0: Okay, thank you kay Ate Pris. Sa tanan na ito mga kaigsunan, ngami-gami sa ito ang sedle na mituil. Thank you, thank you, thank you sa paghimong number one. Sa ito ang sedle na mituil na tinuod mo. Wagta sa ito panood, pabaol, panakit sa kalawasan, panikusmen sa katol-katol. Kutos ka bataan. Ilikay pagyunta sa ringgi sa ito ang sedle na mituil. Nga anhar na ito mapalit sa butika. Pero wagali mo butika. Doon layo rumus butika. Pwede rin ninyo orderon sa Shopee. Inyo rin i-type ang Sed Marketing Incorporated. Kanya makita ninyo ang tanong mga genuine ng mga produkto. Pwede rin ninyo orderon sa Shopee kay ihatod pa sa inyong panimay. Pag Shopee lang ta. Bam!
1: Oh, kanimoy di ha. Mariana, mga bata. Ano sab si An-An. Oh, og si Jasmine, ang mga bata sa iyong pamahaw. Ang lang pagpangaligo gamit ang Celebrity Cotique Beauty Soap. Mayon lang tubing. Nabanggaan mo kung ano itong ano, sabi loader. Nabanggaan ang tubo. Pero nabalik naman tayo diha sa Sagbayan, Bohol. Ang mga bata pagpangaligo sa iyong gamit ang Celebrity Cotique Beauty Soap. Ingumusaba ang mga anak ni Basil. Ladies, kinabot na yung husband kikan sa Pakistan. Sa Celebrity Cotic Beauty Soap with kulot at tayo ng papaya extract. Ano na si mga sangkap ang natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Cotic Beauty Soap. Ano na itom-itom, whiteheads, blackheads, up-up, katol-katol, or doon na ba kayo murag nasunog na yung mga panit labi na dapit yung mong now. Sa Celebrity Cotic Beauty Soap. Munta na lamang sa butika ha? Para original lang yung mong mapalit o dili ka mailad sa scammers. Sa Celebrity Cotic Beauty Soap, mas maayo nga magkita ni mo ayang label yas yung sudlanan. Sed Marketing. Thank you.
0: Okay. O sa tanan po na ito mga kaisunan, kita na tayod kita na kining toxin. Maugin mo patay na ito. Kaya maumuni mo daot sa itong blood cells. Hindi ka daot sa itong blood cells. Mustiki mo lapot at itong dugo. Masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian mo na nga. Kinalam ilong yung kag G-Detox. G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligood sa itong vital organs. Usarag yun kakapsula o sa kauras sa di pa kamukhaon. Murarag mintinana na itong G-Detox. Pero doon na kay balatian katulog yung kainong bunt tag-od to hapon o sa kauras sa di pa kamukaw niya imnan na itong walung at to sa dusi kabaso tubig matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
4: Okay, ang sender na ito karo adlaw ah.
0: Atong sender Ate Pres Dodong Andi.
5: Andi.
0: Oh. Ang problema ni Dudong Andi Ate Pris kay ang asawa luran niya parter gyud sa sinin ang awa palitan siyang bana nga si Andi nang luod yung asawa padun sila kabuwag Ate Pris saon niya mao ni sila mag-away sila
5: gamay bitil lang alis na yun
0: mahal-mahal sige sinon tong pang paabaligya siyang kumari limang ka ay kabablaka kay naka sponsor ang sponsor niya IR sa diyang bana huwag mo mubaya diyang bana kay Dusmil man do kasi niya na Dusmil
5: ay nalang kay kamarata
0: oh daghan mo kayo ng barato sa Happy Mart wadlo na ako lunta buno kong madawi sa Mactan ay sos porting daghan ang mga barato dito eh. O niya, kanyang ipautang rin noon, mahal-mahal rin yun noon, tayo sa klibong usa, 2,000
5: per bida. Patungan man ang ila.
0: Patungan lagi. Kasi may kasulti ati preso. Ang nga iba nga, magsigi siyang pangutang para lang nga
4: manindot. Di said maayo, oy.
0: Ha?
4: Dili maayo, kung ang imong imojong kuan maayo, ang imong kinahanglan kada adlaw. Sa imong panimay, bugas, sudaan, di ba? Muna atong importante. Pero, kuan, wa ka gani, di good ma. At kakuan anak nga, kamahal anak, na di ka ukay-ukay.
0: Daghamit ako kayo, yung manindot pa.
4: Ukay-ukay, kapalit kag 20.
0: Ang kuan sa dani, ang kumari. Panabang, o lagi, kanang kuan nun, yun ma'am, tintalo na. Ang iyang kaning kumari, kumiya.
5: At kung saan siya, sunggalo man.
0: Ah, lagi. Ayon lang anak. Day para nako no, day. Lina, ayon lang anak. Day, ayon lang pangandoy og kanang makautang ka total og maka kwarta imo ba na papalit kag kanang mga tarong sinina po.
5: Man namon na palit ko
0: man namon. Bam, sabi kay sultan mo diha bambe. Are. Na ba diha bam? Eh.
1: Kuha ni ta sa Efeso 5. Ephesians 5 verse 25. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang ni ini. Mao lagi matud pa ang usap og arenta diris karang tinamban lang bitong uyat.
0: Tinamban bit.
1: Oh, kana kunong bata kun dili ni mo kastiguhon dili mapanton. Og pareha kuno sa iro kapasag dahalang mo abot og mulakaw dili pud diin jagikan apan kun imo kunong gimahal ang imo asawa or gimahal mo sa kabinuhat imo gid siyang badlungon.
0: Badlungon gid.
1: Oh. Kaning imong asawa sa pati, namay termino na gulat ka na mahilig bito mo si pamalit, hindi na magalit.
0: Alagi, sinon. Bilmoko.
1: Hindi na termino nga kung ana-ana. Na termino na nga.
0: Materialistic? Hindi, lay po na.
1: Kanang, kung na magkuan, magsigig pangayong load.
0: Ah. Materialistic. Loadlistic muna siya, loadlistic.
5: Loadlistic.
1: Na termino na ka na bitong hilig kay pamalit, bisag dili magamit. Mura ba, huwag na kuhaan pa, na pangasulti, mura na adik, siya pamalit.
0: Adik.
5: May lang na idagang kwarta, lagi, maadik o pamalit. Nagawa yung kwarta.
1: Mao nga, kanang na ang, katugin ko ni Ate Pres nga, na may mga barato. Na may mga tindahan nga barato.
0: Ay,
1: mga, ang uban bitaw gulat, no? Dili ganahan mamalit, sige, gulabin ng iyang mapalit na sinina. Dunay kaparihas.
5: Minsulob di mo, mura di sulob sa spita.
1: Dunay kaparihas. Ang malang uban, may nga aris o kayo ukay, kayo ako ni kaparihas. Na may panalitan kaninga bisida or kaninga kanin ini tanon mo to sunahan pareha sa kulor ra imo ha
5: na
1: bitay ti wala kan sa matingala kan kasi tagi ya ikaw ba siya
5: lagi mo kaprias
1: unya katong gingon sa ati pese lang kanang ayo paliton panalitan mas maayo ang
5: gamit sa balay
1: unahon kan mga essentials kan gitawag og maogi kada adlaw nga gamiton sa balay pagkaon naabay soda naapabay asin naapabay bitin naapabay posporo
0: mao na kinahanglan bisag kadang naabay buwad gamay kada gumbuwad kada ba ini time makuot ato bamba maka suba tag buwad perting humuta tong agsuka mao na importante
1: oh nya nga importante sa samtig manag ti ayon na istorya na ko tong akong migo yang edad 38 yang edad ningon siya para ko no gyud magkasud man ti ayon katulo sa usa ka semana
0: amo ba
1: oh ingon siya
0: katulo man
1: oh aron ko pwede pa kuno ka upat ko ba oh aron jud ko no apan mao lagi kadto pag ingon sa bana nga bihangad be di naman buhangad sud ako gyud yang pagpanluod ako gyud yang pagpanluod
5: ang bulobol ang imong
1: ako gyud pagpanluod kay sa ko nang ingon ang asawa man sad gun man sige lang palitik ko ani unya basig dili katong inyo nga sige lang kang gagreen dai ano sa nang green oy
0: beta
1: sige lang kang gagreen nga
5: katong sa bayulit
1: apan sakto man sad lagi kung sige ka pamalis gura pa kay kapalit kay narabay man ingon nga ato lang ko kay mag window shopping kay ato lang kay tarotano para palingaw las mata dili sa palit apan ay uban mo ato dito nga magdagyong kwarta kay munay maibgan nay ikabayad magdagyo ko kwarta kay gro ko makasindol kog man ni mayabo ko ikabayad
0: karon
1: mao nga atambag na ko nimo sa ambana may patambag
5: no ande
1: ande kanang na ang paniwala mga magkasinabot mong balik unya pananglitan o kanang og saan mo pang tagabukid manikmat o kana bang
5: iro
1: o kana bang manikmat kanang ay lang sa sigdahil lang sa ay lang sunggala pabuti ka bugnaw yang kanas kabi ay kami ito iro di pahipi lang sa motor kaya nabanggaan man sa motor
0: kanang
1: pahipi no. Ano man ka? Ano ka? Giduro kami ito. Ay, panuloy bata ka. Kanaro bang iro ka ng nabang naligsan? Mupakra ba kung nasa yung sakit ng yun yung luulon? Mupakra ba? Ayaw kayo pala.
0: Karon. Lain po itong imo.
1: Kasakit ang oo, ana.
0: Kato, imong ikuan. Way sakit ang oo.
1: Dili pa buhian. Kasakit ko na yung oo. Salamat po pinakating talumanon.
4: Kala ko ang Pasol Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, Numero 1 Tatak RMN.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa mangyugubisag unsaon. Ikaw,

0: Jo! Pabidaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
1: Dilira ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
0: Jo! Maluwi ka! Jo! Jo! Ow! Oh!
1: Mateo! Scammer?
2: Oh, mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisan gamay, wagid ko mga andoy nga ma-fall og sama nimo.
1: Nga mas lalaki patanaon kay nimo? Pero karon?
2: Aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
3: Bisan ako?
2: Oh. Oh. Lola?
4: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital yung dahil nulugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
0: Living Testimonies.

0: Hi mga kabisay, mga kabangang saylong. Kini ang ubos yung alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usap diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
1: Gaaga! Ay, sakita ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
2: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
3: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast act and colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Bivers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yun, gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit number FTEB-263388 series of 2026.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong. Kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo og minbalay ka ninyo sa drama nga naguluhan. Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawa Nuli Calago, Flores Cuatro, Mia Quiñanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktubre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
9: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa suwerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: karo mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: No!
3: Yes!
2: No!
3: Yes!
2: No!
3: Yes! Jisa!
2: Ah!
3: Ay, naunsa, naunsa naman eh. Ha, bahay na, Jisa! Bahay na! Loi, naunsa ba ito eh? Ano sabi ito kaga, huwag may mi-inform niya, no? Pero, gituyo bang gusto ni Mateo? Ay, pao nga sorry na lang, Jisa.

0: Sorry ha, watay helper din hi. On-call cleaner lang o laundry service.
1: Way problema oi.
0: Ako magunin kito yo para kita rin yung duha ba? Jo, magtinabangay lang ta, ha?
1: Wala gay problema. Pwede magaling ako ra. Anad ba akong trabaho? Dili gina problema.
0: Oh, no. Di na mo'y akong pasabot.
1: Ha?
0: I mean, ang atong relasyon ba mo'y akong ipasabot? Minyo naman kita. Magtinabangay ta nga mo-work out ang atong married life, okay?
1: Okay.
0: Manghinaot ko. Nga kining usa ka buwan nga pag-stay na tanimi. Doon naging result. I mean, hinaot nga. Magka-close na.
1: Okay.
0: Jo. Sultihin lang ko sa tinomad. Unsa man. Mahadlo ka na ako?
1: Ha? Oh, dili man. Kuan lang. Pasansya. Pero, wa ko madlock ni mo. Taas lang yung kong respeto ni mo.
0: Respeto ra?
1: Oo. Oh.
0: Okay. Ayaw ka hassle kayo. Tiwas nagkaw na. Today, okay na bang akong nilutuan? Kapasara?
1: Yeah. Okay kayo. Mas lami pa magay ka mo luto kay nako.
0: Mau ba? Basi na yung mura kong giati ka na.
1: Tinood, banggod.
0: Okay, salamat. ikaw, unsa di mo naibawan nga lutoan?
1: Mga pinubre, ragod. Inununan, tinuwa, utan bisaya, prito, maura.
0: Adobo.
1: Oh, adobo. Adobo, eh. Kibaw ko. Maura.
0: Gusto ko mutilaw sa imong utan bisaya.
1: Ha? Mukhaong di ka na.
0: Oo. Oh. Ah, bilin mo, di ko mukhaon. Pwede ka makabantay na ko nga, mukhaon ng utang bisaya, ha? Magpaluto, bayan na si Lola ko noon, eh.
1: Ah, oh. Wala ko makabantay.
0: Pagluto niya, ha?
1: Sa matamag-utan din, eh.
0: Naimerkado sa unahan. At to niya ta.

0: Unsa man kompleto na ni atong gipamalit?
1: Para utan, kompleto na ni. Pero magkinahanglan man tag subak para mas lami gyud ba? Piniritong isda may lami isubak ini.
0: Ah, okay. Ah, dito ay. Naroon dito mga isda. Ato ta na.

0: So, magsugo na ta.
1: Ako ra ini.
0: Ha?
1: Huwat na lang ikaluto.
0: Uy, no. Hindi na pwede. Kita kong duha ng umpra. Kita sang duha din his kusina.
1: Ay, maikog ta ni mo uy.
0: Ha? Uy, Joe, ganong maikog man ka?
1: Boss, good ka.
0: Oh. Joe, nalimot ka? Ngayon mo na kong bana? So, ako ra'y haros ining kamunggay.
1: Hmm? Mm-hmm. Hibaw de ka.
0: Okay, hibaw eh. Napugod kong lola tinding. Mapuspusan ka kung di ka mo haros o kamunggay. Oh, ayay. Wapalibak ay.
1: Si Lola?
0: Oh, nag-video call. Hmm. Hi, Lola!
2: Ay, kumusta naman?
1: Hi, La!
2: Oh, Joe! Ito, pastilan gimingaw, nagyagkay ko ni mo.
1: Gimingaw, nasagkay ko ni mo la.
0: Ako, Lola, huwag kamingawan ako.
2: Ay da, waoy.
0: Ah, paita.
2: Nagunsa man mo.
0: Magluto ron si Joe og utang Bisaya, Lola. Ako'y muharo sa kamunggay, nawa.
2: Uy, ay, kalamigo na, nagka-good boys akong apoy. Paano ha, kube?
0: Ha? Oh. Ayaw sad, Lola.
1: Ah, sige la, arila.
0: Oh,
2: ayan na lang bitaw, oy. Luto ilang unya ko inigbalik din yun niri, ha?
0: Oo, sure, Lola. Lutoan yun kan, Joe.
2: Na, sige. Padayo na mundi, ha?
0: Hmm, sige. Bye, Lola.
2: Tay, sa ayaw una.
0: Oh.
1: Hmm. Onsa man la?
2: Kinahanglan nga inigpaulin ninyo may sood na na, ha? Ah, Joe, ah!
1: Okay, la. Oh, onsa may sood lang, la? Og... Ano sa may sod?
0: Lola, Lola, bye na. Lola, bye. Ikaw, good. Bye-bye na, ha? Oh. Oh.
3: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
3: TTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Alak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa ang buong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon mga kasama!
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: Hoy mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 20. Sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Abaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iyo usab diha sa Dagas City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Abaw sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad og ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
0: Ay, si awag ning Lola. Eh.
1: Imo laging giputol. Dili to may ubos si Lola?
0: May ubos tong. Nakatawa pa man to ron.
1: Oh. Unsa di ay...
0: nakasabot na kasi ang gisulti?
1: Sige na. Harusan na ng kamunggay kay ako nang hugasan ng isda para makaprito na ko.
0: Gitanduan na ba ito ni Miss Lola?
1: Abi mo na kong unsagod.
0: So, bakwion to ni mo? Dito ni mo barugan? Okay. Gisugong natin ka, ha? Sige, tiwaso na ito pag-prepare sa mga utanan.

0: Ikaw pa't pinamugadlaw din eh. Ito kaya pa sa kabuan eh.
1: Kinahanglang inig pa ulit ninyo. May sod na na, ha? Hadyo, ha?
0: Sulas ang lulaw eh. Itando pa yun ko. Ano ni tando man ko?
2: So, bakwi yung tanim mo? Dito ni mo barugan?
0: Saon manin ako? Sa madukay o sa madali, muabot magitinghali ng higayon ah. Pero, pinlipsag ko niya na, nakapugong gitsa siyang kaugalingon. Kaysa ako naibawaan, ang mga lalaki, mga...
2: Naaramdi ka din.
0: Ay!
2: Ay, sorry, sorry.
0: Oh.
2: Nakurat taninon ka.
0: Sorry, sad. Huwag mong ko kay sound good.
2: Ha? Sound?
0: Oo.
2: Oh. Ah, oh. Siyempre, huwagi. Footsteps kay... Bas, bening bay-bay yun. Lain sa kong siminto.
0: Bitaw. Bitaw na. Yeah. Pero nakurata lang yung ko kay... Nikalit man lang kong kagsulti sa kong luyo.
2: Ah, mawa. Sorry. Nindot yung tanaw na ang dagat, no? Nga naigo sa kahayag sa buwan.
0: Maugid. Linaw kaayo.
2: Ganaan ka maligo?
0: Di lang.
2: Di ba naingon man ka nga ganaan kag dagat? Wa pag lagi ko bantay ni mo nga naligo ka.
0: Dili lang sa.
2: Di ka ganang maligo nga na ako?
0: Oh, dili man sad.
2: Maligo ta na.
0: Ha?
2: Kibaw ka malangoy?
0: Kibaw man.
2: Ah, sige na, maligo ta. Mayo kay way init. Nya, di sa tugnaw ron. Sakto ginong ikaliko.
0: Oh.
2: Wa pa ginang isalig na ko. Yo, promise. I promise. Maligo na kita. Huwag ko'y buhatan.
0: Okay. Una ko ha.
2: Sure. Kung huwag pa ko'y gitumar na tambal, di magkutingali ko makapukong.

0: sa nindot sa dagat. Diligid bug na, oh. Nindot ko kayo ilang uwi. Huwag mo din si Maliko. Nagparoglis sa spaypayon nga. Naglantaw na ko. Skang. Unsa man kayo na siya muna huna ron sa. May buhaton ka siya. Patay. Basa na na ba niya akong suloob na? Sa uminin ako paghawas?
1: Naray mo tawel, ha? Ako ipatom din eh.
0: Oh. Nilakaw siya pa ingon sa bahay. Tarunggit siyang pagkatao. Lahi siya sa ubang lalaki. Mukhaw as na ko. Kitingalig mausap yung nauna.

0: Hindi pwede nga magdugay ko lang taon niya nga maliko. Kung labaw nang di pwede nga makakita ko niya nga buhawa sa dagat nga basa ang isulob. Oh, tingaling di ko makapugong. Bisan may gitumar pa kong tambal.
1: Banga, kagyod! Banga!
0: Oh. Banga, kita ka ako? Oh, gikasal naman mi. Ako naman siyang asawa. Doon naman ko'y katungod niya. Huwag doon na siya obligasyon ako. Ah, mugawas ko parek. Oh!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako magdugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luok Oslob, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o ubus pupunin kamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad. Hypertensive.
13: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Hey! Kidney care time!
15: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon.
16: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin. Waya na siya mag-dialysis.
17: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. sa opisina, kini bakang nagatubang sa computer?
19: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
20: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
21: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
19: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
20: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
22: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director, Ricky Bangisgaring.
3: Audio editor, Lloyd Gaviana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most viable player!
3: Ikaw na nga ba yung look? Hilong na
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay kaya?
2: Don't just let. Ladies and gentlemen, 10 Wolves Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Mangod ko ni! Mangod ko ni!
4: Ikaw ang nagkahimo na kong champion, kuya.
3: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalungog ka! Ako lang siya!
5: Di na kinahanglang magkabig ka sa ibang kusok, ha? Bugad ko ang pinitiksa ko kasi-kasi! Di man ilang kanulay? Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito timaan sa pagtangga ug pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Ispares. Musical scoring Randy Nakurdat Tayad. Audio editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nakurdat. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sale na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo.
6: Congratulations! Week 4 winners
5: sa 2,000 pesos cash nga silang
6: Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
7: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usap diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
8: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na ug nagtanaw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: abot na hukom na to. Sa palaran sa mga daog sa pagkamiyas. Karong gabi una.
1: Wala nang iba. Ako na yan, Rick.
2: Oh, mayo onda.
0: Ladies and gentlemen, the muse of the night

0: Kung nasa, Miss Marimar?
1: Da. Da, huwag lagi yun. Nakachamba.
2: Congrats, Marimar.
1: Salamat.
0: Papicture ta, Stimby. Dali, dali. Papicture ta.
3: Oh, sige, papicture ta.
2: Tara, si Bayjis Rodinas. Mora nga itong sentro. Bay, dali.
4: Ay, okay. Lago.

0: Gugoy. Gugoy ang judgment.
1: Ay, pagkita gara, gumbot pa, Cindy.
0: Muprotesta ko.
1: Saan? Protesta ko tanong ilang ano eh. Protesta ko tanong.
0: Ikaw mo laban ako, Rick.
1: Ay, nalang anak. Good. Mag-guba nga itong concentration. Nasa wada.
0: Sapaday. Lagot ko.
1: Wada na ng kalagot ni mo.

0: señor.
1: Treinta y cinco, cuarenta y cinco. La pausa, brillante. Bucarón, mula salud, brillante. Bula grona, nenugnoga. Y pasa a Tony Raki. Oh, Raki, será aquí. Y pasa a Tony Justin. Oh, Justin, le hice los ojos a Justin. ¡Bam! ¡Good for Jim Hall!
2: ¡Ah! ¡Oh, yes!
1: ¡Oh, carón! ¡Pula sobre aquí! ¡Oh, nani, Ricky! ¡Nani! ¡Kingsley! ¡Kingsley! ¡Kingsley! ¡Kingsley! ¡Kingsley! ¡Kingsley! ¡Kingsley! ¡Kingsley! ¿Qué pasa a Tony Irvin?
2: ¡Lo son, tú! ¡Lo son!
1: ¡Lo son! ¡Dile a ¡bam! ¡Quito plan, Justin!
2: ¡Ah, buset! ¡Buset!
1: ¡Oh, carón! ¡Ah, esa bula, esa brillante! ¡Ah, wey, brillante! ¡Lo brillante! ¡Ah,
2: no,
1: no! ¡Ah, un bula en núcleo! ¡Ni pasa a tu gang, GC! ¡Que GC! ¡Ni tribus, que GC! ¡Ni power! ¡Ni tuyo! ¡Pam! ¡Tú, tú, pues!
2: ¡Buset! ¡Ay, no, wey, no! ¡Guarda, me!
1: ¡Ah! ¡Uy, ni pasa! ¡Carón! ¡La pasa, la brillante! ¡O no, no, no! ¡La pausa, brillante! ¡Ah! ¡Nagaron ambulas! ¡Uy, nani, qué es le! ¡Qué es le! ¡Pa, oh, uy, qué es la de lo clon! ¡Pa, caer a cuba ambulas!
2: ¡Depende!
1: ¡Uy, vale, con! ¡Uy! ¡Pa, uy, con!
2: ¡Sala, pende!
1: ¡Ay, vale, chile, ambul! ¡Ni le hizo! ¡Ni le ha! ¡Ah, tú, pues!
2: ¡Ah, pino, agne! ¡Ah, pino, agne! ¡Animal!
1: ¡Oh, por
2: qué! ¡Ay, es que se capa, qué es le!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpaipaw ka ninyo, kuminbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan, Esquadro. Ipasundayag diha sa Panlaan, Numanhog, Cebu, karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair, o sa atong punong barangay, Joy Esquadro. Kagawad, Nuli Calago, Flower Esquadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, Eski Chairman, Samsam Palis. Oktobre 9, magkita-kita tadi ha, og maglingaw.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na, na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
9: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need to praise for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
4: ECS.
1: Time break. Ang muhalaru kanta mao ang singing duo Nug Nug ug Rocky Boy.
2: Ay, excited na ko.
1: Ani, Nug Nug.
15: Ano nga ka? Pagkasa, oi. Sorry lagi kay ha? Doon sa, doon na may sponsor nga pagkataon may doha si Dudong Rocky Town. Okay na mo? Okay na
1: nga? Okay na mo? Alam, magpuntar po tagi.
15: Kini nga mong kanta, kini akong kanta, ipahinungod na mo ninyo, ha? Tanan yun, way labot ang wa din eh. Kamura yun niya din eh. Og niya si Rocky, Rocky! Rocky, dito kami dito. Rocky mo na.
18: Nakabuhol mo na. Hello, mga ikala.
15: Oh, what's up, man? Pangayo katawuran nila.
18: Ayo, mangayo ko katawuran nila.
15: Oh, pangayo katawuran, oy.
18: Ako mangayo.
15: Mangayo lagi.
18: Mangayo ka la. Tagayo ko ninyo katawuran, be.
15: Karaan, karaan. Nag-una-una mga tao, karaan ko, no?
18: Bitaw, mangayo ka la. Mayong gabi, kanang, kaninyong tanan.
15: Oh, ikaw, mamurag wa kakagyan. Nagtuon eh, siya nga, tibuong ding barangay ni Aron, tambong din sa tuwa. Bidaw eh.
18: Saon man di ay?
15: Kuhaan ang tanan?
18: Kuhaan tanan?
15: Oh.
18: Kuhaan ang tanan niya. Higala, mayong gabi.
15: Alam mo, siya tawag sa mga tao kaya sayo pang imo.
18: Ano sa'yo, pan?
15: O sa pagtuon ng tao, mga bubo, ha? Ano yung mga ka, may gabi? O sa libao rin kang gagabi, no? Nga, may gabi kang, may gabi? Kuha ng gabi?
18: Kuha ng gabi?
15: Oh!
18: Mga ikala! Mayo!
15: Sa'yo, masan, katawag mga tao, no? Katawa!
18: Ano naman, sad?
15: Una, kayos pa na, oh, naon sa mga, oy. Ang ato mga isura, nakatilaw sa kalagaman, taon, ha? Kuha ng mayo,
18: ha?
15: Puro sa nila, di na mga daotan, puro sa mayo. Kuha ng mayo!
18: Kuha ng mayo?
15: Oh.
18: Mga ikala!
15: Sa'yo!
18: Ano na masan, oy? Ano na, sad?
19: Ano sa doy?
15: O naon sa mga taon, oy? Higala, imuri ng amigo, tanang taon niya? Naon sa...
18: Labaw pa bang kakaraan, oy?
15: Ay, mga talaga, oy. Probida sa limo.
18: Okay, larga.
15: Sige, larga.
18: Nata.
15: Bato mo yung sista. Noon sa mga, oy. Ye, larga. Amigala, kinaan mong awit. Amo ni pinuod sa tanang mga tao. Nga mga babae, nga maligo. Larga.
18: Yes! Kasulit sa kabukod.
15: Doon na.

0: Salamat inyong tanan sa inyong pakpak nga wagi ko kadungog.
1: Ay, pakpak.
0: Salamat sa inyong pakpak nga nakadungog na gini, ha? Si Cindy, oh, murag kasulti, oh, no?
2: Oh, musulti, musulti na siya.
0: Cindy, musulti ka?
3: Ah, kabukang ninyo.
0: Ah, ano saban? Manganta ba, mi?
3: Dili na, pangundang damo, way lang, mi.
0: Salamat, Cindy. Salamat, Cindy.

0: Naglangkot mo to si Cindy ba inundo?
1: Sabihin to siya, ay. Natural na rin na niya. Pero yung nungdo.
2: Okay, sige na. Half time na.
3: Salamat inyo, ha, Rocky. Nugnog, nalikantagin mo.
1: Ah, okay, Romish. May problema.
3: Okay,
1: sugod daw.
3: Sugod na. Fight mo.

0: overseas day. Regret, Paul!
1: Ah, malang yun din, foul pa!
0: Score! 89-86! Labaw, ang kapriyate!
1: 3 points na yung labaw, kapriyate! Oy, 3 points!
0: Babainog, duwa ka free throw, bay! Okay, first throw!
1: Di ba siya? Di ba siya?
0: Oops! Maxi Pilman! Second throw!
1: Di ba?
2: Man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
9: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
11: Na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Aper Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City, karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinica Kaamboy Dapdap Katarman Liluan, karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica, ingon man ni Mary Ann Kakano. Iyo usab niya sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk, karong October 4, sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad og ni June Villamor. Usbon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama og maglingaw.
8: The original Koi Herbal Capsule.
13: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule. Ah!
4: ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang saguli ni. Mong pass sa epekto, suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay, suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily

0: D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Sa edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbaka. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanong Plaza, lugsod sa Dumanong, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Uy, 150 over 100 man.
10: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
9: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
10: Ay.
11: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
12: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
13: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
17: Ay, wala ko'y sisilyo.
16: Ay, wala ko'y sukli.
18: Wala'y sukli.
19: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
20: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
21: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02713-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
22: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.

0: kagilaan at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain na nga ako.
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ako na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kumawa ako, ma'am. Pangitaon ba sa kunima?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kundi pa kunimo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunimo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika. Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Geluk nou ook al, jy moet nou sien, dit kan nergekamang sê.
1: Op.
2: Sê? Boy, ek al wel.
0: Jus ko? Kasi mong nahon ako sa pagtabang na yun, eh? Kiring gilo ako sa kundol, o ka nang nagkakamang sa sawog. O, tabang ako ginoo. Kiyan sa dila.
1: And you think na may magkatabang ni mo rin, eh? Wa, ni asyas akong teritoryo, babae.
0: Halang gino ako, misiga na agbata ni Clover, sir! Ay, halang gino ako pa na bagi.
2: Sir, boy, ko, sir. Uy, kamer!
1: Andin ba?
2: Sir, mahalis ko! Kasi nakasalas!
0: Hala, nakabuhi ka na! Ikaw na yung bahala sa mga kaugalingon!
1: Anibal? Santa, asaga! Pero may suot ka kami sa laki lawak! Gawa!
2: Magandain ko!
1: Ayaw, pagdagan! Balik! Shit! May shit! Sakit sa kwatubangan ngayong isikaran. Litse. Oh, si Ceres. Ceres!
0: Hala! Hala, tinuho ko, Manay! Manay! Manay, Diyos ko! Gigapos ka o gibaatan ibaw bagbadatun! Kuhaon ako ang baat sa ibaw bagba, ha?
1: Sige! Tangi siya siyang baat! Isunod ko ikaw niya!
0: Sir! Ano, sir? Gisir

Enko. Ngano ni ako magigitat din sa saog? Kasi maning maong lapak? Gusto. Kalita sa kong gisakitan sa kong oo. Kanina. Ugunya. Unya. Duwad ang kus panimo at. Mugawas kong gikan din eh.

0: Si sir! Sir! Ngano na ingo madiri si Baday, sir! Siya lang may mag-ibuhat niya, sir! Manay si Ines!
1: Wala pa ba niyo maglaro, Santa? Sige!
0: Ay, sir! Ang akubog, sir!
1: Ipadoo lang imong naong niya kung tutuki siya. Aro masayot ka kung unsa kong gimbuhat.
0: Nay! Ay! Sir! Sir! Sir!
1: Gusto ka bang maisama sa iyang ginangatan?
0: Dili taong sir! Uy! Dili sir! Malu! Uy! Ka, sir!
1: Kung mao hilom! Kung pagpakahilom!
0: Sir! Kaluoy ni Manay Tanaon, sir! Kalisod niya ang kaintangan na sa salong ang ginapon sa ang iyang kabuto kang diel! Unya, may baat pa kayo na iya, baba! Kaluoy Tanaon, sir! Uy.
1: Gusto kang buba niya? O buunong? O mapuli sa iyang kahintang? Pagpili!
0: Yes, sir! Ay, ayaw! Ayaw taon, sir! Dili ko! Dili ako, sir! Dili
1: kung
0: ko!
1: Kung mo! Gawas! Balik sa mong trabaho!
0: Pero, sir! Sir, manay! Sir, manay!
1: Ay, dali!
0: Sir! Magawas na ako!
2: Isan ka! Ang ko!
0: Pasaylo ako, manay! Pasaylo ako!
3: Ate Santa?
0: Sir?
3: Gikan ka sa lawak ni Daddy?
0: Ayaw
3: na isira pagbalik ang portahan sa kwarto ni Daddy. Kay musod ko.

0: sa pag-abot mo pa lang din eh. Isutihan talaga sa pagpalayo.
1: Yun sa ko malagin ako sa pagpalayo kung gipungan sab ko sa nagbantay di sa gate. Pero karun bahala na. Bisan nun sa ko pa sa pagpugong. Pugong na ako. Dili na dyan ko mapapugong. Dili na ko din eh. Dili pa ko gusto mamatay. Kaya lang makapalayo na ko din Hinoy. Samtang hawa pa ko masundin ni Sir Orlando.
0: Wahina. Dili ka lang mahimo mo biya din he karon.
1: Pero dili mahimo. Kaya lang magkabiya ko. Mamaluoy ka. Pagian ako noy.
0: Masalo ako. Pero dili ko ka na mahimo.
1: Halt! Pistola! Imo ko gituunan ng pistola! Managsama na yung tanan ining baya?
0: Akong agaon sa Sir Orlando. Ug siya ang akong kumano. Busa balit na sa imong agi.
1: Noy!
0: Bisan unsa pa imong buhaton nga pagpakiloy. Dili ko ka na mahatag pa nimo. Kay ako usab ang mamahimong makaluloy kung tabangan ko ikaw nga makabiya din hikaroon.
1: Unsa?
0: Lay na. Sood na pagbalik.
1: Adili lagi ko! Adili ko, Noy! Pabiyaan ako gikan din eh, Noy! Ma!
0: Ayaw lang yung paglugnot. Lalag mo buto kining gitiun ko yung pistola.
1: Naoy!
0: Sure!
1: Si Piolo ka nang makita gikan din eh. Naasa sala naglakaw. Piolo!
2: Biya taon na ka din hey, sa sala sir ha. Magkuha ko og tambal sa laban sa ulo. Ingon man magdala na lang sa kung ibo ag bakaon samtang magalingkod-lingkod ka din hey.
3: Sige na. Salamat. May nabati na sa kung tingo kami sa ampit ako. Kanunay ko nalang mabati karong mga miaging mga adlaw. Pero, dili kang mamdinis ka itong labati na ako. Karong nga singkit. Lahi nga tingo. Murag tingog ni Clover.

0: singgit pag-usab. Dili ka ikaw ra unya ang hayaon ining baya. Kung dili, lakip na sa sirpiyol.
1: Unsa? Anak niya si Piyolo?
0: Kung nagtuo kang mawilis si Orlando nga mupatay siyang anak, nga karon lang niya ikauban. Dili. Kung nagkahulugan kini sa iyang kaalautan. Nakaila kayo ko na ng akong amo. Naliguang nakauban niya. Dili ka magpanukos sa pagpatay, bisan kinsa nga makababag siyang daan. Bisan kaugalingon pa niyang anak.
1: Unsa?
0: Maunga kung ako pa'y ikaw. Inigsun ni mo diha balik. Pagpakaroon nyo na lang. Pagkasama ha, naway na hitabo.
1: Inoy!
0: Sige na. Sun na. Magsunod ko ni mo. Palayo na sa paglakaw.
1: Dili na mag-inay kung makabiyagi kan din eh.
0: Dili. Dili ako ang makatubag niya ng imong pangutana.
1: Oh, ako bangon. Kaluwis ako bangon kung mamatay ko sa'yo din.

0: sir. Kumusta na yung oo? Wa na ba magsakit?
1: May sakit kanina. Pero nawa na karon. Naguban lagi mo?
0: Oo. Nakita magguling ako si Ma'am Clover dito sa gawas. Nag-sway-sorwes panibot.
1: Mo ba?
0: Dito ito magkahaga, Clover.
2: Lagi?
0: At tunas ko si nga, lahos na.
2: Ah.
0: Lakaw na.
1: May mo ba magsulti na?
2: Kita?
1: May pakigsultihan ko ni mo. May mo ba?
0: Ay, digutom na ba na siya, sir?
1: Palihog kong inguni na isanta nga apilan sa pagdaog makaon si Clover din eh. Din eh sa sala. Kaya doon ako'y pakigsultihan niya. Biyahe lang sa mi, Noy Tinoy.
0: Ha? Oo, sige. Biyaan ka una mo. Clover.
2: May biya na si Noy Tinoy. Bahala na ni. Dili may mo mapapilin kung mahatlo ka. Sultihan ko si Piyolo sa tanana. Arundungan may mo biya inindapita.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
12: Hi mga kabisay, mga kabangahan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Aper Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Ewan usap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
3: Kiningabahin natun kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
13: Good

mahal. Hey galan, ayo sa'yo paspagpaminaw uman pang mga sumpay natong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: RM News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa itong mga balita konserto sa siyudad sa Sugbo, mupasusi sa tanang sports activity centers, sports hubs, gyms, ingon man ubang recreational sports facilities sa siyudad. Mag-live-in partner na sikop sa PDEA sa Calamba, human nakuhaan og illegal nga drugas. Mga programa alang sa City Disaster Risk Reduction Office sa Dakbayan sa Mandaue, aprobado na. Samtang taraba sa tutoring program sa DSWD 7, padayang gihimo sa lungsod sa Liloan. Mga kadto ang headlines.
0: RM News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Sangaan sa kreditbook ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kini ubos nga laga, the Rajoman RV Veloso. Adlaw Sabado na sad mga kasama September 26, 2025. Kumusta man ang ato ang mga pagpanikay sikay diha karong adlaw? Sadya kaayo rong si Manaha ang prensa mga kasama. Sakop sa media gumikan kay karong si Manaha mo man ang Cebu Press Freedom Week. Yan, nagsugod ta ni adtong Domingo alang sa opening. Karong adlaw sad himuon sad ang ato ang closing ceremony. Atong pakpakan ang tanan nato nga mga sakop sa media. Ato ang mga beat journalist. Dakong pasalamat nato ilabi na sa Cebu Federation of Beat Journalists sa padayon usab nga pagpalambo sa mga programa nga kaayuhan lang ang tuyo ngadto sa mga media. Bueno mga kasama, kumusta man, nakakauna ba ang tanan? Nakapanguskos, nakapanguso na ba ta diha sa itong mga labada? Kuhaag yun ninyong kahigayunan karon kay Pirting Inita sa gawas. Sa mga masunod nga adlaw, ingon ra ba ang pag-asa nga mubalik yun yung mga ting-uwan na yun? Padayon pag yun ang ting-uwan, ngadto na sa uwahing bahin sa September. Dayon-dayon na dayon ni kay bear month naman eh. O na nga karon kung muinit gani, hala, hi, dihas inyo mga linabhan. Mayong pagpaminaw sa ato ang mga labasero-labasera, ato mga tindero-tindera. Nakanunay nga nag-uban ka na to, Dri, sa DYHP RMN Sibugikan kaganihang buntag. Hangtod na hangtod unyang gabi eh. Kauban sa ato ang mga radyoman, mudala sa tagsa-tagsa ka mga programa. Kumusta man ato ang mga drivers. Laing hugna na sad ni sa pagsaka sa presyo sa lana. Ya, posible sa ni musaka na sad niya ning mga plitihan. Ato lang taon sa mga musunod nga mga adlaw. Pan manghinaot ta no. Nga muubos-ubos na unta ning presyo sa lana. Labi nang padung na gyud ta og Pasko. Niya ato lang sa pag-ampo nga ang kanisa mga brownout di na pudsad ni magsigi o balik. Eh nahimo naman tang Christmas lights ani. Kasamang Jerome nahimo naman rotational brownout. Tan-aw ni mos mapa sa Cebu nagkidlap-kidlap.

0: Bueno mga kasama, mubalik kita sa pipila ka painom-dom. Standby.
1: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kayatian. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabinayabal kapso nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: Oras, alas 12:39. Ngadto ta sa unang detalye sa atong balita mga kasama, manag live-in partner na sikop kini sa PDEA sa Kalamba, human kini nakuhaan og illegal nga drugas. Kasama mo sa balita, Rajuman Arnold Bustamante.
10: EYHB, Tatak, RMN, Report.
11: Pulos na kusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cebu City Team, o gauban sa asawang Calero Police Station na 6 sa Cebu City Police Office ang mag-live-in partner. Uban, mabaybas na ganyanto o kagahapon sa alas 3:30 ang takda sa hapon dito sa Sitio Mahayahay 2, Barangay Kalamba, sa Dakbay sa Sugbo. Si Perea 7 Regional Director Joel Laplasta, ni ila sa mga suspect na mao sila si alias Danen, 26 anyos, plea bargainer, nga nadakpan at 2025, human nadakpan sa pagpahihot sa ligang na drugas o iyang living partner nga si alias Kaloy, 25 anyos, nga pulos residente sa Maong Garipita. Nakuha sa mga sakop sa Pideya 7 o sa kapulisan ang tulo ka dagko nga pakiti sa gituang sabu nga matimbang sa 55 gramos nga doon ay valor nga 374,000 pesos. Lakip sa nasakmit ang bypass money o sa kasalpon o gumampang ang mga ebidensya. Ang mga nakuha ang mga ebidensya giduso na nato sa Pideya 7 Regional Office Laboratory alang timon ng chemical analysis samtang ang duha kasamtang ang gikustudiya sa PDA 7 sa Barangay Lahog sa Sudan sa Sugbo. Matod pa ni Lea Alcantara, Information Officer sa PDA 7, na ang duha, labing na kining babae, na mao'y target sa bypass operation, nabutang kini sa target list sa PDA 7 at sa PNP. Ipabos kini sa usa ka buwan nga case build-up, o man nila manawat ang impormasyon gikan sa usa ka katalingang tinubdan, labot na sa pagpamaligya o ginigal ng drugas sa diining Danen. Gingong nga makamaligya si Danen o 25-30 gramos sa matag simana nga shabu. Ang ihaga mga silingan o gumampang nga mga drug personalities mauyang customer sa pagpalit sa illegal na drugas. Iandam na ang kasong kanapasan sa Section 5 o Section 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA patok sa mga suspitsado. Kasama mo sa PDEA 7 ang Yoral Duman Arnold Bustamante DOHP Tatak RMN.
5: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Dagang salamat Radyo Man Arnold Bustamante. Atong oras mga kasama, alas 12.42, balinta sa laing balita. Ang konseho sa syudad sa Sugbo, mupasusi kini sa tanang sports activity center, sports hubs, gyms ug ubang recreational sports facilities sa syudad. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
10: CYHP Tatak RMN Report.
12: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipasusi sa konseho sa Tagbaysugbo ang tanang sports activity center, sports hub, gyms ug ubang recreational sports facility sa syudad. Kini kun duray standby medical personnel ug paramedics gagibat sa bansay alang sa cardiopulmonary resuscitation kun CPR. Gusto lang masiguro sa konseho nga dunay dali makatiman sa mga atleta o individual nga makasugat og injury o aksidente pagamit ni sa pasilidad. Asa ni kaon sa itaha sa City Health Department, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ubang alay departments pagsusi ni ini. Sa samang higayon, ang konseho ni tahasusap sa Business Permit and Licensing Office kung DPLO Pagtino kung compliant ba ang naisikutang mga sports facility. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o kubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kakong ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medical na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nga nung makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay ng balik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
10: Rajuman Nationwide.
0: Dagang salamat Rajuman Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila ka pahinumduma kasama. Standby.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Ako si Rajuman Benzi Tanghian. Kining balita, hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Distrito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
16: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: Maayong adlaw mga kasama, kini niyo Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
17: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Oras, alas 12:50. Balik ta sa itong mga balita, mga kasama. Mga programa alang sa City Disasters Reduction and Office sa Dakbayan sa Mandawi, aprobado na. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea.
10: CYHP, Tatak, RMN.
18: Aprobado na ang 2027 Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Investment Plan sa Dakbayan sa Mandawi nga naglangkob sa 48 ka mga programa, proyekto o mga aktibidad nga doon ay kinitipo ang pondo nga 285 milyones kapasos. Giaprobahan ang maong investment plan ato sa ikatulong nga quarter sa City Disaster Risk Reduction and Management Council Meeting nga gipahigayon sa sangguniang ang panlunsod sa Session Hall sa Mandawi City Hall. Matod sa presentasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipresentar ni Buddy Alain Ibanez ang 285 milyones kapesos nga pondo gigahin alang sa musunod: 131 milyones kapesos alang sa disaster preparedness nga naglangkob sa 35 ka mga PPAs, 12 milyones kapesos alang sa disaster prevention and mitigation, 19.72 milyones kapesos alang sa disaster response and early recovery, o 4 milyones kapesos alang sa disaster rehabilitation and recovery. Lakibusab sa mong pondo ang 72 milyones kapesos nga quick response fund o 45 milyones kapesos ng Special Trust Fund na nagdasa kinatibok ang pondo ng 285 milyones kapesos. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ini Radyo Man Ken Galinea, Tatak RMN.
10: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Sa laing balita mga kasama, tara basa tutoring program sa DSWD 7. Padayon kining gihimo sa lungsod sa Liloan. Kasama mo sa balita, Radyoman Raymart Pugoy.
10: EYHP Tatak RMN Report.
19: Kini nga balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disasize pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung mutumarka ni ini, mahimo gyud kang uptake, alerto og dili limtanon. Himsog pagyo ang imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Sa detalye sa tong balita, nagpadayon ang Tarabasa Tutoring Program sa Pag-abot Processing Center sa lungsod sa Liloan, diin gihatagan og kalingawan og angay sa edad ng mga kalihukan sa pagkat-on ng mga bata, lakip na ang pag-ila sa alpabeto, pagkanta og pagsayaw. Kapin 40 ka mga ginikanan og guardian usab ang mi-appeal sa ikapitong adlaw sa nanay-tatay parenting session aron makat-on og praktikal nga paagi sa pagsuporta sa paglambo og edukasyon sa ilang mga anak. Inaagi sa mga programa padayon nga gisuportahan ang mga bata ug ang ilang pamilya samtang nangandam sa ilang pagbalik ug pag-integrate sa komunidad. Kasama mo sa DSWD7 akong Radyo Man Ramart Pugoy DYHP Tatak Araman. Kadto nga balita atod kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug taba nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
10: MN Radyo Mo Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Raymart Pugoy. Sa laing balita mga kasama, gipangandaman sa grupong pagkakaisa ng mga samahan ng chuper at operators nationwide kon Piston Cebu ang himoong transport strike karong Martes sa buntag, September 29. Subay kini sa nagkamahal na nga presyo sa produktong petrolyo nga pinasikad gihapon sa padayong gubot sa Middle East. Matod pa wa na kauyon si Greg Perez sa Piston Cebu nga giingong gipahimuslan lang sa mga kumpanya sa lana ang maong geopolitical crisis aron lang ikontrol ang presyo niini sa gasolinahan. Hinungdan nga gipalanog nila ang panawagan kung mahimong ibalik sa pre-war levels ang presyo sa petrolyo ngadto sa 55 pesos. Ninagpabiling hugot usab ang panawagan sa pagwagtang sa excise tax sa Lana og Oil Deregulation Law. Inaagi niini dili na mosamot og kamahal ang petroleum product og dili usab magkalisod kadugayan ang mga drivers. Hinungdan nga gilauman nila ang halapad nga pagsalmot usab gikan sa uban pang mga drivers sa maong adlaw. Matod pa, mag-abot sila sa sayo sa buntag sa nagkaraiyang checkpoint sa Cebu City, Mandaue City ug Lapu-Lapu City. Og tiwason nila ang protesta diha sa P. Del Rosario Street sa Dakbayan, Sugbo aron nga hiusahon sab ang tanan nga transport group. Kiniisip pa kigduyog sa duha ka adlaw nga nationwide transport strike sa piston usab didto sa kauluhan. Sama sa gilauman, muduyog usab sila sa welga ug nagkaraiyang mga cause-oriented groups. Matod pa alang kanila daghang kinabuhi ang naapektuhan sa matag pagmahal sa petrolyo sa kamerkaduhan ilabi na karong nagkagrabi ang inflation.
10: RMN Radyo Mo Nationwide. DYHP Abroad Ngayon.
20: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang manatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita,
21: nanawagan si Pope Leo the 14th og shift bahin sa climate change, gikan sa emergency response ngadto na sa prevention. Kiniinumanan sa iyang pagpasabot-labot sa global warming, nga dili na hagit sa kalikupan, apan lakip na ang usa sa social justice. na mahayag ang Santo Papa tubangan sa mga membro sa Pontifical Academy of Sciences sa Vatican nga ang katalagman o natural nga kalamidad o ang nasinati nga mga heat wave nagkasamot na og sagad makapiktar ni ini ang mga labing kabus. Tungod ni ini ni awag si Pompeo sa mga kagamhanan paghimo og mas dako nga desisyon bahin sa climate change. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
1: Kanto mong balita, hiatot ka na ito sa Set Marketing, ang tigamauti ka po na po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makata bang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan na kayong epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahum modok mas gipa-epektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule o ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Radio Nationwide.

0: painom duma kasama. Balik na to atong i-check ang ato ang weather update. Gikan usab sa Pag-asa Mactan. Standby.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
6: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon.
7: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang BioJessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: Adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpacheck up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500!
10: Mapalit sa mga butika.
11: EYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato na i-check ato ang weather update, mga kasama, gikan sa Pag-asa Mactan. Kauban na to si Ma'am Ana Dumdum. Maayong hapon, Ma'am Ann.
12: Yes, may hapon, ma'am, and updates sa itong magpag-monitor si Severe Tropical Storm Queenie na asa may 575 kilometers east-northeast side by Batanes dito sa may extreme northern Luzon. And so far, wala nakini sustained winds na mabuto 110 kilometers per hour o gustiness na mabuto 135 kilometers per hour. And still, wala ni nag-apektar sa itong nasa. Posibleng magwasa sa power sa Ugmang Adlawa. Sa itong forecast weather calendar is Sugbo, ang ITC is here to the tropical convergence zone, panay nagkapiktan, diskapsayaan, and sili ng vaccinatic, panay sa mga panganurin, gato sa malag-umo, nakalangitan, at doon na lang tayo chance sa mga patak-patak ng pag-ulan or mga localized thunderstorms. Sa hangin ug sa kalagatan, hinay ito kasarangan ng hangin, sab ang mga pasulabi, and ang kalagatan, malinaw na ito sa kasarangan ng pagbalod. Ang dili sa Sugbong kadagatan na ay paghunas alas 5:30 sa hapon and ang adlaw mo salop alas 5:30 sa kahaponon. Mukha na itong latest weather update. Kini si Ana Dumdum. Maayong hapon. Dagang salamat.
0: Dagang salamat, Ma'am Ann. Gikan sa Pag-asa Mactan.
11: EYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ang balita sa kaimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong mga updates karong higayuna. Apan sa dili, pahatagan atong pagtagad ang inyong mga greetings. Happy listening and watching gikan sa Barangay Atabay, Hilongos, Leyte, Wilson, Manatad. Maayong pagpaminaw. Samtang maayong pagpaminaw sa Chacha Boylas Ochea, please greet Nanay Eri Boylas o Vanessa Peralta Boslon. Amari Van Nicolette Boyles, Ola Boyles ug Minik Boyles from Ubay, Bohol. Salamat kaayo, maayong udto, maayong pagpaminaw usap. Johnny Fariolan Treyes, good afternoon ma'am. Shout out ko sa taga Santa Fe nga magsaulog sa ilang ika 154th founding anniversary sa Municipality of Santa Fe. This coming October 3, oy maayong pag celebrate. Karong nga October 3 day ni. Eduardo Asombrado, adyong udto ma'am, dagkom diri sa tubigon ni Action ug taligsik dudo ni sa tinang ng tubigon Bohol. Amping-amping ta mga kasama gumikan na niining intertropical convergence zone. Atod pa sa Pag-asa Mactan nga bisan

man og dili direkta nga sulod diri sa par ang maong bagyo. Apan doon na gihapon kini mga epekto. Inundan nga makasinati gihapon ta og mga pag-uwan. Una nga kinahanglan nga magdala yun gihapon ta sa itong mga payong atong kapote mga kasama. Aron nga mahimong safe ta. Luwas ta sa mga pagbaha og nga mga pag-uwan. Mayong pagpaminaw ni Christian Patentas Goodnoon, nag-greet lang kog happy birthday ni Jude Dolor. Diha sa Tinago Dumaguete City na Mindanao karon daghan kay salamat og happy happy birthday. Deling Kahes watching kasamang RV diri sa Kinan-uwan. Salamat kaayo nagtan-aw mi karon na saag nga Alindahaw. Sa Alindahaw di ko sa Alindahaw. Ah, Dragonfly di ay daw ingon ni si Ma'am Ken. Amo na Alindahaw. Bago na atong knowledge karon da. Mga bata, Alindahaw, Dragonfly. Mayong pagpaminaw ni Robert Langino, good PN Mama, naminaw mi karon og dagtan-aw sad sa Facebook Live. Diri sa Sudlon 1, City Batang-Batang, Cebu City, daghan kaayong salamat. Maayong hapon, Uncle Dars. Maayong hapon, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. May pagpaminaw. Sally Alfanta, maayong hapon, listening from Purok Tambes, Taptoy City, Nagada. Maayong pagpaminaw, usap. Marsky Leones, shoutout sa tanan nga taga Diadem Terminal Tayud. May pagpaminaw. Maayong udto, ma'am. Gary Inigo. Ay, ka mo ba? Ayan dyan mo pagsikiging ang analagit. Istorya, istorya, tarong. Gail Badayos Marimon, maayong hapon, ma'am. Greet ko sa among aga-birthday si Barb Spardillo din ha sa City of Naga. Salamat kayo. Uy, happy, happy birthday sa tanan nato nga mga nag-birthday.

0: Napupusa man ang ato ang oras, mga kasama. Salamat kaayo sa inyohang padayon nga pagsuporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Gikan sa Lunes hangtod na ugmang adlawa. Aron man kompleto gyud nato ang tibuok semana. Daghan kaayong salamat sa inyong paghigugma ug padayon nga pagsuporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Sa inyohang way puas nga pagsuporta sa tanan usab namong mga programa. Sa tanan nato nga mga tabanganan, daghan kaayong salamat, mga kasama. Sa nga na lang sa kanito po ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kininyo bus galagad, Rajuman RV Veloso. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyset. At ang station manager, kasama Attorney Rafael Fernandez Banyo. Uy, congratulations di ay ni Ate Wang Wang. Karong adlaw, mo na gyud ni ang adlaw, Ate Wang. Nga magpabugkos na gyud si Ate Wang. Rowena, Ma'am Rowena Capistrano. Kauban nato sad sa media, mga kasama. Og dako gyud kay contribution sad sa ato ang prensa. Ya, karong adlaw, mo na ihang wedding day. Congratulations gikan kana mo diri sa DYHP RMN Cebu Inman sa IFM og sa gitibuk-an sa KBP Cebu. Congratulations, Ma'am Rowena Capistrano, og sa iyahang pamanhunon. Pamanhunon, kay karon pa mang hapon ang kasal. Daghang salamat, mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Oras sa launa, 8.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila.
3: Dr. ni Elaine Bathan nga muntabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26. 6638 series of 2026.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpaminod sa mga tin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Karun na yun.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
14: Tulog po ka kapsos sa gabi.
13: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
14: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
16: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basig glass na ni.
17: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: Set Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
19: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
18: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
19: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
21: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
22: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
23: Ay, wala ko'y sisilyo.
22: Ay, wala ko'y sukli.
24: Wala'y sukli.
25: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
26: Secure with GCash Login Safe.
27: Biometrics authorization, usa mo bayad.
26: Sakto payments, secure checkouts.
27: Pay online with GCash.
26: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
28: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
29: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Pabaw sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iwasab niya sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Pabaw sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
30: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
31: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
30: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
32: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
6: O, nang gamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
5: Uh-huh. Dili hapdos.
6: Okay na kayo, good, Ma'am.
5: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
6: Wala po, Ma'am.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
9: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
10: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
8: Life extension, vitamin D3. For longer life.
15: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
23: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
24: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
33: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
34: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
35: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
34: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
35: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
33: ACS.
36: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
37: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
36: Ako po'y. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
37: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
36: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
38: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
39: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang kunyo sa pangan nga Brenda, hingkod ang pangidaron. Doon ako'y duha ka mga anak, apan dili mi kasado sa ilang amahan. Tagadumanhog Cebu. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong pagkatao. May nagpailamang good nga akong amahan, og may mga katigayunan. Aron niyo hisabtan, sugdo na ako diyang grade 6 pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Brenda, ngay nangita ni mo ay, imo ko na siyang mama.
0: Ha? Nani si mama sa eskwilahan? La, nga naman.
1: Basig nagatod ni mong bawon.
0: Itagaan naman ko kung mamagbawon, God. Pero may mana.
1: Ay, basig nalimot siya nga nakatag na siya ni mo. Basta, uy, ato na lang dito ka. Ay, kuyugan ta ka na.
0: Sige, sige. Kain man siya.

0: Anak?
1: Oh, ikaw ang nangita nako. Dili man si ka mama.
0: Ako ang tinuod ni mo mama.
1: Ha? Di man good. Naamo ko'y mama. Nasayop lang tingali ka.
0: Ako lagi ang tinuod ni mo nga mama. O gisagop lang ka sa giilan ni mong mama karon.
1: Oh, dili. Dili na tinood.
2: Hala, Brenda, what the koy? Brenda!
3: Brenda! Brenda ba? Mamiyan lagi koy!
1: Nadlok ko. Basi kinaper to.
2: Tingali, uy.
1: O niya, nga nung angkunan man ko niyang anak, be. Nga dili man ko niya anak. May mama manggod ko.
2: Ang maayo, anak, no. Pangutan-on ni mo imong mama, day.

0: Miabot nang akong gikahadlukan.
1: Ha? Unsay imong ipasabot, mama?
0: Oh, Brenda. Sinakop talang ka.
1: Unsa? Dili na tinood, mama. Ikaw mo na akong mama. Ay, ako kipangatag sa lain. Dili ko sinagup ninyo. Dili!
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gid ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape.
11: Naayo na ako.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
12: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
13: Seth Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
14: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siyang Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
14: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
16: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
14: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
16: Ining panyawan ko pe. Kahinahinay ko kakita hantong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
13: Living testimonies. Seth Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
17: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
17: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
13: Living Testimonies.
18: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
19: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
18: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
27: unique toothpaste for brushing every after kumain!
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
27: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
26: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
27: ECS!

0: Naluoy ko sa nagpailan ako nga akong papa ug sa iyang asawa. Dako ang ilang tinguha nga bahinan ko sa katigayunan nga napundar sa akong papa. Apan, maniguro ang mga igsoon sa nagpailan nga akong papa ug resulta sa DNA test kung anak bagid kong papa. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Unsa una ko pag-ila nga kining nagpailan nako nga siya kuno ang akong amahan, mao'y tinuod kong amahan nga gisagop ra baya ko sa akong mama sa una. DNA testing lang ba? Ikaduhang pangutana. Husto ba mga igsoon sa akong papa nga konsimba ko mawa ang akong papa sa kalibutan, dili ko makasunod sa katigayunan sa akong amahan? Ikatulong pangutana. Gusto sa akong papa o sa iyang asawa nga palitan ko og yuta aron matukuran nako og bahay. Apan dili mo sugot ang iyang mga igsoon og pag-umangkon. Makapugong ba sila? Ikaupat o katapusang pangutana. Kung magpa-DNA test ming duha sa akong papa, pila man sad ang magasto ana? Or naabang mi maduulan nga mutabang namo? Kay bisag may katigayunan ang akong papa, dili man siya makabaligya, kay pugan man lagi sa iyang mga igsoon o pag-umangkon. Unsa may maayo namong buhaton? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Brenda.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo tambag ug tubag sa inyong mga pangutana, problema no nga may kabahin sa punto legal. Of course, sa ato ang mga personal nga mga pangutana, pwede pud gihapon na namong tubagon ay magkaguol kay pwede gid ta og andam tang muhatag ug tambag ug tubag sa masking unsang problema ug mga suliran ninyo guys. Busa ipadala ang inyong WhatsApp, suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain ha, o klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo ang importante. Kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema para mas klaro amo ang mahatag nga tambag o tubag anang inyong mga pangutana. No? Ayaw mo diretsog adtos pangutana kay usahay. Ambak ninyo ana, maglisod mig tubag, no? Kay di man mi kasabot kaayo, kay lain-lain baya nagtambag, depende po sa sitwasyon, no? Ipadalang ginang inyong suwat, di ta mag-uol kay kitang tanan ay mga problema na ay mga giagian, no? So, a big shout out sa tanan mga nag-like, nag-follow, mag-comment na to, no? Sa ato ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan, my official Facebook is Attorney Elaine Tantengco Bathan. Salamat sad, no, sa tanang mga nagsubaybay sa ato ang programa, pinaagi sa YouTube o sa ato ang Facebook account. Dili lang ang ato ang programa atong mapaminaw, kundi laki po sa bagubang mga programa, no, sa ato ang stasyon. From start to finish, naagi na siya din ha. So, salamat kaayo ninyo guys, ha? Si Brenda ang ato ang letter sender o taga Dumanhog, Cebu. Happy fiesta! Padung nagyod ang fiesta din has Dumanhog. Busy kayong mga tao din ha, konsultan trabata, no, sa ato ang pinalanggang mayor, no, nga si Mayor Gungun Hika, ang Vice Mayor si Wado Hika o si Cons, no, mayong adlaw ninyong tanan, kumusta mong tanan din ha. Duhani ang anak ni Brenda, pero wa man sila nagminyo, no, sa iyahang, sa iyang kapikas. So, gapuyo rani siya, unya, ang iyahang pangutana kay naay nagpaila nga iyahang amahan unya naarabay mga kabilin naay katigayunan, no, unya ato tong nasinati nga sa katong bata bata pa siya dito siya nakahibaw nga sinagup di ay siya, no, murang dili dito niya tinuod nga mga ginikanan. So una niyang pangutana, unsaon kuno niya pag-ila nga kining nagpaila-ila niya ni karon, no, iya kunong amahan, mao'y tinuod nga amahan nga gipasagop ra baya ko sa among mama sa una. Murag yug ka ng teleserye. DNA test lang ba? The answer is yes, no? But of course, ang imong mama, maugyoy unang makabaw, no? Kung kinsa gyud ang papa, no? Sa papa, no? Anang bata. Or kinsa gyud imong papa, no? Imong yung biological nga mother ang dapat makahibalo, no? Kung kinsa gyud ang imong papa. But of course, kanang di gyud ka gusto nga without, if you don't want to leave any room, no, for doubt, nga di gyud ka gusto nga na madudahan pag yud out. Then, ang key ana will be ang imong, ang DNA test yud. Kaya DNA test, maumanggit na ang thin siya, no, nga magpamatuod nga ang kaning X ug Y chromosome sa nimo parihag yud sa imuhang papa o sa imong mama. Kaya di man yun na pwede nga dili magmatch, no, match yun na siya. Ikaduhang pangutana, husto ba ang mga igsuon sa akong papa nga kung simba ko mawala ang akong papa sa kalibutan, dili ko makasunod sa katigayunan sa ako ang papa. Ang wala kaayo nako na klaro dinhi sa drama nga yes gihatag ka, gi diretso ka, pero giunsa pagparehistro, no, sa imuhang birth certificate, unsa pud ang mga nakasuwat, sug maduda nako basin gi-simulate ang imong birth certificate, meaning to say kung ang imong yung birth certificate ang nakasuwat dito angan anang imong adoptive parents, so ang ako ang duda ani is that girehistro ka through extra legal means, meaning to say kay ang kanimang kung proseso sa pagsagop muagi gyud nag-adoption, meaning to say inig anak man gud sa usa ka bata, regardless kung imong ipa-adopt or dili, dapat girehistro na sa mama, no, ngadto sa local civil registrar. Now kung gusto siya nga ipasagop, muagi gyud sa kanang prosesong gitawag na tug adoption proceedings. Unya, kung mag-adoption ta, muagi ta aning proseso, inig kahuman, kung mag-grant na, papaso na ang katong original nga birth certificate, mawala na ang pangan permanently sa katong biological mother, unya, ang mahimo na nga pangan nga mugawa sa birth certificate, ang kanang pangan na sa adoptive parent. Ang akong pangutanaw, gibuhat ba ni? Kung wa ni buhat ta, posible niya na imuhang birth certificate, unya ang nakasuwat din ha, ang kanang pangan sa imuhang adoptive parents, din posible nga gimaniobra ang dokumento dito sa local civil registrar or kanang gitawag na itong simulate. So, if gusto kung na legally adopted ka, meaning to say niagi kas legal nga proseso, then kinahanglan i-revoke ang adoption. Pero kung pananglitan gi mugna ra gyud tugsuwat kay wa ka girehistro pagkagamay o nya gidiretso ka girehistro nganha sa imong adoptive parents, we will have to correct the or cancel the record of birth, unya, isuwat dito sa bag-o, ngayon ana. So, it's not going to be just a DNA test. Ikaduhang pangutana, husto ba ang mga isuon sa akong papa nga kung simba ko mawala na ko? Mawala na ang akong papa di ay sa kalibutan, dili ko makasunod sa katigayunan sa akong papa. If ang pangan sa birth certificate, no, sa imuhang ginikanan, nganha sa birth certificate, dili ang pangan sa imuhang papa, then di ka kapanunod. Nga naman, unsa may basihan na to, ang kana mga atong official records, no? Mo man pud na isundon sa ato ang gobyerno, no, para pag-observe sa rule on succession. Ang succession mo man na ang balaod nga mag-govern kung ugaling mamatay ang usa ka tawo, dinha na nakasakop kung unsaon pagbahin-bahin ang iyang katigayunan. Ang balaod nag-ingon nga ang kanang mga manunod or legal heirs ang kana ra gyung biological children, biological, unya ang basis na to sa biological or the children, no, are the ones whose name no officially appear in the birth certificate, indicating na ang ilang parents ang katong namatay. Kung wala ang ingan sa imuhang papa, no, sa imuhang birth certificate, di jud ka kapanunod. Wa kay proof ng ikahatag nga mauna. Ikatulong pangutana, gusto sa akong papa o sa iyang asawa nga palitan ko og yuta aron matukuran nako og balay. Apan dili mo sugot ang iyang mga igsuon og pag-umangkon. Makapugong ba sila? Of course, dili. Ngano makapugong man sila? Makapatukod magani tagbalay sa di na to. Kadugo, wa man magbuot na to. Kay ato man ang kwarta, ngano magbuot man ang igsuon? Nga, iyaha man ang kwarta, way makabuot. No, maski pag dili gud mo igunsa sa imuhang papa, samot na, no, nga ikaw di ay ang iyahang gipangita gyud pud nga anak. Ikaupat og katapusang pangutana, Kung magpa-DNA test ming duha sa akong papa, pila man sad ang magasto or naa ba may maduulan nga mutabang namo, kay bisan may katigayunan ang akong papa, di man sila makabaligya. Kay pugngan lagi sa mga igsuon ug pag-umangkon unsa may among buhaton. Nganong pugngan man, dili sad sila pwede mapugngan, no? Kay ila man ang kwarta. Ngano, unsa na nag-atang na sila kada gasto? Kung unsa mag-check sila, ah, grabe naman po, no? I don't think so. Dili ko mo to, o anak nga, dili siya makalihok, dili siya kagasto, dili siya kahatag o para DNA test ninyo. Unya, kay kadalihok o kadagasto, gamonitor ang silingan o mga marites, ah, grabe lo, pigpay bangko, no? So, let them proceed, no, with the DNA test para mawa ang doubt once and for all. Ugugaling mantagaan ka, no, sa imuhang papa, maski pa mangganig, dili mo magpa-DNA test, unya, muingon siya nga, gihatagan lang tika, bahalag igunsa tika, period, wag yoy makabuot sa imuhang papa, maski pag iyahang mga igsuon, kay iyaha man ang kwarta, nga nung magbuot man sila, ha? But I hope, however, no, nga this chapter sa imuhang life, ma-solve na, and, maklaro at maklaro gud nimo, no, imong pagkatao, kinsa gyud ang imong biological father, no, and I hope you remain grateful sa nagsagop nimo ug naghigugma nimo sama sa ilahang anak nga maski dili mo kadugo, lupig pas dugo, no, ang iyahang pagtratar ug pagpadako sa imuha. Kay ang kani magkong pagkaginikanan sa, no, di man gud na usahay magsugod lang diristiyan, naa man gud ni magikans kasing-kasing mga sukinting paminaw. Okay, hinawat unta guys, nga namoy nakutlong pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Crime and Drama presents Hanjumanan Sosa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Mungkining sa kalalaki nga taga Cebu City ang atumatatampo digdasingan nga Adam.

0: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa so, diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani eh. Sa siya nga nagmintin ko, anak ay, pagkin sa iyahan.
3: Pwede lang makakas, bila ko ito.
2: So anak ko, nabinta na ko.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Hi mga kabisay, mga kabangahan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diyo sa ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui og sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakanog. Iyo usab diha sa Sandaga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong og sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad og ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
11: Eric Ko,
12: magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Tension Vitamin D3 for longer life.
16: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Coffin, Samancha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslo, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leon Chavinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.

0: Marianne, for you.
1: Flowers? Babe, ano man? Unsay na ah?
0: Kawa lang. Di man kinahanglan nga dunay okasyon para nga mapakita na ko nimo kung unsa ka ka-special na ko.
1: Aw, kaswerte ba na ako, uy? Thank you, babe.
0: I love you so much, babe.

0: Naka, di ba sobra raman kayo imong treatment ni Marian?
1: Ma, di ba ikaw raman nag-ingon nga ang mga babae angay panggaon og mahalon?
0: Oo, lagi. Pero naak na ibao ba yung kadiin nagkikan si Marian kung unsay trabaho niya?
1: Sa una, di na karun. Ma, please lang. Misod lang si Marian at itong trabaho at tungod sa sobrang panginahanglan. Swerte lang kaita kay wata makasuway o kalisod. Mga dilita makasabot sa taong wag yun.
0: Adam, proud kay ko ni mo kay napadakugit ka namong tarong. Ug unta, di lang kaabusaran o gamiton ni Marian.

0: Babe, manangiton ta kunin mo ba?
1: Ano sa man, babe?
0: Mang laagon tamiyo niyang gabi sa akong mga friends. Okay rin mo kung mauban ko nila?
1: Oh, babe. Okay rin. Huwag yun ay problema na ako. Dili ko gusto nga pugnan ka. Kaya ba siya niyag matuok na hinoon ka? Huwag ko sa pa. Dako ko pagsalig ni mo.
0: Salamat, babe. Swerte, kit kaayo ko ni mo.

0: Bi ina mangkayo. Pero waman gid mag-chat si Maria na ako. Ah, siguro nag-enjoy lang to siya dito. Dila na ako tawagan para nga dili siya sa mukha na ako. Oh. Hello, bye.
1: Bye, Adam. Ah, bye. Untan na lang ko ba? Hmm. Ibalik si Maria sa iyong trabaho sa club.
0: Ha? Huwag man. Aho, basin o nag-club siya ron, bay? Kauban sa iyong mga friends. Manglaag man ko na to sila.
1: Bay, kuan. Tigo ang lalaki na di ang friend ron.
0: Ha?
1: Huwag, tanawa niya niya akong isa yun yung mga picture, ha? Tanawa akong friends pa silang tanaw na ng tohan na.
0: Sige, sige. Sindi ko, bay.
2: Adam ko, Ana. Ako nang...
0: Laki? Ha? Kano sa lagang nahilig og tiguang, Marian?
2: Ako nang customer!
0: Usa?
2: Adam, sorry, pero nakinahanglan kay kong kwarta, good.
0: Nagsulti ang takan ako. Andam ako mutabang ni mo.
2: Ang dili ko ganahan. Kaya pagtanaw sa mga tao na ako, gigamit na tikatungod sa kwarta. O Adam, naibaw kang dili na tinuod. Love, tikaw ng ibaw ka, Ana.
0: Nagkasabot ko. Nagkasabot ko. Pero please, babe. Last na to. Ay, nagbalik ka doon trabaho, ah. Hindi nalagi ka maproblema sa kwarta. Basta ipromise lang ako.
2: Oh, Adam. Promise.

0: Unsa? Mag-propose ka ni Marian, bay?
1: O, bay. Kay gusto ko nga maminyo nami. Di na niya siya maikog na ako pang ay kwarta ba? Kay iyan na makumbana. O dili na siya magpugos pagbalik at yung trabaho, ah?
0: Bay. Sigurado na gid kaniya?
1: O lagi, bay. Sigurado na gid ko.

0: impact sa potensyal nga record-breaking El Nino nga gipalantawang masinati sa umaabot ng mga buwan. Sigun sa DA, mas preparado na ang ahensya karon human na sinati ang El Nino gikan ni atong tuig 2023 hangtod sa 2024. Nipasali ang DA nga muila sila sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa taas nga huwaw human ni pasidaan ang pag-asa nga ibanabana 40 ka mga probinsya ang mga sinati uway uwan ug ang El Nino posibleng mulanat hangtod sa Marso o Hunyo sunod tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangos Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants. Ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget. So

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka na sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
2: Musagop ang DA o usa ka scientific strategy aron mapugna

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Tas bang ibu blood sugar. Ato na kumay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
5: Sa pinakadulong kapatigas sa yung gan.
4: DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500.
7: Dua ka capsule. Buntag sa gabi.
6: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Kita-kita ta ha para sa Women's Night. Karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council. Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga. O kubus po pinagamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Welcome to our reunion.
13: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
14: Tungod na sa Super Fiber.
13: Unsa?
14: Super Fiber.
15: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
17: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Ako na kita, Marian. Og ako na ka.
1: Imarikit ko, Adam.
0: Dali. Magbuhat na tag, baby.
1: Oh, unsa? Ayaw sa uwi.
0: Unsa, ayaw. Dili pa ka gusto magka-baby ta?
1: Adam, dili pa ko andam. Mahimo bag mag-enjoy lang una tas kinabuhing minyo nga kita nandoha?
0: Oh, sige.

0: Pauba si Dili siya gustong magubang iyang lawas mong dili siya gustong manak.
1: Ma, please lang.
0: Usap na ilang hinungdan. O ba si Daag ilang hinungdan? Kay gusto pa man niya nga sexy gihapon siya para makatrabaho pa siya palik.
1: Ma, palihog lang. Di pa lang git siya andam. Maura na.
0: Kanusa pa man dahil siya andam? Kung dili na siya pwedeng makaanak? Kung matiguwang na siya? Ay, ambot na ni mo, Adam. Unta, wa ka lang masayop sa imong desisyon na gipakaslanan imong babayhana.

0: Babe, nako'y biyahe karon bahin sa trabaho. Mga usa ko kasi mana dito.
1: O niya, babe. Kisa may kauban ako din, he?
0: Mauli masal ang akong igagaw. O, miyangyo man to siya nga anhi sa siya mo stay sa bahay o mga pilak-adlaw. Okay rin mo kung kamula siya din, he?
1: Babe, wa ko makailas imong igagaw. O niya, imo ko ibilin o ba niya?
0: Ay, kabala ka, babe. Butan si Clint. Sige lang. Mubalik ka na dahil yung ko.

0: ko mo sa magadaya.
1: Okay naman, babe. Bota naman sa day mo ikagaw. Pero, gilakay mong kudiri, uy.
0: Oh, mulaag ka. Kawal sa mga friends. Magpala ako na magkwarta, okay?
1: Thank you, babe.
0: O, kining, babe, today, kining, ma-extend ko og mga kuan, mga duha ka buwan diri. Pero sige lang, once nga mahuman na ang tanan, mapauli din ko.
1: Okay, babe. Niyala ko sabay, magpaabot ko ni

0: Babe, ni anak ko.
1: Babe, salamat kay nauli na kita. Oh, kimingaw, nakay ko ni mo.
0: Kimingaw, nakay ko ni mo. Hi, Mas Clint.
1: Ay, nihawa naman siya, babe. Ato pang usang adlaw. Wadi siya magsulti ni mo?
0: Oo, aman. Ah, pero okay na. Busy manggod ka itong bata agad.
1: Dali, babe. Tara sa kwarto.
0: Ha? Kwarto dayon?
1: Gimingaw naman kaayo ko ni mo, babe. Og, naku'y good news ni mo.
0: Ha? Maso man lang?
1: Masugot ako nga pamabdusan ko ni mo.
0: Good news to na para nako. Tara sa kwarto.
1: Tara.

0: Babe, mulakaw ko ha. Mananaw ko daan o mga gamit para sa bata.
1: Di ba sayo ra kayo, babe?
0: Babe, gusto lang ko mangandam tang daan.
1: Ah, sige, babe.
2: Nak, hain ka. Ni duty ka?
1: O, ma.
2: Maudeng nga ni ikias ang imong asawa.
1: Ha? Unsa gud ang gipanulti ni mo, ma?
2: Ari amin dayon sa mall. Nakita na mo si Marian. Murag doon ay gipaabot.
3: Ay, ito aray, nay. Ganihara gina naglingko diha.
1: Kisa mo na yung gipaabot?
3: Ano na? Naninidool. Ni... Kay pa? Oh. Di ba si Clint, anak? Ang imong ikagaw?
1: Murag naglalis mo na sila? Agong doolan.
4: Dili lagi ko makasul kay ni Adam sa tinuod. Dili pwede.
1: Agong siya dili pwede.
4: Adam?
5: Gaw?
1: Kung siya problema ninyong doha?
5: Gaw. Sorry kayo ha. Pero, kinanglan mo ibaw ko sa tinuod.
4: Clint!
5: Ako may amahan si Gimabdo si Marian.
1: Oh, yup ka!
4: Ah! Adam!
1: Di pa dayon, di ka sabay. Kada ko pagsalig ni mo. Pero gitukob ni mo ang akong asawa.
4: Adam!
1: Kaya! Unto ka saan? Di pa kasalan di ka. Misalig ko ni mo. Nga dili na ka magpahilabot o gayang laki. Ha? Dili na tungod lang sa kwarta mo nga magpahilabot ka. Rason na dito ni mo. Bigaon ka na ko.
4: Adam!
1: Magwanda! Huwag din ako gusto magkakita sa inyo mga dagway, hantod-hantod!

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw ang tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iyo usab diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
8: Na landing ko sa ospital yung dati, lugos ko ginawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pupusutong ako.
6: Living Testimonies.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga buti.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: The original Koi Herbal Capsule.
20: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon ay nakatabag na ako. nga wa na ako masakit akong lugan.
19: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Mao kato mga higalan kaagi ni Adam nga taga Cebu City uban sa awit nga yang ipangayo. Awit nga deklohan

Angmong kaagi gibuhatan adwa saraju ni Carol Marie Kain ugubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalainlain kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanun, handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Bye.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitor, Gaspar. Dagaw ka!
2: Miss Elhuston na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka po pwedeng kamot ni Konsyal Jen Figes.
6: Seth Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, purima ko ala, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, laban sila, kay mababa man ang imong meeting.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
6: Living Testimonies. Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
6: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: o karong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Maong paghubo kay sutaon ko ugwa kabagyod maghimo og milagro uban sa laing laki klina. Paghubo bangag sa ilong.
2: Oh, kanus-a ka lang nawagtangan o pagsalit na ako? Ha, Major Gaspar?
1: Sa ikaw nang giingon, nga dili lang ko gusto magbata og buntag.
2: Okay. Nia, maghubo na ko sa akong sapot sa lawas.
1: Oh.
2: Okay. Nahubo na ako ang akong blouse o garsones. Bra o panty na lang ang nahibilin sa akong lawas.
1: Kadiyot. Kaya kung sutaon kunwa bagay bahong laway, sa laing laki nga nipilit sa imong lawas. Ayaw pagliok.
2: Labihan niyang nakasimot na ko. Ikan sa akong limog, paingon sa akong dukan. O pati ko na sa akong may pusod.
0: Bangag sa ilong!
2: Unsa na? May natimahuan ka bang baho sa laing laki?
0: Wa.
2: Oh. Andam ko ikaw sabton, Major.
3: Kini be, kini. Tagtangan ni, kini. Kay si Moton.
0: Kunang dapita di agtarong. Diya, kana.
2: Kini nga kumbra?
3: Ah. Oh, buwan na.
2: Okay. Nana, nahubo na.
3: Be, ayaw pagliho ka. Bukid-bukid, be.
2: Kalamig na yung bukaan sa o. Magbukong langit ko. Oh, unsa na?
3: Ah, nasangit sa kong ilong. Huwag yapon ibaho.
2: Onya, nahuman na ba ni mo ang pag-check up na ako, Major Gaspar?
3: Kadiyot. Iyag-yag ang katapusang baraha.
2: Ha?
3: Ang katapusang parte sa imong lawas, napay nahibiling hapin. Ala, hubua kay posibleng naadya.
2: Oh. Okay. Sige. Karoon ka. Isupra na ka. Oh, niya na. Nahubo na ako.
3: Luhod ko, gamay.
2: Ang angay ini, ihilamos sa imong naong.
3: Ihilamos
2: ka lagi!
3: Kalangsi. Murag isang dubok. Langsin kayo.
2: Napas ikaduhan at nauna ako sa akong menstruation!
3: Bangag siya!

Kahimtang na akong karon. Nahadlok ako nga tingali mo

0: Huwag ka na nahitabok by sharks.
1: Sir po, tumoy pa sa potbay. Ang ilang kitagit nila si Nambutiang.
0: Dila ipakumpirmado. Pero may takot nga posibilidad na mo ka na nahitabok niya.
2: By Sarge, naluoy kay ko ni Nambutiang. Nawagit ko sa kong huna-huna sa dihang gituktan ako siyang mulakaw kay Musimba. Ug wala na siya makauli pa sa pais.
1: Dako siya ug nahimutabang sa akong kinabuhi. Ili kong katukot nga mo ito utang may tapo niya.
0: May sharks.
1: Guilty ko sa akong gipakitang pagtagad niya ito niya bay. Tungkay ang tinuod. Wala yung bali siya nga kung pagkitsuod niya.
0: Gusto na, by search. Gusto na.
1: Pangitang taon pagi, bay. Parang mabalik na sinabuti ang buhi pa, bay.
0: Kutub sa kumahimo, by search.
1: Kung mahimo, magawas ko din eh. Parang makatabang sa pagpangitan ni Nambutiang.
0: Ayaw. Ayaw ka na buhata, bay. Dili pa ka na itugot sa doktor nimo.
2: Kami nang mangitag paagi, by Sarge. Dinhir ka. Pagpakaayo. Dili na to dungagan ang problema, by Sarge.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad nga tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, niangay man ko. O ano, maninda ko niya, niasaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Kita-kita ta ha, para sa Women's Night karong September 27, Domingo, din sa Luuk, Oslo, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa lang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos sa pupunin gamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Jr. Variety Show. Kita-kita ta ha!
6: Set Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
7: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
8: Tangan siya Sed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
10: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban na saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
12: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
9: Secure with GCash Login Safe.
10: Biometrics authorization, usa mo bayad.
11: Sakto payments, secure checkouts.
12: Pay online with GCash.
13: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
14: Gusto si Alias sa iyang ingon, Vice Arch. Magpakaayo ka. Aron di mapunaan ang problema.
15: Ay, Miss Alia. Miss Alia. Guilty kay Kusa kung nitampo ka ron. Nitampo diyan.
14: Ayaw ka stress lagi.
16: Bitaw, Vice Arch. Kay mismo sinang putyang, bisan doon og nasakitan siya. Apan iyang natungkan. Nga dili niya mahimong itutut ang iyang kaugalingon dihan nimo.
15: Di ko na ako mapasailo kung kaugalingon kung si Mako. Kung may dautang may tapo ni Nambutyang.

0: asa pamatagikan din sa ospital.
1: Huwag na ito pakisulti sa doktor ni Bysarge, mudiretso ta sa presintos kapulisan.
0: Si Captain Clint Trinca, imo na bang napahibaw?
1: Oo. Apan, epektibo na karong adlawa ang kinalit-kalit kaayo nga lahugay sa hanay sa kapulisan.
0: Huh?
1: Ato na siya ma-assign sa NCR.
0: Unsa to? Kakalit good.
1: Naitabo kini human na intercept sa intelligence ang assassination plot batok sa PNP chief.
0: Kay mo ani day unta sa tundapit ang PNP chief?

0: di kasubo ko kaayo ng butyang. Apan kamatayon, mao'y akong mahiaguman kung buhaton ko kana.
1: Jay Chalan!
0: Naibawang magyot ka nga na ay hulga ninyo, di ba?
1: Ay, oo! Naibalumangan!
0: Nag-amping lang unta kasi mo mga lihok. Uunta ka mo gawas-gawas. Ilabi na nga ikaw rang usa.
1: Nahula na kiyohan! Mamatay na kiyot ko ali sa mga kabot ni Major Kaspan!
0: Pasaylo agi ko na.
1: Ay!
0: Huwag ikaw mahimo niya nang gihangyo ni mo karon.

Lagi, lagi. Selamat, selamat lagi, selamat. Selamat mencium, selamat. Al? Pues tú, macho. ¿Han vino tan las gallo? Austuga. Todo. ¿Qué pantaiga? Tan las gallo un malung vino ibnon. La mi que estuton la. Ah, lagi. Nangutan na ka. Kung saan ka ng atong direkpan. Usa pa? Pat yun. Aron mo nga absikto mang kalagot ang bangag sa ilong na misail. Ang squadro. Ha? Ikaw, Matsyo? Paya. Asa mag ka? Basta ka bang mutilaw ang langit o panso sa kababay? Ay, mutan na ka pa man, kabantay ko. Kabantay siya, ha? Kana na yung dinakpan. Babae man, ha? Pahimusli. Samtang buhi pa ka na siya. Baya. Kahila si mong amanga ka. Mili magkagbatanon. Silon, tanong ka mo, imo.

0: unsay ko ikatabang.
1: Wa, Binjak. Wa. Kinahibaw ko. Nalakip ka. Dili paminaw ng imuhang yun ni Glina.
0: Tingalig nalimot ka na dili si Glina ang midakit sa katabang ni Mamaliha. Kung dili si Major Gaspar.
1: Apantua siya kauban ini. May relasyon sila doon sa kasayuran sa Major na hilom sa kamong na ikalambigitan o si Glina.
0: Doon ay rason si Glina kung nga nung mas gipili niyang ato na magpabilin sa kagaw ng Major Gaspar.
1: Pinjak.
0: Huwag mo lang ka na makita. Tungod kinasanapan ka sa kasuko mo niya, humaniyapat siya si General Mart Ognis.
1: Huwag kapasailuan ang yagihi mo. Bayran gid niya kinabuhi.
0: I-apil unya ko sa iyong kamatayon, Misael. Kiniano niyang higayon na kaaway na sabkunin mo.
1: Ayaw ko kagita.
0: Ayaw sab ko kagita.
1: May mo magkamatay ta din kay Kitarandwa. Kitarandwa ang nianining dapitan, Pinjak.
0: Sige. Buhata ang unsi gusto nito. Kaya andam ko kanunay nga panalipdan ang akong kinabuhi.
1: Abi ko mag-aliado ka, Pinjak. Kagaw ka mo sa biyay?
0: Ipanalipdan ko lang si Glina. Ug ang gugma ko nga dunia. Busa ayaw, cute. Ayaw, cute, Misael.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampagita, ES Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25. Sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga. Og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Opo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwasab diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Opo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalin sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabel. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag check up na ako, nag 100 na lang.
5: DTX 500. Mapali ang mga butika.
7: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, halos mo doble ang tax refund sa mga magbubuhis o mga negosyante ngayon sa 23.67 bilyones pesos gikan niya itong Enero hantod sa Septembre. Sigon sa BIR ang maong kantidad na tala kinisod sa CM Kabuan ng period nga nagpakita og balik 90.6% nga mas taas kita ni sa 12.42 bilyones pesos nga tax refunds nga girelease sa usamang period niya tumiaging tuig. Ang BIR tinguha mo balik sa kwarta nga ito sa mga negosyante aron mahimo kining magamit alang sa ilang operating expenses, mapreserba ang cash flow o mamintinara ang ilang mga operasyon taliwa sa ongoing energy crisis nga gitubang sa nasod. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, dunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwa, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Bulyat ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas imo si ugar. Murag presyos mo gas. May pa mag-seed Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping seed Panyawan, diabetes. Itis, malikayan! SED Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o mangosteen fruit extract. Aromatic na o lami pa. Pwede judi siya sa mga na ay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtong

0: para sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Ucho man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ang lamig!
11: Dika, yakapin kita.
10: Sarap ng feeling.
12: Everest Air Conditioner.
10: Han, ano ever best place mo in the world?
11: Siyempre, right here with you.
10: Aww.
12: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
13: Zen Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakini nga na ulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
14: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siya Zed Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
18: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines.
19: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
18: Super Fiber.
19: Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
6: Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
20: Sigurado ko niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
21: Ginapit ang tanan alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, Septyembre 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figuez.
22: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Face.
23: Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
22: Yan ya. yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
22: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
2: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga Kapir Gold! Magsugod na ang mga big discounts og panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Og apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, una ka na'y chance ang makadaog sa usaka sako sa 0.5 kilos ng bugas, libre ra kini o 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, agiyan na! Hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo.
26: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 266504 Series of 2026.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Hala! Ang imong pagkaon pa, iwat na ko mata!
2: Ah, ha?
1: Ay, sorry, bay. Kini mo kong suwat ang akong, akong gidali o dagan ko. Kaya ilogon man ni Poldo.
2: Suwat? Saan na suwat, ha?
1: Suwat ni Milchi para ni mo.
2: Oh. Ha?
1: Niya, oh. Basa, ha?
2: Suwat, ha? Giga ni Milchi.
1: Oh, lagi. Nara, oh.
2: Saan kay suwat din, eh?
1: Oh, alam niyo mo, may bawaan. Basa, ha, na? Kasi mailog pa niya na sa mga panuway.
2: Oh, ikalay basa.
1: Ano ako may mong pagbasahon, anak? Nga murag, para imo man gina.
2: Oh, ikaw may akong partner. Ikay basa.
1: Alaw gawa, gina mo eh. Basi makabasa ko niya, gugma-gugma ha.
2: Hindi na gugma-gugma eh. Kay, di man may uyaw ni Milchi.
1: Oh, pero klaro, kaayo nga, nakagusto ni mo si Milchi. Anya, kuwapagod siya. Sexy pag yun. Papay kaayo.
2: Ay ka bala ka? Di ko ganaanog babae.
1: Ansa? Nabayot na ka?
2: Basahan lagi na ba eh? Unya na tabagiskot sa itong mga personal nga gusto.
1: Sigurado, git ka ha? Imuning ipabasa na ako.
2: O, lagi. Sige na, basahan na na.
3: Dindo, may balik malagi ka. Dindo, naunsa ka? Ang anong murong kagnaluya?
2: Si Poldo na nawag na ako.
3: O niya?
2: Doon na sa gisultin ako nga. Nakahasol sa akong huna-huna karon.
3: Ha? O ansa man?
2: Milchi? Tug-an sa tinuod. Uyab ba ka mo si Johnny?
3: O ansa?
2: Anong gitutukan man ni mong suwat ni Milchi? Abihin na na ba eh?
1: Kulpaan man kung si Sud ini hinuon.
2: Ay kulba-kulba. Basahan na lang na.
1: Oh, sige, bahala ka.
2: Sige. Sige na, sagdi na.
1: Dear Johnny, nagsuwat na lang ko. Dili na ko nila pagawason sa bay. Bay, di na siya pagawason nila ni Dindo.
2: Padayo na una.
1: Doon ako'y gustong ipasusi ni mo.
4: Johnny, dili ongo ang mipatay sa mga bata. Mga tao kining mga demonyo nga naa sa black market. Mangita kini mga tawhana og donor sa mga pasyente nga nakinahanglan og kidney, heart, o guban pang mga parte sa lawas.
1: Oh, kasukaon man kung nagbasa ni Johnny.
2: Ako ito, Wasmi. Dako kining negosyo sa mga demonyo. May nakontak kong kaila nga nagbaligya sa iyang kidney. $2,500. Ang presyo sa iyang kidney, Johnny. Unsa nagha ang kasing-kasing.
1: Oh. Bay, kulbaan mong kuha ng iyong gisulti.
2: Nakabati naman ko ining mga balita, ha? Bay, tiwason na nakubasa.
4: Johnny, diliong mo ang mipatay sa maong mga bata. Mga tao kini, ugnia sila sa San Jose, Johnny. O ang gidudahan na ako, mao ang amahan ni Dindo. Siya ang middleman.
2: Si Sir Darwin Patel.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa gamit sa atong kape.
8: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Gani ay. Nag...
7: Ha,
8: sa kulian? Kato ng ama nga mo rin na.
7: Kapusin sa...
8: Kaneng... Oh. Nga, sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko. Mag-listod
7: ko. Pagka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
8: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
7: na
8: iyahay.
7: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
8: Makakat-kat ba? Tanong
7: mo yung
8: sabukid. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
7: Sige pa kami mulay.
8: Sion.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Pilay mo ito.
8: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
6: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
10: Paragis Bila Bila.
9: Paragis Bila Bila.
11: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
12: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27, Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga, o kubos po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha.

0: you must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain!
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
8: Ipin ay Max talaga! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS.
10: Dako man ang grupo ha sa sindikato dyan eh. Lisod man ang banggaon. Bay. Bay. Mangsong ka na, bay.
11: Gipakasama nila sa baboy ang mga bata ng ilang gibiktima.
10: Bay, ato ning i-report sa kapulisan. Ang kapitan, magpatabang tas kapitan.
11: Usaw mo to ba siguro, bay? Nga dili kauban ang kapitan sa sindikato.
10: Oh, tuod sab no?
11: Gawas pa. Magkinala na tag-ebidensya ron, maduot ang amahan ni Dindo. Labaw sa tanan. Pagduda lang ang gisulti ni Milche. Nakalitan ko ning suwat ni Milche na. Ingon sa, di ko makatuo nga maukin ang nahitabo sa mga batang nangamatay din sa mong dapit.
10: Bay Chan, kontinuod ning gisulti ni Milche, namiligro siya.
11: Husto ka.

0: Ngano nga nahilo mga Milce? Uyab ba ka muli dyan eh? Tubag ako.
1: Nainong nakapanguta na mga kaanak din do.
0: Gusto lang ko makasiguro kung onsay inyong relasyon ni Johnny.
1: Uwa mi relasyon. Dili mi uyab.
0: Kung mauna, onsa may imong gisuwat ni Johnny?
1: Onsa?
0: Naibaw ko. Duna kay gisuwat para ni Johnny.
1: Uwa ko'y gisuwat.
0: Ayaw pa maka!
1: Dindo, ayaw nagkasuko.
0: O ganong dili man kong masuko? Nganong imo man kong giliputan? Ha? Karon tubag ako. Unsay imong gipadanga kasayuran ni Johnny? Nakita ni Poldo ang tiguang nga may gitunol kang suwat kang mikmik. O nabati niya gagikan ni Nemo para kang Johnny. Karon tubag ako. Unsay buot ipasabot ining maong suwat? Unsay imong gipahibaw kang Johnny?
1: Ako lang si Yonggi.
0: Gyonsa! Lahusa!
1: Gisultihan sa kong gibati para niya.
0: Unsa? Unsay?
1: Ako siya gisultihan nga. Nga love na ko siya.
0: Imo nang gisulti niya?
1: Oo. Oh. Tungkol kay maunang tinuod.
0: Babae ka? Kunyat nanguyab ka sa lalaki?
1: Huwag ko manguyab niya. Ako na siya gisultihan sa kong gibati para niya. Kaya ba sin... dili na may magkita.
0: O nganong nagtuo man ka? Ha? Nganong nagtuo ka nga dili na mo magkita?
1: Tumatiwa ko kayo ba ako nakagawas ba ko dinis inyo?
0: O nganong nagdurdamsab ka? Nga posibleng dili na ka magkagawas dinhi sa amo?
1: Tungkol kay gipakasama ko ninyo sa piniriso dinhi.
2: Bay, nagsige naman lagi ka paso-paso diha. Ang sabay na, nagduha-duha ka sa gisulti ni Melchi?
3: Mito ko siyang gisulti, bay.
2: Ha?
3: Nakabati na ko ng balita sa una. May mga tao nga mamaligya silang kidney. Pero, ang hitabo din sa atong dapit, lahi, mga pinugos ang mga donors.
2: Anya?
3: Uglaro kayo nga doon na po sila'y laing mabiktima, Mikmik.
2: Kinahanglang mag-amping ang mga bata din sa inyong dapit, bay.
3: Dili ang mga bata lang ang angay mag-amping, Mikmik.
2: Ha? Huh? Kiso pa man di ay?
3: Hangtod ang mga dagko. Angay nga mag-amping.

0: Ay, ay! Tabag.
1: Itaong saman ka. Nadisgrasya ka. Uy, nga nung nagkadugo man ang imong agtang?
0: Gibato ko stumboy siya.
1: Unsa? Ay, nga no good.
0: Ako untang kuhao lang suwat kay gipadaan ni Milchi para ni Johnny. Dagandagan magunhinoon yung stumboy. Ako sa dubaw kugukod. Una, gibato pa yung pag-abot niya si Babaw sa kakahuyan siya.
1: Unsa? Gawa ko'y buot atong tumbuya.
0: Maulagi. Makilagot kayo. Sige na siya. Tambalin na nga akong mga samad sa uho.

0: Pansa may sunod na itong buhatan ka rin dyan. Posible man gid nga motog antos poldo siyang agaon. Bahay na ng suwat ni Mangchi.
1: Naibaw na rin sa dindo.
0: Ha?
1: Huh? Imposible kayo nga. Dili mo report si poldo sa nahitabo karon nga ito ni dindo.
0: Kung mauna, naglalis na turun og si Mangchi.
1: Bay, kinahang na makuha na ito si Mangchi. Gikan diha sa bahay sa mga patera.
0: Unsa?
1: Atong luwason si Mangchi. Bay, mik-mik.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainong ko, dahil nagyabaglayan na akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: The Original Koi Herbal Caption.
7: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sirang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insulika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwusap diha sa Daga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
10: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FTA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling agkanhin mo kus kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palibihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Happy Fiesta Belen sa Fatima. At ulo sa silang 32nd anniversary sa silang Don Ross. Sa readiness. Puruk tres ruslas di papel. Kasalu ay Oslo, Cebu, Sabado. Pit Summit size sa September. Sponsor Honorable Barangay Captain Lino Baguio ug makabanan sa Barangay Council. Sounds Silent Blast Audio with Junto Labing. Salamat sa pagdapit ka na ako bilang host ni Mr. Alessio Aurelio, ang ilang top president o event organizer. Sugata ko ninyo, ha?
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan One Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart
15: pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
16: Smart.
15: Ang galing for everyday.
14: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling-galing mo,
16: Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

0: si Minola ko niya, Tito Turanding.
1: Hala, TV lagi ka. Nausap din ng ngamil, day. Nawa na! Nawa na! Uriginal na ito, nako! Nako! Uriginal nga tiniron. Impas na nagutang ini! Oh. So, ganito gisulti ni mo na Chelsea? Klaro honda ni ba? Marag, baga na yun nga tuli sa hundunggan ba? Kanang nga, huwag kong kaklaro sa mga gisulti ba? Sa ganito?
0: Bungyo di ay katito to landing?
1: Nawa na. Ha?
0: Bungyo.
1: Ah, oo. May pagkabungyo na yung taon ko. Isa ko kayo kung magkakuha na ng bungyo. Pero sige lang. Basta kayo mauna yung magingon nga bungyo. Bungyo! Uso ba rin itong gisulti ni mo? Uso ka itong gisulti ni mo? Bungyo.
0: Bungyo.
1: Bungyo.
0: May akong giingon ba?
1: Bungyo.
0: Ako giingon ba nga? Gimingaw na ko ni Ate Rica.
1: Mm.
0: Mauna. Huwag yapon ka kadungo.
1: Sa bungyo. Nagano ko na dyan si Iboy! Pero mura pong kong nabungog!
0: Nga nung nabungog man ka?
1: Basta! Basta nabungog lang!
0: Ay, kalibog na ko ni mo tito ay. Pero, unsa to yung manggingon nga impasta ng utang?
1: Yay! Ay, ako lang to na dyan si Iboy. Kaya pala utang man ko. Huwag kay labot ato.
0: Mayong tag sa dili pa tama ka uli. Muani si Ate Rica dito no?
1: Na!
0: Unsay na, tito?
1: Ha? Na? Aw, kuhan, bak na bang? Oh, buto ko ipasabot bang? Tana! Iyong kong na! Tana! Mamingon kong ana, ingon kong na! Na! Ay, pasilan in taon. Ay, in taon. Unsan ba ni? Tana ba kay? Aron mas, mayon ba nang makaulitag sa'yo, dahi Chelsea ba? Kay traffic ra ba basta hapon?
0: Malibog na kasi mong gisulti, Tito Turandino.
1: Okay, traffic man basta hapon.
0: Da lagi?
1: Muli ta ba?
0: Malibog na siya.
1: Muli lagi ta?
0: Ayun na lang ta manguli.
1: Kay.
0: Maguwat sa ta. Masig mo ani sa Ate Rica.
1: Ay, di na to manis. Siya, day Chelsea. Ay, di na to manis. Apo na guwad. Oh, sayo-sayo pa noon. Pero, mas, kuan ba ka nang... Ay, may trabaho man to, di ba? Di pa meron tinggawa sa trabaho nila. Asing ko pa man ang ting-out.
0: Pwede maguwat lang sa tag kadiyot dito.
1: Kadiyot?
0: Kadiyot lang ba?
1: Unya.
0: Unsay, unya.
1: Ay, stilan ba stilan? Ay, sige ay! What mong kata? Pero, kariyot lang ha? May nakamtaning, makaulitag sa'yo ba? Aron dilita matanggong traffic!

0: Onya dai Chelsea. Naruturot naman ang kwan. Naruturot naman og uli ang imong mga classmates o ang ubang estudyante nga wala'y klase. Manguli na ko ito! Kaya marag, happy tapad ka dinoon mo. Abot ang oras ninyo nga tingpamuhi.
1: Pwede makuha sa tatito.
0: No. Agoy. Huwa na. May pang nag-klase. Kung mo unang magpaabot pa ta.
1: Sige na ko tito pa. Gimingo naman ko kuni Ati Rica.
0: Ang ako mangguday Chelsea, naibaw ka na. Magluto pa ko sa panihapon na to. May mangunong tanong, ka na magkasayo ta o gluto, aron nga, sayo po ta magkapanihapon. Uni ako, sayo ta magkapanihapon, sayo po ta nga makarelax ba?
1: Lainan ni mo tito, oy?
0: Naong inay. Ako pilain eh, ni. Hoy, ako diyo ta Chelsea, ha? Huna-huna. Bisan pag hangtod ka alas 10 gabi eh, or hangtod patastungang gabi eh din, he. Da na nga, sugan sa bagong tuig. Kung hindi ito siya mo anhe, hindi siya mo anhe. Mabudlat lang ni mga mata na to sa pag pinaabot niya.
1: Ay.
0: Oh, may nang bataw. Ay pa. Ah, sige. Kung ganahan yung kang magpaabot ang atong ati-ati ni mo, balikon talaga din he sa inyo school ha, kay maglungag sa ako. Lungag kong daan para panihapon dito. Niya, ano yung ulit ikaw makaluto na ako?
1: Kanon pa lang kusungo din eh.
0: Oh, sige lang. Ikaw raman.
1: Nanguli na lang, tati toy. Tauan rin pa kuno ning eskwilahan na kuno'y white lady nga puti.

0: Loi, kamu ojo ketitulan, wey. Ikaw na. Wajo ka hoy gus di chill si sayang gusto nga. Magot atong madam Rika mi sayang skwilahan.
1: Na, di ka ba diskarte, ika elegansi.
0: Nga, ayam ito siya chill si.
1: Kasi yung kwarto.
2: Ako ang ipadua o computer aron nga mawa sa iyong unahuna itong iyang ati-ati. Laliman ka?
1: Giminaw ko na si Ate Rika niya.
2: Waka ba eh?
0: Hala. O sa kaya gilumay ang bayhanan na Chelsea, no? Nagalahan mag-isi na Chelsea niya.
2: Ha, basig, singot siyang ilok. Ayang ipainom na Chelsea day gurio.
0: Baka tiwoy ka loon, wala tiwoy.
1: Ay! Basin ba?
0: Ilam tiwoy? Basin ba?
1: Basin ba? Basin ba?
0: Basin ba eh. Pero te, seryoso ba?
1: Hmm.
0: O sa mo na ito nga, muhupas ng paglumayan ng Madam Rika ni Dad Chelsea, oi?
2: Wa. Lumay ba, oi?
0: Diba, abot akong ipasabot ba nga, mawa ni Dad Chelsea ng iyang kuan, pagkaoyo na ng Madam Rika, me.
1: Sa mo na ito, ang akong ganahan, gidgani na siya ng madama na, ganahan gina siya. Huwag kita bihay mo, ano?
2: Bauna ka, mayon sa pagkayo ng Budiskarte. May gani kay Wawadas Dung James.
0: Oo, Noel. Pero sa katungad-to ka, di ka maabot ang higayon nga hasa si Dung James madani anak niya. Wapang pinabayanat eh. Sexy. As in. Niwagi, di maibo ka na niya, oy.
2: Oh. Muligin ngunday ko riyo. Nga. Atong eh. Kung mo na eh, mahitabo ni Dung James? Oh, inahan agad na. Wag yun tay, mahimo ano?
0: Maog yun. Kay warbang paramdam tong legal.
1: Hmm.
0: Aw, lagi dahin na pulog ataki ang illegal.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm! Pepcorn! Pamumpong makabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
5: Pamumpong makabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget? So

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

Maliog lang niya taong ta, Brad. Paibaw o dahil ko kung may mahibaw ang kabahin sa kong wife. Ha? Unsa to, Brad? Mag-create o dummy account? Mayo ka, Brad?

0: account? Oh, sige. Oh, sige. Una-una og timbag-tibangon sa na ako, Brad. Ya, yeah, mamalihog na lang ko verify kung siya naging karoon ang gigamit niyang account, ha? Okay, Brad. Salamat, Brad. Sige, usbo na ko. Salamat kayo. Sige, Brad. Bye. Kila di.
1: Yes, me, Dad.
0: Oh, langga. Pinakog na tuog na ka. Tulog mag-edirin gawas. Katug na. Klase ka pa, Ugma.
1: Di ko matug, Dad.
0: Ha? Ngano man? Ngano lang ka?
1: Gimingaw ko ni Ate Rica.
0: Oh. Unsa?

0: Sorry ninyo, Turanding, Guryo. Karoon pa ko makiksulti ninyo. Kay, gipaabot pa na ako nga makatawag si Chelsea.
1: Ano rin ang James? Sanay saan ako?
2: Ayo sa taon pa din lang akong utang doon ha? Kay wa para maging ko'y kabahayan doon. Yaw sa.
0: Pasultihan sa ko ninyo, Turanding. Ha? Kung ba kining naunsa may taon mo eh? Atili man na mo yak tuyo ninyo. Kini may gusto na ko pag-iksultihan ninyo. Bahin kini namo ni Chelsea o ni Milani sa laktun sa akong pamilya.
1: Ay, stilan. Kuyawan ako doon. Ay, abin ako. May sa ako ni mo ba?
2: Ah, sasab ko doon. Abigil ako maningin lang ka sa akong utang ang perte na taon tong lugaya. Iyangan ang taon to doon, ha?
0: May mo ba pasultihan sa kunyog, Tiwas?
1: Ha? Kaling, hilom, hilom na nagri.
2: Hilom na bitaw ko.
1: Hilom na, hilom na. namati mini mo dong.
0: Sa pagkatinood lang, wala ko mag-isip ninyo, Turanding, nga lain pang tao. Giisip ta mo, nga membro sa kong pamilya. Hinood lang nga akong pagsalig ninyo.
1: Ay, salamat dong.
2: Salamat kay ni mo dong.
0: Ayaw ninyo kung nauna ah. Ang ako lang. Nga, manghangyo ko ninyo. Magpatabang ko ninyo. Hindi nga akong tagong problema karon. Sa among kahimtang ni Milani. Dili ko musulti ninyo kung unsa nakaroy estado sa among relasyon ni Milani. Pero naibaw ko. Nga sa ngadto-ngadto, wagi malilong ninyo. Sa pagkatinuod lang, sultihan talang mo. Nagkaupos na ang akong paglaong nga matigayon pa ang amang kahimtang ni Milani. Kinatungod kay dinig mag-uhay na lang. Dinig mag-uhay lang yun. Although dili pa konfirmado, apan tuon lang yun sa katinuoran. Kung kiniimbasi na ito sa ingnuntang ebidensya, kamay magtugan kung nanginlabot pa ba ka na mo ni Dechil si Similani. Okay lang tingali kung ako ang mag-antos. Dili lang si Chelsea. Kaya mas tamis pa alang na ako na ako ang mag-antos, dili lang siya. Kay kung makita ko ka mong anak nga mag-uol, nga mag-antos, matiyon ako nga daw sa hinay-hinay ko sa pagpatay. Hinungdan nga, sa gikaingon ko na, okay lang ako'y mag-antos. Dili lang ang buktong kong pinanggal akong anak, si Ray Chelsea. Kaya lang ako ang akong anak. Mao ang bugtong hinungdan nga gusto pa ko mabuhi. Di ka mo kahimta

0: ni Melanie. Si Chelsea na lang ang buktong rason na ano. Dili pa kong gustong pamatay.
1: James!
0: Mahong tabangin ko ninyo. Nagkinahalan ko sa inyong pagsabot ng tapang.

0: apa? Kibat tidak saya kamingau nak ko? Oh, kesatu pada ay. Ipi tipu di ay ang akong wa pagpakita ni Chelsea nga duol na sa mga duha ka semana. Oh. Salamat kay si mong gibalita nako ha. Nalipay gyud kay kuning imong gisulti karon. Oh, okay. Sige. Bye. Kaysa ba nang mitawag? Nagsugod kinig. +971. Local number ba ka ni? O international? Hello? Yes, this is Rika May speaking. May I know who's on the line, please? Unsa? Shit! Kisa ba ni? Kisa ni?
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko. Tutong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
5: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
7: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
8: Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
10: ECS!
1: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
11: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakita din sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo na ini. Karong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Ano ka lang imong ibuhat, Marian?
1: Basang digo, Fredo. Sunugol ko kining tanan niyang pinintal.
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, pagbuhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
6: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
7: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
8: Hoy mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong i-invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga o Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Opo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Iwusap niya sa Daga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Opo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usap na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll all walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
12: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month kape.
12: Naayo na ako.
10: DTX 500! Pumali sa mga butika.
13: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focus, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
18: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, ang kolektor.
1: Sige, nag-apunta niya mga 3 PM ha, kay magpa-parlor pa ta.
2: Kinahanglan kayo magpa-parlor, girl?
1: Yes, girl. Dili basta-basta mga bisita niya, no?
2: Ah, okay.
1: Okay mo na ning chance na maka-display si mo mga paintings in gallery. Ako'y bahala ni mo.
2: Okay, sige, sige.
1: Sige, katog na. Good night.
2: Good night. Bisag at this chance ka, pero mag-iunahon na kung sarin akong bayana.
3: Balian!
2: Balian! Sarang Balian parang manutok. Naunsa man eh siya.
4: Wait, sanang! Nga naman nang, naunsa ka?
3: Tay Marian, naanas sa magtaho sa atbang?
2: Unsa? Kisang tao ka na ng Balian?
3: Ang lalaki nga ako giingon ni mong gamurang dandi, edili sa ato!
2: Unsa? Dali nang, atong tanawon.
3: Oy. Pastilan! Basin og masuko siya nga ato siyang tanawon.
2: Kita ang angay masuko niya ng Balian. Siya na ni ina to din niya. Nakuha na niyang iyang gusto. Unya magsamok-samok lagi hapon siya nato.
3: Tay, babugawas ka?
2: Oh, akong tanawon kung unsa gid dagway ang tawhana.
3: Oy, ayaw lang intawon, day. Basin ko dautan gyud na siyang tawo.
2: Kung dautan siyang tawo nang, kinahanglan dili ta magpakita og kahadlok. Kay musamot ka hadlok kung ta tawhana. Diin mo siya napita na kita nang.
3: Ay, sa may pustig gihapon. Pero, ay day, dili na lang nato siya liliyon. Magandam na lang takot musod siya.
2: Hayat anong pustiha nang.
3: Ay, kada pustiha, God. Ah, agoy, ay wa naman siya.
2: Basig na hadlok, kay imo siyang nakitaan.
3: Ay, basin sab.
2: Wa na kitao sa pusti nang.
3: Ay, pastilan. Kakuyaw ba din hi, oy?
2: Nang Balian, ayaw kalimot sa panglak sa pultahan o bintana, ha?

0: Unsa? Nagpakita na sa ang lalaki diha?
1: Mo na gisultin din ang balihang. Pero wala na siya sa poste dihang among gigawas.
0: Ayan ang usba.
1: Ang unsang gili usbon?
0: Kaya mong gawas ka. Kaya magsusay ka kung unsay ka ibulungan sa gawas.
1: Ha?
0: Delikado ang imong gibuhat, Marian. Kung saan mo lang ha, kung dautang itong tawana.
1: Bitaw, no?
0: Dagan na kayo mga dautang tao karong panahon na, Marian.
1: Jared. Pero, nahatag na ako ang painting ni Rebecca. Unsa ba may ang gusto?
0: Wa na ba siya manawag?
1: Wa naman sad noon.
0: Ayaw lang yung kumpiyansa sa iyong mga lakaw.

0: Unsa? Di na siya kay nakit-an balyang?
1: Ay, olagi, madam. Parihas ko siya pur mas lalaki nga ako nakita sa una.
2: Oy. Nang balyang, imo bang mahulagoy ang iyang bayhon?
1: Ay, taason siya. Muraog, pulis ang purma.
2: Ha? Taason? Mausa na ang nakita ni Lulo sa lalaki nga nikuha sa painting sa plaza nang taason, murasag pulis ang purma. Taas lang og buhok ang dito sa plaza.
1: Ay, mura masag taas og buhok ang nakita nako sa pusti, day!
2: Unsa?
3: Ang Said Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ang husay!
10: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
11: Problema ba ni mo pagpaliwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang life extension medical clinics and pharmacies.
12: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
19: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
21: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
22: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
21: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog ug 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na ug nagtanaw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
24: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
25: Ay, wala ko'y sisilyo.
24: Ay, wala ko'y sukli.
26: Walay sukli.
27: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
28: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
29: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
1: Tinuod kang kataas o buhok nang?
0: Ay mauna, kinaigo man si Sahayag sa puste. Pero nagkaho lang siya. Buong dili maklaro iyang naong.
1: Uy, basi lang kinsa magka ng tawada? Siya ang nikuha sa painting ni Rebecca Lola.
0: Unsa? Unya, nakuha na magka niyang painting. Unsa pa magka na iyang laing toyo?
1: Ambot. Ako ka siyang tawgan, no?
0: Aha? Oy, ayaw lang tigali, Day Marian. Kipasin kung masuko siya kung imo siya sudyaan.
30: Hosto si Balyang, Marian. Manarang ka na lang ta inipermis, bay.
1: Okay, okay. Sige. O, tuod, Ayla, karong sabado, may party ming tabungan si Cheska.

0: ni.
1: Ah, Jessica. Jessica, hinahinay lang ba? Ayaw lang ko na kugruy up eh. Ano ko magpaapot ini sa mga display ng mga paintings, okay?
0: Okay, sige, Kuit. Sige, diha lang ka ha.
1: Oh, lagi. Di ko mawa, lagi. Wow. Kadakan ini mga display ng mga pinintal. Consignment store de inisya sa mga artworks. Wow. Ay, may mga paintings. Uy. Kada ko sa ka-painting. Hala. Painting na sa kuna. Mauni ang kuna sa painting ni Rebecca. Pero why pirma? Kinahalang mapalitin ako. Dili may tabong masayop ko. Ang detalye sa kuna. Ang tanan niya ang design. Parehas kin sa kuna nga gi-paint ni Rebecca. Ug ang initial capital R.
2: Morning ako, amigang pintor. Winner na ha, first prize.
3: Uy! Wala. Gwapa siya. Gwapa siya nga pintor.
1: Thank you.
3: Okay, gwapa ka man. Libre ka mo display din sa akong gallery.
2: Wow! Wala ka ba tika? Libre ka, ha?
3: Bisan akong madayon. Dadunin mo ang imo mga paintings din, he?
1: Pwede mga tana?
3: Yes, yes, yes! Ang sama na, ha? Ayun ang bahay sa love life, ha? Kay MT ko, ha? Nakaroon, char, ha?
1: Kinsa ang pintor ining mo ang painting?
3: Ay, si Madam R.
1: Madam R?
3: Mm-hmm. Kana si Madam R. Ay, wapag ko kakitaan na niya, uy. Pero, doon lang siya corner sa akong tindahan. Labaw na rin niya sa bago na kong gallery.
1: Hain na siya magpuyo ka rin.
3: Wako may baw. Pero, sa tinuod lang, wapag may magkitaan na niya.
1: Onsa?
2: Wow! Mau ba? Misteryoso sabi ng bayhan, ha?
3: Yes! Smog yun! Pero, halinan kayo yung mga painting.
1: Mau ba? Ako nang palitun ang iyang painting sa kuna.
3: Ha? Ay, sorry, ha? Sold na na.
1: Ha? Kinsa ni palit?
3: Uy, nanawag lang. Uy, unya, gibayaran ng mga painting. Naguhat na lang na kuha unsa nakapalit. O sabi, ay, butang iribin nag-sold ang painting ni Madam R? Uy!
1: Madam R?

0: So, ano man? Happy ka? Nga, mo display na si mong mga paintings? Uy, Marianne! Noon sa ka, uy!
1: Ha?
0: Uy, girl, wala lagi kasi mong self. Nga na day ka?
1: Oo, ara, uy. Nagunaw lang ko sa painting ni Madam R.
0: Nga naman di ay. Onsam di ang painting ni Madam R?
1: Sure ko. Nga kanang Madam R, mauna si Rebecca.
0: Hala no. Wa pagi magbuwag na ang painting sa imuhuna huna.
1: Ambot pa, Jessica, pero mura man og doon nagyong rason kung anong kulit taon sa usa ka tawo ang iyang mga pinintal.
0: Bitaw no? Basta set ka. Mysterious kid kaayo siya.
1: Nganong dili mo siya mapakita sa imong amiga? Ug nganong mahalin man dahil ang iyang pinintal? Doon naging kolektor nga nag-atang ini.
0: Ha?
1: Og, doon na pa ko'y duha ka-painting anang Rebecca. Ang Snake Island ug ang Kuna.
0: Girl, makapahibong kayong utok sa maong pintor.
1: Nga naman, Jessica?
0: Nga nang obsessed man na siya sa pag-drawing o Kuna.
1: Nagkabantay sa diay ka?
0: Of course, uy.
1: Tulo na ka-painting sa Kuna ang akong nakita nga iyang gi-paint. Og naani sa usa ka kwarto nga. Noy, paspasi ang papadagan, palihog, bi.
0: Nga nang dali ka, uy.
1: May tanahon lang ko. Sa painting nga gikan ni Lolo, ang napalit niya sa daplin sa kalsada.
0: Ha? Huh?

0: pa, Jessica. Relax na ka diha, ha?
1: Asa ka, uy?
0: Sa kong kwarto.
2: Oh, doon sa Matos Marian nga, nagdali man to.
1: Doon ako na si Tanaon, Granny.
2: Aba, kumusta naman ang iyong gitambungan nga pati?
1: Okay man. Pero doon na sa sinakit ang painting dito sa kona.
2: Unsa?

0: Narang ko yung tingagi ka ni Lolo. Ang design sa kortina, mau-cute. Nagatubang niya sa pintana ng apli.
1: Ay, Marian! Day! Ay, ni-anay mo mga pajama, ha?
0: Nang baliang, ayaw na gawas.
1: Nga ano man?
0: Tanawas aning painting sa bungbong o painting sa picture sa kong cellphone. Kininang ba? Unsa imong nakita?

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tas bang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapo mo po sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, ga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik siya, kagatulog yung sa yung gan. DTX 500!
2: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyoman Josephus J.P. Kano sa Toga Newsbreak ng Karo Kapuna. Hatod ka mo sa Dabay sa 500. Binigong mapatanong ang nanaydad. Magdetaig sa 500 ka. Ang detaig sa 500 naman superior ang distance na maoy naputik na sa mga silyula. Ako naman si Kensos, batok sa nanabas na free radicals, hindi pagkabis sa polusyon. Iberis magbisyo sa mas paglumas sa alcohol o ang pagpanabako. Sa akong balita, din ay mag-live-in partner ng mga drugista ang lakpag din sa kibong dinag-operasyon sa mga pariba sa PDS 7. Kaya sa may sityo may haido sa barangay Kalamba, ang dakpayan sa Sugbo. Ang dakpan, mga kini mag-live-in partner nga si Danin, batisaysa nyo sa gabi-drugi ang live-in partner nga si Kaloy, 25 anyos ang pulos na kuyo sa sibutan ng lugar. Ang mag-live-in partner nga si Kaloy o Danin na dakpag din sa kibong baiba sa operasyon mag-operasyon sa kasibana ang surveillance sa mga sakop sa PDS 7 o Dinasuta ang positibo, gilusan nyo sa kabaybang operation na resulta sa pagkasikok sa pag-live-in partner. Nakuha ka sa duha, kanyang tulog ka mga pakilindahan sa buong amutin mag-inis pina si Kongramos na mabalor sa pin sa 374 mil pesos. Patong news, break karo ka po na hatong gato sa detail sa 503 ang detail sa 503 kampiyon ng lisyon na ay 1.3 million orang kinis sa antinan sa pagkibig niyo kontra sa mga free radical station sa detail sa 503 ang atong panit o taon internal organ na yun ang detail sa 503 ng Batis Libertas sa Father Liberty Sons Blokoma Gataraka Jumasra de Sons Father Liberty Sons Kese de Sons Kasa Information sa PCDT, insomnia at hepatitis GERD. Ang Jadex, Papagred, ang sekreto sa pagkagwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luuk Uslub, Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagin sa Barangay Council, Honorable Barangay Captain Lucio Binuluga o ubus po pinigamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilid Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
3: Hoy mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25, apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwusab niya sa Daga City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
4: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa de Lufin is Paris. Anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lugar sud sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapo!

0: satu anguliat anggili junior variety show 2026 dinisa luok oslub sibu karong martes septiembre 29 selamat pagdapit sa barangay council with honorable barangay captain Leoncio Vinuluga ubus kit pagpaneng kamot ni konsyal Jen Figes
1: para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pala
2: you need toothpaste for brushing every after kumain
1: dahil lang unique toothpaste may max protect formula
2: ipin ay max alaga Max
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga Max Protectado pa unique
1: Max Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection manufactured by ACS Manufacturing ISO certified world class quality
2: ACS
0: Kita-kita ta ha para sa Women's Night karong September 27 Domingo din sa Luok Oslob Cebu. Salamat sa pagdapit ka na ako. Pinagi sa lang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga o kubos sa pagpunikamot ni Kagawad Jen Figes. Ini ka 29, mabalik na sa taalang sa Gulyat and Gilly Junior Variety Show. Kita-kita ta ha!
3: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala. Padayon lang ang alagang BioJessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Oras tatak, 6 minutos di pa mag-alas 5 sa kahaponon!

1, 2, 3, 4, yeah, come on! Kumusta, Mugdala? Ato magating pabilawan sa Kibisen o Mindanao. Totob sa Musong Sibya, Garuga, Hapuna. Kumusta ito ka mga follower, mga listeners, mga videos, mga tayo listeners. It is overall number one in Sibya, Kibisen o Mindanao, Waylain. DYHPR, I mean, Siro! Kumusta ito mga follower, mga OFW? Alam mga tigpamanan, din sa abirang gabay ng sa hapagatan, gabahin sa lalawigan! Pag-inaot din sa DYHP, namus ka piskay sa paglawas, ka basko sa paglawas, ka dasig, sa pagkatubag sa mga problema, wa dito, wa dito!

0: Once again, welcome sa Tulubanon. May gala inyong Tulubanon. Akong Tulubanon. Saksak snuggle ni Mr. J. Live taron sa akong personal account sa FB account ako sa Joseph Os Bacolod Cano. Duman sa mong page sa DYSB Arvin Simo. Og madungog kayong mabati sa 612 kHz sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio mga higala. Today's 26?
1: Wako mali mo?
0: Yeah, 26, the month of September 2026! Sama siya po may gala, ito tagpagkada itong drama portion, kanta portion, sayo portion, o why portion? Yeah, free shout out to Rodyo, ang dami niyo mga misis sa comment section na ito. Ito tagpagkada ninyo mga yango, yango ano? Ang inyong mga public service announcement, mga greetings, shout out, karo tato! One, two, three, four, yung mag! Busy-busy karon kami mga higala tungod kay mauron ang closing party ang Gulmination Night. Sa Prince of Freedom Week, no? Ang tanabaga sakop sa Tri-Media, TV, radio, print, o mga digital, apela, no? Dunayroy dako-dako nga party. Closing party, no? Culmination night sa ABJ. Og sa masakop sa Tri-Media magala sa alang sa kalihukan. O sense ka makalihukan. O closing party ni sa Press Freedom Week. O sa kasibaran kalihukan sa Tri-Media magigala. Napaong na ako music. Ato tirahon, be? Pananggarong gabi, magigala. Naming presentation sa tanang mga membro nga mga sa FBJ at tanang mga reporter sa kanalang mga sibianan sa print media, sa TV bagala, magdasok karon, doon ay presentation karon o doon na say raffles. Mana ilang pag-importante ang raffles? Ala karon tatao, sit back, relax, enjoy. Ay sayo talag sugod by gala, you know today is Saturday, the day you gonna pay. Pero kapoy may gigiyog, gigi kami nag-practice no sa mong presentation karong gabi. Nami presentation nga sayaw wa dito, Andre. Apil na bata sa sayaw, may gana, dito ka mo. Ang akong sinayawan, akong stepping ito, wa dito, Andre, akong stepping, basta mo sayaw ko. Pero doon ay kagulong stepping nga mag-practice ng sayaw, wa, gig ko, ana, wa na sa kong bukabulari. Help! Help! Basin lang, maningkamot at baninghuan na lang ta. Mamatay hilig nga mo sayaw, ang sayaw may hilig na to. Kapoy kay tanaw sa social media by gala itong naning netabo karo sa Pilipinas. San nata sa tuk politika? Ah, inong ingon tawa anay, kapuya nagtanaw ning social media. Ano ba nito ninyo hang total size sa tuk kabalgo bas tulo baron success struggle ni Mr. J. Inigapon sa overall number 1 ng Sibianas, Kabisalog, Mindanao, Wailan, DYSB, RMN7!

Sayo portion, sayo portion. Samtang gikan ta nag-practice paninghot pamanta, pinapawisan tayo ng maraming singhot. Mangita tagsayo dela na kay murag sige tagsayo ning banakol kining silos ha. Kita taglaing music atong sayawon. Kanabe mangita tagdiot be. Mato ba mo kondre?

morat nagkonsyalani mo sa'yo, Nick, morat nagmayor, ha? Ang kinigsinata, mera ni Mayor Gerald Abios o ni Vice Mayor Jerome Yap. Amusagol, buak, bagol-bagol. Kanin ka? Kanin, morag dili ka ni Robo, ha? Morag dili ka ni Robo ni sa'yo, ang nga-chacha, morag kinonsihal nga, kawan ba, action. Atong ko sa'yo, ano ba, eh?

Ahay. Buhay tunog sbagat pagkalaway! Muratag si Konsehal Josipus Quijano ato. Or murag si Mayor Gerald Albios. Manan niya sunata ni sa kachatsa binalan sa mga kaboto ni Mayor Gerald Albios. Ang mayor sa Lapu-Lapu City. Cuatro minutos, venga la hombre que la venga a 5, saca a Polón. Amatong sa'yo, puro sunag. Paningot, pinapawisan ako ng maraming singot. Balik one board lang, nigawas ang akong singot nga mga higala, ha? Manan na, kapasingot-singot gamay. Bisag balik one board lang ang bugawas ng singot kikas itong lawas, kumbati na.

0: 5 minutos, Miguel Ángel Ángel Ángel 5, sa dong drama portion, naman tas kanda, ano, sayo portion niya. Ang kita puso, Miguel Ángel, ang kanta portion niya, manaman tas sayo portion. Niya ta sa drama portion, no, sa tong kapalaguban, sa atong tulumanon.
1: Ang matagto sa mga luha gikan si mong magmata. Tibaan ba ka na sa kasakit, kalipay, kalampusan? Layas! Huwag kay luna din sa kukari anong panibay! Maluibon ka kasawa!
2: Sakit ka na ako, please.
1: Arminda. Maluoy kayo kong biyay. Ikaw ang bukto babae sa kinapoy gantong sa kong kamatayon. Please. Ikaw babaeng dalhin ako sa altars kami yun. Please. Ayaw kong biyay, maluoy ka.
2: Sakit ka na ako, Adolfo. Dito hanggang isa-satasa. Langit ka. Yuta ko. Tugos ako

0: mga pangindahay, gugma kasilag, aban sa karuyan gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunong gibilasyon ni Pinsel Estroga o Jerome Yap. Kabuton ko ang langit. Og dinhi, saraing anib sa itong sugilanon nga reguluhan, kabuton ko ang langit. Magtulunag kauras ang akong adaga si Arnulfo og si Tikyo, wapa mabuti sa nasyon. Kinalako sa tao ng tanang kung kinsang atuan permis ako ganak sa gawas sa nasyon og sa sinda. Kinalan ako sa paymangnuan nga dagang naglagot og nasugot ako. Pero panangin niya usak ka oras sa Bulacaw, karon hapit na magtulog ka oras, huwag gabon mabot si Tigyo ang ako, langgas ang nulbo! Lecho gas!
1: Ikaw, ug ako.
2: Ay! Dong! Mag-3 hours at dong, huwag kaya balabal si Louie Nibes wa mabot! At to si Jeramios nga itong suki nga balabal, wasan! Ay! Kasab! Agusin mo nga man na nitong, senyorito! Ay, nako! Ang atong panangin si mga manong, 1 hour na itong, unya! Unsa ning oras na? Alas 5 na! Di, nako ka pabinaon, GQS di Westman eh! Kaya alas 5 na pasanon, so ko na ron! Unya, kasapan mag-usin mga man nga, putak-putak ang babanaw!

0: Al die zakjes bagak ook hou ook wat komt er. Gaat tijd is wat ik aan de kwade. Hoesto, nou, met mijn dokter zou ik om de taboan. De dokter Riap. Wanneer kon je mee gong lokker zitten om Riap? Mijn dokter ook is dan een zakje bij jou. Sak sakit sa busong sakit sa doghan ng sa balagwa. Ay, nako. Ay, magdali ko. Yun na pa. Alasin ko naman sa hapon niya. Sirado naman din klinik sa among kitabuan. Augusto, mubalik ko sa amua sa balaki akong inyo na akong apo ng sarmunda. Nga manuro may ugma kay Domingo. Mubalik na lang ko sa agi. Ay,
1: alasin ko na. Saba ang tatetik yun eh. Saba kayo galinggugnog kayo. Ako li bahala lagi ni Daddy Andres lagi, pero saba ako eh. Magdali ko. Maghapit naman magtulog ka oras di eh. Suko na si Daddy kaya naingon na ba ito siya mulakaw siya? Ah, bahala na. Doon kayo among suki din si Jerome eh. Si Louie nga among suki sa abal-habal. Huwag pa siya mabot. Sa tatetik yun, sige naghilak. Sige pag-help, help. Ay, ah, bahala na. Ako mga tarungan ni Daddy Andres, ako.
2: Kanato magula.
0: Ay, ipakasuko o naglagod ko sa kawalang siya, Lord po. O ginahanglan akong sutao lang tanan. Kung kinsa gatuan sa ako ganak. Kinahang din ako masaran ang tanan kung kinsa ang iyang atuan sa gawas o grisabasyon. Kay mamiligro ang iyang kinabuhi. Kung di siya na ako pagkakong. Huwag kilahang lang pangintan ako si Carpo. Huwag akong susihod ang tanan kung buhay ba si Carpo o iyong anak na nagloib ka na ako na si Susan. Kilahang lang yun na masera na ako ang tanan.
3: May bawaan ka! Ni Don Andres ang tanan. Unsay ugma ni Arminda siyang apuhan. May gala magasama ayo sa ipang laing anib sa tung sugilanon nga naguluhan. Kabuton ko ang langit.

11 minutos, me quedo la Bayern 5, sa kaponon, shout out ta katataon. Atong liliyon atong live, garon og sapin sa DYS, me kato taon. Atong liliyon, wow! Wow, nalang gadlaw! I'm Calzada! Calzada, disikan, Prime! Kumusta mga bubu Prime, ha? Kung ikaw mo ni Sonas, buhat ba igalan niya? Ito ano, gawas na? Usan ni ka OFW na? Usan ni ka reporter Sonas sa mga local radio station din sa Cebu City, bagigala. Si Bombo Prime, Calzada! Ma'am Celine Gianga, thank you for watching, Ma'am Celine. James Cabellion Ramses, ha? Ma'am Chacha, bilis at siya! Ay, natoy mo, ma'am. Huwag tang magkalideriha sa nito. Ay. Hang up na saan. Ay, anara. Okay. Let's go great, Danay Eri Boyles, huwag pa rin sa Pirata Buzon, huwag Mary Vane, Nicolat Boyles, huwag Ola Boyles, huwag Minik Boyles from Ubay Bohol, sir. Salamat, mayong hapon, Sir GQ! James Cabellion Ramses, balik na ni. Atinin, Pakuba, shoutout ko, sinining di limaning nanahi. Idol, watching sa BSP Camp Lahog. Sa Boy Scout of the Philippines ning, unahara din sa mga. Sa may upura, may gala. Ini-connection sa itong net na saday. Mga pang stag, ha? Arong batchmen sa 93 sa Madrid National High School, Eugene Torres. Thank you, Jen. Kumusta, Jen? Colgrey Nako! Boss Colgrey! Ah, huwag mo makita ni Boss Vincel na, ni Pari Vincel, ha? Ay, Pari Vincel, kumusta ako kumpari, oy? Huwag na magparamdam ako kumpari Vincel, oy? Pre! Unag to, mas dumagiti ako kumpari na. Ang gako kumpari si Pari Vincel, Istologa, nag-iya sa V&M, Light and Sounds, ha? Iya sa may San Isidro Talisay City niya, may good friend, may kumpare, may idol. Oh, si paring Vincel Estologa iya sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. O ni Boss Colgrey Nako. Sa ni ka-vlogger, may galah, nag-ganis yung follower, no? Colgrey Nako iya sa Barangay Tisa, Cebu City. Thank you so much, Boss Colgrey, ha? Okay, ito yung nagana. Roma, shout out na to. Laura Margarita, may ngapon, Sir GQ, Guapo Idol, nice to see you back in live. Watching from Sambagdo, Cebu City, be safe all, God bless. Mitzi Tapia Pitogo, good PM. Ito yung nga, usay mga kani, ayun na to. Good PM, matod ni Ma'am Mitzi Tapia Pitogo. Roberto Rosel, Pipito, Pipito Family, dia sa Malbago with love, sa Marilios, Bantayan Island. Bert, kumusta naman taong ka, Bert, ha? Okay. Atinin, pagkubas, balik na ni. Ito na naman. Choke, Helik, Boss Choke! Long time no see, but now, sinaw, bitay. Kamong cool green ho na, ha? Choke, ako ni mga gwapitong mga amigo, mga igala, Choke, Helik, og si Cool Green, ha? Nako, mga igala. Ako ni amigo ni paring Vincel Estologa. Kumusta akong kupari? Wala tayo paramdam, pre. Text ko na yung mga pre niyo. May paramdam, pre. Kumusta ng taong ka, pre? Okay na ka sa oraya din, pre. Kay, murag namin-amin na. I miss you, pre. I miss you. Okay, lamang kayo, boss. Okay, ha? Ako ni mga amigo, mga igala, ha? Na, murag tanoy. Nagtanaw nga ako, kumpari, dun sa kisad. Pari Lindon Hermoso, wamasan. Si Louis Turifel, wasan. De asawang kalero. Ya kumpare Vincel Wasad. Asa ni ako mga amigong kumpare sa dako eh. Sang ni Ardri si Choke Hili Gragod ug si Colgrey, ha. Dagan lingaw sa tisa boss. Lama kay boss Choke, ha. Kita kista boss Choke. Ya, kita ra bakon nimo sa video ni Colgrey, ha. Eh, boss Colgrey nga naganaan na kadto, anana. Ako ko bisag ato, ako mga amigong guwapo. Atinin, pagkubas, ganaan dyan ko sa imong drama idol, murag maka-appel kong hilak, haha, si Atinin usab sa BSP. Sige, apply kang drama, apply dali-dali. Lama kay Boss Choke Helik, ha? Romisato Arisgado, pasyatout idol GQ, watching from Karkar! O, diya, Karkar, well, dagang makihano diya. Kato si Dalit, igagaw na kong vice mayor, former vice mayor, Efren Quijano.
matema kong agaw, no? O sa kanito Vice Mayor Diaz Carcar City, daga makihano sa Valladolid, sa Valencia, daga makihano Diaz Carcar, na daga makilan na kong nga, ikon sa nimo, GQ ka na makihano sa Carcar, ha? Alam, maparintiran ako, gwapo man ka, maparintin ako, kwartahan, ha? Karing, parintiduhan na, kwartahan, way kwartahan, parintin na to, basta, parintin na to. Way, pagtatar ba, okay kay surat? Anas at Nibor Rapakira, good afternoon. Sir GQ, always watching and listening your program in DYS Paramin Cebu. Anas at Nibor Rapakira from San Carlos City, Negros Occidental. Tang sa pagbasa. Akong my beautiful daughter, Jolina Keano, nagtanaw. Lamag kayo ina, no? Huwag kisabilain nila. Roberto Rosel Pepito, Combate Boss GQ. Hehe. Lamag kayo, Bert, no? Yeah! Woo! Wala na dia. Ma'am Sining Gianga, nagtanaw sa, nag-watching-watching me, watching-watching. Okay. Masya tao ko, Boss Idol. Ika ni Cole Green, nako niya sa Barcati, sa Sibuste, og si Aguan, Chucky Hilig, magigala. Huwag ako kumparin, Binzel, ha? Pre, Binzel, napakasa, kanpre, di ba, Gate City, pre? O, nag-text ko niya, pero ay parang nambasi na sa mayong kamotron. Og si pare to Luen to Rafael og pare Lindon na Dondon Hermoso Baygala Patatag Silverio Arbasolo Dol mayang hapon nimo diha nagtanaw ko dire sa Aluginsan Cebu.

0: las 5:18, na, Sato Cabargoba, Sato Catolobarón, y un Tolobarón con Tolobarón, sac, sac, sac, gol, de Messer,
1: Niquio,
0: Semán,
1: guapo.
0: Canta era yon dol, gikan ni Romisato Arisgado. Tata, kita as patag oras, ha? Alas 6 na kotob niya, alas 5:18 pa man, ha? Patay, taas patang oras. Atong kanta porsyon, no, ta, igadayon tag human sa atong programa, di atang katong kanta ka porsyon. Please react, share, rog follow, no, sa Koga Live. Mao na ang labing importante, ha? Aron natay gamay nga matiti ba, ko sa tawag ka ni? Natay buhay-buhay ba, natay palupaldo gamay ba? Ade ba? Okay, lama kay tayo dan dol gikan ni Romy Sato Arisgado. Gailen pakubas, forget myself, the idol. Birthday nako pag 23 September. Belated na lang ha. Gala nakapas gyud in taon ka. Okay na sa ora tay, nakapas ka. Wala ba gay? Ano na no, belated. Ramsa Reponte, thank you for watching. Leo Remotige. Leopold Rimutigi dire sa langin. Asa maning dapat langin, idol? Efraim Kanyada. Si Efraim, si pag-pronounce niyang pangan. Efraim Kanyada. Thank you so much for watching, idol, ha? Kasama? Okay. Nagaw diya sa kalunasan, Ruin Bacolod, Bacolod family. Okay, akong middle ni Maygala Bacolod, Joseph Hoss Bacolod, gano'n akong FB account. Nang Bacolod ako ni Apple, kaya akong mama Bacolod man pagadaga. Akong middle name is Bacolod. Ang kapitan niya sa hipodromo, ako nang agaw-agaw, ha? Si Kapitan Roberto Dondon Bacolod Jr. Na si Ruin Bacolod, umabot ng kapitan, kung wapa mapospon Maygala ang BSK, ang Barangay o BSK election. Wala naman, paldo naman kapitan ng ubanan eh. Kaya wala naman, wala tayo mahimo. Kaya gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, ha? Ang postpone sa Barangay Ogiski election, may gala mo ng anapay duwa katuig atong mga kapitan, atong mga barangay konsyal, anapay duwa katuig kay nikuha naman og 5 years ang term sa barangay official may galog sa SK, ha? Manang
1: paldo.
0: Nindot kayo, wala ka pangungkuan. Akong agaw si Kapitan Dundun Bacolod diya sa hipodromo. Akong bata, nindot may performance akong agaw, ha? Basta Bacolod gani, mga kuan man eh, kugihan, maluluyon, matinabangon, manang akong gagaw diya si hipodromo bari Captain Roberto Dundun Bacolod, bisag eleksyonon, bisag marami pa itong barangay kaysa eleksyon, di ba? Ay, wala makapilian eh. May mic performance akong agaw diya sa hipodromo. Ay, gata, anong hipodromo na, no? So kang siya may nakapitan niya, kubater kang hipodromo, ha? Manang bisag, madayon pag-eleksyon, di ni madog kang agaw si Kwan, Dundun na, Kapitan Dundun Bacolod sa hipodromo, Bacolod na. Sa Bacolod gani, kumbati na, basta Bacolod, magwapo, gina, mabuutan, makugihan, ha? Di ba? Saan mo itang magtihano? Nag-practice na ba yung migsaya na para sa mong presentation karong gabi sa First Freedom Culminations Closing Party karong gabi diya sa Casino Espanyol? Pero sige lang, guys, sayo pa mo. Ah, kinaon na itong sayaw. Sayaw kita sa kama, ka na namang sayasayaw na sa Swedes. Kung sayaw lang, magis ka tag-sayaw. Ah, simple. Simple lang wa dito, adari ba? Nga stepping ba? Kung ako lang stepping, okay, kaya pero mukha tag stepping sa lain, alam na mga koreo-koreo, dahil koreographer nga mo stepping ta, maglisod ko, ana, pero kung ako lang kaguling ang stepping, may gala nga, what ito din nga stepping, akong bate. Ay, makapagaragara mo tag stepping, ato kaguling ang stepping, okay raman, ha? Pero kung naay mag-koreo na to, ay, undang ta. Okay, ay tinin, pakubas, thank you very much, idol, sa pag-greet, thank you. Ana-ana, nagparamdam na akong kumparing kwapito. Hey! Ikaray ko ang preda, nga si Colgre, si Kuan, Chuki, nag-commissar na ikaw karo pa. Ano man, pre? Ito ay busy, pre. Akong pare, Binsel Istologa, ang writer-director sa Kabutol Kong Langit, Magigala. Ang tagiya sa V&M, Light and Sounds, no? Diyas Talisay City, Magigala. Nagkumpa mo na? Bakit? Alam, maminilit ko rin na taro na taon, ano eh? Sepromnya Pautan Dr. Bang Sergio Syataat Ram Tuburan Barangay Dos ha? Sergio aku gumparin Binsili Sulugan na anak nagparamdam na pre. How are you, pre? busy kanya kong pare. Basta butan kugihan gani. Mau nga na, busy gina. Bisa kita gani, no? Basta kugihan gani nga trabahante. Nya, paldo-paldo sa nya generous kanya ako kong paring Binsel Istuloga. Kumbate ra kayo, ha? Mauna nga dagang sa kuan. Writer-director pa, tagiya pag sound system, tagiya pag gasolinahan. O kuan niya. Mauna akong pare niya. Very generous, ha? Kumbate kanya ako kong pare. Mauna ang kuan. Kumpare Binsel Istuloga. Amo ni tagiya sa kwan ha? Kaning V&M Light and Sounds diyan sa Isidro Talisa may galan mga taga-sawad ra. Tagubtog gani ang sound system may galan ha? O diri sa may Norte nga bayan, diri Cebu City. Ha? Pagitalan ko. Ako lang, pwede ako nyo pagitaon nga kasa magikyo, kasa magikyo. Diri ako! Kaya kumbate ra! Mana ang nindot kaning sounds may gala ni Pari Binsel Istuloga. Nasa si Chusa Pantay Laha, Barangay Tihiro. O may Istuloga family diha, no? Si Mari Engine sa gumusta diha. O nilang Pari Dundo diha, Hermoso. O Pari Louis Turifel, no? Onya si Chucky Hilig o si Cool Green ako, pre. Ganina, nagkuna, nasa din. Comment sa pre nga. Ipasyatawad ko na ako sila. Ipasyatawad na ako mga gwapo na itong mga amigo, pre. Okay, pre. Halin na rin, pre. Kanta na rin, pre. Halin na rin mag-video kayo sa akong Dersa Studios, DHP, pre. Halin, kanta ka rin kaya ako pakantahon ka na ako, pre. Kaya nag-practice mag-sayaw karong gabi sa mong presentation, pre, sa akong Press Freedom Week, no? Culmination Night, closing party sa Press Freedom sa Casino Espanyol niya. Doldo oras itong baluarte ni, pre. Kasi ni Espanyol niya, nasa ni presentation niya, tanang mga tri-media ni, no? Mga beat reporter sa FBG ni among organisasyon may galang presidente, di na, kasama Arnold Matoto presidente last year, pero karon siya vice president, alay na ang presidente si Ma'am Ida Kuan, no? Nag-o ka ito yung Ma'am Ida, okay? Okay, Global in Abilia po, shoutout ka po! Dennis Cabrera, hapon Sir Jekyo, shoutout man ko sa mga kaubanan ako sa Necklines Disco Mobile nga nag-DJ Nick Tony, kaubanan ako sa Necklines, okay? Tony Panyo, Rickson, Toto Toding, Litoy, og sa mga Cabrera, Cruel Mare Family, Dennis ni nga taga Pinayagan, Pinayagan Norte, Oy, Geraldine Shabok, dai kumusta naman tao ni kong amigang guwapa, oy? Geraldine Shabok, Jera, kumusta naman ka, dai Jera? Long time no see, pero nakita itong migang simana to, dai, no? Ako ni amiga si Geraldine Shabok. Mo ni nagkuha sa ako, nag-guest speaker ko sa kuan, sa iyang klase sa una sa kuan, Abiliana National School, madali to, no? Kumalimot. Ay akong ikuwag speaker at tuwigyo na about sa broadcasting mga gala. Sabi lang, duga-duga na to, pila na tuwing na. Si Jira, Lynn, na Siabok. Mga Siabok family, na Toledo City. O Balamban, ha? Lama kaya, Day Jira. Kumusta, Day? Arias, Talaray. O, okay, kakumparing ko po. Nay, ako lang kumpare. Nagong kumparing Binsel, ha? Pre, na si Arias, Tayod Roland. Pari Roland, pre. Na, pari Roland, ha? Pasat out, ya, pre. Lamat, pre. Daro pa magkanisya tao to, pre. Lamat kayo, ha? Pare, pare Binsel! Na si Pari Roland, no? Ha? Pari Roland Arias. Shout out niya, pre. Arias, tala tayo, Roland! Uman na. Vita. Vita, okay, wala. Kaya magkanta-kanta na ta. Okay, McDonald's Descartes Dolendo. Hello, boss. GQ Wasing from Macau. Wow! Magkinakas Macau. Katawa kong Pari Binsilo. Pre, katawa ka, pre. Lipay ka, pre. Dito kaya kanta-kanta ron, pre. Karang tatawa, pre. May kaya itong nabog ng tubig sa Mandawi, pre. No! Ito, pre. Oh. Pare Binsel Istuloga, pre. Akong kwanin mo, pre, bang. Paano yung ikan ako sa studio? Pre, pagkantao, di ko mga kanta ng mga katawanan, pre, bang itong kwan. Gugumis sa katiguang. Sa tulay niyo mong kanta, pre. Nalimod ko ito yung kanta ng lain. Randy Santisas, happy birthday to Rambo Rabago. Gikan gini ni Randy Arciaga Santisas. Okay, Supronyo Pautan. Good afternoon, Sir Jekyo. Shout out from Tuburan, Barangay Dos, Cebu. Tuburan eh. Ako mga iyan, mga iyo anda, ako mga igagaw, dias bagasawi, tuburan si bo, mga Kihanong family, dias bagasawi, dias pulo, mga igala, no? Mga Kihanong family, Sarlatan family, Bidikilio family, tanan-tanan din, mga Kihanong, sa kabarangay ni mga Kihanong, dias bagasawi, tuburan si bo, mga igala, ay, Lynn, pagkubas, balik ka ni, kaya itong kanina ay kuan, okay, magdus is katin, asan na ito kung kuan, kantatagkuan, may, nangyukunta kakantagam, may, kaya na pa yun, alas 5:28 na. Gamay.

0: Ok, a las 5:29, no, se toca para Cuba, se toca Tulobonón, y en Tulobonón, a con Tulobonón, sac, sac, sin gol, ni Mr. J, JQ, guapo.
1: Ok, nena na to gana, na to gana, eh. Kini atong kanta, kung mag-live, dili madungog ang atong kanta, madungog sa page sa DOSP, klaro kang tataw, ha? Pwede sa akong personal account, di nato na makuha, kung mura mga nagkapila, kung anong magkanta ko, dili kay, ikuha na ako, i-under sa microphone, dili madungog. Ang ako rating, kung mag-under, pero ang music, ang karaoke, ang background sa music, dili madungog, ako rating, kung may madungog. Di ba? Pisatawag ko, Kap Janet Simbahon sa La Suerte Pilar Bohol. Okay, lama kay pre. Pari Roland Talatayod Arias, no? Mac Dots sa Descartien, Dolindo, happy birthday to Jeffrey Solitario. Okay? Bandex, Bandoy, Rasmo, Bagale! Kabuutan ni akong asawa, Jiko, kay Manlabag karon from Kasili, Mandawi City. Oh, kato mga asawa, mga butang. Ako yung Manlabag on. Akong butang kung ba, na kaya ako mo manlaba. So, kanang manlaba de, ay mauna butan. Puso kayo dito, pre. Salamat kayo, pre. Ha, pare Roland. O dito sa, oh, swerte bil, pero sa Bohol gani, pre. Pwede ko soga sa David Smith Bohol, pre. Magkabot naman dito, marami mga artistahan dito. Loy ko disikuan, ikaw doy sikuan, sikuan, loy ko disikuan, sikuan, sikuan. Salamat kayo, pre. No? Masa natin itong kanta, habi? Ah, sa kanta. Nani nag-request og kantang miagi nga kanta ka. Katong atong katong nga putol katong ulahin ang pagbasa lang ato. Di ato ni kantaon kay nag-request atong miagi nga naputol ako ko kay na od tag oras mo maning kwad ra na. Mani. Ato para kanta mani. Be. Ato ba natong mga connection dere ron kumbate kayo, be. Okay. Uy. Isa gwan. Guys, na human ning commercial na adso eh. Okay. Oy, si Sir Mite Soriano Diaz Bangogon, ha? Bangogon Restaurant and Resort by Gala, BRR, Diaz sa Bangogon, Oslo, ha? Si Sir Mite, nag-chat na ako. Lama kay Sir Mite, ha? Ano ito, be? Kanta sa nagamay. Ano ito? Ato si Konon. Wala na.

있고 뭐라 그러지 날 이놈들의 얼마 따갑고 얼마 홀로가마 따고도 들을까이 아가모들인 기사미 고알마니 리뷰에 와미니 tago to dere mi tiki nga mga tagay ko mukan ta dere wa kayo bisag magga kamuriching agi na tulip kata kantag ya bago ay mga tagang matago to ay ano na ay manood nga mga langaw gag may mga sapat mo sa atong baba kay hosto na tama na kaya bag kayo ka

0: La encanta, kita tag la encanta talibe. Ah, encanta, mosi kanta han den kanang mga ko nang kanta ha kanang maka hinuklog ta ba na maka maka panduro to sa tag sa magibati er bang maka luha ta gamay ug maka hilak ta gamay. Tas pang oras oi. Okay ni. Morag morning paborito ni paring Vincent kini wanay luha alang gani mo. Mikono ni, ato ni balik-balik ko na to kanta kini. Ganahan ko magkanta ngon kay ilang lyrics ba. Kung ano, kung ano ang lyrics na akong kantaho, di ba? Makapahinuklog na to. Muro makauno na tagdili, mao. Muro tas kumakotangan ba? Kari, sunod eh. Ikaw ay mag-bot na to, kita ay nag-programa na eh. Ay, mag-bot, biyabag na mo kanta, di ba? Sa kanta lang tanga kanta. Ay, lingaw-lingaw rin ito, nakagool. Ay, dahil lingaw-lingaw rin ito, ha? Okay. Kumbate! Ano ito? Uy, uy. Noon sinong dili ni Mao. Ora. Okay.
1: Star Magic Carrier.
0: Ah, Star Magic. Star Magic. Sa do gayon be. Ah, this make.

0: Ora kela tagka popcorn ay. Dena kay madagan. Ora makela kay tag popcorn atong kanta ha kay hutang kita gyud. Ay, ang luha alang kanimo nawa naugtang na. Ang luha alang kanimo naurutok ko yung maluha. So ang mupulo na popcorn na makahilak na popcorn. Shout out Dennis Cabrera. Habis sa Jekyo, request ko kanta. Nalipas din ako. Salamat sa Jekyo, Dennis Cabrera. Okay? Atunin ko na itong live derby kaya ito sa page sa DWSB kay doon tayo 19 minutos gamit ang oras, no? Para ito mas-shout out balagi na itong net loading atong kuhan sa page sa DWSB kay sir, ay napura piturang at sa unong walura ka mga messages atong mabasa sa comment section sa page sa DWSB kay tuwad sa kahina itong kuhan load kayo ng atong kuhan page sa DWSB, no? Manang Michael Spin sa gamay ngayagbasa na ako ninyo nga ang man nang wapak mabasa kung Sir GQ ako mabasa ko ganina pa kung nag messages sa comment section sa DWSB nga page, so yung mga mong mabasa Sir GQ eh? Kung sa Sir GQ di mabasa ano? Mana moingon ko ninyo nga di mabasa ka mong kuan ako nga mga ikog dispensa kayo sa di kay na mabasa tungod sa dagan kuan ba nagloading kaya tong kuan ba nya ako mabasa na sa 6-7 kutob wow sa na po mo labing dagan ay wa ko pa sag 20 gani pup igtan oni mo sa live pre naghanag mga comments abot og 190 nya to mabasa na po ra kabok ay may pabuhay. Okay, thank you. Akong putlo ng akong live sa akong personal account sa FB account na kung proceed ko sa page sa DWSB. Thank you, babad niyo, thank you. Salamat sa paplalinghog. Ngunya, please share, react, follow, o kwan sa akong live. Thank you. Ang babait ninyo.
1: Thank you.
0: Naman din nag-live daro, okay. Be, at sa Pinsa Dewins, baby, kay, dali lang kanyang oras, ha, tawa, oh, 16, oh, 17 minutos lang, ay natungguan, baby. Pinsa Dewins, baby, mani, si loading na sa niron, loading na ba, dali na ito makita o sa aking, hihina itong nito, ha? Ito, ano, sa mani, nara, ito, hinayin na ito, ito ko ng sounds, okay, nara, guwapo, ito, guwapo ito, bagong gupit, ito, morag Emilio Aguinaldo. Okay, request ko Sir GQ samtang ako may kinabuhi pa. Gikan ni Stella Alberca. Thank you so much, Ma'am Stella. Katatawad, Mama. Kung ano yung i-request ka ng samtang ako may kinabuhi pa. Genevieve Bardillo, mayang hapon. Shout out from Consolacion, Saksak, Cebu. Saksak, Consolacion, Cebu. Thank you. Junard Galindez. Okay. Junard Galindez.
2: Mora man yung isot niya, kasi yung misis. Junard Galindez. Mora man, yung masa itong ikaw nga. Junard Galindez. Ano siya itong isa ba?
0: Tribnil Miga Stronghold. Saan man eh? Karoon ni nga live Idol GQ, pasyat out diri sa Japan, third floor, wala pa'y tigom. Japan, third floor? Saan man eh? Tigom? Maba? Meeting din nila. Michaela Monique Carrier. O kanin, murang mag-apam ni ko ang ipilido. Carrier, ha? Michaela Monique Carrier, pasyat out kasaman GQ from England nila. Okay. Taga Miglina di, abin akong taga, kuhanin siya, taga US. Laing nasod. Glenn Forever, Ronolo Idosaw, pasat out dire sa poblasyon, Oslob, Cebu, nagulan kami dire sa Oslob, okay? Jefferson Di Cabo, hello, good afternoon, sir. Antasia Mulak, and bro, Eddie Villanueva, good afternoon. Everyone, kumusta ka na? Okay, kika ni Jefferson Di Cabo. Ano, sa itong kuhan, nita, hindi na ito, ato tong basahon ang kuni Sir Mitty Soriano kay nag-chat to. Ano okay. Sir Mitty Soriano, sa takot sa Bangkugon Resort and Restaurant diya sa Bangkugon, Oslo, Cebu. Lamay kayo Sir Mitty ha. Lamay kayo Sir Mitty Soriano Maigala di ang kasi konsa, Konsehal Mitty Soriano. Sa malampusong negosyante og kuan kugihan nga public servant diha sa Barangay Bangkugon may galas konsyal Miti Suriano. Okay, lamang kay Sir Miti. Jerome Atilio, mayang hapon, guwapo, jing, niduta, imut-imut, eh, sa mga imut-imut. Gika ni Jerome Atilio, lamang kay Rom, no? Yada, say ka, Bus Carlos Bilasiran, ha? Naman ikan ng Bus Carlos kay ko, ano yan, Gikas na yan. Yada, lamang kay Bus Carlos, ha? Okay, ako na ni Kono Binga, salamat. Okay. Okay. Ato ko nang pasalamata. Ganahan ta kay Gikas mo niya. Okay. Ano? Para Alberto Fintes, diya sa Malbago Madidio Cebu. Ano? May balik ta sa itong kwan. Itong page ba si Nanay Kwan? Laing kwan. Uy, napahong. Ato. Ara. Guwapo ni Tawa na nag-unbordo. Murag si Kwan, Emilio Aguinaldo. Okay, dinatas ng version ni Gamos na sila ayon. Si Bilarmino, maying hapon, great ko nilang nanay Mahing, tatay Diling, mama Alma, papa Biting, nanay Diming, diha sa Santander, Tudila. Kamutis tali ni, or o sabi ni, Tudila, Santander, or Sitio Santander, ba, o sabi ni, Barangay Santander, Tudila, kamutis tali ni, okay. Glenn Forever, Ronolo Iduzel, thank you. Jefferson de Gamos, thank you. Nabilain. Si Bilarmino, mayang hapon, greet ko nilang nanay Mahing, tatay Diling, mama Alma, papa Biting, nanay Diming, diyan sa standard to dilabalik na. Apple Osares, from Southern Leyte, sir, pwede laggaw? Di ko, pababae mo na, eh, laggaw. Okay. Naba may ikaw na ba? Presentation ka tutaod sa Press Freedom Week na mo sa CBG, no? Sa Casino Espanyol. Wala City po ni magsugot. Wire size. Wala pa. Miguel Amonicler. Pasataot. Palihog sa akong mga anak na si Rio o si Arian. Okay. Ato. Kasamang GQ. Salamat. Okay. Lama kay Ma Micaela. Akong ngamong kwasura. O GT dari sa General Department. Si Darlene Arguido Barcenas. Dai Darlene. Kumusta dai? Sir Jix. Pasataot. Hey, salamat kay Day. Kumusta naman ka Day? Ha? Si Darlene Arguido Barcenas. Amunin ko dito sa Technical Department Zona. No? Si Kuan Darlene Arguido Barcenas Diaz Kamutis. Buhay gala. Monski nakatilaw na gyon. Eh? Mas mga yung ko na. Yung FB account. Yung FB name niya. Monski nakatilaw na gyon. Nadagamin ko nakatilaw sa klase tilaw. Dagamin. Nakatilaw bagsod. Ah, katilaw ko. Ano? Daganin ko. Grabe ni Idol GQ. Oy, maninood man ugmayo. Katilaw na gugusin mong kititilaw mong Monski. Ang ika ni Monski, nakatilaw ang nagyod, ha? Grabe ni Edol GQ, naninood. Ma, nakatilaw makunin mo. Presita Bermilio. Okay. Hello po. Okay. John Advisor. John Advisor. Idol GQ, nindot unta og ma-appel ka sa mga radio drama pang action star kayo imong tingog pa. Shout out from Bohol. ilang din lang, tasan news lang ko sa ta. Ning drama nung may gala. Nag-drama-drama ko siya na. Mga barangay-barangay naman ito, pero dili sa radyo ha. Mga nang hiligilig kong drama gamay kay Tigpaminan kong DYHP zona. Gamay pa ko yung anak ko. Marag mga usap ako kadang ako zona. Hindi pa ko sa kong itlog sa kong papa nga namatay na. Hindi pa tali ko nakadung na kong drama DYHP zona. Oh, nag-audition ako sa una nga. Nag-skill up ako. Diyan sa una sa Sinirama sa una, sa Kulon pa ng DHP. Audition ko, eh. Dagal ito. Gikan sa DHP sa may Gold Palace niya. Madali, Sinirama, hantod Kulon. Pating taasa, eh. Niya, marunong ikatulog ato nga nag-guan. Laki linya, babae linya. Pares-pares, laki babae niya. Katulog tali ko ato. Ah, kung ano ka ito, eh. Daot, mga ito. Itom daot, pero guwapo. O na, itom kayo kong daot, gika kong Bantayan Island. Bantayan Island nga mo agad, madrihos niya. Pag-abot na ako dali, skwila kong first year sa USGR, mura kong si Palito at... niya, nag-audition ako sa nag-drama sa na niya, lahat mo ito nakuha, 1995 na dito. Lugay-lugay na ito eh. O, nag-audition niya. Napag-ingin ko na ako nga, hindi na tingog lagi, pang-leading man lagi na yung tingog do. Hindi ka, gika nga radyo do. Nalabag sa una itong among kauban nag-audition, pero makuha. So, na pa may cellphone. Diba nga, tawag ko na ka-telepono, pamina lang ha, kay tawagon ka. Wama. Ato na, so na kong laing sibiyan na, so na akong igana ng sibiyan ng Banda Radio. Mato dito ko na kanton nga, abot kong DWHP. Okay? Merry Christmas, and ori may ngapon sir Jekyll, shout out, Aranas family, GDV Pardelio, shout out from Kusrasyon, Saksak, Merry Christmas, and ori, mga always maminaw sa DSP, RMN from Boloon, salamat sir, paring Binsel, Istologa, pre, request ko, ablihin na, aka na, pre, ako natunan, pre. Pare, Binsel, mana ako tunan, pre, magkulanta, pre, patuan ko na ni mo, pre, kaya di pa kamaan ako nagkatakan taghapon, pre, po di ko makuha akong tono, gamay, bisag, gamay lang tang tono, pre, bisag baligwampor ng pre, okay na, mani na kung takong i-text niyo mo, pre. Huwag ka man i-reply sa akong text nga, pre, ano sa itong kanta ganin ko? Matot akong ipangutala niyo mo, ni-text ko niyo mo ganina, nga naana ba ko kay patunlo na ko niyo mo, pre, ganin, ablihi di ay na, ablihi na. O, mani akong i-con, pre, katakata na ko gapo, din ako madao. Marato mo, baka ni? Kaya ang tono di ako kamao. O, mami ni kantang paribinsil sa kuandali, usay mag-video kami sa doon ay party-party. Di man maong kuan, dilit ay alim mo. Mani akong butpasabot pre, text ko ni mo ganina pre, pero mga reply nga muta na to, sa ito kanta ka pre, nga kuha, mani pre, salamat pre ha, ablihin na, mani, sa ito nang ablihin na, ako nang practice pre, kaya di ko kamaog yung katakanto ka ni pre, hindi sabihin ko anong kanta, may ikaw pre, kaya maaay kayo kanta yung mingunan ni pre, katong gugmas ni guwang pre, maaari ka kita kanta pre, kantahon di ko rin sa studio pre, dungog ka sa worldwide, nationwide, province-wide pre, di pa ka na? Katakan-takatag video kay kita pa ni ubay kariway bayan. Kita pa mo kanog 5 nya andre ato kuare friend dire bay sa mag bugak-bugak tag kayo dire gelatay tag lambre pero way magbuot. Okay ato din programa ni entertainment program ni ato dili ni commentary program ko komentaryo ni mga komentaryo ko na tumiyagi si man ng komentaryo man ko. Kagana ra ba na kog views pag komentaryo na ko kay ba nakamukha ka mga DDS mga Duterte nga mga kuan isyo. Maugin na, no? Ay, buhay, tunog si Danggit pagkalapay. Ngayon akong gusto ito, katong naging simana mo tayo itong matunga si Tony Bin na si Samang Binji, ni ulit ito sila ha, niya, sa mga window na ito'y lako importante, ako nagda sa Straight to the Point Evening Edition, naghanan akong gusto eh. Ako itong isgutan, parte na magkuhan, impeachment trial, para about sa Duterte, nagganay magsunod din mo, basta huwag ka mo Duterte. Pero mauna, atong isgutan gamay, di ba? Nga naman, so di kita mutuan ang ubang mingon nga, wana mga DDS, wagtang na, wana ko na, nihinay na ko, niko na eh. Kung imo ko na ng reality, may gala, pwede naghahan na gyapon eh. Tanaw ko na mag-humintaryo ko about, ano, Duterte, itong impeachment trial, tumiyag isbana. Pwede naghahan na kong bios. Nabot man tali itong 50K. No? Atong commentary program sa Straight to the Point of Negation last week, man tali ito. Huibis man tali ito. O Birnes. No, nung komentaryo ko about sa ko impeachment trial about ni Duterte, atong gikuan sa taon ba nga luoy ba? Tiguang na niya na kani presidente. Nya wara ba isyu nga nangawkaw, nangawat sa kaban sa mga tao? Na, ako ba naluoy mo kay ato pagpakita niya ba? First niya nga nagpakita og 16 ito. Ano? 17 kay 16 pagkaog ma nagprograma ko niya 16 ito. Tong nagipakita sa ICC ba nga na tiguang na taon sa taas yung buhok. Naluoy ko eh. No kanina to presidente sa nasod ah? Giyano rag kidnap dito sa gawas? Asa man atong kuan eh? Ang sovereignty ba? Atong kuan ba? Ano lang kung taba? Bisag gamay lang tanga pagdapig, pagdipinsa niya ba? Kani presidente, naning kamot, naning nguha, nga maayo ang Pilipinas? No? Namayang tanda sa mansa sa pagkakawatan, pagka-corruption, unsa pa na niya nga is against niya. Wala man. AJK raman, against humanity raman. Unya katong yung himo is kuan man to. No? Para man to sa mga tao nga gusto kalinaw. Di ba? Ah. Mana makwanta may gala ba sa iyang gihimo unta? No, bisag ka na ato ni appreciate iyang gihimo isip usa ka presidente sa nasod. Pero nganong naamay kontra, naamay mo kontra gyud. Naamay nasuko. Kinsa man na sila? Mana makaingon ang mga kuan DDS nga kana mao na sila. No, kalami ni mga dagkong negosyante kay katong ako makaingon mo ko tinuod na bito na. Nya, mga drug lord, mga drug prostitute may nasuko niya. O gatong involved sa mga korupsyon, o gatong mga dagkong negosyante nga iyang giligsan itong igira diyang siya pa'y presidente sa nasod, di ba? Maura man iyang kuan. Kung may singon nga, nangabusan sa iyang pagka-presidente, nangawkaw sa gaban sa mga tao, kwarta sa mga Pilipino, tax sa mga Pilipino, waman. Mayo man iyang pagdaas Pilipinas, anong dagang mo kontra? Dagang mo naglagot? Why? Tumag ako! Kalma, GQ. Kalma, GQ. Kalma, kalma. Ang heart mo, GQ. Ang heart mo, GQ. Ang heart.
2: Di ba? Kana lang akong ba, kana lang makakuha ng tagamay ba, bisag kana lang unta nga, bisag ato lang i-appreciate na imong presidente sa nasod, 6 years iyang gitan. Kung ano na ninyo ha, katong doon ay atim i-impede si former Vice President Lenny Robredo, unsa igi mo niya, wa siya. Dili siya hakog sa katong danan. Nahidagkang mga didis, itong yun na dagang masuporto nga, pa-termin ang iyang kuhan, punan pa iyang term mga higala, punan pa sa 3 years ng tato, na pa mga kwarto nga na gusto pa nilang Duterte, kaya po'y presidente. Unya, kung mga kogon siya, kung hakog siya, dawa to niya eh. Dagan pa ito nag-support niya ito ngayon na. Pero tungod kay, ni subay sa sabalaod, sa nasod, sa konstitusyon mga higala, o dili sa mga kanang hakog ba sa posisyon. Mauna, isang karalang unta, kung inyo nang i-appreciate ka itong mga BBS, ha? Ang saman yung BBS nga nun, saan ito mismo nun na GQ yung BBS? Ay, lang na ito. Kanang BBS may la, bong-bong, supporters. Na may DDS, na say BBS. Kanang DDS, diehard na, Duterte diehard supporter. Yang BBS, ang saman? Bong-bong ba, supporters. Asa kaganahan? BBS o DDS? Ang BBS mana, bong-bong-bong supporters. Yang DDS, diehard. Duterte, diehard supporter. Asa ka na? Ato ka sa DDS o BBS?
0: Laan kayo paminawan ng BBS, oy.
2: Kaya na may may pang DDS kay Duterte, diehard supporter. Yang BBS, bong-bong-bong supporters. Di ba? Nakasya na bright. Manang meaning sa BBS. Na'y DDS, na'y BBS. Mano na, mano na'y meaning sa BBS. Mano na taong isulti, mano na to. Ay, wala na'y istorya. Kana lang kung taba, i-appreciate lang kung taba sa mga taong naglagot mo diha, nasuko mo sa mga Duterte, ay laging nanaan yung ikidapon nyo. Ato, educate ka ng educate. Sama na. May mga tanong ko ninyo. Nag-abusar siya na? No. Tungod siyang pagpaningkamot o tingua nga mapakgang o masumpo ng grabing pagkuyanap sa legal drugas sa itong nasun bagala. Ang heart mo, JK. Against humanity. Ay, kanal unta. O karunta nag, nasa isyo nga nang ngawat siya, nang ngaw kaos sa kabal sa mga tao sa mga Pino, taksi ang gikwande, ang kanala, kawat ito, kawat ito, kanal. Pala sa mga preso sa dito, asa sa preso. Pero karang, AGK lang og against humanity, niya, wapari klaro ang proseso ato, kalit nag-kidnap ato, kanalang ganito ang higayuna, no? Pilipino, former president, niya tiguang na, may pangidaron na, giyon sa Manila. Di ba luoy? Nakita ko siyang first na itong sa ICC, may galas yung katapusan na kung kita, nung naluoy ko. No? Tiguang niya, niya, may edad na, 81 anyos na, niya, kanhi President of the Republic of the Philippines. Wag yun sa. Ano mo kayong konta nga? Why mga kakaluoy naghima to? Ang mga traitor. Why kakaluoy yun? Bisa ka na lang untang niya pagka-presidente sa nasod. No. Pero sa amin nga ba? Suko pa ka na. Kisa may nga suko na eh. Posible ka itong involved sa drugs. Kana! Katong nalig sa nga mga negosyante, dagong negosyante, ito sa Manila nga mga negosyante, mga bilyonaryo, mga igala, paningil sa ilang mga tax, posible mo ito yung asuko? O mga drug lord? Kana! Asawas ka no! Ay, mistagang pa mga problema sa naso, mga igala, nga itong yatubang, napay oil crisis nga hala, sige lang, murag gugmang, Jerome Yap, Gerald Albios nga, love me not. Uminto nito, roll back nito, uminto nito, hayag ito. Tingkat.
0: Wala. Ang hard mo, Jiko. Kalma, Jiko. Kalma, Jiko. Kaya wala na igong oras, Jiko. Wala na, Jiko. Mag-practice ko lang sa'yo, Jiko.
2: Ano lang ba? Nilakpit ako gamay kay Aaron. Kuan ba? No? Lakpit ato gamay kay... Looy, naluoy man ko. No? Mayunta kong ang iyang sala. Nangawag ka o sa nangawat sa kwarta sa Pilipinas. Kwarta sa nasa may kawaman. Kaya kung nangawat pa ito yung isyo, wala, pasok na dra. No? Wala nilang i-appreciate ang gihimo ba? No? Napayuban mo yung drug lord. Protektor sa drug lord. Ha?
0: Pagkabalig utok.
2: Yung pangunta na ito as ebidensya, wa. Istorya ra.
0: Hilam tayo. Diba, pre, Pansel? Pre! Asa, naulay na ka, pre? Paribis slogan, naulay na ka resibo City, pre? Ano, nakaresibo, pre? Pre? Bueno, at ang oras, no? Sa Palagobas, sa Tugatulo Baron, success na goal, dinigapon sa overall number one nga si Bianas Gibisan o Binanaw, DY Edge PR, si Bako, mga partner dere, mga guapito, mga ulitang guapito, the skeleton sa OBS, si Kasabang Radyuman, with 160 pounds from the Rick Gordner, the Matsuman, Radyuman, Gerald, obvious. Ngayon sa katubangan, inspired kayo, kondisyon kayo kanunay, ang runner-up sa mga fun run o sa marathon, way kurba, way kukahadlo kamudagan, ang guapito, na kung kauban partner 3, si Radyuman Jerome Yap.
2: Partner 3, mga guapito, mga ulitaw. Ako lang aning dili ulitaw, ulit nga tao.
0: Nagahan sa mong station, manin kasamang Radyuman, Attorney Rafael Fernandez Banyog, sa mong program director kasamang Radyuman, Aida de la Cruz Tampos. Ako si Radyuman, Joseph Foss, JQ Cano, nagasalamat yung pagpaminaw. Mayong gabi, kanatong dan, Tatak! RMN!
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
3: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: Amen. And the Word was made flesh
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: karena tuh ngomong ngebata.
1: Amputan ngebata,
2: nitatai mutuman.
0: Tunga asui, nikuya, kulia. Dalit kaninyo sa RMM Production Center.
2: Tata!

0: Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrols Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Para sa malimpyo na dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging ga sakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog nako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya pong pamati. Epektibo kay TTX 500.
7: TTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong.

0: tulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, anak. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw, anak. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sanpanyawan Coffee Mix ug Sanpanyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga, og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan, karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iyong usap diha sa Daga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.

0: adlaw karong sabado, katapusang adlaw sa akong asoy kaninyo. Di na lang kita magdagag sulti mga bata, aniya katapusang sumpay sa akong asoy ninyo. Si Elliot og ang ano, si Elliot ang the winding bayot.
1: Hello, Ma'am Durang, di kalibutan sa mga tao.
2: Hello, mahal gaharing Sangkurito.
1: Ang kauban mong magbalantay sa sinilutan, nakalapas sa balaon sa inyong hari o reyna.
2: Unsa? Si Ricordo din sa kalibutan sa mga tao nakalapas sa balaon.
1: Posible sa munya siyang masilutan o si Elliot ang diwinding bayot. Pasayloon.
2: Pasayloa ako, mahal nga haring Sangkurito. Kung kikinahanglan mangyud ka ni Aupes Siluti, sab ko. Kay wako makabantay ni Ricors iya paghimo o kalapasan din sa kalibutan sa mga tao.
1: Kung si Kinsa nakahimo o kalapasan, si Rosab maoy silutan. Mao ka na'y klaro na patakaran.
2: Salamat, mahal nga hari.
1: Wa kay nahimong kalapasan. Busa, makapauli ka din sa atong kalibutan, kauban unya sa sinilutan.
2: Unya si Rigor?
1: Kay diha siya nakahimong kalapasan sa kalibutan sa mga tao. Pwis, dili na siya mahibalik pa sa iyang pagkakiloy nga usa ka duwindi.
2: Mahal nga haring Sangkurito.
1: Maipakalaog akong hukom. Dili alang kang Elliot ang diwinding bayot. Kung dili alang kang kiloy nga mao si Rigor diha sa kalibutan sa mga katawhan.

0: Sigurado ka na ba gyud sa imong desisyon? Mahal kong Haring Sangkurito Pipito?
1: Oh, mahal kong Reyna Gwendinita Isdrilon.
0: Kun mao ka na, papaulion na nato sila din sa atong kalibutan.
1: Oh, imando ko na kana. Ug ang kalapasan nga way paghinulsol, wa usab kini kapasayloan.
0: Wa ko magtahom nga makahimo ni ini ang buotang si Kiloy.
1: Nagpada siya siyang tawhanong kailibgon didto sa kalibutan sa mga tao.

0: Pangayo o pasaylo nako, Cheryl. Og ang kuna nga nasayop ka sa imong pag-insulto nako.
1: Nga nung mga ayok man kung nukong pasaylo ni mo, nga wak man kong makasa.
2: Kwek, kwek, kwek.
0: Pwes, magpabilin ka din sud sa akong lawak. Og wailaing masayod nga ni ako. Dinhi ikaw tago eh.
1: Demonyo ka man di ay. Nagtuo ko buutan ka.
0: Oh, buutan ko. Tarong ko. Kung mao'y mahigugma sa hilom. Pero, insulto mo'y gibaos ni mo na ko.
1: Tabang! Baby! Luwas ako din eh!
0: Ihurot ang tanan ni mong tingog. Tanawang taog may makabati ba ni mo, Cheryl? Tanawang ta.

0: Ma'am Durang, dahon. Sa kabuuan nang wa makali sa gabangan niyang kwarto sa boarding house si Cheryl. Kabantay ka, anak. Kung wasab siya, mo report sa iyang itrabahuan.
1: Timmy, present. Dito sa tong kalibutan sa mga duwendes, ang usa ka buwan na sud lag 24 oras.
0: Ah?
1: Nga sa ato pa, usa ka adlaw lang og usa ka gabi eh.
0: Ah, sa ato pa? Nga ikaw, usa ka sabi ay duwende nga sama na ako nga napadpadinis kalibutan sa mga tao?
1: Ako si Tawiwing, ang sinalikan sa mahal nga Reyna.
0: Ay, Tawiwing ka? Dili ka hiwiog nang. Tarong lagi. Ah.
1: Niasap ko din ni uban kang Kiloy isip mo'y imong guardians.
0: Ah, si Kiloy? Niasap di ay siya din hi?
1: Si Rigor mao ang duwending si Kiloy.
0: Ah, ah.
2: Painom daw sa takay, happy na ta matapos.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya-tiyan. Pili na ako makatindog. Itapag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
2: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
14: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ang papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
15: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Sulod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: ang kita po sa mga ribs, sa kung aso ninyo ning simunaw na ganaguluan. Iliot ang dwending bayo!
1: Gipadasab dini kami, gipadami dini sa mahal nga hari Ukraina aron bantayan ka isip sinilutan.
2: Daulay! Dawam! O dago di ay!
1: Karon, dili ka na usa ka sinilutan.
2: Hala, oy! Dawam! Tinood bitaw?
1: Naanas imong liog ang habak sa kamahalan nga mo'y naghatag ka di mo gahom.
2: Habak? Oy! Na, talamat, talamat kay napasailon day ko sa akong mga sa. Uy, gibasulan na ginto na ako. Ano, oh, cross my heart, promise.
1: Sa atog kalibutan, mapasailo pa ang kasalanan kung kinikinasing-kasing nga gihinulsulan.

0: Unsay buot mo ipasabot, Ma'am Loran?
1: Nakaabot na sa kamahalan ang daotan mong binuhatan, Rigor.
0: Unsay buot mo ipasabot?
1: Nakita sa mahal nga hari o sa mahal nga Raina ang gibuhat mo sa babaeng si Cheryl.
0: Aw. Okay lang. Why problema?
1: Rigor.
0: Wala sa ko'y plano nga mahibalik sa akong pagkakiloy. O gusto ko magpabilin din sa kalibutan sa mga tao.
1: Kay nga no. Nagtuo ka nga magamit mo pa ang imong gahom.
0: Ako kining gahom. Busa, why magkapanghilabot ako? Kay niya ko sa kalibutan sa mga tao o wa sa gingharian na itong mga duwindis.
2: Gahom! Di ka nabita na sa'yo, Rigor.
3: Ipadakop ko ikaw, Rigor. Magbayad kasi mong ipuhat na ako. Hayop ka!
0: Ngano kini? Ngano na paggawas mo si Cheryl sa ingon niya na kasayon? May gahom ka di ay?
1: Da ay gahom si Timmy. O ikaw ang wa na.
0: Unsa?
2: Daoroy! Dahom! Miyanan ako ang imong habak sa kamahalan.
0: Ha? Huh? Wala din nila ko ang akong habak sa kamahalan?
1: Kadako di mo ugsa nga nabuhat ining Cheryl, Rigor.
2: Dahom! Naabot ang mga polis! Please po! Mamdurang na anya!
1: Mapreso ka din sa kalibutan sa mga tao. Samtang kami si Timmy, mamauli sa akong kalibutan.
0: Ayaw ko ninyong biyay din eh. Ayaw ko ninyong ipanakop sa mga polis!
4: Ay, ipadakop niya sa polis, Rigor, ay! Kabutag daw niya sa bayas niya!
0: Pasay luwag ko, Cheryl! Pasay luwag ko, ayaw ko ninyong pasagti, Iliot!
4: Iliot ko, Tawiwi! Kisa na sila, ay, ha? Huwag may iliot ng Tawiwi, hindi sa tunapik!

0: Wa na ko makasabot sa mga panghitabo. Ilabi na kay daghan kog dadunggan gikan ninyo nga murag kamura ang nahipaw.
1: Kinahanglan nga malimot siya sa mga imposibleng mga panghitabo na nakapalibog niya.
2: On! Ang damom! Ako ra ang naibawaan ng mahina.
0: Nga nung wa naman mo makisulti na ako, pasapta lagi ko ninyo, palihog.
2: Dahon! Piyo nga ang imong mga mata, my dear. Dahon! May ana, gibutan ko na sa imong agtangang akong tutlo. Ah!

0: karon nga niya ka na, Tawiwing. Nahibalik na sa atong kalibutan. Ako isip inyong hari, Haring Sanggurito Pipito. Uban sa mahal nga Reyna, Reyna Dwindinita Isdrilon. Muhatag kanimo og pasidungog, isip, tapat at magiting na diwindi. Kay wa ka magpaanod sa mga maanindot na tentasyon dito sa kalibutan sa mga tao.
1: Salamat, mahal na Haring Sanggurito, mahal na Reyna Dwindina.
2: Ug ikaw, Eliot, nahukman nga hingpit ng hatagan sa imong absolute pardon. Kay naantos man nimo ang silot nga gipahamtang kanimo dito sa kalibutan sa mga tao.
1: Salamat, mahal nga Reyna Dwindina, o mahal nga Haring Sanggurito, dahom.
0: Apan si Kiloy nga nahimong dautan dito sa kalibutan sa katawhan, silutan! Silutan!

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nakakuha ang kagamahanan ng nagbalor 45 million Australian dollars o giba na ba na 2 bilyones pesos nga grant gikan sa kagamahanan sa Australia. Hiniaro makapondo ang nasod sa mga inisyatiba nga gitinguha niini og paghimog dugang economic opportunities alang sa mga Pilipino. Namahayag ang Finance Department nga ang 45 million Australian dollars nga grant mahimo mopondo sa gitawag nga Progress o Promoting Growth, Resilience, Economic Stability and Sustainability in the Philippines Subsidiary Arrangement Program nga masuporta og mga report forma aron masayon ang pagnegosyo, makaagni mga investment ug mapaligon ang kapasidad sa gobyerno paghatod og kalambuan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
3: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Alaga,
4: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS!
7: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB -254286 Series of 2026.
8: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ko pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila aning bitan.
6: taha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning paragis bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning paragis bilabila kay pertigyong nindota.
9: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.

mga bata, mga kasama, na tapos ang akong aso ninyo ni si Mnaunang nagluhad, si Elliot o ang diwini bayot nililang ta. Mga aso ni Kuya Gulyat, kinitran, sinuwa Kuya Marvin Caballero o ni Ma'am Ingrid Bertolaso. Atulingan lang doha. O kining ang atong director si Ma'am Bertis Parba Alvarez, ang atong spinner, ang manager Sabien, Aqua Kuya Jewel Binsi. Songban ang tagiya sa Ricky Bangis, dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong audio editor, Kuya Ariel Bangkao sa Iking Binding and Roof Installation. Kinitaran, dalit ka na to sa Arimen Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagay ko na rin ba? Bayad ka ko kayong pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tinig kong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng
1: sandata. Bagong bayani. Tuluman niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpatulong. Check up na ako, nag 100 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
9: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og diha usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usab diha sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko sa ospital yung dahat, nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon ay exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Mga kasama, kumusta? Kinigyapon sa Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan ato sa atong sukin ti paminaw nga nagpataway sa ngan nga Blair. Sa akong unang paglaga sa laing nasod, giangkon gud nako nga nahadlo ko. Dili ko sigurado sa akong kaugalingon kung kaya pa nako nga malayo ug magtrabaho sa laing nasod. Pero ako magdahom nga madugay ma-enjoy raman di ay nako ang akong pagtrabaho. O naduol ako sa kong kasing-kasing ang mga tao dito. Ilabi na gyud ni Sir Lyndon. Maong mura kog nahugno, pagkahibaw na ako, ngawa na siya.
1: Kanina rin ko siyig pa ng wak, pero wag gyud siya matubag bisag kausa. Ay... Grabe pa siguro ang kahiubos o kalagot ni mama na ko.
2: Blair?
1: Oh, Thor.
2: Wa na si Sir Lyndon.
1: Oh. Unsa? Unsa ipasabot ni mga wana?
2: Patay na si Sir Lyndon.

0: mauli ka?
1: Oo. Manangid lang ako nga mupauli na ko bisag usak semana lang. Total, upamagid ko makabakasyon sukat nga nilarga ko dere.
0: Nganong kakalit pa na yung mo desisyon, babe?
1: Gusto na kong makihistorya ni mama, babe. O gusto ko nga sa personal yun.

0: Ma?
1: No.
0: Ma, pasiluwag, ma.
1: Hable.
0: Pasiluwag ko, ma. Nag-realize na kung saan mga sayo. Balungod ko. Ako na ganin mo'y sayo. Ako pa mo'y nagsukusuko.
1: No. Naibawabang ka nga para regasin mong kayuhan ng akong gihuna-una.
0: Naibawa ko, ma. Pasiluwag ko nga ninayas ko.
1: Sakto ra sa tong imong desisyon. Kahit kung wapa ka mulayas, huwamang ka maningkamo. Proud kay ko ni mo, anak, nga nakabarog ka naging skogalimon ni mo mga tiin, doble.
0: Salamat, ma. Salamat kayo.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Kining abahin natun kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakat. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares. Anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniyo mo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhan hanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Lakin nila ka. Ano mo ninuuntay niya?
1: Ah, nadikwida nga pa sa lubong, ma.
0: Ayaw niya na na. Nihugo man ka, oy. Kauno na. Ay, baho ko. Gimingaw kas ako mga luto, di ba?
1: Mulang.

0: Oh, salamat kay rin pasalubong ni mo ba yan?
1: May sapayan ba eh?
0: Biliban ako ni mo eh. Huwag yapon ka busab. Bisag nakalargan ka silang nasod. Huwag yapon ko ni mo kalimti ba eh.
1: Nga nagot ako mausab mga nga. Nangarbaho, haram ko dito.
0: Hmm.
1: Di man tuod akong passion ng akong trabaho, pero nakataon na sa gubay. Huwag nakahigugma ko sa akong trabaho.

0: Nak, mularga pa kagbalik.
1: Oma, pilar ako kaadlaw din is Pinas.
0: Mauba. Ay, malayo na sa diay ka na ako.
1: Sige lang ma, magtaw ka na ilang uda. Mamalita ang cellphone ni mo para mag-video call na lang unyata.

0: Nisurprise ni mo si mama ni mo sa bagong bahay ninyo?
1: Oh, babe. Niya pa mismo all karon. Namili pa si mama ang cellphone. O niya, laho sa meditos bahay.
0: Ah, sige, babe. Ang gipadaan ni mong kwarta pag dayo ni mong uli. Ako na itong gikumpra para sa sari-sari store sa imong mama.
1: Oh, salamat di kayo, babe. I love you, babe. Bye.
2: Lak, may napilian ako.
1: Ah, sige ba. Bayaran na to na kay may lakaw pa ta, inigoman din ni.
2: Ha? Asa man ta?

0: Anak, kang kinsamanin bayo eh. Kanong na ang makayawin eh.
1: Ato ma.
0: Oy, oy, tarong anak oy. Ay pagsigig binuang di ha.
1: Ha?
0: Tata-tata magawas ta kay tingalig makasabuan ta din eh.
1: Nganong kasabuan man ta nga? Ato naman eh.
0: Bler, anak. Ay lagi pagsigig binuang na.
1: Huwag ko magbinuang ma. Ako na yung regalo ni mo.
0: Anak.
1: O, niya pa may. Oo, palang ni mapwisto ang mga tinda. Di ba, imo mo ni pangandoy nga may kagalingong tindahan sud sa bahay?
0: Oo. Oh. Oo. Oh. Salamat, anak.
1: Pag sabayan, ma. Sugod pala na, ma. Paningkamot pagigugmayo para mahatag na ko ang tanang gusto o panginahanglan ni mo.
0: Salamat, Blair. Salamat, Diyos ko.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, noon naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsin. Bukit turun eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, maglapag yung ko atang mga gulo yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi, pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: At News Anchor, sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Gidapit ang tanan, alas sa ato ang Gulyat and Gili Junior Variety Show 2026 dinhi sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Binuluga. Ubus ka po paningkamot ni Konsyal Jen Figes.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang likas na sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
6: Uh-huh. Dili hapdos.
7: Okay na kayo, good Ma'am.
6: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
7: Wala po, Ma'am.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
2: Congratulations! Week 4 winners
1: sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon.
2: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala.
1: Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
3: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Dunay exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtan-aw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
3: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

nalipay lang sa ko, Priscilla, nga nakita ko nga grabe ang kalipay nga gipati ni Mama sa akong surprise niya. Ugisaad ako sa akong kaugalingon nga sinugdanan pa lang ni. Gusto na kong mutrabaho og maayo para buhungon ako ang akong inahan sa tanan niyang gusto. Ug samtang niya pa ko sa lain nasod, naibaw ko nga dili gud maimposible mahitabo. Hangtod karon padayon ko nagtrabaho dinhi sa Canada. Ug padayon ko nga nangandoy og maayong kaugmaon para sa akong inahan ug puhon sa akong kaugalingong pamilya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Blair. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Blair din hining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamidah.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nung patyo sa para! Siya ang nagdagi, Mark! Diriya to na bit!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama managuluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiin,
8: basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500
8: epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar level.
8: Di kaya ang diabetes,
7: mag-DTX 500
8: karon dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar,
8: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
10: tulo pud ka capsules sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: O, Emmy. Dinito gikan sa amo.
1: Unsa?
0: Og, Em. Dili kay langgam lang ang niduaw dinhi. Kundili apil na ang bitin.
1: Oh,
0: dako kayo, Em.
1: Bitin?
0: Hmm. May atake pag idipapadamyan.
1: Ha? Unsa? Unya na pa ka sinuidamyan?
0: Wa man yun noon kay nakabantay man dayon sa papa sa bitin.
1: Hey.
0: Dako alagis bitin, Em.
1: Hey.
0: Itong pagid ang kulor.
1: Ay, nanasan. Ay, sige, gisgot. Hala no, Carlo ka na muna, uy.
0: Mayo na lang gani, kinagdagsundang si papa.
1: Oo niya.
0: Iyan ning gitigbas ang bitin. Gitigbas niyang lawa sa bitin.
1: Tato na po.
0: Pero igo lang miuntol sa lawa sa bitin ang sundang ni Papa Damian. Unya, Em. Dunay kalit na may atake sa bitin. Kibaw ka, unsa?
1: Unsa man?
0: Dako kaayo nga iring.
1: Unsa?
0: Ah, human naman kog laba. Ihay-hay sa nina ko. Ato sa susod ka, oh. Niyapabuta lang ko dito, aron ipadayo na to ang atong panagsulti.
1: Sige mo na. Hello, Amara!
2: Ganambit ako ng pantay niya, Timmy. Istoryahan mo. Tupag man nun.
1: Dito, makikistorya, bitaw. Makalingaw na ninyo. Lingaw mang gani ko, kamo pa ka. Si Noy Damian mo na. Malingaw sa siya di Amara.
0: Wa pa man ko makakita niya, Em, nga muhagwa ni Amara.
1: So? Uy, nga naman.
0: Ambot lang. Wa ko mahibaw.
2: Atime, pwede mo count sa mga prutas ngayong mong da?
1: Pwede yung kayo, Jeff. Dagan man na, para inyo manggod na.
2: Butan na yun ni Atime.
1: Sao na yun?
3: Jeff!
2: Pero gastas pa!
3: Daliw na, Jeff!
0: Kanauga sa si Papa dong.
2: Ah, atime na. Tesa mo.
1: Mon, si Amara ba?
0: Nga naman.
1: Dali rami tubo ang iyang buhok, no? Mura na siyang munyeka tanaan tungod sa puti niyang buhok.
0: Lagi?
1: Pila pagkani niya siya kabuhan, maklaro ng iyang kagwapa.
0: Pero buyag, Em. Uy, totoo in town na. Basigla kag ba-ba.
1: Pe, pe, pe, pe, pe, pe, pura buyag.

0: Ansa man ang mga kawayan ng imong dapa?
1: Ah, akong buhatan og kural nga kawayan kininya. Akong gikaot kayuta. Ah, buhatan ko kinig payag-payag. Ug akong atupan aron may butanganan sa duyan. So anak si imong ate, si Amara.
0: Panamyan, nanggan mo si Amara?
1: Anong mo man ay imong pangutana, ha?
0: Gayod lang. Kay, mamanit kita si ate nga mihagwa ka ni Amara. Kamiling nga kay may Amara pa kay kung imusturyan, mutabag siya.
1: Ah, sige na, Jeff. Tabangi kong hanay anang mga kawayan. Kay inig kataod-taod, ako nakining ikurals payag-payag nga. Ako sang tiwasunod.

0: Mun, kano sa pa din mo pabunyagan sa Amara?
1: Kung pabunyagan ako siya, makakita niya nga itong mga silingan. Basin niya kung...
0: Dahay na sila tagda, uy. Ang importante, mabunyagan na sa Amara. Ako'y kugusa. Magninang ko niya.
1: Ikaw ra'y ninang. O sara ka ninang akong kuhaon.
0: Oo, oh, okay ra. Pero parisan ko ni mo ha, naagay ninong.
1: Ah, husto.
0: Kisa may kuhaon ni mo ninong?
1: Si Renera.
0: Unsa? Hoy, ayaw, hoy. Diyos musok itong tawana. Di ko ganaan ito niya.
1: Pero, friends naman mo, di ba? Siya na lang good ang Paris ni mo nga mukugos ni Amara good.

0: Iya iya ka. Aku keripal mo eh. Kuhaon nga ninong sa anak ni Adonis. Di ko masibot. Mangita ko pa agyaron nga pili ni Madayon.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Apir Sampaguita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan. Karong September 25. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Cacano. Ewan usap niya sa Dagas City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
3: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy man gugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
3: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Adonis, mahimo magsultita?
1: Mahimo kayo, amit. Unsa mo ka na?
0: Nakita rin ko sila si Amy muna. Nagsabot sila ng pabunyaga nila ang inyong anak ni muna.
1: Okay ra kun ila kining pabunyagan. Mao man kana ang ilang tradisyon sa taga-Yuta. Basta
0: di ko musugot sa kuhaon nila ninong.
1: Oh. Nga naman, amin.
0: Akong karibal sugugma ni Amy. Ang mahimong ninong ug ang ninang si Amy. Pare silang duha.
1: Ang amin. Parehas man silang taga-Yuta.
0: Ay, di lagi ko musugot. Kalkansi ko. Doon na ni Noy, dakong kay gayunan ang lalaking ina lang. Ngagto siyang gugman ni Amy. May koneksyon naman silang doon.
1: Amid, pasagdi na lang sila. Naara ni Amy kung mahigugma basab siya sa linalang.
0: Ari, mahimo. Dili mahimo, Adonis. Mangita ko pagi ron, dili siya mamahimong ninong sa imong anak.

Uy, hapit naman mong ngit-ngit. Wa pa man na uli si Mansya. Sa may bayana eh. Sigid maglaag sila muna. Kadalaag, duger pag muli. Magluto lang ko eh. Gutol man ko. Maghuwat pa ko Mansya. Wala, magutman ako eh. Na. Ay, Mansya. Huli na tao na yun. Oy! Oh, ay. Hanggaway. Naade ka niya. Tago pa ka. Ay, pagbilata man siya. Gawas, gawas, ha, gawas. Tago pa ka ng labong at kasagbutan. Ay, gawas niya. Rin kayo magluto kay gutom na ko. Man siya. Hoy! Uy, uy, hala. Masunog na kita. Bitin. Ay, ako pinuti. Ay, ako, wow.

0: Sige man, ito na ko.
1: Sige, salamat sa pagduaw, ha? Ingon man sa pagdani mong mga prutas.
0: Kabantay ko, wala lang ka mo request og butong.
1: Ang-ang, wala naman ko mga.
0: Ay, husto muna.
1: Oh, unsa may husto, em?
0: Kung doon na may chismis bahay ni Amara, nganong ingon ana siya kaputi, atong ingnon nga tungod na sa gipanga ni mga butong.
1: Motoo ka, ana, ang mga silingan?
0: Ay, maulang gini atong ipalabas good nga tungod sa butong, maong puti kay na sa Amara.
1: Dili naman tingali nga importante nga muhatag patagrason, em. Nganong ingon ana ang itsura ni Amara. Ang importante nga himsog ra ang akong anak.
0: Aw, hinuon. Sakto sad ka muna. Sige, oy, ato na ko. Bye, mon.

0: Dong, tabangis papadamian sa yang gibuhat, dong. Nagtanaw raman good ka.
1: Mutabang bitaw ko niya, ate. Di man siya.
0: Mao ba?
1: Kay ba ka, ate? Unsa na?
0: Payag-payag, dong.
1: Hi, payag-payag, yun. Kay ba ka para kang kinsa na?
0: Para na to, good. Aron ana ta diha maglingkod-lingkod o di ba kaha? Pahawayan na ni Papa Damian.
1: Sakto ka. Para na to, na. Pero ang espesyal nga yung gibuhatan na si Amara, good.
0: Mao ba, dong? Oh, maayo hinuon kay ayahay biya ng tapita, dong.
1: Pinangga ni Papa Damian si Amara, ti.
0: Apo man, good. Ingon sila, mas love ko no ang apo kaysa anak.

0: Unsa? Usay duna siya nakumpitin nga may atake ni Madam yan. Sure ka ba siya?
1: Sure ko pa. Pero, dili puti nga bitin, kung dili itom.
0: Unsa?
1: Dako ko no ang bitin nga itom pa. Gitigbas-tigbas ko no. Pigo. Pero, igor ang miunto sa lawas sa bitin ang sundang. Kuyawan ko no sila paiking, uy.
0: Ha?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Gidapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Jr. Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Binuluga. Ubus ka po ng kamot ni Konsyal Jen Figes.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibutos.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag Style!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita lakke pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan.
0: What's the Style? Gidalit sa RMN Drama!

0: Ako si Arnold Ginaingon. Nahibaw ko nga dunay panultihon. Nga kun manghilabot ka og buang, labaw ka pang buang. Apan unsaon ta man? Nga nahinay kan man. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.
1: Osa! Gibuwagan mo ang imong uyab kay dili ikaw mo'y nakauna sa iyang pagkababae.
0: Oo, pay. Tulo na gigababae nga akong nauyab pa. Nasadihan nga akong gihilabdan. Bulhang naman!
1: Hoy, Arnold Club! Baya ni mo. Tagsa ka na lang kayong makasugat ron o babaeng virgin. Halos na ng babae ron, nga naglakaw-lakaw. Apulos na nakatilaw laki, oy.
0: Gusto lagi kong makasugat o babaeng virgin pa. Kung makauyab ko babae nga ako'y maka-virgin, oy, diha-diha, dayon, pakas na ako gini.
1: Bayani mo, doy. Pagkalisod na bayaan ng mahitabo, oy, palisod na kayo. Tingali dito sa probinsya, na-ana. Pero din his syudad, na ambot yang.
0: Ay, may lain kong ipanguyaban pa. Si Liti.
1: Liti?
0: Oh, kung sugtun ko niya, unya virgin siya, nga akong mahilabdan, ako siyang pakaslan.
1: Ay, kadugay pa ba yan nato magkakita o kapo, oy. Wa na lagi ng virgin ron. Kung gusto yung kag virgin, ay kanang mabaya diha nga buang ay. Ay kanang mag-agian din sa ato. Itong pipay ba? Pipay. Klaro ng virgin. Kanamoy turjak ka kay virgin yun na.
0: Kananoon, pipay pa, kung mo na iliguon unya bistihan og tarong, kwapa ba yan na? Pero, di, sabi ko anak pa, oy. Buong, oy! Ang taong buong re, muhilabot, anak. Basta, sugtong ko rong gabiin nila iti pa. Basin siya na ang babae nga akong ipangita.

0: Sige ba, hari na ko. Mamisita na ko ni Liti. Ah, di ko mag-auto. Mag-motor lang ko eh. Ay, ito mas gawas na ko ipatay ang motor. Ito na lang akong gamiton. Uy. Ito, dutas panahon oh. Kaya kang buwan. Uy, hala. Ang buwang spipay ay. Nasa kilid sa mong kural, ngihi. Nagatubang rabas siya, nga nangihi.
1: Ngihi, pipay.
0: Kabugtog ginatawan yung bayana eh. Kundi pala siya buwang, no? Kuha pa na yung buwangan, iba?
1: Kutok lagi ka, pipay. Ibog ka na ko. Ako ibog sa kanin mo, Arnold.
0: Ang mo eh. Nakailan ako eh. Hoy, pipay! Pila na iedad ni mo?
1: Ingon ako, nanay. 18 ko. Pero, wapa ko katilaw, Jerger.
0: Sige, nay. Ius-us lang imong duster, kay. O, ang imuha, o. Imo ba yun ang ipatubang na ko? Samang ka. Virgin pa man siya.
1: Ay, nako, Arnold. Gwapo, pero, bayot.
0: Umo, eh. Ganyan lang, pag bayot. Haka, ning buanga. Ito na ko, eh. Ito na ko, motorsiklo, eh. Ato na ko. Mamisita na kong liti.

Doon na lang ko sa bahay nila ni Liti. Nausap ko eh. Sige mo nang muna itong buang makipay. Ang yung ubos. Gusto ka pa ito eh. Pero, nang lagong lang tungod sa mga tip-tip. Kung buang palang kuron, tao, labi ako ni Jerry buang, no? Pwede itong bayahan lang ha. Hindi ko parihan niya na buang.

0: Coffin, Samanchat, Malupit, Sakamay mo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Masama ang may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Maitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita kita tapon mga kasama.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
5: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang BioJessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang kapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

0: Ikaw? Wa pa di ka puli sa imong kinabuhing ulit tao, Arnold?
1: Na, gipulaan sa doy. Pero, wa pa lang moabot ang babae nga magigid akong dead-on sa altars kami niyoon. Kung manghinaot sag ko, nga ikaw na ang babae, Delete. Saka na ang ipanghinaot ko.
0: Arnold, dili ka gid magmahay nga ako ang imong mauyab kay buutan ko nga pagkababay og ikabilin ko og bay kun ako na unya ang mamahimo nimong asawa.

0: Abi ko ba og motorsiklo lang imong service? May auto po di ay car, not?
1: Oo. Ulitaw, pamanta. Unya, wasa ko'y bisyo. Ang akong sweldo, matigong ran ako. Nga si Papa pod, dili pod mga inakong kwarta kay may kagulingan man siyang pangita pod.
0: Parehas da ita. Ako dunam sa ko'y income. May gamay pod ko nga negosyo. O kung makasala unya ta og makaanak, dili na ta maglisod.
1: Okay day. Ni ana ta tumud ding motel. Okay ra man ka nimo nga manuta diha.
0: Ni uban kod ko nimo. Busa dili ta kabalibaran sa gusto nimong mahitabo.
1: Salamat Daliti. Ato na nga. Manggawas na ta sa auto. Kay lamit kayo. Tana tayo, Daliti.

0: mau bay di na virgin nga nakuha ni mayong bagong uyab.
1: Oh bay eh. Pero okay na ba ya? Huot mang gihapon kay usar man kalalaki ang nakauna ni Liti. Pero bay, gusto jud kong makatilog virgin.
0: Baya, no. Abin mo bay, ako bay, di mo hambog ha. Lima gyud ka virgin ako nakuha.
1: Hmm? Huh? Isa man?
0: Ay, hindi lang natukasin. Dibautan, tanong sa. Lima yun. Basta kay, kita yung makauna ba, manggungo to eh. Silaga akong agi. Plastic na buak ba?
1: Ay, ako ba eh.
0: Mia lagi.
1: Pero tindaganan ako ng uyab, pero wagi ko makasugat nga ako'y naka-virgin.
0: Ah, abin mo, palad yun na niyo muna angkon. Palad mo nga na angkon mo, nga di ka makatilaw, o virgin mo. Kay virgin pa, minyo, ano man yung muna sliting, bago ni mong uyab. Nga dili ikay nakauna, diba?

0: inyo kural.
1: Bugduhas imo pipay. Akining pipay, ako marung usas bay. Dali sa sud na. Liguon ta ka. Unya pahumutan ta ka.
0: Sige, sige. Ligo ko. Unya hagi ako ah. Ganan may pipayag ka na ko ah.
1: Dali, dali dayon. Minta soap ay nakakita nato. Ito na dayon kay liguon ta ka.

0: manaliko pipay, humot na pipay.
1: Ah, siyempre. Limpyo o humot ka na gyud kaayo. Tanas kwarto pipay na. Buga unta ka. O pagkahuman, pagawson ta ka din sa bahay, ha? Sino?
0: Sige, sige. Dad ako kwarto. Dua ta nanay, nanay, nanay, tatay, tatay, ha?
1: Sige, sige. Tara, indot na. Nanay, nanay, ug tatay, tatay. Tara, tara, dayon.

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: Hi mga kabisay, mga kabangan, sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Apir Sampagita, E.S. Fortuna Street, Mandawi City. Karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Burga og Sir Brian Fernandez. Og niya usab, ipasundayag sa Insinika Kaamboy Dapdap Katarman Liluan karong September 26. Apo sa pag-sponsor ni Amelita Kurui o sa iyang apo nga si Monica. Ingon man ni Mary Ann Kakano. Iwusab diha sa Dagas City Plaza dapit sa Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Apo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Human ko makuha ang pagka-virgin sa buang nga pipay, di ako ni Bati o kauwaw. Ipagawas ko dayon siya sa among bahay. Paglabay o pipila ka-adlaw, magsige nagtawag na ko si Pipay. Kay magnanay-nanay tatataday ko numi. Wala ko muusap, uy. Igo na ko nakasuway o hilabot ka usa ka babae nga virgin. Dili na ko maihas pa, kay nakasuway naman.
1: Bago itong magkasama, ang kaagi ni Arnold, tinhining tulumanon. What's the style? Dili na gano'n maihas pa e style. Kinimaong sugilanon, gisuot ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ingko, mutisting nga na yung kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
3: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis bila-bila herbal oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paragis bila-bila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
10: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
9: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
10: Unsa?
9: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Lamantang mo, nanay!
10: Nagkaw, kagkawboy! Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Jigo Salvador!
12: Kaloy, pawas

0: Banako. Christian, Banako. Oh.
1: Mar. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
2: Nagunsa ka din eh.
3: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
2: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
3: Pasaylo ako, anak.
0: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
3: Mar.
0: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga ta?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na koy lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times id kapi jud ko nga Paradis Bilabila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Oh, mga higala, kumusta? May ngadlan ng sikreto tanan? Niya na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano, one sa akong partner, while ang guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kadaadlawon dyan na to, o ginom ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule, o ang Avocado Coffee Mix with Guaba. Bisan mo inmog daghanani, bidyan mo magduka. Or ganahan sa gihapon mo matog.
0: Kunya isa ninyo kalimti mga igala ano nga atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kisa itong mahiligon sa mga mahiligon sa coffee, ana nga itong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas na pampalagsik na pampagana ba. Okay. Bueno mga igala, shout out time. Shout out dia sa Puro 15, Palau, Iligan, Iligan City, si Viola Guillema, Danilo Guillema, Berto Guillema, gigan kini ni Pedro Pungasi. O gimana ni Julan Dela Cruz? Julan ni King Rulan. Rulan? Rulan Dela Cruz. Rulan Dela Cruz, turun mo si Ricky. Gano'n gini siya. Nigraduate mo gini siya doktor. Kuan ba? Una ni Siki Pasahos. Si Dante Albiar. No, gigan sa Agpangi Calatrava, Negros Occidental. Nya si Rinaldo Riponte, Cristel Kisya Riponte, dia si Ketat Banlot, si Bunga Sibu, Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, dia sa Dela Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gika ni Ricky Bangisgaring. Okay. Punya lain, shout out to sab ni Anthony Calvo Tapik, Archil Marcelino, Rosalinda Barayuga, Mario Vlog, Ronnie David Gamali from Sayas Santos Street, Carmen Cagayan de Oro, si Crispin Asintista Bordios, Pericles Aligo, si Inday Bunivi Angelia, o ni Michael Jugar, o ni Jumbi Madino. Kikan kini sa ito ang BCI founder Pangag Selong Wailan, kundi nga ito writer, director o si Kumpok Rakasa. Bueno, mga ikala pa tayo ni Alain Sumpay na yan ito si Glanong. Natagbaw na sa dugsudong si Christian sa hubo ng dawas ni Clara samtang nag-half-bat kini. Misa mo ito sab o kayabag si Christian ni Clara. O niya niya ng pagkabuntag samtang miinom o tea nga tamba si tambal sa 30 si Gary, nagsuka-suka si Clara. O nagduda nga tingalig mablo siya. Turman, gitawgan niya si Christian o gipahibaw o gisaad ang lalaki nga iyang barugan ang iyang obligasyon. Balik sa nimutangan ni Christian samtang nagmaniho kini sa iyang e-bike, ingon nini ang nahitabo niya dahil sa paningatong sugilanon, himayang nahunda.

Nagdo na si Clara nga mabdo siya. Ug nisaad ko niya nga akong barugan ang akong obligasyon nito niya. Pero, unsaon? Naminyo ra ba ko? Bahala na. Tinuyuan man nila ko. Sa ato pa, nakauyon ko si kong ibuhat. Kung bahala na, barugan ako ang akong binuhatan. Pero, unsaon na lang ang akong asawa o mga anak.

0: Dali na mo, mga suki! Palit na mo sa lamian nga halo-halo nga maayo-kaayo sa init nga panahon. O sa banana cue nga sakto sa lata.
1: Banana cue ako!
0: Okay, okay, sir. Okay, kaliyot, sir, ha? Lima. Dera, sir,
2: oh. Ano, 100 eh, oh.
0: Salamat, sir. Salamat kaayo, sir.
2: Salamat sa at.
0: Unsa may kahoy? Pudto na. Labing siguro, di ana to karon taod-taod si Christian. Kaya ni mangito sa bahay man ni Otto dunghan ako. Gusto man ko.

0: Mara?
1: Oh, maayo kay naabot ka na, Chris. Andam na sad ang pagkaon.
0: Labing maayo hinauna. Medyo nadilatar ko kay naapakoy pasahero nga gihatod. Pero dineras tugas.
1: Ah, labing maayo hinuon.
0: Tigadihara sa ilang si Ramel Mendoza.
1: Mao ba? Mao man na diha ang giabangan dapit sa sikat nga karinderya nga Tik Jang Dong Special Foods.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako ng bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nag-PT ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jake.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha daghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayon na paginom na bisag unsa pagparagis na ka siya yun gisiwayan na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. Kaloy na natin? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, kung saan man yung kasinatian ay katong wala pa kagamit sa itong kape?
7: Katahinan sa awa pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ako. Makalagsan. Oh, bukid doon. Eh. Gani ay. Nag...
5: Ha, sa kulian?
7: O kato ganing amang amor na.
5: Abukid sa...
7: Ganing. Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo
5: to. Pagka sa bukid, ikaw ka saka?
7: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pati na iyahay.
5: Ah, pwede na. Magkat-kat tayo ko sa bukid.
7: Magkat-kat ba?
5: Tanong mo yung
7: sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Hindi pa kanan mo na
7: Sion.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Kila ibang edad?
7: Ah, ito anak ko, nobinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Maogyod. Gani, may hapit ko palit ulit ang tiil. O, oh, niya, o.
1: Oh. Ay, nipalit gidi ay ka?
0: O, oh. Paborito ko mangun ni. Tikang gulay unya sakto sa lata.
1: Paborito sa bitaw na ako ni.
0: Oh, maayo hinuon.
1: Ah, sige na, kanaog na diha sa ibay kay gihawanan ko na ang bahin ining lamisa. Diin anita mga on.
0: Ah, sige.
1: Ah. Ah, magampo na ta. Pasalamat sa grasya nga atong pag-asawaan.
0: Ikay lead, Mara.
1: In the name of the Father,
0: and of the Son,
1: and of the Holy Spirit. Amen.
0: Amen.
1: Langit nung amahan, daghan kaayong salamat ining abundang grasya nga among pag-asawaan. Hinaot pa unta nga mamahimo kining gabayan alang sa among maayong panlawas. In
0: Jesus' name,
1: Amen.
0: Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Amen.
1: Ah, sige na, mga una ta. Maayo kay hini ako'y buwad nga giprito.
0: Akan na. Lami kay iparin sa linatan.
1: Maestra ba ning kanon?
0: Ako'y sakto gitay sa linatan. Pinaritong buwad. Anay, dukot sa mais.
1: Ana, ah.
0: Akan na da. Paborito kay ning Kung Sir Francis Paris ning dukot.
1: Og ikaw, ganahan mang kaayo ka ani, di ba? Nganong ganahan mang yung kagdukot?
0: Ah, mao gani. Ingon sila, ang hingaon og dukot. Mao ka ng tao nga mudukot yun sa usa ka relasyon.
1: Char.
0: Ika mo to, oh?
1: Sa ato pa, mudukot ka gid sa atong relasyon, Christian?
0: Natural. Nag-inusarang asawa tagod ka. Hmm? O guha na ilain pa, Mara.
1: Christian.
8: Pintay ko kalong-alo, day.
1: Oh, sir. Kadiyot. Ni Adayon, sir.

0: Bilib ko sa imong customer. Paspas kami kaon sa luwalo o bananakyo.
1: Ay, ay, kinit, man! Ay. Alam ko tika, kinit man lang.
0: Uy, yun ang sumay, nakita siyang kailas unahin.
1: Ma'am, sir, kanit na kayo ha? Biyago na kanit akong ikaw na, kay importante na kayo. Balitin ko.
2: Sir.
0: Okay, sir. Ay, nagdali siyang ipalayo.
2: Wa, para ba ito makabayada?
0: Mubalik ka magkata siya dayon.

0: Maayo kay nabalik ka, Christian.
1: Nga naman?
0: Duha ka oras naman ang milabay, pero huwag pa mong gibabalik ka tong customer.
1: Unsa? Bita. Kamay negosyo, gidaginot pag yun sa mga badlungon sa tilingban.
0: Maugyod.
1: Dito to sa Padungay. So, ayan akong subay ang daan nga iyang gyagian sa pagpalayo niya.
0: Ah, sige, sige. Ikay mag-igo, Christian.
1: Sige, arin ako.
0: Tuwa na si Christian. Hinaot pa untang makita to niyang tawada. Aron makabayad to sa iyang gi-order. Kamay kaayo ning negosyo, ha? Daginoton pagyod?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iyang guban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskaring. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mate City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe ka nindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Happy 28th anniversary sa atong tanan mga Kapir Gold. Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold panalong pabigas raffle promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, doon na ka na'y chance ang makadaog sa usa ka sako sa 0.5 kilos ng bugas, libre ra kini ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na, hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
5: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. ETI Fair Trade Permit Number FDEB 266504 Series of 2026. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
11: Og ako na sab, si Dr. Miloy. Hinautuntang anainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
11: Sa pagatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
10: Gusto.
11: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Kasagaran mag nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis, sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
10: Kana?
11: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na subs gabi og naanda ni muning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
10: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
11: bad
10: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
11: Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
10: Gusto.
11: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
9: DTX 500.
2: Good days, Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
12: Dura kapsul, buntag sa gabi.
2: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
10: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
11: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
10: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
11: Mm-hmm.
10: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
11: Mm.
10: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
11: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
10: Hmm.
11: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
10: Kampiyon.
11: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
10: Wala kay reserve.
11: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
10: Oh.
11: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
10: Oh, kapat sa daha.
11: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
10: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress, tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
11: Importante gyud, Sir JP, nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
10: Gusto.
9: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ang akong mga og mga pasakit ilihok. Sa pagaduhang na po sa DTX 500, akong gi-double dose o makakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Piktibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500!
13: Pabali sa mga butika.
16: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
11: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
10: Pagkataasa day no.
11: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
10: Daghan. Niadtong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
13: Mauraon ta na.
10: Mm. Ang musunod, Dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Mm. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mo kaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
11: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
10: Mm-hmm.
11: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
10: Muday na.
11: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
10: Husto.
11: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
10: kondisyon,
11: wala
10: ano?
11: Kondisyon, wala kay gana.
10: Irritable.
11: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
9: DTX 500.
17: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup ug mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
11: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay.
10: Mm.
11: Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay.
10: Mm.
11: Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kinimoy makadaot sa atong mga tango.
10: Unya, Dok, kinipong acne.
11: Dagkong bugas-bugas.
10: Aw, mga bugas-bugas! Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
11: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
9: DTX 500.
14: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 90 time na lang.
9: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
10: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
11: Sobra nga tambok.
10: Oh,
11: say Sir GP, di nato mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na. Ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason. Sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
9: DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo ako lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o pinong 2 sa buntag, 2 sa gabi.
20: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na.
20: Pag 1 month ka pin,
19: naayo na ako.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
10: Mm.
11: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di Ofresh.
10: Kayang-kaya,
11: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
10: Unya, all natural pa, Jude, Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
10: Ubi taw. Ayun ang mugpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Dok?
11: Dala na na Sir GP sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
11: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
10: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
10: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Muna igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
10: Of course.
9: DTX Coffee Mix!
13: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay Mayara inigali nga sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. O baka mga butika.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
21: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Pero dok, og naman siya ay ekstra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Iskutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
10: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
11: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo pinakanindot. Ang wow, pinaka-epektibo, kinalagrahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kining atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
10: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
11: Habi sa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
10: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
11: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan na pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: Bio. Ako si JM, ako di tigtabang no ang Detri Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw ng buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: Detri Bio. Ang Detri gamay Visio. Ang Visio gamay Detri. Mapalit sa mga butika. Detri Bio.
10: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
11: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
10: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang Detri Bio.
11: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang Detri Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tan-aon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa Detri Bio.
10: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
11: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
10: Mao! Before si Detri Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
11: Kanang kasigi kagka og mga time is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir JP, is padaghanon nila pinaagi nining Detri Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
10: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
11: Og dili ra da, Sir JP. Iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
10: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba na H. pylori.
11: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Detri Bio, Sir JP. Kumpara sa plain Detri. Tungod kay ang superstar sa Detri Bio, dili ang Detri, kundili ang BCO nga naa sa Detri Bio.
10: Wow!
1: Detri Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Detri Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: Detri Bio! Ang Detri nga may BCO. Ang BCO nga may Detri Bio.
10: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
11: Tugod na sa kagaw Sir JP nga moy gapabaho sa ilok. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
11: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
11: Yes, so sa mga gapanimahog ilok ya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir JP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
10: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
11: Perfect. Ang extend food supplement Sir JP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud nay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
11: Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa.
11: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Nakaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Doc Ramil, oy. Sige ba ninyo inom ang inyong ditribayo? Naot unta, nga gisige ninyong inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o bakterya.
10: Atong isgutan, Doc Ramil. Unsa may rason, nga anong kinahanglan na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3, paingon sa ditribayo.
11: Checklist at ba?
10: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, nga maoy kinaunhang component ni ini, ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
11: Labaw pas 30 fatty acids.

0: antibacterial.
1: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa ditribayo.
1: Unya, napayusado.
0: Mm.
1: Kaya ni ini ang herpes simplex virus,
0: mm,
1: ang staphylococcus aureus,
0: mm,
1: ang candida virus,
0: mm,
1: nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc.
0: Mm.
1: Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto gyud. Mo na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo. Nakuha nimo ang punto, Sir JP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
0: Hmm. Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao'y active immunity.
1: Hmm.
0: Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity.
1: Uh-huh.
0: Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa dog?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa? Naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio kumparar lang sa plain nga D3.
1: Mm-hmm.
0: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown fats, ano?
0: Mm. Mm. So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kuha ni Sir JP, ha? Plain
1: so,
0: D3.
1: Kining
0: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 bio.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet.
0: Mm.
1: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
1: O niya, dinirama tagtaman ha.
0: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-08 41.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Program

0: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
1: Kini mahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag kamo ang sakit na cancer. Wa na igipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ang ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga sukindig paminaw, maayo kayo.
3: Labira.
2: Alang sa tuang makaigsunan, mga sukindig paminaw, nga doon nagipamati, doon ay di princess kasing-kasing, ha? Ayon ni para mo protektar sa tuang kasing-kasing o gamakapanindot sa sirkulasyon sa tuang dugo, ha? Ang kaning ni ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ito, dali ra makutasan, dali nga kanabitong hangakon, daling kapuyon. Ang mas maayo mo, inom mo og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Kaduha sa usa ka... Kaduha mga sukindig paminaw sa usa ka adlaw mo inom og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya dool sa inyong lugar. Tingnan mo na sa batuang ang magkaigsunan, mga sukindig paminaw. Sulayin ninyo ha, inyong mga kaila diha, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Pinakatong ato ang kanunay tang sako o trabaho, lalo atong ligunon ato ang panglawas, ha? Para maka... lahutay ta, mo inong tagparagis Bilabila Herbal Capsule.
1: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Ang DTX 500 daghang nga superior antioxidants nga moiga protekta sa tuang nga mga selula, apil na ang skin cells sa batok sa mga nadamage nga free radicals, nagipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alcohol ug mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals amo resulta sa oxidative stress. Kini makitan sa pagdaghan sa mga wrinkles o gakunot sa panit. Motumaw ang dark spots o guban pa ng mga sinyalis kung nagkaedad ang tao. Ang DTX 500 dunay protection kini. Dunay 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kini panguntra batok sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 atong panit na to pabataon. Internal organ ayohon. Ang DTX sa 500 maayo ni batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, glaucoma or cataract, kidney disease, gallstones formation, hyper acidity, insomnia, apilan ini mga sukintig parminaw nga wag tangon. Kaniya GERD kanang kanuna intong manguyab maghilab ang kutukuto mas maayo nga mo inomo og DTX sa 500. Alang libre nga konsultasyon og check up, bisitaha ang clinic sa DTX sa 500. Nga mao ang klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center kana ang mahimutang artbang sa The Freeman Newspaper Building o galuyo sa Gaisano Main. Baka mo tawag mo sa 0975-079-5133.
0: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug DTX 500. Your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako og pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3. Base sa consumerlab.com survey sa US, available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O di ba? Kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig ni ini, dili yun kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Ngano ba nga highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang life extension vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa ato ang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kun mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Karda adlawa ang pagtumar sa life extension vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga life extension vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa palihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Basik kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang life extension vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa life extension vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga life extension vitamin D3. Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa life extension vitamin D3? Ang life extension vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay 3 ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa life extension vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang life extension vitamin D3 mo-trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life og hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ni ka proseso diin ang mga formation
3: o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer, i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa'nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers karabot ni sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importanteng pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro ang gina, life extension vitamin D3. Kinibahina mga kasama hatong kanato sa life extension vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
1: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitadi Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitadi Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vitadi Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitadi Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitadi Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. Paparitusab ang Vitadi Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako og pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3. Base sa consumerlab.com survey sa US, available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O di ba? Kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig niini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Ngano ba nga highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce na insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel na Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Basik kini sa daghan ng mga published ng mga medical papers na dunay gyud dakong apil ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo o highly quality na vitamin D3 na ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo na dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Oras mga kasama, alas 9:39. Mayong gabi! Mayong gabi, Pilipinas, Luzon,

Kada sab si Radyo Man, buhin alguno makikuban ka ninyo hangtod runta alas 12 itong gabi sa tuwan tulumanon ang Straight to the Point Evening Edition. Happy Pista, tanan nga mga nagpista. Labi na rin ha sa Barangay Tisa sa Cebu City. Traffic yun ha sa Barangay Tisa. Gumikan kay doon ay mga gipang tinda. Ako sa Kalain sa Karsada, doon ay mga stalls, doon ay nagkadaiyang nga mga tinda. Pista ginoon nga klaro kasama ang Jerome. Pero lahi man din sa syudad o magpista ta. Kaya ang pista dres ato sa syudad. Gawas atong uban nga naanad sa kultura gyud sa probinsya. Pero ang pista dres sa syudad kay kinahanglan na agid kay kwarta. Bisan kubal sinasal, maglisod magkagdilaw o wa kay sapi. Pero ang pista sa probinsya, mao na aligre yun kayo. Anyway, mao magina kay ang ato ang dakbayan, kinahanglan man og mga negosyante na mabutang og ilaha mga paninda na dugukon sa mga tao. Aron, ma-feel ginato ang pista. Ito na din ay kalainan, no? Ang pista sa syudad og ang pista sa bukid. Pista sa bukid kasamang Jerome. Labi na rin mga arang-arang o kahimtang. Libre mga kita makakaon na ito. Human dito sa Osaka Panimay. At ito nasab ka sa lain nga Panimay. Di pa yun ka magmahay kung namista ka kay sigurado naman yun nga doon na kay Bring House. Diba? Muna inindot kayo. Sa syudad, na paghihapon ato ang umamang kaigsunan nga nakasunod sa kultura sa probinsya, ba't doon na naging nakong kalainan ang fiesta sa syudad o ang fiesta sa bukid. Sa fiesta din ha, sa Barangay Tisa, traffic yung tinuod kayo kaganiha, no? Nibaw na ko og U-turn mga kasama sa kuang sakinan. Kay pag-abot na ko, padung nas may barangay hall, sirad anamang daan. So, kamong mga muagi din has Barangay Tisa, atanawan nyo diha kay Portugid ka traffic kanang lugar, mas may siguro ari lang mo agi dridapitas may Barangay Labangon. O, lusot mo dridapitas may Katipunan. Nga tunas banawa, ayaw mo agi Tisa, kay di isod kayo. Ang sakyanan sa Tisa, perte kaot. Lison yung kaglusot. Hinungdan na traffic kitag maayo ka ganiya. Sige, adlaron nga, Sabado. Basta ka mo mga suki na itong tigaminaw. Basta adlaw Sabado, mag-uban-uban ta. Pas-pas man ang panahon kasamang Jerome. Setyembre 26 na. Salamat, Lord. Padung nasabta sa Oktobre. Mga balita nga itong sundan ha. Karong gabi ra. 40 work week ibalik sa Kapitulyo. Sugod, September 28. Ika na gini sa krisis sa ato ang kurinte. Mahal na yun kayong kurinte sa pagkakaroon. Samtang usa ka kapitan, yes, Barangay Lapu-Lapu. Barangay Lapu-Lapu. Usa ka barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ihulga mang bukas, oh. Ani, base na emosyonal lang ba? Kaya kita na bang mga Pilipino, may emosyonal na yun ta. Sukota, tada yung bahan-bahan. Busa ka mo din ha, panahon nga masuko mo. Siguruan ninyo nga, maogi na, ha? Kung makataka o giyaw-yaw kay mahimo mong mapasakaan og kaso nga grave threats. Samtang wa pa gani kaapti og buwan, wala pa kaabot og buwan sa pagtukod sa tulay. Uy, gianod man. Ahaha. Aya ni hisbutan. Ano man iyo? Duol di ay tulay nga pa kaabti og usa ka buwan gikas pagtukod. Giano naman. Asa rin tulaya dito sa Barangay Kabadyangan. Oy. Hindi
imbestigara, imbestigara. Tagag pagtagad, karong tataw. Samtang ang init nga isyus politika, karong si Manaha, kalabot makasama sa botasyon sa Senado, din mayoriya nagkauyon, nga kadturang mga active, nga mga participants, o mga kwalipikado nga mabotar sa pagdesisyon sa impeachment ang ipon sa 2/3. O dili kinahanglan 16 ka mga senador ang mo kumbikto sa impeachable official. Ang defense panel ni maintain nga kinahanglan i-maintain ang 16 ka mga senator judges aron makumbikto si Vice President Sara Duterte. Apan nauna na sa mayoriya sa mag-un lang botasyon nga pwede nga 2/3 kuhaon lang sa mga active participants nga kwalipikado nga mo hatag og desisyon sa kasong impeachment. Gibaliktad sa Senate Impeachment Court ang una niining ruling nga kinahanglan doon na gyud 16 ka mga senator judges ang mubuto og pagkumbikto kang Vice President Sara Duterte aron doon ay conviction batok sa atuang Vice President. Otherwise, ma-acquitted ang atuang Vice President. Apan karon na unsa man kini nga gibaliktad man og matod pang Senator Judge Chis Escudero ang ilaha kanong desisyon pro hac vetse. Unsa man ni karon lang ning sitwasyon dili ni ma-apply sa uban sa ila lang pro hac vetse. Mao ba ato ning hatagag niya pagtagad karong taw-tawd, ha? Kay medyo dili ni maayo para kang Vice President Sara Duterte kay si Dudong Mark Tuana. Si Dudong Mark Villar Tuana nakigkusi-kusi na sa majority block. Ambot ka si Inday Camil. Musunod ba? Ha? Ug mao na politikahay gani ang pagdesisyon sa impeachment. Dili ta makapabot og impartial nga pagtan-aw sa mga ebidensya sa nagpadayon karon nga impeachment. Ha? Mao bitaw na. Pasiyo na lang. Para nako. Ha? Para nako no. Ug do na may usbon sa provision sa ato ang 1987 Constitution. Usag yos angay usbon nga ang mga judges sa impeachment dili mga politiko. Para nako lang. Og do na may impeachment kinahanglan tinuod nga mga judge ang mubutar ang muhukom kay kining ato ang mga senador dili man sila tinuod nga mga judge na himo lang ni sila mga judge kay mandato sa ato ang constitution by profession by vocation and by experience wa gid ni sila. Dili gini sila kwalipikado nga ma-judge og arita sa ordinary courts. Ha? Di man sila mga judge. Apa na himong judge kay impeachment man ang kaso
ug mao man ni ang mandate sa atong constitution nga mo hulma ang senado as impeachment court og ang mga senador mahimong mga senator judges aron it dungog ang impeachable official nga gipasakaan og kaso nga impeachment. Para nako ang nabutang sa atong constitution dakong binuang ngano nga mga judges mga dili tinuod nga judge usako nila pag-appreciate kanang mga ebidensya paigo ba na aron iabsilto o ikonbikto ang impeachable official nga dili na sila tinuod nga mga huwis diha. Bumintaha pa gani ang ato ang mga barangay kapitan kay mutimbang-timbang pas mga ebidensya nga i-present sa mga conflicting parties. Maana pa ang barangay kapitan, ikaw mo'y reklamante Madam Silingan o kap? Unsa may imong ebidensya, Madam Silingan, nga ang imuhang yuta gilapasan sa ato apod nga Silingan, nga si Senior Silingan? Tarawaragon ka po, doon ako'y subdivision plan. Klaro man kayo ni Kapitan. Uy, mao ba? Ikaw, Senior Silingan, nga nung nilapas man pod ka sa yuta ni Madam Silingan? Uy, wa na. Mahitabo kap, di na tinuod nga nilapas ko. Ang tinuod kap, ako ginang yuta. Ah. Naabag kay ebidensya, Senior Silingan. O kap, tanawa o. Surbi, gikan is dinar, approve. Kanang iya di man, approve kap. Ma, aw mao ba? Unya, na ay ariglo. Aw. Ako kining insist kap, nga nakalapas ya. Ikaw, Senior Silingan, mo tuo ka niyang istorya. Adili na tinood kap. Aw mao na, dili kita magka-ariglo din he. Mo issue na lang ako og certification to file action, ha? Hataga mo na ako og chance usa ka hearing. Di gani mo magkaarigluhay, kurti na mo. Maya pa dihas kapitan, no? Maya pa dihas lupon. Mutan ang pag-ebidensya. Although dili man na huwis ang ato ang mga barangay kapitan. Impartial man po na sila. Dili man na judge nga hukum kinsay sad-an kinsay dili. But, i-trial ang impeachable official, unya, dili tinuod nga mga huwis ang mudungog diha. Makapabot katag impartial nga hukum anak nga mga politiko mana sila. Para nako, sa minubo nako lang nga pagsabot og do na may usbon sa ato ang provision sa constitution kinahanglan nga ang mga justices sa Supreme Court kinsim na sila kabuok mas maayo sila maoy himuon nato nga mga judges dili nato istugyan anang mga senator o senador nato nga dili tinuod nga mga huwis. Imagine, impeachable official. Kinsa man yung impeachable official? Presidente. Vice President. Presidente or Vice President. Then, og presidente, ang Chief Justice, man maoy presiding officer. But ang mga senator judges, magahapon ang mudungog ana. Imagine, panalitan ang presidente maoy ipaubos og impeachment trial or ang ato ang Vice President ang mudungog anak dili tinuod nga mga huwis. Kadakong balik ko. Ha? Hinoon by culture ni kay kining ato asabgon nga mga balaod sa Pilipinas kinopyara man sa disuban nga mga nasod. Ha? Nangopyata sa Amerika, nangopyata sa Britanya, nangopyata sa France, nangopyata dito sa mga Latin countries so and so. Sige lang matagpangopya. Oh. Mao na
tungod sa atong kapalakopya, usahay nakakopya tagdi mao. Tungod sa atong pagkapalakopya, nakakopya tagdi mao. Di man di mao. Sige ta og sulong nga usbon ang konstitusyon. Ya balik ko gihapon ang provision sa impeachment. Usbon ta na. Unya kiniron o. Kapila na sigihan og postpone ang eleksyon barangay. Kay sigig papugi o pagwapa ang ato ang mga kongresista mga senador. Ang masigig kapaldo ani ang mga incumbent ka mga barangay opisyal. Dakong balik ko. Unya every 3 years mag-eleksyon ta. Mugaso tag binilyon. Ha? Ano rin naman lang nato dunganon ang eleksyon? Uy! Dungan na lang. Unom ka tuig. Unya, dungan, barangay o barangay, gikas barangay ngadto sa national total, doon naman ay gitawag o transition period. Dili man kaya punta mapiangan sa mga panerbisyo kay doon naman ay gitawag o transition period nga usa ka buwan. Di ba tinuod nga magpiang o dungan nun, di na mao. Ha? Na makatay kumilik nga usa ka independent nga constitutional commission, gitawag na siya constitutional commission ang kumilik usa sa giingon sa batakang balaod nga constitutional commission kumilik. Tuloron na sila kabuo kumilik, civil service commission o commission on audit. Independent kana nga commission ang kumilik. Now, ang kumilik, kung asa lang ang mahimo, kay Igor mas lang nisunod ukon sa balaod. Kunya sa Constitution, every 3 years, election ta, sus kakapoy. Sige, binilyon ang gasto. Unya, malalagi ta to og manindot na, og una, og ma-re-elected ang incumbent. Unya, pwerte yung mga asos. Balik. Balik na pas dati. O bag-usad. Yung mailas pasalig, balik las bat. Balik gihapon. Wa, mangitay ayo ani. May matos una panahon pas kampanya kay pas-pas man kayo hinatagay o face towel. Karon nga nakalingkod na. Pwerte namang yaya. Ha? Pwerte mang lausiha. Istorya raman ginag-ayo. Papugi-pugi raman. Now, taghang kayo mga loopholes ay. Nga provision sa atong constitution. But naaman na, nabutang naman na, ang ato lang ani nga makamubunta. O, sa ako nang giingon, balikan taning kaso sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mga politiko magawin mo desisyon niya. Ha? Mga politiko, mao imo desisyon. So kamo, na, kamo ang tinuod na lang nga mga judge. Kay ug isalig nato sa mga politiko ang pagdesisyon ani. Sila, partisan man sila. Oh. Bias na magidadaan, magpaingon sila nga dili sila bias. Ay, historian lang gud na. Dayon si Senador Chis Escudero, kining ato aron nga desisyon pro hack bits. Karon ni. Karon ra gyud ni. Oh. Dili ko no ni magamit sa uban nga mga kaso o sa uban nga mga impeachment trial karon ra gyud. Oh, matod pang Senador Chis Escudero. Oh. Kay tinood, oy. Ni baliktad man. Nilit-adlit-ad o kalit ba? Ha? Matod pang kasamang Jerome Yap Kagilok, anang imong giingon, attorney, oy, nga nilit-adlit-ad. Ang desisyon ba sa ato ang
Senate Impeachment Court, nilitad-litad dayon ni Kalitag Balitok. Kay una naman tong ni anunsyo si Senador Wayne Gatchalian o si Presiding Officer Chase Escudero. Una naman tong ni rule ang Impeachment Court nga decides yun ka mga senator judges ang kinahanglang mubuto para mo makondikto ang ato ang Vice President. Unya karon nilitad-litad man dayon ni Balitok o Kalit. Nagbutuhay masad sila God. Ha? So ang mga active members lang sa mga senator judges nga kwalipikado nga muhatag og desisyon ang ipon sa 2/3. O karon 20 na lang sila kabuok. Ha? Ngano man? Si Bato wanted. Kaya og mabalik si Bato sa Senado, nag-atang man na Astralianis. Si Jinggoy na priso. Si Marcolita na priso. Si Lorin Legarda nag-medical leave. Abot lang, mabalik pag hato. Og pila may 2/3 aning 20, naas mga 13? No? 13 o 14? Ako paminaw 13. Oh. Naas mga 13. Ka mga senator judges. Awa na. Ha? Kay 13 na gunis ladaan ka mga members majority black. Si Senator Chase Escudero, og mo di kay presiding officer man siya og di siya mo botar or kung dili siya mo kwalipikado mo botar si Kuya Mark ba naman ni tapo na mas kuya. Saman kuya di ka mo tapon kuya, ha? Di ba ka mo tapon kuya? Tapon lang siguro dire kuya kay naaraman mo'y pinding nga kaso diha kuya. O saman kuya tabok or adto sa kuyog mo ni Kuya Jinggoy og ni Tito Marcolita. Astilan kining ato ang politika dire sa Pilipinas. O ato sang check ang patrol kasama Jerome, ha? Kaya ba siguro na ay nidot kayo nga report ron. Oro sa mga balita ni kasamang Jose Post GQ Kiano. Okay, alas 10:02 na mga kasama. Oh, kahumot sa Pasko.

0: kato eche ko nabe ang report ron gikan sa patron.
1: Ronda Presinto.
0: Yara si Radyo Man Joseph Post GQ Kihano kasamang GQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Well, sa mga kasama radyo po ninyo, di ba rasa ron na bagulang natapos ang 34th Paris Freedom Week, no? Buri sa may kasing Espanyol, kaya po rasa pagkasakot sa CFBG o Bantay Media, palangga po ng programa buri sa may nisipat ka lugar. Sa ato, gamonitoring sa nato sa Greenland, na karayon o gaway, matatuna ng mga alarma ng itubag. At kung kapilisan din sa nakwensundo mga sabag maginagmer haga responihan sa pagmamaga tinugyanan sa talahod. Sa report na itong nakuha, na ilip-in partner ng mga turkista, agarak na din sa ibog na anti-drug operation sa mga kapiba sa 37, ya, sa masitso mayahay dos sa barangay Palamba, ng dakbayan sa Subo. At nadakpan niya mga gingong live-in partner o sila si alias Danin, na di sa isang news. O gingong sa nika Clay Barginer, na nadakpan na itong 2015. O nadakpan sa biyang live-in partner niya alias Kaloy, na di sa isang news. Pulos ng lukyo sa resultat ng lugar. Ang mga operatiba sa Pudia 7 may himo o binary operation batok sa mag-living partner na matiling asuta na maligig legal ga drugas diyan sa sibutan ga lugar na kuwag sa mga malakpan ang 5 gramos ng mga pinagkitagigahang sabo na mabalor katin sa 374 mil pesos. On board sa patrol, ako ni Rajiman, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:05 na ha. Okay, kumbati lang tayo.

Start ang mga suki karong tig paminaw. Okay, shout out ngatos mga naka-tune in sa ito ang programa karon, mga naka-tune in sa ilang transistor radio, naka-tune in sa car stereo, o mga naka-view sa ito ang program, pinagi sa official nga Facebook page sa DYHP. Okay, kombate! O silito Bintoy, happy Sabado! Shout out Bintoy family o mga kasag riders di sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Mike Gikiro, good evening. Minaliron sa Karwasan sa Gansiyang Punta Prinsisa. Okay, thank you. Jeremia Montenegro, shout out. Randy Santisas, good evening. Ikaw Randy Santisas. Okay, okay.

0: 30. Oh, kining mga lagda nagsunod sa pahibaw gikan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang National Kagamhanan maggamit og upat ka adlaw nga work week alang sa Executive Department kay nagtumong sa pagdaginot sa enerhiya tungod sa nagpadayon nga gubot dito sa Middle East. Unya gipuli sa maong nga Executive Order 16 ug gituduluan ang mga departamento sa opisina o unit sa probinsya nga mabalik sa naandang 5 ka adlaw nga work week niadtong Mayo 4. So karon ang Kapitolyo sugod Lunes 4 ka adlaw ang trabaho. Bato na ubang mga departamento nga Lunes hangtod adlaw Biyernes gihapon. Ang uba mga trabahante kumprist ang ilahang trabaho. So mao na ron sa Cebu City doon na sa plano nga ibalik ang 4-day work week. Sa private sector kaha, depende ni sa private sector para nako makaayo maning gitawag og compressed work week. Para nako lang kaya magandang permiho ni. Oh. Lunes hangtod adlang Huwebes ratong trabaho aron doon na tayo tulog ka adlaw nga kanana ang upahuway. Oh. Para na ako, okay na gikiras tanan. Hinoon, depende sa ato ang trabaho. Kaysama na mo, dress media, flexible ang ato ang oras. Kinahanglan yun nga ma-maintain ba ang gitawag o regular na to nga programming sa mga ospital kana o gumatuman man sila o 4-day work week kinahanglan dili ma-paralyze ang operation. So inantigo gina o unsaon pagbahin ang personnel ana kay tungod aning subli na tong pag daginot sa energy sama sa kurinte. Importante kayo nga mo adjusta karong panahon na. Naun sa mampunis dito sa Middle East. Nibalik mang tension dito. Ha? Wa pagin nagka peace ni sila si Donald Trump og ang Libya. Mas mayon ta og magka peace na ni sila oy. Pag peace na mo diha oy, kaysus mahal kayong kurinte diri sa amo. Gawas nga mahal ang kurinti, mahal ang gasolina, krudo. Oh, pwerteng mahal ah. Samot yun ang krisis diri, kay nagharabang kurapa. Samot ang mong krisis taon diri, kay pwerteng nagharabang kurap. Paita sa tuwang nasod nga Pilipinas eh. Tinuoy gitong giingon ni Dr. Jose Rizal nga ang mga batan-on ang paglaom sa tuang nasod. Although, baka dungog tag mga balita nga may mga batan-on nagmugna kagubot, labi na sa nagkadaiya nga mga school campuses. But, dili na mao ang tinuoray gyud nga ato ang gilauman para sa mga batan-on. Sila gihapon ang paglaom sa tuang nasod. Kaya karon sa kasamtangan nga mga nagda sa ato ang nasod, gikas barangay, padung ngadtos nasyonal, grabe yun, massive ang corruption. Ha? Makaingon ta nga massive kayo ang corruption. Og sakit pa ni kasamang Jerome, gitawag na ni siya og nationwide nga sakit. Ha? Labo pa ni pandemic. Maunay dakong hinungdan nganong daghan kayo ang naglisod. Daghan kayo mga pobre. Daghan ang mga naghigwaos sa tumang kakabos kay daghang korap. Nindutang kami na ng korap, no? Ha? Kanindot. Paminaon anang kurat. In English, mangguna. Oh, oh nindot kayo paminaon, kurat. Ang imong tatay, no? Kurat. Wow. Lupig ka. Kay kurat akong tatay. Class. O gatong binisayon, kawatan. Unya dili na nabagin na sila maulaw. Kay gikubala naman ang ilahang naong kana bang mas hunit pa na sa panit sa pagi kanang ilahang naong kay dili naman na sila madutlan og uwaw. O, pabaga ay mas dagway. Maunay diri sa Pilipinas. Ang ato ang mga politiko pabaga ay sa dagway. Ambot lang og duna bay mapili. Ha? Ambot lang og duna bay mapili. Og mag ayag taanig bulawan ka sa Mang Jerome. Naglabing bas og mga kanana ang sobra sa ato ang ayagan usa pa mugawas ang tinuod nga bulawan. Og ibutang nis ayagan ang tanan nato ron nga mga politiko apil ng mga nagdas nagkadaiyang mga departamentos gobyerno ayagon kini sila. Akong tan-aw mas daghan gyud ang angay iitsa gikan sa ayagan usa pa mulutaw ang tinuod nga bulawan. Buti pasabot mapili na lang oi. Ha? Mapili na lang. Kay kanang uban nga mga politiko kasama ni Jerome panahos kampanya, siguro ang nas utok ana. Di sila mangawat, di sila mangkurap, dili sila mamintaha. Idealistic pa kayo guna-una. Pero sa dihang nakalingkod na sa gahom, natakdan sa daotang sistema. Muraog dunay manggabanga, himsug kayo, bungas mangga nga perting himsuga, unya itipon ganit ni munas o sa kabaskit sa mangga nga daghang kay dunot, matakdan og kadunot. Mao ni ron ang nahitabo sa ato ang sistema sa panggobyerno. Tanawa, ato ang mga batanon sa sangguni ang kabataan, gipatakdan daan. Unsaon pagpangkurap. Para ko, uyon nyo ko, magtango na ng iski, oy. Kung sa may gamit, ana? Ha? Nga no, dili magkaservisyo ang ato mga batanon o guway iski? Akadakong minuang. Sorry kayo ha, mga yot. Dili gyud ko against ninyo. But, para nako, og ang ato ang mga batanon dinha sa sangguni ang kabataan gi anadaan aning mga kawatan mga kurakot mga tulisan nga mga politiko dili kini maayo para sa kagmaon sa ato ang mga batanon busa ipalayo ni nato sila daan dili nato patakdan ha. Ilibre sa nato ning ato ang mga batan-on ron. Ani mga kawatan, mga kurakot. Nidutan kami naon ha, kurakot. Karindot, paminaon, kurakot. Ang imong daddy no, kurakot. Og natisted yun, unsa sila kagrabe kakawatan, kakurakot panahon atong pandemic sa COVID-19. Nilutaw yun ang tinuod ng mga kurap. Kapertin daghanang nahimong milyonaryo. Pasalamat siguro ang mga barangay officials atong adunay COVID. Kagipang ugom ug maayo ang mga financial assistance. Ang mga ayuda, ay sus, gipangkapnan oy. Dito, kaingon ta agrabihang ako kakurap na manggiday. Kahastang ayuda, kapnan pa. Dili wati o konsensya. Ano ni kamanhid ang uban nato ron ng mga politiko? O daghan kini sila. Mayingon ko, gamay na lang ang tarong. Sorry to say, although atay statistics ada, that is my personal observation. As ordinary taxpayer, mayingon ko, gamay na lang ron ang tarong. Daghan kini mga korakot. Daghan ang mga kawatan. Dias gobyerno. Kaysa gikaingon na ako, daghan unta nga mga may taas nga ideolohiya. Daghan unta nga ang gusto o kalambuan sa panggobyerno. Daghan ang maayo o pangandoy para sa tuang nasod. But, sa dihang nakalingkod na spisto, natakdan sa dautan nga sistema sa tuang politika. Natakdan sa pagpangurakot. Natakdan sa pagkakawatan. O ganahan na kaayong mangawat, na addict na sa pagpangawat, o hangtod giuran-ura na lang sa ato ang mga politiko ang pagpangawat. Maunid akong sakit sa ato ang nasod ron. Matod pang Jose Rizal, social cancer. Oh, social cancer. Panahon ni Rizal, no? Napod ay social. Inya, hiba mo unsay nahitabo sa panahon ni Rizal? Panahon man to sa Espanya? Supposedly nun, hindi tunta kayo to. Panahon ni Rizal, kay mga pari maya mo, ay gamhanan kayo to. Pero usas giatake ni Rizal niya to ang mga pari. Kay mao'y dunay dako kayong gahom sa panggobyerno. Unya ni abuso na sila sa ilahang pangatungdanan. Wa na nila puy eh ang gitudlo ni Kristo. Ang ilaha na lang basta makawali sila nga to simbahan mao to nga usas na suko ni Rizal siyang panahon ang mga pari. Oh. Matod pa sa iyahang novel sa Nole Metangere, si Padre Damaso. Karon ang ato ang kaparian, kahit tungod kay duna na may gitawag og separation between church and state, kinahanglan dili kuno mag-apil-apil ang simbahan o unsay kalihukan sa gobyerno, dili mo apil-apil sa politika, samtang ang gobyerno dili sa mo apil-apil o unsa may mga seremonya sa ato ang simbahan. Na mga pari, ni tagawtaw kada sila. Kalabot sa ilahang na obserbahan nga dili maayong sistema sa tuang panggobyerno. But sa panahon sab nga sila mo ay gamhanan kayo sama sa panahon ni Rizal na hubog silag maayos gahum. So dili day maayo no ug masobrahan. Mao ni ron sa ato ang panahon. Ang ato ang mga politiko na hubog ug maayos gahum, na addict sila. Ug tungod silang pagka-addict dili na gid sila mauaw pang mangawat. Di na sila kamaong makonsensya ug iluga nilang pagkaon ang kabus. Kaya na hitabo ko nato karon na panahon na kasama ang Jerome. Hulagway kita sa tao nga kabus nga niwang kayo, luspad kayo tungod kay maglisod gani og kaon kausa sa usak adlaw. Nakatimpo nga kita kasama ang Jerome na atay usa ka kap nga kanon sa atong bahawan. Naagian kita kawatan nga politiko, giilog pagyud ang ato ang kanon nga kabus kay gusto sila nga magkabusog pagyugmaayo. Ha?
1: Mao na taburon.
0: Bisan gamay, tako sa kanon nga para unta ihungit nato nga pobre. Aron dunay sustansya sa tuang panglawas, giilog pa sa nibutirik na ugmayo nga politiko. Resulta, porting pobrehas ato ang nasod nga Pilipinas. Mga bitaw, karon ang mga bagong tubo. Pang-experience naman ng ila diri. Oo. Labi na ni ato ang mga nurse. Pang-experience naman ng ila. Ang target ani abroad yun. Nga no? Gawas nga gamay sweldo din his ato ah. Pwerte naghan ng kurakot eh. Oh, naku na ilhan nga mga batanon, tuanas abroad. Ilag yung ikumparar ang ato ang nasod sa uban nga nasod diin dito sila nagpakabuhi na. Dunay uban na to nga mga batanon, tuanas Germany. Oh, nga layo na yun kayo ang ato ang nasod ron. Kaya sa uban ko ng mga countries, sama sa Germany, ang pobre dito kasama Jerome, o bangapi, makalibre yung pangapi. Kaya naman ko ng mga station dito nga libre ang kape, ya, libre ang biscuits, o uban pa. Kunya, uwa kay kapuyan, ang gobyerno mo ay mo pahimutang ni mo. O gusto kang mo iskwila, libre tanan. O wa kay kwarta pa ospital ang gobyerno, ipa-ospital yun ka, libre tanan. Dres ato, sus. Di kurakot og mayo ang budget para sa mga panglawas sa ato ang katawhan. Kisa yung dili madispirado, ana. Ha? Pero kita nga mga wangers na kasama niya, antos na lang ta. Yun, antos lang taan eh. Kaya wangers naman ta. Naatlan pa siguro nga karong panahona kanang fresh graduate ha? Ay. Siguro oy. Manipaan siguro sa tas abroad. Nga no pwerte man ka. Lisos ato paginabuhi din eh. Maglisod tagpa-eskwilas ato ang mga anak. Kay una, mahal kayong tuition fee. Unya ang atong sildo, pwerte mang barato ha. Oo. Oh, kabulingit kitang mayo. Unya ang atong mga politiko rin na bulahan. Nagsigig pangutang ang ato ang gobyerno. Kinukar ang pagkakurakot, pwerte. Ni samot yun ang korupsyon karong panahuna. Mao na gitawag ko no og bagong republika. Alas 10:30 mga kasama. Okay, Peles Navidad, Corazon Asusina Tanyula, good evening from Southern Lady. Okay. Oy, si Madam Gisa Fajardo, good evening. Greet ekong Danilo Dawa, og yung asawa si Luna Dawa. Dili matog, oy, kundi mahuman yung programa. Okay, no, ginator ni Y gamit ang iski. Lucille Pilungo. Bita, sorry iski ha. Para na ko angan ng wagtangon ng iski, oy. Unsa ilaog ta na mga batan-on sa mga buayang politiko? Patakda na to sila daan. Dili libre ta na daan ta mga batan-on. Kadi na makaayo para nila nga ipaduol sila sa mga kawatang politiko. Tuduam na sila daan sa ang pagpangawat. Unsa ang pagpanikas? Nya maunay paglaom na to. Uy. Mario Silva Bacalso.

sa kalisabado tapul talisay from the Muy Bacalso. Okay. Eduardo Villamor Kamay, good evening from Dica Homes, Manila Tower 1, 9th floor. Okay. Willa Olores Verdin, good evening. Angel de los Santos, Mangabitanan, God bless. Okay. Ang kinaon sa mga corrupt nga politiko kay Bulawan, nga di sila mabusog. Gutom gihapon sa pagkakawatan. Di gina tambaw man. Orason Asusina Tanyula, good evening from Southern Liti. Mabitaw na. Miingon ko unya patakdan tani mga batan una to sa mga kawatang politiko di oy libre tani sila atong isecure ang ilahang maing ugma nanginahanglan tag mga batan on nga dili corrupt nanginahanglan tag mga batan on nga dili kawatan ako bitaw og dunay overhauling sa sistema sa ato ang politika para nako duna nay age limit sa mulansar o politika, para na ako lang. Personal opinion ko lang na. Dili na to ingon nga gi-discriminate ang mga tiguang, ha? Pinarangkahay lang ta. Kinahanglan, batanon ang muda sa tuwang nasod, eh. Oh. Dili man gani, batanon kayo, dili po, senior. Pwede siguro, mag-age limit ka sa Majerum, 50. Oh. Ya dili sa sobrahan sa kabatanon. Padagano nimo nang 18 anyos? Ha? Matod pa sa to mga higala 18 anyos magpolitiko na, may gatas pang baana. Para nako. Kana bang kinahanglan tag politiko nga matured apan dili pod tigulang? Gusto makatag may kalambuan sa ato nasod. Para nako no ang maayong kada bang himuon na to leader ang edad para nako lang personal opinion ko ramang guna. Mahimo masakto ning ako, mahimong dili. Kinahanglan dili mo ubos og 30 anyos. Oh, below 30 para nako lang. Di sa napapilo na. Kay, di pa kaya na matured o gunahaw na. Unya, na ay age limit. Kinahalan until 50 lang ang edad. Oh. Kaya mga araw mga batanon, gimuda sa ato anasod. Kaya mga batanon, mga may paglaom sa ato anasod. Karon, mga wangers ang nida, awan na. Porteng lisura ay. Oh. Kining ato anasod ron nang inahanglan og mga batan-on. Nga duna bay mayong ideolohiya nga dili mangawat, dili mangkurap. Karon, sus paita. Ay, pagkapaita naman lang yun. Oh. Kanus-a pa ka mausab kini ato ang nasod nga Pilipinas? Kanus-a mausab? Uy, wa ka kahibaw nga ikaw maoy silugdanan sa kausaban? Nangandoy kang dili corrupt ang ato ang panggobyerno? Unya panos election corrupt ka? Uy, siman eh. Matago sa nato ang sinugdanan sa maayong kausaban sa atong nasod nga Pilipinas. Oh, magpadata, magpaganoy taan ng mga politiko. Di tapagano na nila. Oh. Bisan kinsa nila. Labing maayo. Tanaw na to unsa mayong ugma sa atong nasod. Ug di man ganita maggunahon na nagmayong ugma sa atong nasod sa atong anak na lang. Ug di man ganit sa atong anak, bisan sa ato ang apo na lang. Kay kini ato ang mga politiko. Sus. Musugot mo, ulugan mo sa mga politiko. Ayaw mo palugulugan ay. Ayaw mo palugulugan ang mga politiko. Kay mga politiko sila. Tanawan ninyo ang mayang ugma sa nasod, ang mayang ugma sa inyong pamilya. O di, wala mo ganahon na sa Pilipinas, ang mayang ugma sa pamilya ninyo lang ninyo, mga tanawa. Tanawa rin yung ato ang pagamahanan, oh, nagkagidlay o mayo. Asa naman to? Kato mga pasalig sa una. Ah, kaganiha lang?
Naadyo ko'y klinte. Niingon ako, attorney, pastila, nabudol man ko. Nga naman nabudol man ka? Aben akong tinuot to, tagaan ng kurog bulawan o budao. Budol-budol naman ito. Ano na? Ha? Nagkabudol man ta. Unya, mag-election na po ta. Sunod election, magpabudol na po. Ay, sos. Kakapoy. O, nagkaingon ko. Labing mayo, unom katuig na lang, oy. Ang tanan nga tenure of office sa atuang mga politiko, gikas, kapitan, mga konsihal, hangtod as presidente, nya dungan eleksyon, ano usan na gasto? Ha? Dungan, ano na? Kana mo, nakabasa ko comment nga, usa, on man na, ma-paralyze ang servisyo sa atuang panggobyerno, o dungan, anong paralyze man, nga na ba transition period? Usa man, pagka-paralyze, ana? Ha? Na may gitawag og transition period, dili man automatic nga panalitan na pildi ang incumbent. Di na siya maka-servisyo. Kaya na pa may transition ng mga usa ka buwan. Every 3 years, mag-eleksyon. Unya, maura gigihapon. Sige na sa pag-itsan niya, face towel. Kaingon ta, kaya ba yung hunungo na anaw eh? O kabuot pa lang ta? Sige, eleksyon niya. Karon, ang mga tao, gusto na unta nga mag-eleksyon sa barangay, gipost po na po. Na unsa naman in town ka na, oy? Punya. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni pirma naman og balaod under Republic Act number 12326 balaod ani nga nag-extend na pod oy nag-reset na pod wa eleksyon mahitaborong Nobyembre 2 sure bull na na. Gipirmahan naman ni Presidente BBM kining bag-ong balaod ron ang sunod eleksyon November 13, 2028 pa. Pagkasayang ato nang mite nagdagko kang tarpulin. Kadako narabak ha gasto kay dagko narabak kang tarpulin kipang printa na. So mao na ni, ha? Why election karon to sunod to why election karon to iga. Kay gi pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga supposedly November 2 karon patang November 13, 2028. Ah, paldo mga kapitan ani. Ay, ay, ay, paldo si Kap. Oh, himoy niya nagkanta kasama Jerome. Paldo si Kap, paldo si Kap. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat, paldo si Kap. Paldo si Kapoy. Oy, may election oy. Sure na. Sure. May election ron. 2028 pa. Aba na, paldo si Kap. Mauna na siya. Kanto sa una, niyon ang kumilik nga. Oy, mas mayan tal. Oy, nanaw tayo balaod nga mapasar. Nga, mapustol mo ng eleksyon kay nangandaw na rin mi. Hawa na ili. Why election eh? Karong Juan, why election karong tuiga 2028 pa. Muna. Paldo si Kap. Kantahin na yung kasama Jerome. Ha? Hawa ko ang beat. Hawa ko ang beat. Paldo si Kap. Paldo si Kap. Ha!
Ana, sa tanawara na unsa sila kabastos. Aron pagpa-impress lang yun sa mga incumbent barangay officials, gibastos og mayo ang mga botante. Oh, kapila na gud ni kay gayon kasi gihag postpone? Ha? Kapila na si gihag postpone? Perting bastosa. Unya, liper na bata? Ya, padara dito gulog-gulog sa ato ang mga kapitan. Nga, okay na, uy. Mas may na, ako naghihag po inyong kapitan. Ay, ikaw rin kagusto ni mo. Unya, ig November 2028, November 13 man. Mingo na po ato mga kongresista, mga senador, bago pumunta nag-eleksyon sa national, ana, adi sa ito mag-eleksyon, postpone na po, apaldo si Kapla po, ana. Kaway ayo ba yan, ana, ay. Mas may i-fix na rin tarong, ay. Ang termino o ang tenure of office sa ito, ang mga barangay officials, guys. Kapila na ginibastosa sa ito mga kongresista, mga senador. Aron lang, maulog-ulogan ang mga incumbent barangay officials kay hapit naman sad ang eleksyon sa 2028. Ilang gamito ng mga incumbent barangay officials ilahang pagpangampanya. Ay, sus, istoryahe, oy. Mauna tinood. Ay, diktador style da. Oh, Eric Bunuk. Oh. Ahay, Dino Oping. Dino Oping, ang natuman, pagsakay o bangag mo sakay jitski. Okay. Lucy Libera, good evening. At ang druga, wag tangon 6 months, natuman. Okay. So, manigimuhan din, no? Lucille Pilongo, may ingon na ba dayon? Naamo sa akong dughan, ate. So, ngano di man daon madayon? Oy, ang barangay eleksyon para mailisan po ning uban nga wanay. Ayo! Boy, pobre official. Katagang taon na ito og niya makatas demokrasya. Usa na may ato mga kongresista, mga senador. Eh, sige na lang ninyo, postpone na niya. Abot sa November 13, 2028. Mag-eleksyon na sa punta, ipostpone sa ninyo. Usa man, imuol na ninyong forever ng terminos ato ang mga barangay officials. Kaya gabi, Joey Salvador, amua kay, hani? Dire sa amua kay sa Permero ang iski nagplano nga naay liga sa kaya katotohan ha naay liga kuno aha naay liga sa basketball pero lagi nagdeklara nga way election sa DSKA haha murag di na mapadayon ang liga sa basketball ani da aha okay mawala gid na Dani Javier, may gabi igikan rin sa Alegria. Awa na, paldo si Kap na. Luis Salvador. Tinood ay sa Kitiro, tinood yun na. Nag-antos yun taon mi ani. Magbuntag waitog sa paggamag panginabuhi. Aron mabuhi ang pamilya. Shout at kus ako ang bana nga gatrapog dahon kay taod-taod magluto na may bibingka nga hinimo. Og pinalutaw si Jubert Carriaga from Santa Filomena di Pulog City. Sige lang kinini ang Elsa kay basta magkugita mabuhi raman kita ba? Kugi lang kitag mayo. Unya mag-ampo sa Ginoo. Kakugi o diskarte. Para nako, magkuyo gina. Ha? Pag-ampo sa Diyos, kakugi o diskarte. Kaya mag-unsa man na, nga magkugi ka, unya, wa ka diskarte.
apan kanang imong kakugi og diskarte imo ginang ubanan og pagampo. Ha? Uy. Magampo yun ka. Kay panalitan ron, ang imuhang trabaho mag-uuma. Kugihan ka, may kang mo diskarte. Unya og ang Ginoo. Dili niya buhion kanang imuhang tanom. Og ang Ginoo di magpadag-uan. Aron bisbisan kanimo ha mga tanom, mabuhi ka na. Ha? So ikaw, kamao kang mo diskarte, kamao sab kang mo kugi, plus magampo di kas Ginoo. Ako bitong mapanig-ingnan. Daghang kaya mga kugihan. Unya, naglisod gihapon. Ngano kay kuwang sa diskarte. Doon ay duha ka mga mag-uuma kasamang Jerome. Silang duha, pulos wa ginaka tunob o taas nga edukasyon. Silang duha, wa ganit nakatiwas o elementarya. Unya, parihas na sila gitikan ngayota. Na sila gitikan ngayota, tagsa ka ektarya. Ilang gitam na na o nagkadaiyang mga tanom na ay mais, mga utanon o guban pa. Katong usa perte gyud ka kugihan mga dlawon gud adto nas umah unya mobiya gyud kasumahan hapit na mag-alasay sa gabi eh. Ang usa kay wato sa umahan kasama Jerome alasay sa buntag pero kutubras alas 8 buntag. Pahuway na siya, kay init naman. Unya, bayak na po siya. Atos umahan, alas 3 sa hapon, ngatos alas 5 sa hapon. In short, soon sa usaka, adlaw o patra ka oras iyang igahin sa umahan. Samtang katong usaka mag-uuma, ang iyahang kakugi grabe. Ha? Kay alas 5 buntag adto na sumahan. Unya mula hutay init muundang alas 12 nas udto. Dayon mani udto. Balik sumahan alas 2 hapon. Muundang hapit na alas 6. Taas kay oras no. Kumpara atong usa ka mag-uuma nga mujuti ra siya ang umahan, alas 6 buntag, ngatos alas 8 buntag, niya balik, alas 3 hapon, ngatos alas 5 hapon. Parihara man sila gitikad ngayuta. Parihara sa katambukon ngayuta, kailang gitikad. But, mas dako man o ani, mas abunda nga harvest ang naangkon sa usa ka mag-uuma nga mubura og oras iyang giduty sa umahan. Ikumpara atong usa ka mag-uuma nga perti ka kugihan. Unsa may diferensya nila? Ang diskarte. Kay katodayng usa ka mag-uuma kasamang Jerome nga upat ka oras ra kada adlaw nga mo duty siyang umahan. Nag butang siya og kanana ang kuan ba kanana ang taytayan sa tubig nga padunga to siyang umahan ra siya dito yung mga tangkungan o katurang iyang gihimo nga taytayan sa tubig gikan sa sapa nga latas to siyang umahan mo toy naghatag pud og tubig nga to siyang mga tanom. So ang iha mga tanom tambo kayo. Samtang katong usa ka mag-uma, wag na niyang maong matang diskarte. Kugihan siya bat kuwang magdiskarte, lisod gihapon. Katong usa ka mag-uma, magunahon na ang uban nga di man ikugihan kay siya pero dagham kay harvest. Bat naa di siya diskarte. Ni gamit siya pamaagi nga dili kay siya tantong mahago.
Katong usa ka mag-uma, hago tinood ka siya, but gamayar gihapon pag harvest. Kaya kuha mag-diskarte. So sa kinabuhi, gawas nga kugihan ka, kinahanglan ka maukang mo diskarte. O natural kinahanglan, o banani mo na o pag-ampo, gikan sa Diyos. Kay bisan kadtong mag-uuma nga kamaong mo diskarte, panalitan kadtong sapa ngayang gikuhaan og tubig nga magihimo aniyag maiyang gigamit o gitinubdan nga taytayan para ang tubig adto sa iyang umahan o wa nay uwan muhubas masadto. So wa gyapoy tubig padunga to sa iyang umahan. Sa kinabuhi kinahanglan tang mukugi mo diskarte og natural ang pagampo ngadto sa Dios. Maugin oh. So kita, Ilsa, Kintiro, bahalag pobre ta, bahalag pobre mo, pag-ampo sa Ginoo niya, o banina o diskarte. Di ba, masinso lagi mo. Oh. Panahon bitaw sa pandemic, sa COVID-19, adaghanang mga diskarte at toy, panahon sa pandemic. Kana lagi mga mobile nga mga paninda, isakay o multi-cab, nauso na ginagmayo. Hangtod gani ron, gipauso gihapon. Oh. O kana mga isda nga isakay o multi-cab, unya, na ay trumpa, i-record lang ba? Nga, isda muna, isda! Barungoy, tag 120 ang kilo! Budburun, 180 ang kilo! Dangkit, tagdusintos ang kilo. Isda mo diha, isda! Di ba? Podcast magdiskarte. Oh. Now, katong panahos pandemic, kung atang diskarte ito, pas mo kita. Kaya katong mga essentials, makagawas man. Kada ba mag-deliver o mga paninda, mga pagkaon, so diskarte po ta. So, ano na? Alam mo kagool. O nalisod mo, o banay o diskarte, o pag-ampo sa Ginoo. Ha? Panalitan, doon na mo yung mga negosyo diha, bisa ginagmay, o banay nyo na, o diskarte o pag-ampo sa Ginoo nga Lord, o ba ni tao ning amo ang negosyo kay amo aning gamiton nga panginabuhi para nga ako mga anak makapadayon og eskwila o makahuman og eskwila sa college. No? Daghan kay mga kasaysayan sa kinabuhi oy. Nga mga kabus nga mga ginikanan nga nakapahuman silag eskwila sa ilahang mga anak. Oh. Daghan. Oh. Ako ba na ko mga kliyente, mga kontraktor man, mga subkontraktor. Unya, kanabang mga subkontraktor nga ni gikuha lang sa mga main contractor. Oh. Magsumbong sila sila ang mga kaagi, nga pait kayo ba? Ang ilahang panginabuhi, kana na ang na-focus sa construction. But nakapahuman og anak, ang dunay anak na himong architect, ang dunay anak na himong civil engineer. Kay mismo ang mga ginikanan, gihimong inspirasyon sa mga anak. Kay magtanaw sa mga anak ba? Ang mga anak, magtanaw sila ang amahan nga, kaluhin tang papa eh. Halos naman lang kanon ang siminto para mabuhi mi. Oh. So, gihin mo silang inspirasyon sila mga anak. Nagmanampuso ng ilang mga anak. So, kita, kugi lang ta. Ayaw mo pagkawas, paglaom. Kugi, diskarte, o natural. Mag-ampo, kitas Ginoo. Alas 10:55. Okay. Lock up. Good evening. Oh, yeah. Si
Villa Olores Verde, nakakista oy, sumay festival dres tisa abitano. Ligre ra bagyo tisa ron oy. Lagi ko ganiha pagkan trap gyud ta ko traffic, ta bao tang ko U-turn oy. Ah, good evening. Constantino Apit Attorney, nasaan si Attorney Romulo Macalintal, petitions to Supreme Court BSK postponement. Naan naman totoy decision sa una sa Supreme Court. Iguan naman sa gutawas Attorney Romulo Macalintal. Kapoy na 7 taon to. Nagka mga grupo, kananamprel, nagka mga batanon ba, nga mga volunteers diha, nga mga abogado. I-invoke ninyo na, ay, nanay ruling na sa Supreme Court na dili sigihan o postpone ang election sa barangay. Sa naman taon, kini ato mga kongresista at mga senador. Ay, sila kaamgo ba? Nga, although ilang gipahimuot ang mga incumbent barangay officials, daghan na kayo mga tao gibastusan nila. Bastos kayo. Gibastos nilang mayo ang balaod. Matod ma'am, matod pa ni ma'am Kunibas, is da mo niya, is da! Oh, uso ka na din sa tuwaron? Ikamuntag, is da mo niya, is da! Tambasakan, tag 200 ang kilo! Yatay mulmul tag sinto ut sinta ang kilo. Di ay buriring tag 20 ang kilo. Isda mo niya, isda. Dili, bagi na paggaw kay girecord naman to. Nakamayang mo diskarte. Okay. Biskay ni Smile na to nga barangay officials. Ah, okay. May maniinam ko lapo. Okay, Rino Sibuko. Oy, si Ma'am Kunibas. Why ko mo sa pag-ampo? Kaya kitang tanan na agoy mga pagsubok. O, tinoo na, o. Linda Masulay. Isang magkukunoy, why mga pagsulay sa kinabuhi. Si Wagap Taga-Isla. Biskay ni Smile na to nga barangay officials nga mudagas at mudagan pa. Ibayak na pod ka, mugot ang naong. Wow, mugot sa naong. Shout out! Aha. Shout out ni Ekos Taga-Isla sa tanan managatay o sa si paring islaw. Undo Roco Garcia, Lanzaderas nga magkalubat na ang radyo. Mamatis programa ninyo o tanan Arnoco Family. Og Bugha Family, salamat kayo. More power! Kanus naman tayo na i-launch oy ang racket kay ig-adayo ng mga buaya. Adayo ng mga buaya. Ito na matag-i ay hinuunan eh. Taroon sa EI. AI technology. Ito ganun mo ganun yung AI. But karon mas gipa improve ang application ng AI. Kaya mga content, no? Gamit ang AI. Bisaya pang AI. Ano may taong dili madayon? Oy! Para mailisan ang taong ubang way. Ayyo! Chuy Salvador. Okay.
Roland Sanchez, mayang gabi. Si Nina De Villeres, good evening. Sige. Mayang gabi, itanan. Si Judy Minke, good evening. Shout out rin sa ako ang mga kauban driver. Dari sa No Star. Hoy, kumusta Modest No Star, ha? Ah, ay kining ato ang politika sa Pilipinas. Tapos apamantaon ta. Makahamugaway aning ato arong krisis nga nahiaguman. Unya, ang krisis na toron, tubig, apil na ang kurinte. Nagi mga rotation brownouts, matag adlaw, nagi tay ma-experience nga brownout. Kitaan ni mag-andam na gitag mga ato ang gamito nun ba, panahon nga doon na brownout. Tama mo hindi hay mga solar-powered equipments. Gamit ni nato, no? Mga gining panahon na unta nga ang mga kining gitawag ba og solar energy. Hatagan kini og igo nga pagtagad sa atong panggobyerno karon. Kadi man mahimo kasamang Jerome nga magsige lang tagsalig aning kurinti. Oh, kay kining kurinti dai dako gunig konsumo sa krudo. Unya ang tinisyon nito sa Middle East nagpadayon man. Ha? So, ang solar energy, mahinungdanon kayo, kini mga solar-powered nga mga equipments. Mahinungdanon nga hatagan kini og taas nga priority sa tuang panggobyerno ron kay ibura man ang ibuad. Ha? Natural doon na kay gamitunon ana nga mga equipments, kabahin ana ang gitawag og solar panel. Yan naman kay mayong mo connect anang mga solar. Kay maumanay na uso na gani ron. Ako naghan ako na bantayan nga mga establishments nga nigamit ang ginoong mga solar. Hasta ni mga dagko nga mga panimay, ako na matikdat, solar na ikipanggamit. Oo. Kay kining na ni ang krisis ba nato sa kurinte nagkagrabe. Dili pa man imao. So ang una untang mahimong model para ani mga solar-powered nga mga equipments or sa paggamit og solar energy, ang atua ang panggobyerno. Dili mo rin so sila og ingon nga dili mo na safe ang solar. Ha? Suportahan eh. Kanaan naman yun na. Nakita naman na ito. Natistingan naman na ito na nga ang inriya de Ais Adlaw magamit na nga pamaagi para mo andar ang ato ang nagkadaiya nga mga kahimanan. Panalitan o, dere sa ato ang panggobyerno. Sige sila bayad ng kurinte. Tistingi ka ng solar. Ang model ani ang ato ang panggobyerno, yun, niya musunod na tanga mga konsumidor. Ang problema kay daghan niya ang mga utility distributors ang mabagulbol kay malugi. Labi na, mga politiko po ang nang negosyo. Mamanggod na. Ha? Labi na, mga politiko po ang nang negosyo. So, di man pwede nga sigit ang ingon ani. Mahal kayong kurinti? Uy. Ngita mga alternative roon nga pamagi. Eh. Yeah, kani mga sources of energy, daghan man ay kayo ni. Gawas aning enerhiyas adlaw, kinitubig, magamit po din nato. Apa nang inahanglan taog mga scientist para mo exploit ani aron mag-convert nato kining maong matang sa energy o gamito nato nga power supply.
Pero kini ni aron ang solar energy naa naman gini. Gani halos tibuok kalibutan naman siguro. Ugwa ko masayop ni gamit na og solar energy. Kita salig lang gigihapon tag kurente. Tanaw ra to mga kurente di aron ngumita dag wayo, ha? Gihimon lang ko nang karabit ang mga linya na ito sa kurente ron. Nagsagol-sagol ba? Linya sa kurente, linya sa kanang para internet. Nagkumbitay og mayo eh. Mas may pa mga bagon sa lasang. Igtanaw ni mo, mga bagon sa lasang, organized pang tanawon. Dres atua? Ay, sus.

Inti nga, puwerteng sa mukas ato ang mga mata. Oh, puwerteng hugawa ay. Oh. Sa uban nga mga naso, dili yung anik kahugaw. Ang linya sila ang kurinti dito. Sa ato, wag itay state of the art. Naatat yung mga maayo nga mga electricians. Anang abroad man po. Gamay magswildo. Unya, naatay mga electricians din eh. Ah, matinihan lang po na yung mga wiring direct. At ba, importante makatrabaho lang. At tanawa, eh, nangubita yung mayo. Mas nindot man tanaw naging mga bagong sa lasang. Maling nga pa ka magtanaw sa mga bagong sa lasang kay kanana ang di pa sakit sa mata. Kinaniya ang mga kurinti din sa ato ng umbita yung mayo. Asos. Unsa naman yung tao na eh. Oh. Now, karon problema tas kurinti, matag adlaw doon ay gitawag og rotational brownout. Pag brownout gita ba? Unya atuwas ang tubig. Maghapon, mutu kadiyot, wag tang dayon. Tu pagan, tu ragani, wag tang pagyod. Mutu kadiyot, wag tang dayon. Usa ba na? Usa na sanggutan? Ita, oy. Ya, mahal pagyod. Mahal o niya nahikawan bata sa mayong nga serbisyo. So, pangitaan ni pamagi sa itong panggobyerno, kini mga alternative sources of energy. Hinoon, si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni suporta man atong gitawag o paksilika. Ha, pida no. Paano inyuhan mo sa itong gibashi Vice President Sara Duterte, kung wak hibaw atong paksilika? Kita ba ito nang hibaw ang naunsa ng paksilika? Kada ko ba nga kumpanya kasama Jerome nga mag-produce aning AI, Artificial Intelligence. Dako di kanyang makonsumo ang planta no, sa AI, tubig di ay may gamito na. Ha? Kuya Wasa. Og mauna na dako ning development sa ato ang nasod, but naa man gyoy mga masakripisyo na gitawag og collateral damage gani ang ato ang mga environmentalist supak man aning paksilika. Katong bago pa ning katong hasuna ba ni Presidente BBM, pangutana si Vice President Sara Duterte, kanang Madam Vice President, anong masasabi mo sa paksilika? Ha? Ya, kisa may nabawal anong paksilika ko? Bisan ako? May mag-bright kita sa tanong kay Sigita o kay Bawana? Nailapag yung gibashi Vice President Sara Duterte, nga na kunuwa kay bawo anang paksilika. Usa rin ay ganagong kumpanya para sa AI. Paksilika. Unya, suportado ni Pilipinas ang paksilika. Then, o mo full blast na ni Puhundris ato, malaumo na nga itong gobyerno nga maghatag ba ni og dako nga advantage sa ato ang panggobyerno. Oh. Ang problema ani kasama Jerome, wag tangan katag trabaho ani kay kopyahon na itong tingog na nya mo na masig broadcast ani diri. Kuya ra ba kini mga iero? Ha? Unya, mao lagi na pulahi ra gid og tawo no ang mo trabaho. Kabantay mo

ni mga salida niya gigamit lagi ay. CG, CG. Ehem, ehem. CG, CG. Pusa man yung mga salida nga mga ininsik. Mukatlam lag tungas, mukatlag ko ano? Ano na ang sa tawag anak kasama ni Jerome? Mukat man lang siya og pop up sa ato ang wall, no? Aka na bang masigit lang scroll-scroll sa ato ang Facebook ba? Oh. Yeah. Dahil bang ganahan po na anak, ninot man pong istorya. Ang problema, wow, kung nakapagita, asa nakasumpay ani? Ahay, mo lagi na paksilika. So, usa to ning paksilika. Oh. Kining paksilika, usa din ni siya ka International Coalition na gilaunch sa United States niadtong December 2025. Unya, naanis siya gitawag o Global Supply Chains para sa Artificial Intelligence o Semiconductors. Unya, kabahin sa mo avail sa serbisyo sa paksilika ang Pilipinas. Magbutang ta diri og major high-tech manufacturing hub. Oh. So, dako makulo kayong kanana ang porsintos to be good ang makuha na to ani. Oh. Ang kinaday ay paksilika. Gikan kinis pinulungan nga Latin ang pax. Gitawag ni og for peace and stability, no? Pax. Unya ang silica mao ni ang base material for silicon chips. Kahitik na ba na eh? No. Unya ang founder ani ang mga original members naglangkob sa United States, Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom, Israel, United Arab Emirates ug ang Australia. Oh. So kita sa Pilipinas magbutang ta og major hub sa paksilika para sa AI. Artificial intelligence ko yawan ano. Hinoon magamit magining AI karon. Kasama lagi nato dire kasama ni Jerome. Padalitan, ma-absent ko. Unya, mayan akong AI. Or, inolan ako amo ang technician. Kaya mayan pang po na siya og AI nga. Kasama ni Jerome, gamit rin sa ko niyang AI. Pabrikasan ng AI. Kupiyahan lang akong naong tingog. Unya, ang AI, dako ni magamit sa mga transaction sa private o sa gobyerno. Tinuod man. Paspas man tinuod kaya ron ang ato ang makuha nga mga information gumika si AI. Pero kining AI gudugay na gini. Ha? Kanang Google AI man na. O, kanang Yahoo AI man po na. Bisa kanang Facebook AI man na. But, karon gipa improve ang artificial intelligence. Oh. Tungod aning paksilika. Mao lagi ni kato ang mga tatanaw ra gud ninyo ron. Apektado kani paginabuhis mga artista no. Kay kisa pay ganahan kayo mo produce ron og mga salida. Halinon baka nang ilaha mga salida ron nga na ang AI pahimuon ni mo salida mayo ha mo himo salida kasama ni Jerome. I-type lang nimo depende mo na sa application nga ako na gitawag di ay kasama ni Jerome og AI nga pang movie making no. Na ako'y na istorya ba nga expert yun sa IT ingon siya nga attorney depende mo na sa application sa AI kaya na panalitan gusto ka og
iay nga pangsalida, imurang diktahan ang iay. Ugun sa imong gustong salida, mayong karon nga pag produce og salida nga kuan kanang about sa kingdom. Oh. Nga dunay usa ka ilaga nga nahimong prinsipe. Oh. Awag kahimo na yun ang kuan. Mahimo na iya na. Nakaroon, nausuron sa ato nang ma-scroll no, sa ato ang Facebook. Kanabitang mga ipauso magmainay kanabitang unggoy. Oh. Mga unggoy. Huwag bisaya na bang unggoy? May usa ka account ba gigamit ang AI ang babae, ang gwapang babae kasama Jerome, ha? Nahigog mas unggoy pagkasutihas unggoy noon. Kisan himo ng mga salida ang AI musuwat ra ka dito nga mao ni istorya sa kuan, ha? Oh. Oh. Ang igamit artificial intelligence. Magamit ka na itong AI, no? Para di na makurakot ang itong panggobyerno. Ay, so. Sa kahani, AI na lang kayo mulit sa Pilipinas. AI, ikaw na lang sa Pilipinas, eh. Ang mawagtang ni mga kurakot din, eh. Ahay. Usao na lang. Ah. Linda Masong Lagos, magpataod og solar mahal sigon sa imong mga gamit. Maayo jud solar kay kwintaho ni mos kurente mas dako imong mabayad sa biko eh. Lahi sa solar usa ra ka bayad unya wa na kay bill bitaw no ka pundok hatag gamay ani kasama jero mag solar tay palitan aircon o mahal ka ng aircon god aha Glinda Masong Lagos ang BDO sa 20 building ato ni kanay lang mga windows sa tubangan mga solar man na oh ah mao ba. Wa man na sila gakunik o kurente attorney. Mao ba? Mao lagi? Tingal, suportahan ganis gobyerno ang solar, eh. So, dapat, kanyang ato ang mga municipal offices sa Mas Kapitulio, solar na mo diha tanan. Distingin ninyo. Kaya maingon lang yung uban na itong mga officials gobyerno, dili man na safe ang solar. Ay, suportahi! Suportahin ninyo ang mga pamaagi o kato mga factor nga dili safe day, i-improve na. Los Didal, may gabi eh. Aha, mga kadiwa HP watching from Labangon. Si Candy Calls, may gabi attorney. Shout out sa akong palanggang bana, si Iloy. Always yun ang sunod si mga programa. Oy. Nelson Cabatino, may gabi from Dulho. Si Tunis Park, may gabi. Kamanyan Archie, electrician sa ato ang nahabiling mga artista scholar, graduated na lang. Aha. Aha. Sana rotation kurente, rotation man out, apan mas dako og mabayran sa kurente attorney, mao lagi. Ako, apa makasuway sa daling solar? Suway ka tag solar kasama ni Rom, ha? Ah, ikaw plano po hon. Kaya atong opisina. Okay. Isular ka na to, no? Istinga lang sa ba? Usa ka opisina. Oh. Solar. Yeah. Baka. Tanong na to. Mayo o ipikto. Sundo na po, no? Aha. Shout out na taga Argao Advance. Happy Fiesta karong Martes, September 29. Oy, happy Fiesta niyo, oy. Sofronio Almeria, may gabi. Si Juni Mingi, good evening. Aha.
Sa ako mga kaubang driver, there is a no star. Oy, kumusta mo rin, oy? GC Abelanosa, may gabi. Ang malita, i-iPhone na! Alagi. At attorney, ako pag umangkon, mutadog solar. Legit, kay nag-seminar sa company nga maoy nag-supply, magpa-estimate. Ha, mao ba? Sige, mas makita. Ang oras, alas 11.20. Tres mga kasawa. Ang kaninduta. Ay, doon lagi kay Pasko, no? O niya, kasama mo diha, ha? Nag-anda mo diha mga giveaways na para Pasko. Ha? Kasama ka diha, kasama ang Jerome, nagpaprinta na kadaag kalendaryo. Ang dama, dadaan, eh. Mga magbakha. Kay, sunod buwan na ni October. Awa naman. Di na madayon, ako malikon, di na madayon ang election karong November 2, ha? Base maglaon mo diha. Oh. Kasayang sa uban, naguna-una nagpangampanya, dako na kay gasto, ay. Ha? Ang uban, nakagasto na tawag dako. Yeah. Sa uban, inyo ba ito ng katuyuan?

0: Ang oras, mga kasama, alas 11.24.
1: Ako may report si kasamang GQ? Ha? Kay atong kosmostahon sa bron kasamang Jerome ang pag-asa magtan. Kinala, magka-monitor kita sa kahimta sa itong panahon eh. Palabi ka stress eh. Naglisod pa ta, mas stress pa ta, doble na ka itong problema. Mani kay sikay lang ta. Kining problema ron sa ato ang politika. Masagdahan ta na ang mga politiko mag-away-away diha. Importante doon na ta tamuga sa ato. Ha?

0: a las 11:25. A las 11:25 na. Kano sa pagkani mo humano ang impeachment trial? Pero sa apanan niyo humnon, ha? Dalian na naghuman ay. Kaya pastilan. Kadaghang mga kabus nga mga Pilipino naglisod. Mas may makapandet abog mga balaod nga makapaminos sa kakabus sa mga Pinoy. Sama na pagwagtang sa K-12. Dugaya ko ninyo giwagtang ng K-12. Wagtangan na ninyo niyang senior high, oy. Wala kaya po yung gamit. Ibalik sa una nga ang high school upat na katuig. Kana, dugay na kayo ng panawagas mga ginikanan. Niwagi hapon na ma-action eh. Pero ang ato mga politiko mo ay gusto, samaan ang pagwagtang sa o pagpostpone sa eleksyon sa barangay at pwerteng paspasa. Pero panawagan sa mga ginikanan nga naglisod nga wagtangon na ning duha ka tuig nga gipuno sa high school, wa pa gin ma-action eh. Kano sa pa man ninyo ma-action eh? Inyo na po ning isadsaan unya sa pangampanya ninyo sa 2028. Ang tiyan kabot-bot ba ninyo? Kasama ni kasaman Jerome? Si kasaman JQ ni? Okay, ato kami naon.
1: Ronda Presinto!
0: Ato kami naon ang Patrol Radio Man Jussie Post JQ Kihano.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Tulad na mag-report ka itong nag-order si Kawas Kabahid sumsumang kampanya sa kapisan sa pagbigay ng antitrog operation dito sa may barangay at bunog na takawin sa Tarisay, laing sa kadrogista ang ibang paan sa ibang gabay ng operasyon ito sa may barangay Tabunog sa Muga Ciudad sa gabay ng 5 anyos at nadakpan na tagitulasab sa nasibutang lugar ang masakop sa City Drug Enforcement Unit sa Tarisay City Police Station na imo og Bible Operation na batok sa mauga suspect na tuwag sa mauga suspect ag 5.26 kung 5.26 gramos na ito na ag sabu na mubaro kapin sa 30 mil pesos sa Lord sa Patrol ang New Radio Man Joseph Oscano DYH Pitatak RMN
1: RMN Radio Mo Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:28 atong i-check sab kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras. Karon nga mahibaw ta unsa may mga kalambuan ato karon, ha? Sa kahimtang sa tuang panahon do na ba tay mapaabot nga mga pag-uwan-uwan, do na bay sumusunod nga bagyo, ang hangin habagat, kumusta man? So ato ang mga kasamang mahibawaan niya karon sa taon. Pinagi sa report, gikan sa Pag-asa Mactan.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato kami na una Pag-asa, maayong gabi, Pag-asa.
3: Maayong gabi, sir. Maayong gabi sa itong tanang tigpaminaw. Mukhin yung pinaka-latest weather update, karong mga orasa. Ang atong ginamonitor na bagyo na si Queenie, kaganihang hapon, ulay kining nasipatan sa may kalayong 600 kilometers east northeast sa Itbayat, Batanes. Ang iyong bagyo, gibanabana gihapon na gawas sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa buntag sa Domingo. Ang iyong bagyo, wala kinitsansa na mulanfall sa lisan-asang bahin sa atong kayutaan sa Tibuok Forecast Track kanato. Sa pagkakaroon, ang naingong bagyo ang naakini kakusugon sa hangin na mabuto 110 kilometers per hour doon sa sentro o pagkusukuso na mabuto 135 kilometers per hour. Padayon kining nag-iirog sa direksyon na amihanan sa kapaspaso na 15 kilometers per hour. Dili sa atong nasod ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagpanagbo sa duha ka hangin gikan sa Northern Hemisphere o Southern Hemisphere ang labing nakapekto dinhi sa Palawan, Visayas ug sa Mindanao. May tungod na ang Negros Island Region, Central Visayas, makasinati sa madagumong kalangitan na adunay kalat-kalat na paguan, panugugukila tungod sa nayong ITCZ. Posible ang kalit na pagtaas sa tubig baha o pagdahili sa yuta, ileben ako makasinati kita o adunay kasarangan nga to sa kusog na pagbuhos sa uwan. Samtang ang nibiling bahin sa Visayas, adunay medyo mapanganurong nga to sa mapanganurong kalangitan na adunay gayon sa mga lumalabay na patak-patak sa mga paguan, panugugukila. Para sa itong hangin o kadagatan, ang tibok Visayas, adunay hinay nga to sa kasarangan na pagurus sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan nga to sa kasadpan, diin ang kadagatan, aduna po'y hinay nga to sa kasarangan ang mga pagbalon. Ang temperatura para sa tibok probinsya sa Subo, posibleng maabot sa 27 hangtod 33 degrees Celsius sa musunod na adlaw. Ang atong dagat, mukunas or mutaob, unyang alas or muhunas sa alas 3.44 sa kadlawon o mutaog sa alas 10.36 sa kabuntagon. Philippine Standard Time, nakita sa 11:29 PM ang atong haring adlaw musaka unyang alas 5.33 sa kadlawon. O mga patong latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Evergen Tenyo, nagpainundom na sa pabago-bagong panahon, at doon ay pag-asa sa sakto informasyon. Maraming salamat o mayong gabi.
0: Okay, dahil salamat, sir. Okay.
3: Isa pa yan.
1: HP, una sa lahat. Weather update.
0: Oras alas 11:31. Mga usa ka buwan pa lang gikan magitukod. Naanod naman ning usa ka tulay dihas barangay Kabadyangan lungsod sa Compostela apan dili ni ingon nga dakong tetayan. Footbridge dayon taon kini. Nabalaka mangong mga residente dito sa sityo tuhob sa barangay Kabadyangan lungsod sa Compostela kay bag-ong gitukod nga footbridge sa maong lugar gibanlas madayons baha niadtong Huwebes, ha? Ang maong tulay ginama ni Puthaw unya na human og tukod niadto lang Agosto 28. Samtang niya itong September 4, doon naman ko'y post sa social media. Nagpahibaw sa mga residente nga mangita o alternatibo nga agianan tungod sa gipahigayon nga pagsiminto sa approach sa footbridge aron pagpalig-on sa mao nga structure. Apan atul sa pagbunok sa uwan niya itong September 24, nisaka magunang levels tubig sa sapa. Naabot ni sa footbridge. Gibana-bana nga mga 3 metros ang gihabugon sa maong tulay, gikan sa sapa. Apa naabta ni pagsugwak sa baha, dunganan sa kusog nga sug ni adtong higayuna. Ah, footbridge dayon taon ni. Ah, gamay ra man dayon yung maong tulay. Siguro project ni sa barangay o kinsama ka nga project, ha? Di lang rin nato hatagan og daotan nga kahulugan kay pero doon naglabay siguro doon nag-i-budget ani ha ato si Honsab ang barangay ani nga ano man nga kadali rabang na anod aning mao nga tulay although footbridge lang pero doon naginagasto aning kwarta bitaw kay karongong panahon na humana uso kining ano maluso nga mga flood control projects. Makadungog tag-ingon ani, mubati mo na yung katahap ang mga tao. Ato na. Oh. Dili man ni dako kayo, makita man ni sa video o sa picture, nga gamay ram na yung tao ni nga footbridge, kanabang agian rin taon o tao, dili maagian o sakyanan. Pwede, motor. Oh. Yun niya, dili giniingon tanaw na ko. Di man ingon nga mahal yung kayo ang nagasto ani. Abat amot lang. Kinsay ni gasto. Wapan makarawa report o project man sa barangay o kinsa niya nga project. Ang problema, og dako kayo nagasto niya mga oran na trabaho. Kaya karong panahon na humana uso ang social media, alerto na baya kahit sa pag-post o kung sa may mga projects na ito sa panggobyerno. Oh, panalitan, kita tadi hagtulay nga putol. Ah, there is argaw ay. Na itulay dihang putol.

dihag argaw kasama Jerome, kita kada tatayan nga putol. Nah, dahil pabambuang nga hubog diha. Putol ka tatayan. Ha? Doon sa may tao na, oy. Wa mahuman. O dahil hubog pabuang-buang na, mahata ka kikitos ubos. Gihimo bitang pangkatasan na sa ato ang mga opisyal nga nagdaan ng mga infrastructure projects, gihimong katasan sa ilahang pagkakawatan. Maunay prangka-prangka pagkasulti. Ang ato ang mga infrastructure projects gatasan sa mga kawatan. Kaya anha man sila mukuha diha og kwarta nga ilahang makawat, ilahabang paakan. Ha? Ilahang paakan kasama Jerome. Mura ba nagbata, nga imong isugo kasamang Jerome, imong giingnan ang bata, pagpait nga tog, sudan, binding pansit, traintang munggos, o traintasang dugo-dugo, nagmaro-maro ang bata, iyang gikapnan ang budget para sudan. Maupon ni, grabe ni ang kinapnanay ron diri sa tuwa. Kinapnanay sa budget, kinawatay sa kwarta nato mga magubuhis. Resulta gamay na lang kayo nga na-deliver nga project diri nato unya gawas nga gamay, di naigo ang na-deliver nga project, substandard pag yun. Unya, siging inutangay. Siging pangutang ang atong panggobyerno. Ang mga trolls ni BBM, sorry to say. Ako di ko di DS, balik-balikon ko na. Wagi ko kabutar ni Sarah. Hangtod ron, di ko di DS. But sorry to say. To refresh the facts, panahon sa kampanya, ang butbot sa mga trolls ni BBM. Og mudaog si Bongbong Marcos. Impasta ng utang. Impasta ng utang? Nisamot man kadako. Og kinik yung may example. Ha? Pero kini niya dili na mga trolls ni BBM ang niingon ani. Ang ato anag yung presidente nga himuong tag 20 pesos matag kilos bugas. Na atidoon na tag 20 pero nagpalkan sing gobyerno ya dili pagitanan ang nakaabilana. Kaya ganihan lang nagasrahay may sa kliyente na budol kuno siya kay nagtuo siyang tinuod batong istorya sa mga trolls nga og makadaog si Bongbong Marcos hatagan ang matag Pilipino og tag sa kabaritang Bulawan. Naunsa naman yung taon ka na, eh. Paningkamot yung taon mo, mga politiko, eh. Nga maminus-minusan ang ato ang kalisodre. Ha? Now, pas-pas kayo, oh, nag-i-postpone ang eleksyon sa barangay. Nagpanikan na naman ito si Oliver Atis. Nag-hinayak na naman ito pa-imprinta o mga tarpulin, yung sponsor unta ato, si kasamang Jerome Yap. Kada gano'n na unta ato siya pagkabarangay konsihal, na-postpone pag yun. So ito'y ibuhang punchline kasamang Oliver. Basta bunguton, mapinanggaon. Team, mabunguton, maalagaron.
Tukon na kang imong partido kasama Oliver. Karon pa ko. Sa to'y imong political party na sinyang barangay? Partido bunguton? Talawa ko doon ko si Imohang Kuanbe. Imohanihang Tarpulin. Ah, maure na. Partido bunguton. Maalagaron. Ang ato ang mga kongresista o mga senador perting paspasa nga nakapostpone sa eleksyon sa iski o sa barangay. O kinaunta to, bisag tangon na lang ng eleksyon sa iski, kanilang sa ato ang barangay. Ha? Kiniparas sa mga kapitan o mga konsihal. Nya paspas pag kayang ipirmahan sa ato ang presidente. Pero kining hagbay na kayang panawagan sa mga ginikanan nga wag tango na ning K-12 nga way hinungdan nga nagkaskas lang sa panahon kwarta kahago sa mga bata o sa mga ginikanan kay bahis pagtuon wa mang gyud ay na tuman ug unsa may projection unta aning K-12 kagi ahat ning patuman ang K-12 himuon ang unom ka tuig ang high school kay aron kuno mahimong globally competitive ang ato ang mga anak aron ang ato ang mga anak i-graduate kuno sa high school kasama ang Jerome o si Pasalig panahon man ning kanhi presidente Pinoy na pasar ang K-12 ang Pasalig expert ng welder ang atong anak i-graduate sa K-12 kay og iyang i-master welding pagka-expert sa welding oy kay globally competitive pwede na kunong mang-apply dahil sa Japan kay expert sa welding og mag-graduate ang atong anak sa K-12 expert na sa housekeeping pwede dahil yung mang-apply o mga first class nga mga hotel kaya waha og maka-abroad ayon mao ni Pasalig og mo graduate ang atong mga anak sa K-12 expert ng mekaniko ang atong anak may na kay mo ayog sa kinan resulta palpak mao ni example sa gitawag og programang palpak ha sa maguan ng Cebu BRT, prakahel at surti, palpak mo na. Ginindutan mo anang Cebu BRT, nagdugag-dugag mo na sa traffic. Palpak ka ng maumatang sa project. Kapag igastuhan ng mag-billions, de, gipano yun na nalang. Karon, ang mga ginikanan naghigwaon sa kalisod. Kining programang palpak, wapag ginwag tanga. Hagbayaran ng panawagas, mga ginikanan, huwag tangan na rin ninyong duha katuig sa high school. Nagdugang lang ni sa panahon sa mga bata. Nagdugang lang ni sa gastos mga ginikanan, wa man ni hinungdan. Sinan ka ang mga bata, imbis ika sa Badog Domingo atong ikabanding? Day, dungan tagsimba, kamulanguna, maasam day mo. Mag-practice sa migsayaw. Nga naman, project malanamo sa amo ang klase. Maubao sa manhimuon mo sa inyo mga maestro, nga mga artista sa Hollywood. Di na nauso ron, oy, kinanay AI. Og aron lang yun ingnon, nga na magamit ko, no? Puspusa daga project ang mga bata. Sorry to say, Mga maestro, mo ilabot ani, igor ang masan mong nanrabaho, God. Igor ang masan mong napagan sa palpak nga programa. Aron ingnon nga magamit, puspusan nitong mga projects, mga thesis, so-and-so, yung taon ang bata. Imbis, Domingo, unta ng adlawa, niya, ikaw ba na to sa pagsimba, di na lang. Katua,
nag-practice nitong mga unsay lang ipang perform kay dili papasaron o dili maka-comply sa project. Sa unsa naman tao na. Unya na expert ang atong mga bata na. Wa man kita magtanga. Ani ay elections barangay paspas lang ang gipostpone. Buti pa sa bot, wa gigana ang ato ang mga politiko. Manhid sila sa panawagan na ito mga pobre. Manhid sila sa panawagan na ito mga ginikanan. Oo. Manhid sila eh. O kung sa ilang gusto, basta makabenepisyo sila, paspas kayo. Kita nga mo ay nibutang nila sa pisto. Usas atong panawagan, wag tanga ang K-12. Wagin, wag tanga. Kalos aman ninyo niyo wag tangon. Dili man ni mawagtang sab sa ato ang presidente, in fairness niya. Kaya nanginahanglan man nga doon ay balaod ng gikas kongreso nga ipasar. Unya, o nga pasar na, gikas kongres, usapan na i-endorse nga to sa presidente. O nga perma ang presidente sa i-endorse nga bill, din ha pa na mahimong balaod. Now, wa man yun. Manhid sila sa ato ang panawagan. Kadi man sila makabenepisyo. Ha? Kinini ang elections barangay, ilang ipostpon kaya makabenepisyo man sila. Ilahang maulog-ulog, ilaulog-ulog man ang ilahang ato sa mga barangay officials. Sa ilahang manggamiton ang mga barangay officials. Prangka-prangka lang pagkasulti ka po eh. Kaya gusto nila nga ang mga barangay officials sila pa magamit panahos kampanya sa 2028. Unya, mag-eleksyon na ito sa 2028, karong Mayo. 2028. Kay November 13, 2028 man. Ang sunod nga eleksyon sa barangay, kaya di pa madayon ron. Mwana na po na ito ang mga politiko niya. Dili lang sa madayon ang eleksyon sa November 13, 2028, kaya bago para bata nag-eleksyon sa nasyonal. Hinanggaw bayana, oy. Ayaw niyo hinanggawi og mayo ang mga tao, oy. Sobra naman kayo na. Ha? Naka-fix naman unta na ang pizzas eleksyon sa barangay. Kano, kapila naman ninyo ipostpon. Sa man, himuon niyo ng forever ang terms sa ato mga barangay officials. Ha? O sige, sugot biya na. Pero, pagpasar magbalaod, nga wa na'y honorarium sa tanan ng mga incumbents barangay officials, tanawat ang napabay muragan. Tistingan ka, ano? Nga, wag tango na ang honorarium sa tanan ng mga incumbents barangay officials. Nakay muragan, anak kasama, Jerome. O na nang higayon na kasama dyan, mga mag tinukmura na ikaw lang ka bayrom, ikaw lang dagan pagkakapitan. Unsa na mga intawon kini karon ay kung sila'y gusto, dali kayo. O kita mao'y gusto, awag yun. Did malang mga karaho. Okay. Pahuwetan sa iyo ron kasama niyo ron. Kaya ako sa masaho na rin mga mensahe din. Kaya video ako pagaw naman ta. Roldan Loon, may gabi. Barato raman jud unta ng solar kaso lang. Wag yun ta kwarta din. Japan, mga atop arena ajud mga solar panel. Dako kayog masib kung nakasolar ka. Oy. From Muka, Tokyo, Japan. May gabi! Aha, okay, sige. Okay.
Saya taguhan kasama ang Jerome. Kaya medyo kutas man. Kaya pagkawan man kaya itong tingog. Mag-uban tawag ma. Kaya napamatay programa na ba ugma. Ang lungsod ug ang balaod. Kaya mo sponsor ba kunos kasamang Jesus Minya. Sponsor niya ha. Okay, ako partner sa Master Control kasama ang Jerome Yaks o si kasamang Jesus Minya. Sa newsroom, si kasamang Gerald Albio. Sa transmitter, kabanato, kasamang Oliver Atis. Partido Bunguton, Maalagaron. Oy, kasamang Oliver, iposi sa nang imuhang... Ay, saan na ipasundayag dari? Ipusi sa nang imuhang kuan niya? Imuhang tarpulin? Okay. 2028 na lagan? Kaya di ba na yun ron? Ay, si Joselito. Efren Suaso. Oh, thank you, sir. Ikaw. Matugtag sa iyo kaharon kay... Diyan ang his bitaw karong panahon na pakalaban so kunya makaubo makapagaw akong gihimo no nangumpra ko og butong daan diri Luyos Kapitolyo andam ko daw 30 ko kabuok kada semana akong komprahon yung kasama jerom kunya ikonsumo na namo sa pamilya suod sa usak semana kay kanang tubig di butong maka-wash pito nas mga abog-abog sa ato ang sa atong lawas ba? No? Kanang atong mga souls ato ang mga ginhawan. Gawas na maka-limpyo sa ato ang kidney. Pura buyag, maay man po, no? Naalay panahon nga mo kwanta, wala mo karat ba ato tutunlan. But na-feel na ko nga maayo gide kayo. Kada adlaw inom ko kanang kuan kana na ang tubig butong. Oh si Maraluna batukan may gabi ato lipat jud kayo ang mga kapitano. Alipay jud kayo nga gi-postpone ang barangay og SK elections. Ah, oh, lipay jud sila. Sige og man lang pod pohon nag-uban ta sa lungsod og ang balaod alas 3:30 ngadto sa alas 6 sa gabi. Depende yan na, no? Basta masugod ta, alas 3:30 sa hapon. Bugma. Ako partner po sa gawas, kasamang Josipos J.Q. Quijano. Ah, pertisan po ang his diri sa Singapore attorney. Bawal lagi. Hindi mo ko ano eh, kanang mga natural ba? Nga mga panangga sa ito ang panglawas. Limonsito. Vitamin C. Importante kayo. Pero ako teknik ron. Tubig butong man. Masa na? Ginads. Di ko nukumpiyansa sa butong. Kay pampao. Unsa na ng tao na, oy? Ay, apili ana, oy? Na, kalaki lang ka. Arabas inday mitay. Suko ya to.

0: Sige, wate yung panahon. Ako si Radyaman Buen Alguno. Okay, istilito makipig. Kimayaw na Ginoo, mayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN.

0: Sige, ateo nga panahon. Ako si Radyaman Buen Alguno. Okay, istilito makipig. Kumayaw na Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN.

0: ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
6: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
7: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
14: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
13: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ako eh, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
17: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
16: Worth it?
17: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow. With regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
18: Glow Pond's

0: Pride Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakteriya.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hey! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
7: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
8: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
7: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
8: Antod na ubos ko isa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayaw mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Mahalaga ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tay,

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Happy 28th anniversary sa atong tanan, mga Kapir Gold! Magsugod na ang mga big discounts ug panalong product bundles sa 3-day sale on September 25 to 27. Ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. For just a minimum purchase of 1,000 pesos with 200 pesos participating products, doon na ka na'y chance ang makadaog sa usa ka sako sa 25 kilos ng bugas, libre ra kini. Ug 30 ka mananaog sa cash prizes. At ang isab ang dala namong mga papremyo o kasadya sa kinaunang Pure Gold Barangayan sa mga pinili ng mga kasilinganan. Ang pinakasadyang anibersaryo karong tuig, aniya na, hatod kaninyo sa Pure Gold. Diri sa Pure Gold, always panalo!
2: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 266504 Series of 2026.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Kauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kidney care time!
4: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI?
4: Sa sige na akong kaugparat, nainom na akong soft drinks og sa junk food.
5: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
4: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
15: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
17: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Usa ka simanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
20: Pwede sa Actimed. Actipit man!
19: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
20: Actimed! Actipid!
19: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
20: Actimed! Actipid!
19: Unya ang quality.
20: Sa Actimed, Actiak! Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka simanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
23: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
22: Worth it?
23: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
24: Close.

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, Nilong! Nilong! Yamato! Yamato! Okay, let's go! Okay, shovel! Okay, okay! Okay! Okay! Uno, dos, tres! Yay! Itaog ang Nilong! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kalinyo ng imo mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamano o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo usap kalinyo unsaon pagdasa usto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining taran, hatun kalinyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon ani ang inyong anchorman, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang Sabungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. Good morning, may buntag kasamang kay, may buntag sa atong tanan nga nagpaminaw karong buntaga sa atong programa diri sa DYHP. Good morning, Visayas, ug Mindanao, including ang atong mga silingang probinsya sa Masbate, no? Of course, nasud mas Luzon gamay na siya, no? Pero ang atong mga kaigsuunan nga naa diri sa Metro Cebu nga naminaw sa atong programa karong buntaga, good morning. O ingon man ang atong mga tigpaminawan sa tibuok Mindanao, maying buntag kana atong tanan. I hope nga naa ta sa maayong panglawas unya karong simanaha mga kasabong. Pizza 27 sa buwan sa Setyembre. Sunod semana patong tas Oktobre, di magdugay, duol-duol na lang, dang Disyembre. Mauna nga, hinihine na magpamutos, mga ka-pasyon. Kaya, duol na, pila na lang kaadlaw, pila lang kabuwan. Saan na, dua kabuwan ng kapin, awa na. Pasko na, pero maagi pataog, November 1, November 2, kasama kay, no? So, good morning sa tanan natong mga kaigsuunan karon nga, naa sa mga lugar nga, kanang gibahaan in town. Loisab. Una nga, amputa nga. Oh, skros akat ni masulbad ang atong problema sa atong gitawag nga flood. Mga baha-baha, mga kapasyon. Sa tanan nga nag-live sa Facebook account, Dahan si Imdal. No? Good morning. O sa atong YouTube channel. Good morning, Dok Hansi Dal channel. O sa, of course, nag-live din sa itong radio kada buntag sa matag-Domingo, mayong buntag mga kapasyon. Medyo harsh-harsh gamay ang ato ang tingog tungod sa mga sunod-sunod ng mga activities mga kapasyon from Bukidnon. No? Dito taog Kison Bukidnon. Sunod, dagan taog Dangkagan Bukidnon. Ang ako ang yutang natawan. Unya, dito na yun sa Kalilangan Bukidnon, nagsunod-sunod. Then after, nakikinabi ko sa akong mga classmate, no? Batch 87 daw to. Kuan ka ng, doon ay reunion. Abot ang mga Australia, abot ang mga nasa New Zealand, abot akong mga classmate sa lagyo nga lugar. Good morning, unya. Among kukabildo ang among mga karaang mga eksperyensya sa kinabuhi. Samtang estudyante pa kami kasamang kay. Nga karon, tiguang na in town. Di na ma, di na gyud mapugngan. Tiguang na. Tiguang na gid si Tarzan. So, now tunta nga karong adlaw. Uy, dunay dako nga event karong adlaw dinhi sa Grand Tero Arena. Ang MGMB big event. I think it's 6th tag or 7th tag local derby. Local bandid na siya diha sa Grand Tero Arena. Karong adlaw. So, tungod sa kadaghan og participants, daghan og entry, nagsugod na siya karong sir buntaga, siguro mga alas 9. Sugdan na nga derby. Then, ato miagi sab, doon na sa MGMB, duha ka promotion. No? Duha ka adlaw, pero 5 stag to nga 25 ang pot money. Pero karong adlaw, 110 ang pot money, ana, diha sa Galier Adodia sa Grand Tejero Arena. No? Katong gusto nga mo tanaw. Big event. Naaroon niya. Inom sa tagkape kasamang kay. Kay Murao Glayen na. Lain na nga tututunlan. Of course, mga kapasyon, dito ta sa Matag-Oblite tungod silang Himurasak Festival. Pinanguluhan sa atong Mayor Bernita Cuy, BGT. Unya, dito ang atong mga national endorsers. Imini, kauban si Ma'am Yuli Ibanez sa Kamaring Vlog. Unya, dito sa ang atong mga national endorsers, sila si Herman Tevez, sila Bebo at Monsanto, Winnie Cordelia, o kisa pa'y lain. Of course, ang Mayor sa Batag-Ob, Mayor Bernita Cuy, BGT, nga nang hatag og daghang mga manok. Ang dili lang taga Matag-Ob ang tuwa dito, daghan ang niadto nga taga laing lungsod sa Liti, no, including mga nasa biliran. Daghan kayo ang atong giparapol. Tingali sa akong tanaw. Dili na siguro tos mga almost 50 ka manok. Then right after ana, hab-hab sa dalan. Kaon nga taas kaing pila mga kapasyon. Muna nga aligre ang ilang Himurasak Festival. Then mga display sa mga lutong bahay, display sa mga produktong local products, display sa mga local nga breeds ng mga animals. Of course, naa sa auction dito sa game fowl, no? Nindot sa gayo, no? Kay usa sa ilang tumong og tinguha nga mapanindot nila ang ilang agrikultura sa Matag-Ob. Then usa sa bana kana bang ang ilang livelihood kay matud pa sikat kayo ang Negros pag-abot sa Fighting Cock, Hamoy Hub sa West Visayas o tingali Tibok Pilipinas pag-abot sa fight game foul na pamaligya, no? Gahimong negosyo ni siya, nindot kay nga pamaligya. Then dili sa Cebu, of course dili sa Cebu na nahimo sana nga ang hub sa Cebu sa Balagyaan ay manok kanis ang Compostela, no? Then yeah, pwede sa himuo nila ang Matag-Ob nga hub for Eastern Visayas para sa katawag game foul. Palitanan. Kaya doon na may chance doon naman. Pwede na ilang trip paingon og Manila. No? Kaya later naman. So muna mga kapasyon ang ilang tumuog tinguha nga panindot nilang agrikultura tungkol kay mo aslay choice nga mulambo ang ilang lungsod tungkol sa agrikultura. So karamutaga before ta magsugod sa ato ang kukabildo din sa ato ang mga kapasyon. Ato sa nintimbayaon ng mga sayo kayo nga nagkuha na to, nag-live sa ato programa. Of course, good morning Doc Hansi, Idsil Saguban. Good morning. Picos ni Bumpasil, Panyero, good morning. May buntag dad. Dario Nunez. Ingon po niyong, morning Panyero, happy birthday to me. Oy, Picos ni Bumpasil, happy birthday. More birthdays to come. No? Dami ay laag diha Panyero, basig na ay kuan diha na ay mga exotic diha nga pagkaon, no? Kay hilig kay siya mga exotic sama sa sawa. Uy, lami ah, katilaw sa kuda mura sa kuog naminhod akong lawas. Kuya sa inang kauno, no? No niya. Good morning Picos Tibong Pasil. Ato ang regional endorser diri sa Cebu, maing buntag diha. Patrick Capito, good morning. Oh, pamayilain lain diri nga sa iyo. Pag daghang sila nag-live, ha? Good morning sa inyong tanan din, ha? Kunya, habol na, kanang gusto ng mga tanan, no? Kay para sa ato ang, kanang yung naay gusto nga may bawaan, ay kanabang libog kasi mong nahuna, lain na ba yung libog, no? Lain na ba

Mil Sims Black or fighting style, no? Una, typical brown red si Mil Sims, no? Mil Sims, sagikain ko na ko, pangalan ni sa nagbreed. Si Mil Sims. Unya, karon ni paano naman siya, napasa ni sa nagkanaiyang breeder sa Amerika, yung bloodline, hasta diri sa Pilipinas. Noon, sa Pilipinas, kung mayon kag Mil Sims, nakadikit na kang Bibotoy, no? So, gusto kang authentic nga Mil Sims, dito ka ni Sir Bibotoy, adto ka sa Stallion Game Farm, no? Naa dito ang authentic nga mga Mil Sims, gigikan gyud kang Mil Sims, no? Kay tungod kay amigo kay ni silang duha, no? So, Mil Sims, typical brown red. Straight comb, medium station, heavy feathered, dark legged or blue legged, na ipagkagamay nga lemon hackles, ang naong medyo dark, no, ayang pagkanaong, dahil doon na siya deep breastbone and small heads. So, deep breastbone, niya ang iyang ulo, gamay. No? Mauna siya. Iyang fighting style, contact immediately. Once paduol ka niya, birahan ka sa Mil Sims. No? Then, they will go straight like a bullet. When, kung pan magpaduol, mura og bala ba? Pag magpaduol ka, di pa sa uban nga, magpaduol, birigal mo noon. Kini siya, magpaduol ka, hapakon gika. No? Then, pagaan ka niya og, mo unload siya barrage of blows. Unya, very hard hitters ang kining Mil Sims. Aside na, multiple shuffler, no? Speed and extreme aggression. So, sabot-sabot. Di ka lungan, di ka tagaan o chance nga kuan nga pahunungon ka ni once tagaan ni mo ni og opportunity ang Mil Sims nga mabunal sa imong manok, no? So, paspasan gig ka. Mura kag makalitan. Kung sa istag, ingan si Tima ha, kung makalitan yung manok, na iuban makurat, magdagan. No, makalitan. Muna siya ang... Dayon, super well, kung well condition siya, o niya, sa iyang exact nga timbang, namay siya condition, super ning mga manok ka. No? Pero, doon ay warning dire. Basta Mil Sims, do not overweight ang Mil Sims. Ayaw pa kanabang palapasa sa iyang fighting weight, no? Ayaw yun. Kaya nga, no? Di maayo mo liyo. Di na siya speed, mawala yung speed, mawala yung kapaspas, no? Apektuhan ang iyang mga bunal, muna siya. So, Mil Sims Black can take the gap when they are hit by opponent. But sabot, maunahan man, masamdan, ang Mil Sims nga bloodline, kaya niyang magwanta basta di lang fatal kayo. Makabaos pa ang mga manok. Unya, usa sa abilidad sa Mil Sims is counter puncher. No? Counter. Pakunin mo siya, lihayan ka, hapakun sa ganyan, napaspas kay, daghan kay nga bunal, no? Straight siya. Kaya, sa kaingon ako, di ni siya, kakasagaran, kung mudukit siya, muhunong, unya, magtuk-tuk-tuk-tuk pa, maglilingi pa, kini, kabantay ni siya, once, taga, mulapit ka, gamay lang yun, kadikit siya nga, kaya kanya i-hit, sa isa ka kontak, muna iya birahan kanya paspas nya daghan pagi kaya very hard hitters muna nga maigo ka ni Mil Sims at tusak-tusak kinang imong manok, no? Di ka taga ang chance ani. So muna ang Mil Sims mga kapasyon, kaya si Mil Sims kuha mo siya kung talaaw ni mo kining bloodline na kung akong kita ko siyang history diri. Doon na siya'y dugo nga hats. Doon na siya'y dugo nga brown red.

Unya gibreed ni ini Mel Sims. Ang nagsayang yang biography dito na una ko mga kapasyon. On his childhood years, a Filipino neighbor introduced him in cockfighting. Filipino ang nagtulo, no? Iyang silingan, mo yung influence siya, na namuhi og manok. Iyang silingan na yun, no? Ultimo, gani si Mel Sims, pala'y pagsugod, ni pala'y pagidog pag sugod og manok, kika na niyang silingan, na $5 ang iyang sugod-sugod, no? Pero tungod kay mga manok sa Amerika, mga hybrid na magkaidaan, so, matay sugod niya, no? So, muna siya ay characteristics sa Mel Sims mga kapasyon. So, karon alita sa tong topic nga kuat. Uy, kung di ta kalimot mga kapasyon, karong adlawa ang gitawag og International Game Fowl Academy 3rd year anniversary. Congratulations, no? IGA, congratulations. Karon ang ilahang gitawag nga anniversary. Wa ako kaadto tungod kay nako sa Himurasak Festival, no? So, congratulations sa IGA headed by Javi Bagatsing. Unya ang mga instructor si Edwin Aranyes sa Red Game Farm, RB Pulgencio, no? Si Kari Chua og si Dr. Paulo Reyes. Mauna karon ang mga instructor sa IG dito gihild sa Lipa, Batangas, no? So karon, no, medyo karon siguro ang last day graduation karon. Munya sa akong ibawaan basta last day ang tudlo ana is golfing. Unya raffle layo na sa mo kisay mo golf. Unya raffle sab sa manok nga imong tarian. Unya pagkauman dito mo sa ridahan, no, testingan ang inyong gipangtarian kung makadispat sawa, no, sa kalaban. Then after ana, pagkahapon graduation. So, congratulations sa grupo sa IGE nga karong adlaw ang graduation. 3rd year anniversary mga kapasyon, no? So, dirita sa gitawag na to og conditioning kay sugutag sa dili karong season. Stag season man. Despite nga nagbreeding na mo karon para sa inyohang Genesis, no, tagaan ta mo idea. Genesis is July born, August born o September born. Then karon nakaprepara na ang mga breeders pod para sa early bird. So early bird is October o November born. Pag-abot sa local band, that is December born o January born. Pag-abot sa national, January born o February born. Mawagin na siya pinakamaayo. Then, pag-abot sa gitawag nato o late born, mauna na siya ang born sa March o April. So, muna'y itong basihan mga kapasyon, ha? Nya lalain na color sa wingban, no? Pero tungod kay kasagsagan karon sa breeding, conditioning, daghan kayo ang nagprepara karon sa iyo pa kay prepara pa, no? So sa pagkondisyon sa manok daghan kay tao kana bang unahunaon. Magsugod gitag preconditioning. Sa stag mga kapasyon, dili shortcut ang stag nga conditioning. Muagi gyog conditioning. Kung ako pa kumukondisyon kong manok, mas nindot yung 2 months, especially sa stags. Tungod kay i-acclimatize pa nimo sa imong mga lugar, sa imong feeding, unang nga daghan ka nga i-establish para nga mahimo nimo ang imuhang pagsugod sa conditioning. Mag-pre-conditioning ka, ayaw diretso ang conditioning kung mag-stag ka. Ha? So, kinunan i-establish na to nga ang source nato sa tong feeds and supplements, kompleto ta. Unya ko nag-mix tag atong kaugalingon, kanang ato kastindahan nga reliable kaayo sa tua, no? Nga asa ta makuha og mga feeds nga gamito nato. Nga tanong to kompleto. Kompleto ga-mix ka. If in case, usually,
Pag-abot sa feeding, anaa man ta platinum, automatic lang platinum, ang greens conditioner na kayang gamiton, either kidlat conditioner or any conditioner available sa market, or gamit kang pigeon pansy, no? Atong real pansy, na imported or local, na amana. Then, supplements, of course, ang atong mga Ganador Max, ang atong Big Sun XP, capsule, magsugod ta mga kapasyon pag-inject sa Big Sun XP pag-abot sa preconditioning. Then, mingunta, mingunta na mga, Dok, pwede ba idungan ang Big Sun XP capsule o Big Sun XP injectable? Pwede. Kaya lain-lain silang sulod mga kapasyon. In fact, puro sila B-complex pero doon ay additional na sulod ana, no? Si Ganador Max, 2 times a week. Si Big Sun XP capsule, 2 times a week. Nya weekly, si Big Sun XP. No? Muna ang atong paghatag sa supplements. Of course, pagsugod pa lang nimo, purgaha sa Strong Guard. Pag humagpurga sa Strong Guard, liguan nimo sa Derby Ready. No? Muna yung atong sistema. Then after, ana, plasing ni kagduha kaadlaw sa Betasin Gold Capsule. Dayon, inject na yung kagbig sa XP. Di ha, magsugod mga kapasyon. Ang ato ang, kung sa kuha, duha kabuan nga pagsugod sa conditioning. The more nga dugay ni mo siya i-condition mo, the more nga mumature o maayo ang ato manok. Maski istag pa sila. Mumature ilang inawayan. Ing ana, ka-importante mga kapasyon, ang pag-condition sa istag. Dili ni shortcut nga, payasakak nga, 21 days, kwapo naglawas, 21 days. Of course, sa seleksyon, unahon ni mo, mayong mulabok, talaon ni mong record, mayong bloodline, winningest bloodline siya sa imuhang farm, muna ni mong pilion. Then ang lawas, talaon ni mong lawas kung okay ba nga imo siyang i-undergo to preconditioning. Kaysa preconditioning, diha na ka mupili. Then, sparring. Pag-spar, way kaon. Dapat empty siya. Pag-spar ni mo, tanaw ni mo kung unsa yung mga kandidate for preconditioning. Preconditioning pa lang na. Then weekly na dayong ka. Ako ah, 2 times a week. Ang akong regular sparring. Pero kanang sampi lang abuyan sila up kung pwede ka na buntag. No? Pero imo lang protektahan nga di madawat ang ikog, di madawat ang iyahang balahibo sa pako. Ingana na kasimple. More on sparring kung pwede lang sa atong stags. Mabalik ta, kung importante kay nga commercial.

Balita sa itong programa, inilog mga kapasyon, dool na ang ato ang gitawag ko. Cebu Game Power Expo, karoon na ng October 16, 17, 18. Mao na schedule mga kapasyon ha. Timanin ninyo ha, October 16, 17, 18 diha sa IC3, kanang likod sa Landers. Mapamalay available nga pwede na ito karoon mga kapasyon. Nga himuan nato og expo kay medyo dako nga lugar. Dayon, ang atong Thunderbird Challenge magsugod ta karong pizza by October 29. Diyan sa Galera di Mandawi, 5 Stag Derby ang patmani 11,000. No? Karon ang October 29 mga kapasyon. Ibutan niyo sila yung kalendaryo. Unya mga schedule for derby, October 1 is Sugbo. October 3 is ang Sugbo is Galera di Mandawi, 5 Stag. October 3 is Big Ba. 5 Stag yapon sa Gran Teiro Arena. Dayon October 15 CGBCA. Sa CGBCA mga kapasyon nga pa-derby, according to digmaan Dr. Lim, pwede mo mo piggyback anang derbiya or pwede mo musulod ana 3 stag elimination 4 stag mana sa CGBCA. Kung mo piggyback ka ang imong 1, 2, 3 mao na imong ipiggyback then bayad kag additional pot money for digmaan. Tipid kas manok o sa duha ka derby imong gapilan, tipid kag manok upat ka manok imong gagamit 4 stag for CGBCA na first 5, 2 og 3 muna i-count for kung gitawag na to nga piggyback sa digmaan. Dayon, ang uban na ay ninawag sa kuha nga pwede sila musulod elimination sa digmaan. Tulo lang ka manok ila, pero wa sila abot sa 4 stag sa CGBCA nga katong na champion, ang ilang elimination lang pero dungan og matching sa mga CGBCA lokal. Kay lokal man ang derby mga kapasyon. No? So muna i-schedule na to sa ato ang derby karong October nga mga pasiunang announcement kay naapay after naapay daghang kayo nga activity daghang pa kayo derbies nga nagsunod-sunod basta October manggod local na siya nga derby sa local bandit nga mga stags no mo na siya. So isip sumpay kaganina sa atong discussion dire atong giskutan nga feeds and supplement. Usa, di lang kay kana, of course, tanaw na itong health status sa itong kak, out sa itong stags, health status. Dapat, niwaban ni mo, agi mo na nga, once kali nga, ang farm ni mo, nakita kag mga manok, na ay problema gamay. Niagi, problema during sa iyahang cording. Ilapli na lang ninyo. Kabalo na mo, ana. Butang naglugar nga, asa ni mo, ibutang nga. Isiklud siya sa lugar nga imuhang pilian para sparring para sa imong i-fight, no? So, ilaina na ni mo daan. Kabalo ka na ang mga manukan yan pita nga niagi na sipon, niagi na gamay nga mga sakit. Muna nga, health status, importante kayo. Then, musoda yun si physical conditioning. Si physical conditioning, diyan na mga kapasyon ang gitawag nato nga training, no? Early morning, mataka, imong ipakaskas, mas 18 minutes lang. Dayon, imong pasugan, kahig, sampi, pwede mabuhian o usa ka bunal, papak, awat, dayon pagkaman, masad sa dugan, stretching sa tiil, dayon balik sa cord area. Pakanon, pag magpakaon, pag alas 9, kung mahilig ka nga mag flying pin niya, pag alas 9, itong flying pin. Pagka alas 12, kung hausap ni mo, ang uban, mo scratching pag another 5 minutes. After scratching, ibutang ang manok sa cord area. Pagka alas 5, pakaon. No? Usually feeding mga kapasyon 40 grams. Muna ay general rule, ha? 40 grams sa pakaon. Kung na uban dagko pakinanan o gagmer pakinanan, depende sa inyo, hana. Pero generally, usually 40 grams ang feeding. Then, pagkagabi, palakaw-lakaw, pasugan, kahit gamay, balik sa cord area. Muna usually routine, mga kapasyon. No? Then, sparring, kung pwede sparring 2 or 3 times a week,
mas maayo. Dayon, mas tindot siya ispar. Tistingi siya ispar nga naay kaon, tungara ang kaon, o gwalay kaon. Dihat ni mo makita, mga kapasyon, kung asa hiyang ang imong manok. Kaya naay manok nga mulabok kung imti kay siya. Mulabok, nga pa siya ay kadang gat, na pa ay kadang, namang tayo kitawag, crap empty o gut empty. No? Kung crap empty, nasa yung crap pa kaning, kaning balon-balonan. Unya, kung gut empty, kaning empty na ang yung batikon paingon sa intestine. No? So, ingana mga kapasyon, ingana sistema ha, ispar siya o katunga ang kaon, ispar siya nga, dili siya empty, ispar siya nga empty siya. No? Ang imong sparring, pwede ka mag-spar o kadlaon, pwede ka ispar o gabi, no? Aron, mabawaan nimo. Kaya sa mga derbis, tuwan na ba'y pili, usay, mabuntagan ka. O, no? Bahas ka gabi, hapon, ay nungutan na, kung derby, magsukos buntag, paingon sa gabi, alas 12, guwapos lang score, no? Pag abot na o kalaon na, paingon sa kadlaon, kulatado na sila. So, meaning, kinahalan ka na o scheduling sa iyang feeding sa manok. Kung pila mo ihatag, aron di siya masubraag ka-empty pag-abot sa kadlaon. No? Kato nga, pangutanan nyo kay ito, kay na yung mga inana nga sitwasyon nga, maay kay agi, pagkakadlaon, magliso na silang point silang manok. No? So, tungod kay, of course, wamanan sa sparring o kadlaon, o niya, kana bang, ang feeding nila, gimonitor na nila, kana bang gipasting na nila, a day before the fight, gikuhaan nilang kaon, niya pagka fight day, tanaw ni mo, mabuntagan gali mong fight, tanaw, wag yung schedule maayo, mabuntagan gali mong fight, ano morning, pwede ka kahatag o sakto-sakto sa feeding sa manok. Kay iyam ng ubuson o empty until afternoon, until sa gabi. No? So, tanaw ni mo nga, mura o abtangin ni kadlaon, pwede pagkakahatag siguro sa afternoon, si gamay lang. Ayaw siya nga, ang imong kaos muntag muna to, hangtod sa kadlaon. Ang masubraan na sab kaya na, muna nga ang manok, di na siya mapoint, apektado na sab siya kayo. At including diha, magbase mo ka sa feed control o sa moisture control pag-abot ang panahon na sa fight day. No? Muna nga, talaon gina ninyo mga kapasyon nga dito masipyat pag-abot ang abutan nga. Kaya nga, sayang kayo. Kung na perfect na nimo, na perfect na nimo ang kanang buntag nga fight, hapon nga fight, gabi nga fight, kung ano gina, experimentuhin yung maayo ka ng kadlaon. Kay naagi diha kalaghanan ang mabulalyaso. No? Especially kung ang imong tao di mo monitor sa manok, matuog lang sa kapil. No? Ingana lang! So, Domingo, ato lang silang dugangan, puna na to, kung angay pa na itong madiscuss pag-abot nila sa kondisyonin. Kaya daghan pa kayo o iskutanan pag-abot ana, no? Pag-abot sa conditioning tungod kay karong panahon na conditioning time unya fight sa mga stags. So, wala man tayo oras. Inyong alagad sa kahanginan, Dr. Hansidal para sa Thunderbird, the winning formula.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tiguma ug way labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong nagduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisita ina ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, ana may motang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa, kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Pinaot nga nakainom na mo og GTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
4: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
5: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
4: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
5: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
5: Ang atong dalunga na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag GTX 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: GTX 500.
6: Ako si Alex, may kayuti ay dun ko. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
7: Tulog ka kapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala dyan ang sakit.
7: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
3: GTX 500. Pabali sa mga butika. GTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog GTX 500. Halos ka na na akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: GTX 500! Pabali sa mga butika.
9: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihakusalim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
10: Ang higala di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra kay naman po'y gulang nga dili bungol.
5: Gusto.
4: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
5: Kana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
5: Mao jud dok.
4: Kay na mangud Sir GP nga tawo nga kung lan taon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ay to 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
5: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na pod dagway na dok ang mga singkap sa mga misis nimo.
4: Hello?
5: Makabungol na dayna.
4: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nai solution Sir GP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
5: Sa to pa do kung tabian si Mrs. Kinanglanon jud nga mag-detect sa bandid og Mighty C.
4: Kinanglan
5: ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
3: DTX 500.
12: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kung ba na o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuy sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga blatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
4: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamis sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pud og prutas.
3: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka capsule sa buntag ug tulog pod ka capsule sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog ug sayo. Unya, likay ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
4: ug Mighty C.
5: Oh, aron mataas imong antioxidant.
4: Usarang timay lang sa kataas kayong level sa stress or GP. Ugmao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
4: Unya, kanang bag-ora ni mong ibutang imong yawi, limot kag asa ni mong ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
5: Mao na kung sige kag gaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
4: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka Sir GP, Kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
13: Mm-hmm.
4: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
13: Mm.
4: Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot tug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Okay. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir GP.
13: Aha.
4: Tagaan niya usa ka milyon yang anak.
13: Hmm?
4: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
13: Hmm.
4: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings.
13: Oh.
4: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
13: Mm.
4: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahoto na niya gasto, Sir GP. Manang sa katapusan, oh, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
13: bankrupt,
4: GP.
13: Bankrupt, Jod.
4: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan.
13: Mm.
4: O galing, sige manig kahurot.
13: No.
4: Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala no kay gidugang nga deposit.
13: Mm.
4: Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og VTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og VTC.
3: DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver.
15: Natunggan ko nga nindot ang DTX 500
14: sa atay
15: og gisuwayan ko
14: sa pagtumar.
15: Duha ka kapsula matag-adlaw.
14: Susulod sa usa ka bulan,
15: balik sa normal
14: kuang atay.
15: Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
11: karong September 27 hangtod October 9, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
4: Mm.
5: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
4: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
13: Mm-hmm.
4: Pag human nila ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
5: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot.
4: Mm.
5: Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
4: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok.
13: Mm.
4: Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
5: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
4: Yes. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation.
13: Mm.
4: Kung nakay good circulation nindot yun. Uras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
5: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
5: Ay, perfect!
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka og Clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
13: Mm.
4: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
5: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hello? Tay, pwede ka na.
5: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
4: Mm.
5: Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
4: Mm-hmm.
5: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
13: Aha.
4: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na sa misis.
3: Extend Food Supplement for men.
16: Ako si Jay.
17: Sa totoo lang,
16: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis.
17: Ang napilawan
16: pa ang Extend Food Supplement for men,
17: daw hindi ko kapati mo
16: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
17: Gani,
16: salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for men.
4: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na dyan sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
5: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy.
13: Mm.
4: Lahi na dyan kung makakapi ka.
13: Mm-hmm.
4: Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatnya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Pabasa ka butika.
5: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
4: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
13: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakko Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
17: D3 Bio.
19: Ako si Dilitag Andalaw na ay Edlistong. Dako kaayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
20: Kapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisguta nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magod natong isgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes. Buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
5: Husto.
4: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
5: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
4: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, maunay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas na jud siya, mahimong energy.
5: Wow!
4: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
5: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon po ang antifungal properties, anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
17: D3 Bio!
21: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
17: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imong viral load of hepatitis
4: para dili na mapiktuhan ang imong atay.
5: Correct. Maul jud. Kay kung mudaganan ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, Sir JP, no? Naa na kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
5: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
5: Makanindota pug klaseng energy na oy.
4: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga may energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
5: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio. Mm.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
5: Mm.
4: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon.
5: Uh-huh.
4: Gusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3 sa GP.
5: Husto.
4: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang masuking tigpaminaw na kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud. Og D3 Bio.
17: D3 Bio!
0: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Ano wala lang akong blood pressure?
17: D3 Bio! Ang D3 ng may visio.
16: Ang visio.
17: Yung may D3.
16: Papalit sa mga balika.
17: D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
5: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tura.
5: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinik ka diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinik ka diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
5: Mm.
4: Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na, Sir GP, sa added benefit.
5: Oh,
4: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation,
5: mm.
4: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, dito rin extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na ikusog na pinuti ni Papa.
4: Mm. Nadyo panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
4: Mm.
5: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds,
5: mm.
4: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niiwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
5: Of course.
17: DTX Coffee Mix.
20: Eric, hindi mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kami ara inigali nga sang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
5: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
4: Mm.
5: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
17: D3 Bio Health News! D3 Bio!
22: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio og ang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
17: D3 Bio! Ang D3 gamay visio! Ang visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Mm-hmm.
4: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects imong brain.
4: Uy, nindot na.
5: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
5: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
4: Mm.
5: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
4: Mm.
5: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra.
4: Mm.
5: Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
5: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
5: Correct.
4: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
5: Mm.
4: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
5: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
5: Mm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ko siya mainom ug makuha na ko ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
5: Mm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
5: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niyang mabutang kung na ako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
5: Mura din nag topical cream.
4: Mura yun.
5: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
5: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
5: Nainumduman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
4: Mm.
5: Alpha lipoic acid.
4: Mm.
5: Nanasa ito ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio.
5: Mm-hmm.
4: Mauni siya ang gapanaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
5: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
5: Ay, kanindo.
4: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
5: Of course, wala.
4: Mm. Mm. Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
5: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao na trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
5: Mm. Najud na yun. Paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag mga sundalo.
5: Oh.
4: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
5: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
5: Of course.
4: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
5: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang ditribayo.
4: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuang inom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
5: Murag total protection against virus. Sa pagkatagande ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wala na tayo oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
4: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
5: Ayawg abusuhon.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong September 27 hangtod October 9, 2026 alas 8 sa bundag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Mga importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo?